0: og testimonya og masayo atol kini sa impeachment trial ni Vice President Sara. Matod ni Matibag, kinanglang siyang mutambong sa usa ka summit bato kini sa transnational crime sa Bangkok karong Hulyo 21-22. Gipanguluhan kini sa FBI og Royal Thai Police. Naghangyo sab siya nga makahatag sa iyang testimonya sa di pa ang mismong Hulyo 20 aron di malangan ang mga proseso sa impeachment sa Senado. Gilaumang muhatag kini og testimonya si Matibag kalabot sa investigasyon sa NBI kabahin kini sa pahayag ni Vice President Sara gingong naglangkob og seryosong hulga.
1: Mahimo na makita sa publiko ang tanang dokumento adunay kalabutan sa kasamtangang impeachment trial ni VP Sara pinaagi sa website sa Senado. Matod pa ni Senate President Sherwin Gatzalian, nagkabahin kini sa lakang sa Senado para sa katinawan sa proseso sa proceedings, ingon man ang pagpabilin sa integridad sa institusyon. Gumikan usab niini, mamahimo nang masusi o makita mismo sa publiko ang mga ebidensya nga gihikyad atol sa impeachment trial.
0: Julius Madanggit, doy may butang na mo diha o kang dudong maghuyop sa Staten Island, New York. Dugang balita, Pilipinas, sumanini.
2: Balita, Pilipinas! Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
0: Balita sa gawas sa nasunod na kanato sa Tire Queen, Goodyear Servitech, naghulga ang Supreme Leader sa Iran nga si Ayatollah Mutaba Khamenei o gusto ka pagpanimaw sa alang kinis kamatayon siyang amahan. Sa unang publikong mensahe sa Supreme Leader sukad sa mga seremonya sa lubong alang sa iyang amahan, iyang gibutyag ang pagpanimaos mao ang gipangayo usab sa nasod o kinanglan gyud kini nga mahitabo mahinumduman nga si Ayatollah Ali Khamenei namatay sa usa ka air strike sa US Israel ni adtong Pebrero 28 atol kini sa pagsugod sa gubat samtang ang pagbayloay ug mga pag-atake tali sa mga puwersa sa Estados Unidos ug Iran karong simanaha nagapataas usab kini sa pagduha-duha kabahin sa usa ka kasabutan sa ceasefire tali sa Washington o Tehran nga nagtumong sa pagtapos sa upat ka buwan nga giyera. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnan sa kusog.
1: Sa natad sa tennis, nahimong kampiyon sa Wimbledon si Linda Noskova. Humanya gipildi ang iyang kontra nga taga Czech Republic nga si Carolina Muchova. Kini nagtala sa score nga size 2, 5-7 o size 3. Mao kini ang labing unang Grand Slam women's single title ni Noskova. Siya usab ang labing batan-on nga champion sa Wimbledon sa edad nga 21 anyos. O sa dugang balita sa paugnat sa kusog ani si Leonard Simbit.
3: Pakyas ang kanhi kampiyon nga si Conor McGregor sa pagtiwas sa away tungod sa pagkapiang sulod lang sa 69 seconds milahutay kini sa paypagbatok ni Max Holloway sa UFC 329 dito sa Las Vegas, Nevada kagahapon. Si McGregor agresibong mikumbate pinagi sa flying kick sa unang hugna sa 5-round welterweight fight apan murag wala kini nakatukod og tarong nga miresulta sa knee injury. Daghang fans ang nasagmuyo sa maong nahit tabo ug wag yun na tagbaw silang gilauman unta na binukbukay sa duha ka UFC legends. Mao kini pagbalik ni McGregor sa UFC sulod sa 5 ka tuig ug nagsilbi pud kini nga rematch nila ni Holloway apan tungod sa injury gipahunong ang duha ug naghatag og technical knockout nga kadaugan ni Holloway. patas ang head-to-head record sa duha ka fighter diin nadaog man si McGregor netong 2013. Taliwala sa kalusuko sa fans ni pasabot si McGregor nga wala siya gitago nga injury sa wala pa ang duwa ug nakuha lang gyud niya kini atol sa maong away. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simber, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, mitubag na ang aktres si Kylie Alcantara sa niulbo nga chika nga doon sila yung relasyon sa negosyante nga si Sam Versusa. Si Sam o'y kani hinigugma ni Rian Ramos. Matod pa ni Kylie Alcantara nga wa siya masayod kung ginsay gapakatap sa maong piking balita. Lugang pa niya nga nakurat lang siya sa dihang nikatap kini diha sa social media.
0: Ugti sa peso, itandi is dolyar o mga salapis kalibutan ng magot luwa.
1: Ang US dollar sa 61 pesos o 45 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 82 pesos o 7 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 83 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 27 centavos. Singapore dollar 47 pesos o 53 centavos. Australian dollar 42 pesos og 52 centavos. Saudi Riyal, 16 pesos og 57 centavos. UAE Dirham, 16 pesos og 72 centavos. Euro, 70 pesos og 8 centavos.
0: Inyo na bantin balita sa Tire Queen. Goodyear Service, take your first stop in First Class Tire Service, Dalan Minadjo Pinting Avenue, Nakbens, Tagbilaran. Aging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Service, take mga pulong sa kalam.
1: Gihigugma sa Ginoo ang katarong og hustisya. Makita sa tibuok kalibutan ang iyang gugma.
0: Mong kanto ang nagbagang balita karong buntaga. Yan nabati pag-una din sa numero ng stasyon sa Bohol. Saligan sa mga Bulano, DYRD. Sa nga nasab ni Sir Rachel James o kang Gilbert Tulok ang atong tech duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, friend mo forever.
1: O ginisigli or kulyo ang friend mo forever.
0: Labing labas ang kompletong balita din is DYRD may buntag.
4: DYRD Gisaligan.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8:07. Gisaligan!

0: Ginger?
1: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
0: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
1: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
0: Sip-on dayon?
1: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocert C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una, strong
5: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
8: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift,
10: OT,
11: Breadwinner.
10: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Tiguwang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
13: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unilab yan.
17: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
18: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pag yun og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
19: Kahit itanong mo sa doktor!
20: Alagang Unilab yan.
3: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine malate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ning Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal ug uban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa rose.

0: kumusta? Kamalipayan ba nimo?
1: Uy pari, ikaw man day na. Malipayan gid ko pari kay nadawatan ako ang dibidindo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
0: Unsa man ang dibidindo mare?
1: Ang dibidindo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
0: Mao ba mare? Papila ko anabi?
1: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
0: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
1: Pwede kay ka makahulam pre oy. Kaya duna sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lagog interes. Unya, nasad sila ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung maggrocery ka. Kay kini debit card naman.
0: Mao ba mare? Kanindot good.
1: Nindot jud gayo pre, ug naapagid sila KD savings pre nga inadlawan nimog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
0: Mao ba mare? Salamat ha. Kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
1: Sige pre, way sa payan.
2: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.
3: Bohol best quality drinking water. Ultra soft.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema.
2: Aboard pa!
1: May rakaf na.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
6: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan miss kwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy? Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata? Ah.
5: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
6: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
5: Ay, Mare. Ato dadaa si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
6: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
5: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
6: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
7: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second,

0: Oras sa DYR de Radyo sa Katawhan, alas 8.22.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV o sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV o Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM o sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Broadcast Anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban, tinud-anay ga maalagaron. Anchorman sa nag-unang public affairs program, inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad, Mong Bulyeser.
0: Higala, kamusta? Mayong buntag.

0: Ara kada ta mga higala sa atong isgutanan karong buntaga, naun sa naman in town ning turismo karon dinhi sa Bohol mga kaigsoonan. Matud pa sa report mga igsoon, may kunhod ang ato ang turismo og 59% ang bagsak sa tourist arrivals dinhi sa atong lalawigan kadako town sa mga pagbagsak mga kaigsoonan. Mingaw kara kayo ang panglaw karon. Ang pait mga kaigsoonan kay napugos na og day off ang mga trabahante dito sa mga resorts, restaurants og mga spas og mga car rental businesses. Unsaon naman ato ni mga sano? Matud pa sa editorial sa Bohol Chronicle, Saving Bohol Tourism. Does anybody care? Mao ni ato ang pangutana karong buntaga mga kaigsoonan og naamoy mga sugyot. Ala sige. Tawag mo dinhi sa atong tulumanon karon mga sano aron ato matabangan ang mga trabahante sa turismo nga niining panahuna karon mga kaigsoonan. Perte ka mingaw. Turismo mga kaigsoonan, mingaw kayo. Nabibola ni kahatungod atong triathlon kagahapon, ha? O dito man sa triathlon mga ikaw. O pero dili kasaligan ang triathlon nga maoy makapabibong mga kaigsoonan, makapakusog sa turismo sa Panglao. 59% ang bagsak sa arrivals. Sa ato pa propina ako, more than one half mga igsoon sa ato ang irregular bakaha nga arrivals na ito karon. Sa aman ang ato ang mga turismo, ang ato mga turista, o kung sa kahit po mga hinungdan, nganong naingon ani ni. Ato ning subayon karong buntaga, labaw sa tanan, ato ang sungkiton ang inyong mga huna-huna, kung unsa pod kaha ang inyong ikatampo, aron masalbar ning Bohol, ining problema sa turismo, mga sana. Na-report, ato paminawon, gikan sa itong alagad reporter, Ray the Shooter Tutas. Ray, go!
1: Nakahatag og dakong kabalaka sa sektor sa turismo ang dako nga pagkunhod sa gidaghanon sa mga turista nga mibisita sa Bohol sa unang tulo ka bulan sa 2026. Base sa Central Visayas Regional Economic Situationer, may kunhod og 59% ang tourist arrival sa lalawigan gikan sa 417,142 ka mga bisita sa Enero hangtod Marso 2025. Ngadto na lang sa 170,016 sa samang panahon karong tuiga. Mas grabe ang pagkunod sa Bohol kun itandi sa silingang lalawigan sa Sugbo gawa sa highly urbanized cities sa Cebu City, Lapu-Lapu City ug Mandawi City din unom kaporsyento lamang ang pagkunod sa tourist arrival gikan sa 358,287 ngadto sa 335,731. Matod sa report, ang Bohol mao ang nakasanati sa labing dako nga pag-ubos sa tourist arrival sa Central Visayas sa unang quarter sa tuig, bisan pa nga ang rehiyon na himong host sa daghang high-profile ASEAN meetings. Ang epekto nini, gibati na sa daghang establishmento sa turismo, ilabi na sa Panglao, din daghang empleyado sa mga resort, restaurant o spa, ang gipaubos ang ilang trabaho ngadto sa tulo hangtod upat ka adlaw matang semana. Kadaghanan sa mga management sa tourism establishment nagpahigayon usab og forced day off aron mapadayon ang ilang operasyon taliwala sa pagkunhod sa mga bisita. Namatingdan ang paghinay sa tourist arrivals human sa Semana Santa diin mas mubo na ang gidaghanon sa mga domestic og foreign tourist kun itandi sa nandang kahimtang sa maging mga tuig. Usa sa klarong timailhan sa paghinay sa turismo mao ang pagkawala sa nandang grabing trapiko sa downtown Alona sa Panglao, ilabi na sa dapit sa Jollibee o McDonald nga kaniadto kasagarang makasinati og bumper to bumper traffic tungod sa kadaghan sa mga turista. Sa random nga pagbisita sa pipila ka mga resort sa Panglao, gikonfirmar usab nga ang ilang mga bookings ug arrivals mikunod og 30-50% human sa Semana Santa. Tungod sa paggunhod sa mga bisita, adunay pipila ka mga restaurant nga temporaryong nagsira samtang ang uban gipahibaw nga available na alang sa lease or rental tungod sa paggunhod sa ilang negosyo. Dili lamang ang accommodation sector ang napiktuhan. Gibati usab sa mga tagiya sa car rental business ang paghinay sa merkado og nagpahayag og kabalaka kung asa sila makakuha og pambayad sa sunod nilang amortization sa mga sakyanan sa bangko. Samtang nagpadayon ang kahimtang, adunay kabalaka nga posibleng musampot kini sa pagkawala sa trabaho sa mga empleyado kun dili pa muswag ang tourist arrivals sa umabot nga mga buwan. Matod ni Dower Escoto, presidente sa Bohol Association of Hotels, Resorts and Restaurants, ang average occupancy sa mga hotel o resort alang sa ikatulong quarter o sa mga bulan sa Hulyo, Agosto o Setyembre anaa lamang sa 30%. Dugang paniya, mikunodusap ang corporate o social event bookings. Isip pananglitan ang 5150 triathlon event nga gipahigayon sa Bellevue Resort adunay mas gamay nga partisipante karong tuiga kun itandi sa maging tuig. Usa pa katimaan sa paghinay sa kaliukan sa tourism industry sa Bohol. Gikan sa lungsod sa Panglao, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Salamat Ray sa maong report. Mga kaigsoonan, ato rin subayon karong buntaga, 59% ang down mga higala sa tourist arrivals, no? Or referring to the first quarter of this year 2026. Mga kaigsoonan, ug unsa kahay mga hinungdan ini, ug unsaon kani pagsulbad mga kaigsoonan. Atong hinabion karong buntag, mga igsoon ang stakeholder nining industriya sa turismo, mismo ang presidente, mga kaigsoonan sa Bohol Association of Hotel and Resort Restaurants, mga kaigsoonan, si Dower Escuto. Dower, good morning. Welcome to the program.
2: Maayong buntag, sir. Maayong buntag po.
0: Thank you so much, Dower. No, nining panahon ng imong gihatag nato karong buntaga. Yes, Dower. We note this panghitabo nato karon sa turismo dinhi sa lalawigan sa Bohol. Diin matud pa sa report 59% ang reduction sa maong tourist arrivals nato. Pwede ba nato masayran, Dower? Unsay big factor nining maong reduction karon sa maong tourist arrivals?
2: Ang usa sa nahitabo manggod ang conflict sa Israel, Iran and US, that is nag-spike ang atong inflation rate, and then our fuel prices already went up, and definitely the cost of sales of each room will go up. But hindi lang to natin nararamdaman, hindi lang din natin to nararamdaman this year, but even last year. The last year ang pinaka critical karon kay ang August September. Ang August September last year only produces 128,000 tourist arrival, and with 10,000 room inventory, there's an unsold room nights of 431,324. We are just averaging 30% last year. But this year, for 2026, August-September, inahang lang yun magtinabangan ng mga stakeholder kasi it might be worse from last year.
0: Okay. Dower, no? War in Iran and Israel, no? Ang nakita nato. Directly or indirectly? Dower, bahin ni sa turista from Europe or tungod din sa epekto sa ekonomiya?
2: Pareho ang fuel natin, isa sa nagpapatakbo ng economy yan eh. And then a lot of cancellation from the second quarter ang nangyari sa international arrival. But unti-unti bumabango naman siya, but our problem is the domestic arrival. Ang laki ng decline ng domestic arrival po.
0: Okay, domestic arrival, pwede ba natin malaman, Dower? What's the reason? Domestic arrival, Iran, Israel pa rin ba ang reason dito?
2: Part of it kasi yung fuel, yung airline fee, but I believe the provincial government already talking to the airline company para ma-reduce ang ating airfare. But that one needs to be watched for August and September po. Kasi yung August-September ang critical na po. The report of DepDev 7 is already history po eh. Wala na tayong magagawa dyan eh. The one that we are trying to make a strong statement is the upcoming August and September month po. Kasi talagang down po ito based on our study sa association po.
0: Okay, why that big drop, Dower, no? Ano ba ang reason? If we say Iran-Israel war, parang na-stabilize na yung epekto doon. Hindi na nag-fluctuate masyado yung prices ng fuel. Parang na-stabilize na yun.
2: Isa po siguro sa dahilan, sir, na nagko-contribute is our inflation rate that is dictated by the national government. 8% increase ng inflation rate po natin. And for a household earning for, let's say, yung mga travelers is nasa mid-range of 40,000 per month, hindi yan magta-travel. Uncertain sa kanila ang mag-travel ngayon. They might save their money.
0: Okay. Yeah, i-reverse natin yung strategy natin. Doer, no? Kung yung pera nila is just too small to buy tourism in Bohol, then make tourism cheap in Bohol, doer.
2: Make tourism that affordable. That is one of the strategy na I will make an appeal to the stakeholder to have the Boholano rates. Let the Boholano enjoy the property at this time. Kasi during the pandemic, the stakeholder also received a lot of help from the Boholanos. Ila yung tumulong sa tourism industry, and definitely we would like to make an appeal again to the Boholanos and to our stakeholders na we need to reduce our rate. Yes, may kaakibat itong cost ang lahat ng business, but for us to survive for the August and September, I believe most of our members now are adjusting the rates. Kasi talagang dadapa tong August, September.
0: Dapat dramatic yung adjustment, hindi lang a few pesos or thousands, if we can bring it the half or the price.
2: We are looking at 40% po.
0: Ah, 40%.
2: 40%. Opo, we're looking at
0: 40%. Yung parang if the room rate is 1,000, 40% ang i-drop natin doon. So parang 600 Opo. Na lang yun. Parang ganon.
2: Opo.
0: Maganda yun, doer, no? To invite, to entice local domestic tourists to come to Bohol. Kahit may inflation, affordable naman yung turismo sa Bohol, doer. Kailan yun na...
2: Also, mawala na rin yung impression that Bohol is gold. Yes, Bohol is gold because Bohol is precious, pero hindi mahal.
0: Hindi mahal. Okay. At lang i-downgrade lang natin ng hindi naman bronze, silver. Bohol is silver. Parang ganun. Doer, sabi nila doer, whale shark watching intervention, dapat ibalik na yung whale shark watching. Is that a factor? Doer, yung nangyari sa atin.
2: Meron siyang factor po. Meron po siyang factor kung yun ang pag-uusapan. But of course, we understand the government and how they want to preserve the province of Bohol. Kami naman sa stakeholder po, we will follow whatever the regulation. But of course, we will be asking for support how to market Bohol. Kasi isa yun sa part ng market yung whale watching. I believe the provincial government is on top of the situation na po, and hopefully makapag-open na po talaga with the proper guidance po.
0: Mm-hmm. As we speak, doer, meron na bang mga resort and restaurants na nag-downsize ng kanilang mga workers because of this, doer?
2: Opo, since last June. Affected na po ang labor force sa earnings nila kasi down po talaga ang tourism arrival po.
0: Do you have any figure on the average, ilan yung mga empleyado na pinapalayas kasi wala tayong pera na, wala na tayong sales?
2: I would change the term pinapalayas, sir, kasi baka mamisinterpret. Pinapahinga muna. So for June, siguro each employee receives 2 days off. For month of August, July, 2 to 3 days. Month of August, there might be felt around 4 to 5 days off to September po.
0: Mm-hmm. Ang problema doon, doer, kung sasaka yung doer, no, yung tourism natin. Can we still find these people back to work, doer? Baka maghanap nito ng ibang trabaho.
2: Iyan yung medyo lisod kaayo hunahunaong karon. That is why most of the properties are doing everything like doing refresher course or training for our team. A lot of things that need to be done. It is also the time of renovation for the other properties. They are doing that one. And then upscaling their soft skills, which is the learning and development ng mga team po natin para for fourth quarter. We are very optimistic naman fourth quarter will ano po, babangon po tayo ng fourth quarter.
0: Ang lost season doer, ito yung months ng August at saka August to October, parang ganon?
2: July, August, September po.
0: July, August, September. Usually, ano yung mga strategy ninyo during this time?
2: Ayan po, yung ating Boholano rate po, lalabas po lahat yan. In line with the Sandugo rate, lalabas rin po yan. And then other promo, team buffet, lalabas din po yan. And then, of course, yung pangpatagal ng stay nila, yung bundle stay, like with tour and staying in our hotel. We are trying to do bundle sales po.
0: Okay, maganda yun. No? Pero one big market na we consider na talagang make our economy vibrant as to tourism doer, yung Korean tourist, no? Ano ba yung reason na bakit nawala sila doer? Ano ba talaga nangyari?
2: One thing also, the economy of Korea po is not really good at the moment. And then of course, yung closure ng ating whale shark. But positive naman kami dyan, though may closure, meron naman ginawang innovation ng provincial natin. So we just want it to be open na sana po with the proper guidance po.
0: Mm-hmm. Yeah, let's talk about that, Koreans and the whale sharks. Bakit talagang gusto ba nila yung whale sharks, or maraming Koreano nag-tie up ng mga local investors natin dito, bringing their tourists here kasi meron silang agencies din?
2: Merong mga nag-tie up po, and then most of them wants to experience, of course, the whale shark. Not even the Korean, even the Taiwanese, even the our Balikbayan guests are looking for this kind of activities. Though sa resort po, sa mga members natin, we don't encourage it to sell.
0: Mm-hmm.
2: Pero pag nagtanong sila, sinasabi po namin kasi part of our sustainable tourism, hindi po namin siya basta-basta pwedeng i-push eh.
0: Mm-hmm. Okay. At sabi ng iba, the tourism in Vietnam, yung neighbor natin, malakas na malakas, tsaka mora lang sila doon na doer. No? Ano ba tayo doon, doer? Are we trying to make it a factor sa tourism natin dito sa Pilipinas, yung Vietnam?
2: When we compare Vietnam po, that involves national government na kasi yung ating kuryente,
0: okay,
2: ating gasolina, if we're going to compare with them, mas mababa po sila. And then, of course, ang pag-ooperate ng isang property may cost of sales po eh. Ang unang-una dyan yung kuryente.
0: Mm.
2: Isa po tayo sa pinakamataas maningil ng kuryente po.
0: Ah, okay. In other words, we cannot compete Vietnam. Yung very cheap nila tourism doon, we cannot opo, dive to that level.
2: Opo, and even the our salary, nakaambang na naman yung increase. Definitely the stakeholder will feel masakit ng kaunti yan, but if that will be the government obligation, then we will follow it. Ang kaya natin i-compete ang Vietnam is based on the guest experience po. We are definitely above them.
0: Okay.
2: Especially here in Bohol, mas malaki po ang agwat ng serbisyo po natin versus Vietnam po.
0: Mm-hmm. But as to the experience, ano ba nang doon na wala dito? Yung food, mga exotic food nila doon wala dito?
2: Ay, hindi naman po yun. Ang unang-una dyan, kasi ang mga international travelers natin, when they come, they need to travel to Manila first and then travel to Bohol, which is already a big cost. Compared to Vietnam, land travel lang lahat po yan. Magkakadugtong ang lahat ng tourist type nila.
0: Okay. But here in Bohol, meron naman tayong direct flight. Pero yung mga European, walang direct flight sila dito.
2: Opo, minimum pa po ang ating direct flight.
0: Korean lang?
2: Korean and
0: China.
2: The provincial government is working on Japan. Last May, we already received the chartered flight. And then we are working again on December po.
0: Mm-hmm. So sa serbisyo, mabuti yung serbisyo natin dito. But to geographical location, mas advantage sila doon. Hindi masyadong mag-aeroplano sila. One land only.
2: Opo. Compare sa atin po.
0: Okay. So given all this doer, no, yung problema natin dito, ano ngayon ang nasa table ninyo? How to control yung damage control natin dito?
2: Ang isa po sa iniisip po namin is of course to market all the properties for our Boholano and Cebuanos neighbor po. For this month of August and September, October definitely po lalakas na uli po ang market. With of course, we also asking the assistance of the provincial government na to help us market the destination site po.
0: Mm-hmm. So are we expecting that this July to September, the downgrade natin yung mga rates natin sa hotels? Is that part of your strategies?
2: Opo. Ongoing na po. Ongoing na po siya ngayon po.
0: That 40% na sinasabi mo, yung down sa rate na hotel? Maximum
2: opo,
0: 40% down?
2: If you will check the online, some of them are selling 12,000. But if you go directly to the front desk of the property, and if you show your ID that you are from Bohol,
0: mm-hmm,
2: they will provide you the promo rate.
0: So you are saying yung promo rate is only for domestic tourists, for Boholanos only?
2: Opo. Pero merong mga iba kasi ginagamit ng mga kamag-anak nila from Manila. We don't mind it naman. Hindi naman kayo masyadong technical.
0: Okay. Is that applicable only to room rates or what about the food?
2: The food rate po, hindi pa po tayo nagkakaroon ng mga big discounts, but we're having a theme dinner which is discounted na po as 30% po.
0: Mm-hmm. So very affordable.
2: Opo, affordable naman po.
0: Ano pa yung ibang package? If you stay for 1 week or 3 days, may iba pang perks na makakuha mo. Meron ganun ba?
2: If you stay for 3 nights, you will have a free dinner. May mga ganun pong bundle po ngayon eh. And then
0: okay,
2: some of them will go for island hopping.
0: Okay. Lahat ba yun? Under your watch, yung bar, applying the same strategy now?
2: Opo. Existing na po siya. If you will have time to mag-spot check sa mga ating mga members, they're already implementing the promo rate po.
0: Yung promo rate, big and small player, yon o yung big lang?
2: Hindi po. Big and small po. We have only 69 members po na i-implement na po kami po.
0: Mm-hmm. So lahat yung mga frontline businesses sa Alona, nag-promo rate sila lahat doon?
2: Mm-hmm. Up to Dawis po, yung mga bagong property dyan po.
0: Okay. 40% sa room rates, mm-hmm, at may counting discount sa food.
2: Opo.
0: Oh, okay. So isa yung mga strategy, ha? At saka yung downsize ng empleyado natin, parang pina-de-off, parang ganon.
2: Opo, isa po yun, dahil fixed cost po yun eh.
0: Mm-hmm. Regarding the transport sector, may adjustment ba doon na mahal man ang fuel ngayon? May adjustment ba sa rate nila?
2: That one, sir, I would leave to the transport section, sector po. Okay. Hindi ko po masasagot yun.
0: Mm-hmm. Ano bang ginawa niyo ngayon lahat na sektor sa restaurant, sektor sa transportation, meron bang parang ganun na pinatawag yung gobernador natin to address this problem, Doer?
2: Opo, the meeting with the Tourism Council is on top of the situation po. In fact, later on I will also have a meeting with the Provincial Tourism Office po to discuss how we would market the Bohol in NCR po.
0: NCR?
2: Apo.
0: Okay. Yung target market nyo ngayon, yung Manila?
2: Not just Manila po. We are also targeting the Mindanao area. Yun nga lang po kasi kaunti pa ang flight. But we will maximize all the efforts to have the domestic travelers come to Bohol po.
0: When we say tinatarget natin yung mga areas na yon, does it come with the flights of airplanes i-open?
2: Hindi po. The existing flights that we have.
0: Okay.
2: And then ano po, but ang still ang priority namin ang mga Buholano po ngayon.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Kasi they are the one that can support us.
0: If we talk about Buholano, sa alam niyo naman yung mga Buholano itipid yon. So dapat yung lower rates as possible. It can bring down the rates down to 50%. Sigurado lahat ng mga pupunta doon sa beach, just like pandemic, no, for the first time eh, yung
2: saka I believe the ano, the Buholanos ano yan, maraming pera kasi look at the ano car industry.
0: On the average, parang sinabi nila 100 cars disposed every month, parang ganun.
2: And meron mga bagong players sa car industry ngayon, yung BYD nandito na sa Bohol. Sabihin na ang kinumiya ng ano, Bohol is maganda.
0: Yeah, hindi lang siguro inviting at enticing yung mga pricing natin ngayon diya sa Panglao. So make it enticing, inviting price packages doer.
2: Opo, we will keep on discussing in this one with the members and the Tourism Council po.
0: Yeah. So when we say there's a problem, kayo diyan sa bar at iba pang mga stakeholders, palagi kayong nag-meeting how to address the situation doer.
2: Opo, we are trying to anticipate naman po. In fact, as I have mentioned, nag-start na po yung promo rate early as ano last week of June. Nagpalabas na po ang malalaking resort ng promo po nila.
0: Mm-hmm. Siguro yung sektor sa mga masahista, if we can lower the rates also. Kasi yung mga tao ngayon, very stressed. Dapat magpamasahe. Make it affordable. Diba, doer?
2: We'll try to reach out to them po. Sige po. Babanggitin ko po sa kanila, sa association nila.
0: Pag, as we speak, doer, meron bang restaurant doon na nagsara because of this?
2: Meron na po kaming nakikita. Yan yung mga Korean restaurant.
0: Korean restaurants.
2: Definitely yung ating mga local player trying to survive naman, bukas pa naman po sila.
0: Pero Korean restaurants sarado na, lahat bang Korean restaurants?
2: Hindi naman po, meron lang pong iilan and then some of the diving shop.
0: So when we say Korean restaurant, siguro dependent lang sila sa Korean market nila.
2: Ganun na nga po yun, kasi meron silang ano direct line with the ano po travel agent.
0: Mm-hmm. Meron pa bang trip from Korea, landing doon sa airport natin, Dover?
2: That one, I would not, I'm not really familiar po. But let me ask, I will have a meeting also with Aboitiz po. Matatanong ko po yan po.
0: Mm-hmm. Nanotice natin, Dover, sa Panglao, marami yung mga pizza food, parang ganun, Italian, parang ganun. Click ba yun? Mm-hmm.
2: Come again po?
0: May click ba yun na kind of business doer?
2: Opo, that is the part of food. Opo, that is part of our offer po.
0: Okay. So including yun, included yan sa discount yung mga Italian restaurants, parang ganun.
2: Opo, may mga offers nilang 10% discount na po.
0: 10% discount sa lahat ng items sa ano nila.
2: Hindi lang po kasi yung iba po nilang item really requires importing of their ingredients po.
0: Mm-hmm. So for Buholano tourist, maganda isuroy sa Panglao this month of July to November. Kaya discounted rates lahat, halos lahat ng mga
2: opo.
0: Ano dyan.
2: Opo, mm-hmm. Opo.
0: Mm-hmm.
2: Okay. We're inviting them to please visit us. Not just in ano Panglao, we have our members in Tagbilaran, in Dawis, in Kalape, in Ubay. Ano po, talkilikin natin yung sariling atin.
0: Yeah, so when we go there, we will be enjoying a discounted rate na sa food at saka sa rooms, Doer.
2: Sige po, opo.
0: Doer, maraming salamat for your time today, giving us a scenario, a situation sa turismo natin dito sa Panglao at sa Bohol. And hopefully, Bulanon, yung mga Bulanon will patronize our market dito sa Bohol, Doer. Thank you so much.
2: Thank you so much po. Mayang buntag po.
0: Mayang buntag. Doer.
3: DYRD. Nag-una sa mga balita.
0: doer is ko itong mga kaigsunan ang presidente sa Bohol Association of Hotel and Resort and Restaurants din sa ato ang lalawigan sa Bohol naghatag na itong situational report mga kaigsunan. But by this month of July to November mga kaigsunan, we will be experiencing discounted rates up to 40% down mga kaigsunan. No? Hinumdum ko sa una dito panahon sa pandemic daw. Dito kita nakasuway daw og mahalon. Mahalon kaayo nga hotel. Kay gibarato man kay nila daw. Nakasuway daw mahalon. Adi na takabalik dito daw. Mahal na magbalik. Wapo ta mga andoy mabalik tong pandemic. Kaya makasuway ta daw nga rate. No? Down gyud kayo kay gamon mo mga anha. Karon pod mo gud tingali gyapon, it's the same strategy mga kaigsunan nga ilang gi down gyud, no. So kitang mga bulanon basig duna pod mo inyuhang mga huna-huna how nga makatabang ta nining industriya sa turismo. Dili lang mga kaigsunan sa mga negosyante atong utabangan, kun dili daghan kaayo ana ang apektado, ang mga workers, no, mga empleyado, mga masahista, mga drivers, mga barbero, tanan nga mga service sa providers mga kaigsuunan, no, apektado ning tanan transport sector, apektado ning tanan mga kaigsuunan. Gubat didto sa Iran ug Israel usas mga hinungdan tungod niana na mura og natayog ang atong ekonomiya ug ang ato ang buying power mga kaigsuunan gamay na lang, no. Sa una ang inflation mga kaigsuunan ang 100 kung makapalit ka og usa ka sako nga bugas, example only, ang 100 karon tungod kay inflation kapalit na lang ka og tungag sako bakaha, no. So ang ma-afford sa imong kwarta, no, tungod sa cost of business and everything, basta gali musaka ng fuel, musunod mo na tanan mga igsoon. Musunod kay fuel ba gigamit po ng mga aeroplano, fuel ba po nang gigamit ang atong electricity kaniding atong mga power plants, diesel o guban pa, fuel man na, no, o factory fuel man na, no. So mumahal o ang epekto sa kuan, no, mo na nga magsolar na ta aron dili kayo mumahal lang ato ang cost of power, ha. Okay, aron dili kayo mo epekto na to mga kaigsunan. Chill-chill tang mga bulanon, musugutag sa di, apil ta ni ining mo nga equation, pagsulbad ni ini. So atong ipatronize ang ato ang mga tourism destinations din. Kagahapon dito ta sa Panglao mga higala, purbidang bibuha dito sa Bellevue. Kaya mo ito ang center of attraction sa gihimong 5150 triathlon, no. Tungod kay nga tong bata may appeal man og bisikleta, no, katong relay daw, second pleasure sila daw sa kung mga pagumangkon duha daw, anak sa kung maguwang duha ka laki, kung bata laki ni bisikleta, langoy bisikleta dagan, no. Langoy tong kung pagumangkon, bisikleta tong akong anak, o niya dagan po tong usang laing pagumangkon, ha. So bibo mga pila to ka tao tong tuad dito sa Bellevue, no. May lag na sige mga ingunana nga mga events, no, kadi na sa Panglao karon motuyok ang atong ekonomiya, international gud to, daghan kaayo mga foreigners, mga Tagalog nga miadto to join that kuan mga igsoon, no, kanang triathlon, no. So tingali atong mga events, masters events experts, unsa inyong mahimo kabahi niini to do your ino na to mga productions dinhi sa atong lalawigan, no, aron na mabibong mga kaigsunan, daghang mga turista muanhi. Dollar ang Bohol, usan is nakaingon, if we can bring down the prices nato, din is Bohol. Nakadindot sa bit na mga igsoon, matod pa ni Doer, nga ang aeroplano dito, usara ka touchdown. Dinhi ang mga turista, daghag touchdown, mo touchdown sa Manila, mobalhin na po pa doon, there is Panglao, no, labi na itong mga European. Kaang direct flight na ito karon na kuan ra man tingali, Korean o China man tingali, ha. So ang mga Europeans, no, labi ang tag na ay direct flight from Europe to Bohol, kana tingali. So daghan usa na, so ang gasto sa plite, eroplano, we are not in control of. It's the national government tingali may kaabot na control ba po na sa gobyerno nasyonal ng plitihan sa eroplano mga kaigsoonan. So dili man na kontrolado na to, kutob ratas hangyo, kutob ratas lingkod og istorya anang airplanes, mga players ana, no. So usa po na sa Vietnam, usa ra maka touchdown, usa ra ka landingan, wala tourism destination na dayon. Magland mo nang barato dito, mo nang barato dito, mga kaigsunan. Dinis Bohol mahal, pugos lang tag barato kung diyan mo na diyan manood sa atong hotel. Pero panahon sa dagang manood, mga kaigsunan, imahal po nila. Oh, alam mo, unta po, o bahalag daghan season. Brother, good gihapon. Karon maka ang mga bulanon, ha? Makasuroy-suroy mga kaigsunan. Kanang inyong mga huna-huna, kung doon na mo ikasumpay ni ningatong giisgutan ato nang ipahilo na karong buntaga, doon na nakita'y 2 minutos. Kung 3 minutos, humana kalabay ang alas 9 sa atong pagbalik mga kaigsunan. Mientras kita mo basa po ng inyong mga huna-huna, karon isgutan po nato ang laing isgutanan, ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Standby.

0: kanang hugaw. No. Karon sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugat lor kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex na generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok og lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
5: May buhay sa makabuhay.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: Alang natong motukod og mga balay og building, wanay laing atuan, Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment. Uba,

0: random, verified drinking water. Life together.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo.
2: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
3: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Alagang Unilabyan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta! Kaso, piyesta po lang akong body pain.
7: Naay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
8: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
11: IATF, inyong alagad ta forever.

Balik na sa itong Tulumanon. Inyong alagad mga kaigsoonan. 20 minutos na human na kalabay ang alas 9. At ito yung mga pahalipay mga kaigsoonan sa luway nun nga nahimong Mr. Bohol, si Khan Akar mga kaigsoonan. No? Mr. Bohol 2026. O dito na sa Sangguni ang Bayan the other week. Nagpahibaw. I am representing luway sa maong Mr. Bohol. Napiusa ka, Mr. Nunez, representing Luway po doon. Marag sila man talinduhan na nasud sa top 5, no? Pero ang crowned Mr. Bohol, mga higala si Khan Akar. Congratulations to you, to Mother Jonah, no? O Lola, Evelyn Aluna Q, Flores. Madam, yang apo ni, no? Si Khan Akar. O, congratulations. Unya ato sang ipahibaw ni mga kaigsoonan sa Session DYRD Bohol July 13 engineer obituary announcement for public service from her family Rifolie ang to inform the public na pagkamatay ni retired Philippine Navy Eugenio Henny Yomuyo Rifolie 46 anyos married to Jessica Rifolie

0: duna sila duha ka anak nga ang iyang patang lawas karon na sa ilang residence sa Purok 3 Taluto Ubuhan Road barangay Taluto ning Dakbayan ang maong lubong ipahigayon og mga adlawa alas 2 sa hapon rekimas July 14 sa Immaculate Heart of Mary Seminary Parish at he will be buried sa Taluto Parochial Cemetery. Okay. Ugmang adlawa. Gihangyo sa paglitok o pila kapung sa pag-ampo ang mga kaparintihan, kahigalaan sa maong mitaliwan nga si retired Philippine Navy Eugenio. Salamat na ni Wilma Byron Grant mo nang nagpahibaw ni ini. Ug okay. Oras 22 minutos mga higala human nakalabay kining alas 9 sa kabuntagon ug sa atong pagbalik sa atong idiretso mga kaigsunan ug isgot ning init kayo nga issue dinhi sa ato ang nasod nga Philippine hon karon na mga igsuon samtang nagubat dito sa Israel na pod mga kaigsuonan ug si Iran ug si Amerika dinhi sa ato mga kaigsunan sa Pilipinas wa ta magubat apan na sa kaso nga impeachment kita na bibo diha sa Senado. Ipadayon karong adlaw mga kaigsunan ang ika-upat nga adlaw na sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte ang testigo nga moatubang sa Senate Impeachment Court gikan sa National Bureau of Investigation gihapon no. Oh, NBI man to ni age. Unsa kahay mahitabo aning maong impeachment batok sa Vice Presidente mga kaigsunan. Ato sa paminawon ang latest report kabahin ni inigikan sa kauluhan.
1: Itutuloy ngayong araw ang ika-apat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang haharap na testigo si NBI Regional Director Jeremy Lotok sa ika-apat na Article of Impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tiwala sina House Prosecutor Laila De Lima at Shell Jokno na palalakasin ni Lotok ang testimonya ng unang testigong si NBI Senior Agent John Mark Kalilong na nanindigan na maituturing na seryoso at absolute ang banta. 2024, inamin ni VP Sara sa online press conference na may kinausap na siyang assassin para ipapatay sina Pangulong Marcos sakaling siya ay patayin.
2: Ngayon naman ay si Supervising Agent Jeremy Lotok din na ang National Bureau of Investigation ang uupo at ang magsasala sa kanya si Attorney Virgil Ligutan pa rin. Hindi lang niya i-corroborate, no? Kasi meron din siyang mga ikikwento tungkol sa kanilang investigasyon.
3: So brick by brick, we're going to make it stronger, the evidence against VP Sara, against the respondent is for Article 4. So mostly, mainly testimonial evidence.
1: Bukas, inaasahang haharap ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez habang humiling si NBI Director Melvin Matibag sa prosecution team na mapaaga ang pagdalo sa paglilitis dahil sa conflict of schedule. Aminado naman si Presiding Officer Francis Escudero na mabagal ang naging takbo ng unang linggo ng paglilitis dahil nangangapa pa ang lahat ng partido sa proseso sa impeachment court. Pero para kay UP College of Law Assistant Dean Attorney Paulo Tamase, dapat gawing simple ang proseso para hindi tumagal at maunawaan ng publiko ang takbo ng paglilitis.
4: Sana po unawain ninyo, pero mas mabilis na po ang takbo ng impeachment nang hindi naman po minamadali yung proseso.
5: Pwede kasing simplihan eh itong process na ito na nakafocus dun sa ebidensya, but instead parang mas nagiging laban ng mga abogado yung proseso at ultimately hindi ako comfortable, no, kung yun yung magiging direction. But let's see, maaga pa naman.
1: Sa dalawang sesyon, umabot ng halos 9 na oras ang pagkwestiyon sa unang testigo.
0: Okay, so muna mga kaigsoonan ng mga latest karon kabahin niya ng giingon mga igsoon nga impeachment na. Okay, sa tuang Vice President Sara Duterte mga kaigsoonan, o asa ka padung ning maong impeachment trial mga higala. Siyam ka oras, simple ra kaayo ha. Gaisigot sila bahag, tinuod ba itong video o di? Napabay makalupig ito, tarang tao nakadungo ka doon, no? Dili kinahalag NBI director tele dumurong dito ga uga authentic ba tugde ha basta kay gi broadcast to ha wa man pud gi deny tele na sa kampo ni Sarado nga dito tinuod fake to wa man to man pud gi deny no ha wa man sila maingon og fake to kay mo na itong gipaabot nga maingon sila nga fake to nga maong video dito tinuod kisa gagama AI to ha wa man. Pero ilang mangyang kung hinoon nga, tinuod itong threat, pero tungod kay ang Vice President, gihulga po siya. So, kay gitreat man siya, may bawat po siya, threat. Threat to threat, di ni, T to T. Mauba? Mauba na hustisya na ito mga kaigsoonan sa Pilipinas. Kung ikaw hulgaon, mabawas po kaghulga. Pero matod pa po lagi nga, kanang giingo, gihulga siya, karoon naman na may gawas. Wala nung wala na, gipagawas daan sa una nga gihulga siya. Pero bisan pag tinuod nga gihulga migo no nangutana ang mga abogado bisan pag tinuod nga gihulga angayan ba niyang buhaton tong pagpanghulga tungod kay gihulga siya as vice president mga kaigsoonan impeachable ba ang maong pagpanghulga niya so given na nga wa nila gi-deny ang pagpanghulga niya ang ila na lang gi-justify ha. So murag mao nay dating wa nila gi-deny pero murag somehow sa mga nadungog na tong mga diskusyon sa mga abogado nga mga like Panilo o guban pang mga abogadong suod ni Sara ilang i-justify ang maong nga dili impeachable offense tong gihimo ni Sara. Ang prosecution ilahan ang gi-establish nga tinuod to nga gihulga. Mauro na. Ang depensa ilang i-justify nganong naka niabot sa punto nga gihimo to ni Sara. Okay. Kay gihulga siya, nang hulga po siya. Ang pangutana, sakto ba? Trabaho na na sa impeachment court. Kung hulgaon ka, mabawas kag hulga. Mao na iyang gingon. Hala sige. Mao mo ka na. Atong sundo na karong nga palis mga higsoon. Asa ka pa doon ng maong diskusyon nila diha. No? Grave threat, no? Grabe kayo nga pagpanghulga mga kaigsuunan. Unya ang prosecution ila pang giapil tong uban pa nga mga video footages ni Sara nga yang pugutan og o ang presidente, no? Giapil pa pud nila tong iyang kubkubon tong patayng lawas ni Marcos Senior og ilabay dito sa West Philippine Sea. So kini tanan mga kaigsuunan, wa man igi pang deny. Ang pangutanan na lang og offense ba na? Wa man i-deny sa kampo ni Sara. Di na tinuod, wa man sila maingon. Wa po sila maingon. AI man na, wa po sila maingon. But they're trying to justify that karon. Is that a just reasonable reason? Kanang ilahang justification mga kaigsoonan. Iyan na sa korte. Mutanaw o justified ba? Na? Pwede ra ba di ay tamang hulga tungod kay gihulga ta? Kana. So, di muna ng isyo daw. Tinuod ba ito? Di. Wa dyan muna na isyu ha na. Nga tinuod ba na ugde? Ang ila na lang, nganong nahimo to? Nganong nahimo to? So, kay nang gihulga man si Sara, hingbaw siya hulga. Pangutana, sakto ba ang iyang gihimo pagbaos o pagpanghulga? Kamo di ha, unsa po yung huna-huna ka. Lito maghinay, maing buntag ganimo, nganong may os-os ang turismo, gumikan sa Bohol is gold. Gold lagi ko no bulawan yun yung bulanon mga igsoon nga pricing lagi nato no saon makita ang mga bulanon hilig ta ba usahay one time big time ba bahalag jud mo na ugma basta kay kasapit ra mo no? Dili sustained ang ato ang murabag kalihukan ba sustainable income or something like that na ato bahala nagjud mo na ugma basta kasapit ta ron Doors kaloyong maing buntag kanimo diha ni Lydia W. Arat, always watching from Bahi Albor. Si Johnny Blaga, mayang buntag, ngatupod ni Jonah Kulyamat, ni Sita Renegado Epi Samanga. ni Dudong Jetro Manilio sa Redulia, may buntag. Ni Biti Matiga Humawid. Good morning. Oy, itong suki po niya. Siging paminaw. June Mercado. Oh, disco record niya, sir. Siging paminaw. Kita niya ni Kasal itong niyaging, niyaging Sabado. Oh, kauban magpaama. Sige ko nung paminaw. Oh, salamat sa mo. Kaya siging paminaw, ha? Oh, sa tuang mga tulumanon diri sa atong istasyon na mga kaigsuunan. Doon na nakita ay 32 minutos umang nakalabay ang alas 9 sa Kabuntagon na. Good morning, Sir Tibbs. Bisan pag unsay ilahang mga argumento, daugon gihapon na sa numero. Gatuo ba day mo nga kanang mga senador muhimo nagdesisyon base sa ebidensya? Excuse me, no? Politika gihapon na. Maupod lagi. Matod pa sa uban daw, ha? Bisan pag unsang ebidensya, hana. Bisan pag kon mamulitika jud kay duwa baya na sa numero mga kaigsoonan nga mauna po na ilang lalisan sunod ug unsa gajud sektong numero ana numero ba nga 16 or ubo sa 16 la sige trailing na mga kaigsoonan kana siya kuan ana interpretation of the law ana no ug mingon kag interpretation of the law mga kaigsoonan the highest court to interpret our constitution mauman mga kaigsunan ang ato ang Supreme Court, no? Tingali, sulbaro na sa Supreme Court. Pila man jud ang buto nga gikinhanglan, no? O kana sulbaro noon pagli nila ng Senate President nga dili mooy mo preside sa impeachment trial. Ah, simple ra man, mingon tila ang Supreme Court gali ana nga gamay ra butanga in Johara na internal rules na ninja. Adto na mi appeal ana. Kare ra among isgutan og pila jud 16 ba jud ka buto or less than 16, ha? Oh, kanara ilahat ng isigutan, pero kanang Senate President, mga kaigsunan dili mo preside, di mo na big deal tingali. Ha? Dili ba di malipay mo ngalami ang kamao ang muda sa impeachment trial? Ha? Di ba? Importante mo na kayo, di ba nindot hinoon o gabugado mo, kuan? Unsa may harm na himo ana sa mga taong bayan, if this Escudero is the one presiding, naabay harm. Kana bitaw ang mag-preside mga higala, vice mayor, vice governor, manaog bitaw usahay nga pwede sa ikaw sa lingkod are. O, senado mismo, magsesyon sila magkuan ang Senate President pro tempore. Mo maoy pwede man mo mo preside. O, naa man sa balaod na nga giingon sa konstitusyon nga ang Senate President mo preside. Naa pus balaod nga ang vice governor mo mo preside. Naa man na. Pero pwede nila ipadelegate kuno galing wa diha sila, kuno galing na naay importante nga gihimo anang iyang mga orasa manaog sa siya pwede ragod importante nga ang desisyon sila ang basic nga pangutana unsa may harm nga nahimo sa taong bayan kung maayo pagaduma ang impeachment trial mga igsoon na ikan ha sige naamang po na gihapon no? Lahamang po na mga kaigsoonan nga mga discarded dito yata lang pong sundon ang asadagan ng ilahang mga huna-huna. Good morning, Sir Tibbs. Gubot pas lukot ng Pilipinas, maunin nakaingon ni samot og kamahal ng atong palaliton. Kaya ang atong mga lideres nagsigig away, nagsigi po jog pangawatay. Agoy. Nagsigi po nung kinawatay mga kaigsoonan. Mauna nga, ha? Di mo sinso ng Pilipinas. Kaya daghang kawat. Oo, ayaw ng kawat lagi. Kaya dili maayo na, ha? Mga kaigsoonan. Doon na pailain nga text diri mga kaigsunan. Ato ning basahon gihapon. Oh. Mayong buntag Vice Mayor Bong, para nako convicted gyud na si Sara. Kanang mga senador nga kasara nga grupo karon, makonsensya na sila with the overwhelming evidence, maglisod sila og talikod ana. Maklaro kaayo nga pamulitika ang ilang himuon kung ilang i-acquit si Sara. Maklaro na ba? Klaro naman daan ang ilang mga lihok ron. No? Sa on naman, matod pa sa uban politikas. Oh. Wala, sige, klaro naman daan ron. Ha? Nga, mo nang dua. Na, nagali ubang senador, wak pa maghiring, mingon na siya nga, dismiss na kaso, acquit na sara. So, mailan ni mo mga kaigsuunan nga, naanagyoy ko, naanay ilahang mga gipanghuna-huna unsa ilahang imuon nga, desisyon mga higala no ato lang po hawaton og unsa kahagyod mga igsuon hala sige napailain nga mensahe good morning Vice Mayor Sa ahong tanaw, dili mahuman ng maong trial. Magubot ang Pilipinas. Magubot ang Pilipinas. Ajaw lang po. Hadlog ka po. Magubot do. Di maadaw na magubot do. Anong kagubot may ato ang isigutan nga pwede man na kalinaw. Ayaw ng kagubot. Doon na pa ilaing text dire. Bahis balik sa tasa turismo. Sakto dun nang himuon sa mga tourist stakeholders nga ilahang ipakunhod ng ilahang mga presyo kay pirting mahala. Kanang mga hotel o ilahan ng ikatunga ang bayad, daghan sa mong manganha nga mga bulanon, mo check-in, mo kaon, nganong dili man nila himuon, nganong mahimo mas mga insik nga maglugaw-lugaw ra sila, kitang mga Pilipino dili man. Bitaw po, no? Ang insik do, lugaw ra ko na ilang kanon do, ha? Bahala o gamay ra ginansya basta kay naa. Dili mahalon. Basta kay naay mo palit kanunay, naay kanunay mo sud bang sales ba, ha? Lihok ba korta mga kaigsoonan, ha? Sao man lagi ning atong orientation ning uban atong mga negosyante, one time big time. Tanawo na to ang Panglao Dawis area ron mga kaigsoonan, daghan kaayong nagtubo nga mga hotels na uban pa mga human. Mo nang matingata makapangutana ta mga igsoon. Nga unsa man jud ang Bohol, nganong nanood man ang dagko kayo mga players, makapangutana ta nga tingali ang Bohol, daghan sa mo jud potentials. Taliwa nining maong ino nato mga kaigsoonan, crisis ba? Nganong nanood ba ni sila, unsa man na ilang panglantaw? Kay negosyo man na, sa to pa nagpasabot na sila, nga naagad jud daghang mo turista mo anig Bohol, kay nganong man daw, ato arago ng Panglao, di ba daghan sa mong building? Ay kuing na o gajama-jama aran na sila og butang diha magko nga kumpanya sa to pa ilang gigamag feasibility study. So naagad jud day potential kaayo ang Bohol kay nganong nanood man na sila, ha? Usa kad magkadaghan jud tingali ang turista din, he, kay nganong naa man na sila. Ay kuing na o gajama-jama aran lagi na sila, trial and error ra ang ilang gihimo, ila jud nang gitun-an. Oray hotel na pay hotel wa mahuman aning right side sa Dawis, no? Base ilahan ang gitunaan, so naagyot tingali maadyohon may tabuan in the future mga igsoon. Karon murag ga problema pata doon na sa tay caller ato ning dawaton. Hello, may buntag.
6: May buntag, may tibs.
0: Patrick, good morning.
6: Pastila ni Lord Yapo, no?
0: Oh.
6: Okay, bisol na ko, may tibs, ha? Sa kabahin sa impeachment.
0: Okay.
6: Tulo mago ni, may tibs, kung parang ako, correct na emroong, nagtulo ni siya. Number one is accountability sa atong vice presidente. The second one is kanang bibtit ni siguna or katong betrayal ba kan tulo. So katong gingo ni mo mitay kung makonvicto ba siya ng bibtit. At hindi rin po na sa kuan po diya sa Senado hearing, pero being vice president ka, dili ka mo dili yun ni mo nga i-klaro ni mo nga doon kay plano pagpatay. Kay kining hitabuan ni mitay maingon ta nga sa makauna lang. Okay. Kay bisip a presidente mla, imagine suod kayo sila, kulahaw lang nakabuwag sila, di ba? Pero gauna man po si gauna ang mga Duterte sa pag-treat ngadto sa atong presidente. So natural, of course, ngita po paagi ang atong presidente siguro nga makuan siya, maatbangan ang iyang mga plano. Now the second one is that is katong ang gingon po nga accountability methods. Bigong kayo ang ebidensya na. No, sa kwan mag-monitor bitaw ko kanunay bitaw anang sinugdanan na. Kanang accountability niya, katubag siya na problema kay di pumuanhal kay siya po. Depende rin po na sa Senado o malagay, i-impeach na. Pero sa mga batid po na mitibs, it might be nga, pwede po ng kasuha, dalhon nga to sa Korte Suprema mitibs. O nga, nakabasa ko na nga doon na po yung magkakuan ba, mga banggitang mga abogado nga pwede po kuno ko ng kaso ni Sara Duterte, ipasaka po na dito sa Iris Accord de Suprema. Even though, sa dangatan na ng impeachment karon. So, mangita girog, lutsanan nga mawagtang yun si Sara Duterte. So, kanang bahina, dipindi lang po na sa atong mga senador. Okay. Kanang giingon ni Mumitis nga playing game o unsa na dual na sa numero. Pait kayo, no? Kay og impeachment leading mo si Sara Duterte kay pila niyang kuana mga senador. Depende na po na mitip sa higayon nga o hinuman sa trial na, wala. Ma-impeach yun siya agad. O kana kung ang mga dumadapig ni Isara Duterte mo pabor sa side po sa, let's just say, complaining ko an. Parte. Na, para na ko na mitip. Usbo na ko mitip.
0: Okay.
6: Kanang gitawag o makuang siya. Dechutsul na ako, no? Wama kong paborit kasi bigas. Ma-impeach ko ni si Isara Duterte.
0: Salamat, Patrick. Maayong buntag. Kini mo. 42 minuto. Sumana kalabay ang alas 9. Mga kaigsoonan sa Facebook. Atong ating bayaon sila si Ma'am Betty Humawid, si Lydia WR at si Johnny Blanc, si Luzemini Gal, Alberta Nining Perez. Good morning si Luzemini. Watching in Singapore. Purbida daghanan na itong natanawron sa gawa sa naso, no? Alberta Nining Perez, si Floromio Usaraga Besa, watching from Katy, Texas, USA. Floromio, salamat kayo. Itong mga bulanong igsuon diha, asa mo karon sa kalibutan? Sa China, sa Singapore, sa US of A, sa Australia, sa Canada, sa paning uban nga na kanunay. Sa California, okay. John Jamis, maayong buntag, sir, ahuon ang imong kalo, oy. Imong gitripingan niya kung kao dyan, ha? Sige, makita ta, puhon. Si Peter Rivera, watching from New York. Oh, in New York po rin si Peter. Texas si Floramie. Salamat kayo ninyo. Mga bulanon diha sa New York. Ha? Kamusta mo diha? Mayong pagpanikaisikay. Si Marco Pono, wala mamaayo og dala ni Gob sa Bohol ang hilabihan nga kamahal sa palaliton. Si kinsa man ning mga murang unsang character ni daw di man ni mabasa daw. Good morning, bye Sir Tibbs. Kanunay na minaw mi nimo kauban akong mga apo si Clea Faye Hamero, Elaine May Hamero og Daniel May Hamero. Nanay Nilia Hamero ni sa Garcia Hernandez, nay may bundag kanimo. And thank you so much for always watching. Si Doris Caluyong is also watching and listening sa atong inyong alagad diha sa Corilla. Pedro Bolaño Jr. Oy, PD boy. Anak ni PD Bolaño ni oh, Jr. Oh. Good morning. Kinahanglan may biyahe eroplano gikan Lawag, Ilocos, Tugigaraw, Puerto Princesa at Legazpi, Albay, bitaw no. Pero jamo mangutili pasahero po ni nang napita tingali Pedro Bolaño Jr. sir no. Oh, og daghang eroplano mo dunggo mga higala aning atong ato ang Bohol kinanindot na, no? Pero pagkakaroon, Koreano pa manggod din ga, dungguan, anak, ha? Oh, lami, gudun ta jamog na anak po'y uban. Maunay nahitabo kay ang mga European tourist na to, mo iskala pa na silag Manila, usap pa mo lupad na po'y padungog, Bohol. Dili para sa ubang nasod nga mga tourist destinations nga, ang aeroplano nga ilahang landingan, anak ra po napita ng mga turismo. Oh, by kuan na lang, no? By bus na lang, baka ha, no? Dali ra. Kita daghagbalhin-balhin. Lito, maghinay, maayong buntag kanimo diha. Si Richard M. Reyes, dili na sila mo balik sa Bohol. Kay mahal, hilabi na sa Panglaw, sige lang ta promote, balik sa Bohol, balik. Pero wala kasulbad si Gob Aris. Looy empleyado, wala na trabaho. Lisod po ni Richard, no? Kaya ang rason sa mga problema is the governor is not in control of, no? Pananglitan. Unsa matod pa ni Dewar is kuto. Unsa-usas mga factors nga nakaingon. Gubat dito sa Israel. Nisaka ang presyo sa gasolina. Dunay inflation. Wadya mo yung gobernador makakontrola na. Wagili presidente. So, dili na under the control of a governor. Even the president cannot control that. Ha? Suma ba? Nag-problema taan ni Karon na kuan ba sa presidente? Wa? Kuto brata sa impact, management sa impact mga kaigsuunan. Ha? Ang impact. Oh. Okay. Alasige. Ang impact na may maoy ato ang mahimo. Ana. Unsa itong buhaton. No? Unsa itong buhaton sa mga ma-displaced nga mga workers. Unsa itong buhaton sa mga magsira baka nga mga negosyo. Mumura mo na kasagaran. Alejandro Quezon, dapat pulihan na ang presidente kay 57 na iyahang trust rating. Gapasabot nga palpak na iyahang panggoberno. Daghanawa mo salig niya. Dapat ilisa na. Uhotan lang, hapit lang po, 2028 naman po ang eleksyon. Pero at least napay 57, ha? Oh, wa pa ma-zero. Wa pa ma-zero, Alejandro Quizon, ha? Oh, mawa naman ang presidente, ha? Oh, huwato na lang nato 2028, karon dili ta masamok ang Pilipinas. Van Cahis, maayong adlaw, good day. Kun walay balaod nga nagdili, bisan present ang presiding officer, pero kuna ay balaod nga nagdili ang president na ang dautan nga pwede baugon ang balaod. Ngutan ako, kanang impeachment nga ongoing, dili ba mo apply ang sub-judice role sa korte? Murag di tingali, kay murag lahi mo na, no? Public opinion, arong panahon na karon, no? Murag lahi ra. Oh. Kanang, wa sa mo'y balaod nga nagdili? Ang balaod nagaingon nga ang Senate President mo ay mo preside. Wa magingon ang balaod nga ang dili Senate President di maka-preside. Lahi kanay gong presentation sa balaod na lahi man na ay positive na ay negative. Ang impeachment ang Senate President mo ay mo preside. Wa magingon nga ang dili Senate President dili mahimong mo preside. Wa may balaod nagingon ana. Kanang miingon nga ang Senate President mo ay mo preside, daghang meaning na. Unang meaning niya na, ang Senate President mo ay mo preside. Unang meaning, dili ang Supreme Court Chief Justice. Daghang meaning na. Ikaduhang meaning na, ang Senate President mo ay mo preside. Dili ang other senators. Daghang meaning lagi. Ang gitanaw sa uban nga mga nagpanaid ng balaod nga, the Senate President sa mo ay mo preside. Sa to pa, ang Senate President, so, all others, dili. Mao guna yung interpretation, mga kaigsuunan. Pero ang discussion mungod anak, kay duha mungod ang mga magko nga korte sa Pilipinas, ang Supreme Court o ang Impeachment Court. No? Unya, dunay panahon nga ang Impeachment Court, ang presiding officer, mao ang Senate, ang presiding officer, mao ang Supreme Court Chief Justice. Labi na kung ang itrial, mao ang presidente. So mao tingali na ang i-emphasize sa balaod nga ang Senate President mao'y mo preside. So dili ang Supreme Court Chief Justice. So senador, ang Senate President pwede sabton sa lain nga pagsabot, ini senator for that matter. Murag inana mao na ilahang ilalisan ro. Kinsa insakto nila atong huwaton mga kaigsuonan. Alejandro Quezon, negative 57, sir, umaw ba? Uy, gamaya na din kaayo ni Alejandro Quezon. Negative na. Porbida. Lisuda po ng presidente ta mag-greeting tag negative 57, ha? Si hello, Sir Teb, shout out sa imong classmate Leo Requina ni Dominic and Carla May Requina. Salamat kaayo, Leo, and may buntag ni Dominic and Carla. Si Jean Evans, good day, Sir Teb. Kana nga minus na ang turista, mudong maunay gitawag og silot nas Ginoo sa tungod sa kagold sa Bohol. Maupod lagi. Ha? Si ayon po ilang silot sa Ginoo. Wa man tali masukot ang Ginoo nga mahal lang presyo. Doki Pon, maayong buntag kanimo. Diha. Litoy Asilo, good morning sir. Vice, lami og mabarato ang mga hotel. Mahalon, mabarato kay makatog na jud ko. Sige, lalang ko sa barato, igang kaayo oy. Bitaw Litoy, di po kumuangay ng mahalon ng hotel kay bugnaw kayo, di takatog. Di man ko mag-aircon sa bahay, di ko mag-aircon matog, kay di ko ganag aircon. Lami tong way aircon na kay inig alas 5 mo init ng kalibutan, pukaw na kaskainit sa imuhang lawas. 50 minutos suma na kalabay ang alas 9, do not a caller. Hello, may buntag. Line do, line 5. Okay, hello.
7: Hello, Debs.
0: Sir, may buntag.
7: Kanang bahin sa decision nila nga nga nung si Escudero mo inahimu presiding. Kapugado kung manapi mo nang daghan sila na mirma dito kay kung nag-bill siya o pila ka milyon ilang i-bill kan sara, di ba yung bahin na siya mahalap bill di ang daog, di ba?
0: Imuha po na sir ha, imuha po na.
7: Porta sa bugado yung panginabuhi man. Bisa lagi o kuhan. Pareha ba dito eleksyon ba nga? Daog na kita, sir. Daog na kita. pagawa sa kwarto niya, kunya, karang pong number of kwan, karang conviction o rejection,
0: ah.
7: Ang may tabo, is may nangay kaso sa court, diba?
0: Mm.
7: Ha? Ang tanang justices mo utar, ha?
0: Mm.
7: O, ang problema karong kung 3-0 ang naadya, 3-0 ang utar, mo naghapon na sa Senado nga, kung ang naadya, 21 or 20, ha? Moro tayo basihan sa pagbutok eh. Supreme Court bitaw. Huwag doon sila, doon sila may basihan sa pag-attend sa ilang hearing.
0: Mm.
7: I-convict ba o i-acquit ba ang kuan kanang atusado?
0: So, dili majority sa number of kuan na kanang justices. O, kinsa rin na adiha?
7: Majority sa na adiha, present sa pag-hearing. Di ba?
0: Mm. Imuha ng mga huna-huna, sir, ha? Okay.
7: Adi, mama, maroon ako muna, sakto kayo. Ang Supreme Court, panghilabot eh sila, sila mag-hearing dito. O dosero sila, dosero may basihan. Di ba?
0: Ah. Mm. Pero so, namas, so, konstitu- yun, namas constitution, good sir, nga two-thirds, kinahalan two-thirds sa Senate.
7: Okay, pero ang tuwa rito, ang nigawas ito kay empty raman sila, two-thirds gap. Di ba?
0: Mm, mm.
7: So, more lang kung tuwa na yan, anak, pero karang ilan eh, Turion, motorion gitu sila, kasi gitu sila di tong Juan. Maka pun ada gitu sila dah, na 500 dia bila terbaik, kita kong kuarta.
0: Mm.
7: Oh, ana ra, salamat.
0: Salamat kayo Mr. Caller, salamat. May buntag ka nimo.
7: Yes,
0: sir. Oh, ya putong huna-huna mga kaigsunan ha. Nga dili nang decisive may basihan kinsa ang present mo ray basihan og 20 na sila, so 2/3 nang 20. Unsa kay sakto nga interpretasyon na mga kaigsunan? Atong hawaton ng Supreme Court kay mao man ay chief interpreter of our constitution ug unsa gajoy buot ipaibot anang maong natong constitution mga kaigsunan, ha? Pagkakaron pulos to bright tanan natong mga hunona para nato ensakto ning atong hunona, ha? Pero na may kinabrayta na to mga kaigsunan, pwede pog mao'y kinabulukan basta kay sila mao'y gitahasan sa pag-interpret ni anak mao ang Supreme Court mga higala. Henry Tahil, may buntag kanimo diha, Henry. Ato ang super kaayo nga host, ha? Diha, itong just bakla yun na siya, okay. Nga apay lain. Si Cesar Max Maslog, good morning Sir Tip, dakong harm kon mo declare ang Supreme Court nga unconstitutional nga si Escudero ang nag-preside tungod sa kadako sa gasto. Okay, kaayo si Escudero mo preside, pero constitutional ba lagi? Kana mo na constitutional ba, no? Kanang gihimo. Ang balaod nagaingon nga ang Senate President mo ay mo preside sa impeachment court. Ana ra kutob. Wa magingon nga ang dili Senate President dili maka-preside. Wa magingon ang konstitusyon. Ah, wa magingon. Ang Senate President shall preside the impeachment trial. Og imo pa nang sumpayan, no other can preside. Kana maunay di na nat malalis. Mga igsoon, pero wa man gibutang na, oh. So, pwede na og og ako'y Senate President mga higala. Kung ako'y senador, dili ko magpa-eleksyon o kinsay mo preside, akong i-delegate. Inigdukduk na ko dito, in-call to order or whatever pa. Oh, in the middle of the hearing, pwede ko mo delegate sa lain. Oh, naragupod ko, pero akong ipa-delegate. Oh, naragod. O kung ako'y senador, ha? Kung ako'y senador. O, oh, saan man yung... Ha? Garidi na, tang senador? Ha? Mo ba? Matayo, aja na do. Ma-presidente on yata, disod kayo. Leonila Gaske, good morning Leonila. Oh, Philip B. Sarmiento, good morning. Ganimo diha, Philip. Oh, hinumdum tag Philip. Oh, atong belated happy birthday sa atong konsihal Philip Aquino. Belated po tong iyahang birthday party kagabi eh. Oh, mga pasubo din nato ng Leonatan, no? Tong silingan dito sa Poblasyon Ubos, mga nubinta na kapini siya ng inyo, tag-asa mo kinabuhi ni silang mga igsuuna. Ha? So, itong mga pasubo sa Banay, Luna Datoy Tan. Nagyo na ilahang bay, likod na nga ito ang tubangan sa gym sa Luway, no? Tapad ka sa munsipyo. No? Yang anak, akong kauban sa unang konsyal, si JKT, Junior Tan. Oh, alam, anong mga pasubo na ito sa Banay. si Nestor Dahirok maayong buntag kanimo usab diha Nestor, no? Salamat sa pag watch og pagpaminaw sa tong tulumanon karong buntaga og ato pang basahon ng uban natong mga gipang text dire, no? Maayong buntag, Vice Mayor Tibbs. Maunay nakalami sa Pilipinas kay daghag mga bright nga mga abogado. Pero mao po rin nakagubot ng mga abogado. Mao ba? Ayaw anak mga abogado bilang ng akong pamilya, ha. Ayaw inag nakagubot, ha. Trilling, basta abogado trilling, ha. Trilling sa ngatanan kanang mag-isgot na bahin bitaw ka mga ebidensya, mga eksoon, objection na yun, na atanan niya, ha. Okay. Sige, napailain. Nga text itong dawaton. Good morning, Sir Bong. Para nako, dapat good mag-convict na si Sarah. Lisod kaayo sa Pilipinas nga ang mga Duterte ilang ipatuo nga untouchable sila. No one is above the law. Kanang manghagit ka, kanang manghulga ka, imong gipatuo nga untouchable ka, imong gipatuo nga isog ka. Why isog sa atong nasod kundili ang balaod? Aron maghinay-hinay sila or nibisan kinsa nga makakubot o gahom, ayaw ninyo kumkuma ang balaod. Naatay balaod nga maoy muhatag o kalinaw nato. We are not a government of men. We are a government of laws. Sakto? Sakto kayo? Maupo na lagi mga kaigsunan, no? Balaod may hawot na ito, no? Bisan pag unsa ka maayo sa imong katuyuan do, pero supak na sa balaod do, di gina maayo, ha? Pananglitan, maayo ang imong katuyuan nga malinaw ta. Oh, kana patyo na ko ning tanawong naghatag og daotan nga kaning mga palahubog, kaning mga buang aning katilingban, ahong pampunggutag o ni tanan karon malinaw ta. Oh, maayo ang imong katuyuan pero na may balaod nga ingon ay dili ka magpatay. Oh. So ang balaod masunod dili ang imong hunahuna nga maayo, no? Dili ang imong hunahuna nga maayo kundili ang balaod mga kaigsuunan. Maoy matuman. Okay, napailain, ha? Atong basahon tanan ning inyong mga mensahe, ha? Okay, klaro kaayong pamulitika na ila Sir Tibbs nganong si Sarah ra may ilang gigukod nga naay daghang kawatan anang Malacañang nganong wa man nila gukda. Maupod. Nganong wa gukda, gigukod man walang kaapas. Oh, gigukod bitaw si Bongbong Marcos git pasakaag impeachment, pero ni tiurok man ang maong impeachment mga kaigsuna, no? So gigukod. So kinsa katong dunay ligon nga ebidensya batok ni Bongbong Marcos, hala. Kiha. Kay kaning kaso mga kaigsuonan, kaning pagukod sa yon ra. Oh, wala problema. Madto kas korte, kasuhan ako ning tawhana kay sayon na, no? Pero lisod ang pagpamatuod. Mao man dako ang problema. It is not what you know. Matod pa. It is what you can prove in court. Kaya nga to ang hustisya sa Pilipinas, hustisya sa ebidensya. Dili ni hustisya sa istorya. Dili ni hustisya sa marites. Dili ni hustisya kung unsay imong gituuhan. Dili gali ni hustisya kung unsay imong nahibawan. Hustisya ni kung unsay imong ikapamatuod sa korte. Bisa pag nahibaw ka, pero maglisod kag pamatuod. Kaya huwag kay ebidensya. Saan man na? Ha? Hustisya o sa ebidensya mga kaigsunan. Mauna, sayon rin na ito, ignon, nga nung man gukdas Marcos, lagi gukod man, pero walang mulampos. Oh, walang mulampos, tiurok lang ang iyang impeachment. No? Inikawa ni Marcos sa opisina, karong 2028, kana, ebidensya diri, ebidensya dito, gukda. Kung na ay ligon ng ebidensya, gukda. Oh, kanang ato ang mga syagit sa karsada, dili na makapakuan, makapakunbik o usa ka impeachable official, dili na. Oh, wa na ilabot sa kaso, pero epektibo na pagpalagpot sa usa ka pangulo. People power kung tawagon. Ha? Pero kung conviction o kaso mga kaigsuunan, wa, dili ebidensya na. Dili ebidensya ng people power. Ang ebidensya, katumiyog nangawat, katong makamapamatuod ka nga nangawat. Pila may gikawat. Unsa may porma sa kwarta nga gikawat. Kana og imo na ikapamatuod, ebidensya na. Pero kanang people power, dili na makapakonbikto, pero makapalagpot nag leader, makapalagpot nag presidente. Kung maunay gustos mga Pilipino nga palagpoton si Bongbong Marcos, ha? Dili sa impeachment, dili kaso. Karsada. Okay, dili gyud madutlan pa na si Marcos ron guys, siya may presidente. Oh, ag impeachment kay 1 year na po daw ban man, no? Na, nitiurok man tong niage. 2027 na trailing na po na. Na po sigurado ta. Nga naa na po mo pasaka ana og impeachment batok ni Marcos mga kaigsoonan. Oh, kana pang konbikto na. Pero pagpalagpot, hala. Oh, people power mo'y solusyon. Oh, dili marites. Dili nang imong gihuna-huna nga insakto ka, dili na makapawa og presidente. Ha? Yeah? Okay, ang ato ang hustisya, hustisya ni mga kaigsoonan. Naay banaod lagi pero hinay kaayo. Maupo na. Si Van Cahis, naay may AI video sa YouTube nga si Escudero giayo og dok-dok sa gabel ang ulo sa presidente sa sinit kay wala kuno mubuhat sa iyang trabaho. Ah, basta AI ban, dili na tinuod, no? Naay balaod lagi pero hinay kaayo matud pa ni Jane Evans. Oh, og kontra paspas og dili kontra hinay. Oh, sakto na imo Jane. Dami og mabarato ang hotel. Mao lagi. Hinaot unta mga kaigsoonan. Nga kini nga tung huna-huna, mabarato gyud aron makatabang tas mga bulanon nga natrabaho, makapalagsik sa atong ekonomiya. Wala man tay oras, ako na lang magpahinumdum kaninyo. Tumar kita kanunay og GD Tox plus Herbal Capsule. Epektibo kini kayo nga muwagtang sa mga toxin sa atong kalawasan. Busa bata sana, check every day. GD Tox plus Herbal Capsule kay kini ang pinakakusog. Ug mana pud mga higala magharong tas kahanginan. Dinhi lang gihapon sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon, wala ilain ang numero 1, DYRD. Dagan salamat kini si TIBS ang friend mo forever.

0: high blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Argo Capsule. Murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
1: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Strong sa una, strong
4: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Palingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Problema! Igawas!

0: Lately, nintambong ka sa gathering sa First Provincial Gents Summit nga Empowerment and Reaffirmation of Paternal Abilities for the Transformation of Men, ERPAT. So, share ko na gob og unsang nahitabo sa atong mga activity.
1: Well, dako kini na kalihukan, no? Kay mostly good na anda na to is women's.
0: Women's,
1: Wa yung mga kalakihan na mga activity. So karon na himo ang ERPAT. But more on reminder na ang ERPAT mao gyud ang haligi sa pamilya, no? Kay sagad karon nahitabo na ang isyu na hibaw na niabot na to sa mong pagkahinabi anang programaha na compose ni na nahimo ni na realize among ERPAT tungod kay para mas stronger ang family. Kay sagad ko no ang mga amahan na biktima sa asawa, daog sa asawa, tapos uban na ang amahan muunay pug hilabot sa mga anak. So gi formation ni value formation po sa mga ginikanan na unsay ilang papel aning atong katilingban. So nindot po ni na gitangan po pagtagad ang mga amahan kay usahay feeling po sa mga amahan ang pagtagad sa gobyerno na ra kanunay gi-focus sa mga kababayan. So karon at least neutral na, no? Kay kanang LGBTQ na mampuslay grupo. So kani first time gyud na himong para sa mga amahan,
0: Sa mga
1: mga
0: amahan, mo
1: amahan
0: ning ERPAT.
1: ERPAT, no?
0: Sakto gyud ding ang mga amahan haligi sa pamilya and sometimes maoy oy kasagaran gyud no maoy naning kamot, maoy mga breadwinner nag-provide pero makulangan sa pagtagad.
1: Pagtagad. Tungod kay makuha nga sa pagtagad, mahimong irresponsable o karuan salot na sa komunidad. Mao na yung problema.
0: Aron nga magpabilin kaligdong sa mga
1: Kaligdon.
0: amahan o sa ilang kakugi nga dili sila magluya sa paghimo silang responsibilities.
1: Sana. So, muli pa yun na ilpat na ta.
0: ERPAT.
1: Okay.
0: Okay. Now, usa ka paborito nga init nga issue kining African swine fever. Ang Bohol ning Labay og mga taas kayo nga pagsulay niini nga nalinaw-ninaw o nya karon na puy panghulga. Ug tungod ni ana gob imong gi-issue ang executive order aron sa pag temporarily suspend sa pagpasulod sa mga baboy gikan sa Negros Island.
1: Yeah. Ato yung giprotektahan ang atong hog industry, no? Labi na ang backyard hog raiser, no? Labi na nakarumpod na focus ta sa pag repopulate, no? Sa mga kababuyan kay daghan man gyud na disgustyang mga hog raisers ilang binuhi atong panahon na kusog pa kay ASF. So karon ato na pong giinganyo sila na magbuhi og balik og mga baboy aron ma ang production sa Bohol ma-normalize. But sa atong effort karon timingan na naa na pod ning guho na pod ning ASF, gara na pod ning baruka ni nagkaylap-kaylap na pod dito sa Negros og mao na ang hulga kung kanang mga babuya madala sa Bohol and we will face another kuan na pod pandemic sa ESF. So mao na ato yung giaksyonan dayon labi na nanay panawagan sa mga backyard hog raisers na mihangyo na aksyonan dayon nato na ipasarado ang atong border aron gayud maprotektahan sila so atong gibuhat. But napoy ubang tawo akay ba mo kanang ubang tawo jaga-jaga ra pud nila ha. Nagiban ko no nato kay para ko no mahapi si Alturas. Kanang klarong komentaryo ha murag kwan na gyud kanang nanagunay something sa utok ng mga istoryahan, no?
0: For a long time, naningkamot man gyud ang province of Bohol under your leadership nga magpabilin nga green zone ang Bohol nga di gyud masudlan

0: BASF. And yeah, for a time, no? Na-maintain na to na.
1: Longest time.
0: Hangtod nga, wa na gyud malikay, kay naamang gyud daghan nga magpalusot, naigo gyud ang Bohol.
1: Yeah.
0: Na, in fact, karon, no? Ni agita pagka-red, pero matod pa ni Dr. Dalin Paman, ang atong provincial veterinarian, we are now in the pink zone category, meaning recovering. Mm. Unya,
1: tinaw na.
0: So, sa existing nato nga guidelines karon, makapasulod man ta og mga baboy, basta kumplito lang sa papel.
1: Mm.
0: Basta sure ta nga they are not coming from kanang kunting
1: red.
0: Na red yod, or kung na red man gani, kumplito sa papel. Pero ang nahitabo, mao nga imong gipagawas ang mga executive order kaning gikan sa Negros Island nga murag na po'y nagpalusot nga walay insaktong papel.
1: Tinood. No. So, ato yung gihimo ang lakang para yun mapugnan eh. No? But it doesn't mean na kita lamang ang mangusog ani. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Dapat ang publiko, labi na nasa coastal, nasa mga kaislahan, sila po, they will do their part. Eh, kung di po sila mo aksyon, eh kita rin pasagdan, o maigo po na ilang lugar. Mo po na mga nakugba-ba na sigyaw-yaw niya, mo po nang wa mitabang sa pag-atiman aning problemahan na di, tong tumong na di masudlan. So, yung lanon yun eh, o collective effort. So, yeah, yung lanon ni o tinabangay o kakugi po nato.
0: Og dugang pagpasabot siguro gob no nganong nga gipaningkamutan gyud nato ni is that 80% sa mga hog raisers nato diri backyard farming.
1: Yeah.
0: Nya kining sa backyard nga hog raising mao ni sila ang vulnerable sa mga sakit-sakit kay kulang sila sa biosecurity nga nga dapat ipahimutan.
1: Yeah, tinuod kay kining mga dagkong pigiri kumpleto ni sila og research, no? Wa pa may abot ng ESF diri sa atong nasod sa Pilipinas. Dito pa na nag-gimok-gimok sa Africa. Ka Africa mga nagsugod na. Ga-research na sila kung unsaon pagprotektar sa ilang mga baboy. Mm. And nasayod man sila na way vaccine pa ni.
0: Mm.
1: But ang ilang gi-focus is ang protocol na unsaon na dili gyud madipinsahan na ang kagaw di gyud makasood sa ilang pigiri. So, lahi gyud ikumparar po sa ato ang mga local na backyard hog raisers kay ang ilahang naandan na pamaagi mao maguna ang ilang acceptable. Kung imo po nang hatagan o bagong pamaagi na parang maprotektahan po sa ilahang minuhi, pero tanaw nila nakahatag o kahasol nila, nakahatag o additional burden sa pag atiman sa ilang mga binuhi, then di po sila mo support ang programa. Pero unta, kana kaayuhan na sa itong mga kaigsunan.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung saan man, naamang ginang kinaiya o naamang po ng mga pag-response, pagdawat sa mga kuan na usahin, na iwang panuso po, na dugay na may ani.
0: Mm-hmm.
1: Nga nung sultihan mami, nga nung hatagan mami ani o ingon ani na pamaagi na sukad-sukad pa sa mong kaluluhan maunay na igibuhat. Yeah. Mora gunas kanang farmer sa bugas, rice farmer na kung imong hatagan ng bagpong technology pamaagi na maunay ang uso karon na mas nindot ang imong production, manindot ang yield sa imong bugas, pero tumagor na ka nganong inyong maming subyutan ni ana na di may kabilin-bilin na mga pamaagi sa mong kaluluhan na among gihimo, okay man kayo. So, patamay.
0: Yeah. Well, sa laing bahin na po, ningagi na to no, si Typhoon Inday.
1: Inday.
0: Oo. So at least, pagkakaroon, marag tuwa natin nga siya sa outside of the Philippine area of responsibility. Pero despite of that, ang pagpangandam na to, bisan og di ta ma-directly nga maigo, gipahilo na gayod go.
1: Yes, automatic na naso na every time na ay weather disturbance na musud sa Bohol, I mean sa tibuok Pilipinas, preparado gita kanunay no magpatawag tag meeting in fact og di ta magkahimog meeting na ari group chat sa tanang agency international ay national agencies involving aning pag-asa o uban pa diha na magteksanay dayon na unsay kuani need ba ta mag urgent meeting or nabatay himuong pulong-pulong aning preparasyon pero by this time wala kayo pero nagteksanay sa group chat na ang among focus is more preparation sa mga food packs in case na agyo yung mga areas na kung mag-uwan, disturbo ang ng lugar, so they need to evacuate. Na ay dayon mahatag ang responder na team na makahatag ang mga food packs aron sila dili maalibango kung unsay ilang pagkaon, unsaon ang ilang pagbuhi anang while sila ming evacuate. So, atong gi-advisean ang DSWD o OPSWD o tanan, PDRMO o ubang ehensya na alert to lang ta in case na agyo yung mga di na to mahibawaan ng mga panghitabo.
0: And in relation sa kaayuhan sa katawhan, sa ilang safety, security, health, bag-o lang po ka nganing adto sa Dakbayan sa Sugbo, alang sa usa ka tigong sa Department of Health, Bayang Malusog Provincial Health Development Program to accelerate universal health care para sa Bohol, para sa Region 7, and diha po si Governor Pambari Quatro ni atong maong tigong.
1: Well, nag-present aso sa status sa universal health care sa Bohol. Kaya kaning universal health care, dako kayo ni na programa for the entire Philippines. But ang pag-implement niini or pagpahiluna niini or pagmugna aning ma-realize among programa, individual na kayod ni.
0: Individual ka kayod?
1: Yeah.
0: Kada
1: sabot,
0: probinsya.
1: Kada probinsya. And sa nga nakita mo ay chairman sa health board. So kita good ang manguna, mangulo sa pag ma-in place ang mga requirements, ang mga proseso ni ini. So good thing na sa atong gi-present dito, gamay na gyud ang atong percentage na makumpleto na ang atong pag comply sa universal healthcare. And na-amaze ang taga DOH kay ang Bohol responsive ang mga LGUs in terms of health na concern. So malipay sila, nalay usa na LGU wa pa ka comply. It's only Sibilia Bohol. Wa pa mas lay RHO doctor de ay.
0: So, tungod do.
1: Kinahanglanon man ni og collaboration sa PHO, RHO from National DOH and na may mga data or mga himuon na mga requirements na magagikan sa RHO doctor. So wa may RHO doctor. Na dito si Juan man Dr. Tikay Raman. So mo na 1% na
0: 1% lang. Pero with the universal healthcare mo na ni ang tuyo sa gobyerno nga ang matag usa ka Pilipino. Dili gyud makulangan kung makinahanglan sa iyang panglawas o pagka-hospital.
1: Yeah, yakap, na yakap pa.
0: Yakap.
1: Pero mo lagi ang mindset sa mga tao no, bahin ana. Klaro magiging yung yakap na may 20,000 per person para ni sa medication. Pasabot, pampalit o tambal. Pagkibaos mga Pinoy na mga taos, Pilipinas na nayakap 20% kaya to sa kwartahon. Dito, nangatuan po sa DOH kay nangingin nag-asay 20,000. Kwartahan yung
0: yakap. Pero, kato, in terms of tambal
1: na yakap. At to, pwede ka, mo palit na ka sa mercury drugs, automatic na nga, na kay record. So deduction na ng 20,000.
0: Mm.
1: Pero ang uban mo to cost due it sa kuno kay mo claim asa ni 20,000 kay kwartahon.
0: Lami pa ng nga yakap kay mura gakos man.
1: Gakos.
0: Oo. Oh, yakap ng pagmamahal.
1: Mm. So daghan dito so sa mo presentation flaws numbers of doctors, one doctor is equivalent to 70 patients.
0: Mm-hmm.
1: Pero ato is lesser man. So kasabot, log-luag pag itong mga doctors.
0: Uh-huh.
1: One nurse is equivalent to, one doctor is to 20 ang acceptable.
0: One is to 20.
1: Oh, 1,000.
0: Ah, 20,000. Abi na kung 20 kung. Oh, so for every 20,000 individuals, there should be at least one doctor. Oh.
1: Pero ato, nahitabo, one doctor is to 16,000, so lesser.
0: Ah, okay.
1: But tungod kay naatay program, aning scholarship, aning doctor sa med, and katong mga doctor na atong gitabangan na mag-specialize, inihuman na to, then, mo hatag ko serbisyo sa Bohol katong 1 to 16 malesser po to kay additional doctor ma mo kasi ma 1 to 12 na po na 10,000 so at least 3 na kayo ang itong mga doctors and usa po ang usas challenge ani is kanang BHW
0: barangay health workers
1: ang nahitabo sa Cebu is 1 BHW 300 people.
0: Mm.
1: Ang ato is 1 is to 40. So at least move.
0: 40. Mm. Mas dagandaghan
1: ta. Mubo tag-1.
0: Well,
1: ang problema, aning BHW, kaya ato na yung na-train. Ato na yung nakasabot sa programa, nakakuan na sila, nakasugod na lang trabaho, ilan implement ang ilang na-train. Ini barangay election na po, bagong kapitan, pulihan mo po na.
0: So wala sila yung security of tenure ng itong BHW.
1: Dapat ang mga BHW ma-retain ang kapitan, may pulihan.
0: Magpuli mag yung kapitan kada election.
1: Mo lagi. Yeah, ini bagong kapitan, pulihan mo po. Balik tapos uno. So, mo na yung problema karon. So, muna nakaluoy, looy po. Muna ang atong health services sa barangay, usahay, dili gud ma-implement tungod kay sige o
0: mag-puli-puli.
1: No? Mm-hmm.
0: So hopefully, ma-realize ni sa atong mga kapitanes kung whoever they are, kung bag-o sila na maintain lang ang mga BHW nga na-trained na. Kay para sa kaayuhan po niya sa katauhan sa ilang barangay. Moving on, Gob. Bago lang po nga gi-turnover ni mo og ang blessing ceremony sa Tarsier 117 Taliban substation. 2.8 million worth ang maong nga building.
1: Yes. Actually, usa na sa dako kayong impact para sa paghatag og response sa panahon na naas kalamidad, nasa
0: emergency,
1: mga nas na disgasya, na need o rescue. So, atong gihatagan sila o komportable na office aron gayod mas ganahan sila mo response kay nindot naman ang ilang opisina. Naarapod within sa compound sa Taliban Provincial Hospital na to.
0: Very good. So, kompleto sila dito.
1: No? Kompleto. Ang Taliban lang mismo, so within this year, wapang kita na human ang tuwek na 500 plus na ilang na-respond.
0: Mm-hmm.
1: Ilang gi-actionan. So, muna na ato yung gi-paligon arong mas daghan pa sila o matabangan sa mga tao na nahihanglan sa ilang servisyo.
0: Yeah. On the other side sa atong panggobyerno on food production, bag-o lang pod nga ning pagawas ta og suporta para sa tilapia production sa Taliban, 1.5 million.
1: Yes, nasayod mong kita na ang talibon usan ni sa abundant kayo o isda sa dagat. No? Mm. Nadiha ang pura o gitawag mga ina nila o kanang seafoods capital.
0: Mm.
1: So, aning depita, so, bisag naa sila anang ilahang tima sa ilang lungsod, pero ato niya pong gitagan o 1.5 million para paghimo og tilapia hatchery. Aron mas spread out yun ning atong programa sa tilapia adto labi na sa mga kabukiran na nay gusto magamag impounding dito magbuhi og islang tilapia, so at least ang food security nato ma-maintain and by this time bisag dili pa popular ang tilapia para gyud na kuan ang mga tao
0: mainganyo
1: makita nila na di alternative na isda, no? Kaning tilapia atong padaghanon ang production, at least ang uban na wa katilaw rag di pa ganahan mo kaon sa tilapia, pero tungod kay naanay supply sa tilapia mainganyo sa tilaw and mas nindot og naapoy tilapia festival arong tanang klase pagluto sa tilapia. Makita ni sa mga tao na na di po lahi na mga dishes pwede ang tilapia na makapa lami sa itong panglasa. So, umuna yung stress sa itong na may board member na gusto na maghimo ang festival sa tilapia o bangos mong itong usa.
0: So, mga isdang bukid gam anong mga festival na aron
1: maganahan sila ba.
0: Kay this is usa ni sa strategy na to nga unta mapabarato ang presyo sa isda dinhi sa Bohol aron nga maka-develop ang mga bulanon og a taste for uban nga klase sa mga isda.
1: Mao kung di may sa ganahan o di yung lak apple sa isda sa dagat, at least na isda sa tabang.
0: Isda sa tabang. Ikaw, so, unsa may mukaon bakang tilapia?
1: Kinakaonan. Unsa ba? Daong crispy tilapia, so.
0: Crispy pagkaprito?
1: Oo, tungaon niya, butang harina, pagunpod.
0: Na akong ganahan nga tilapia, na nang pritohon, unya, tunuan.
1: Ay, di ko ana.
0: Na.
1: Oh, parang magbasa-basa.
0: Labi-labi. So, suway eh. Labi na, huwag na ay siling espada na halang-halang.
1: Oh. Ikaw muluto, mukaon ko.
0: Oh, sige, andama na to na. Sa laing bahin na usab, gipahigayon sa Department of Migrant Workers, dito gihapon sa Talibon, no? Ang National Reintegration Network Fair, ubos sa tema nga bayanihan para sa balikbayang manggagawa. O gihatagan to sa provincial government o dakong suporta o sa LGU Talibon o gipahigayon ang ceremonial signing sa Memorandum of Agreement na gipahigayon sa maong kalihukan.
1: Well, ang ngayon na gudso na ipakita sa national government na ilang programa mo cascade na gud sa grassroots level. Kay daghan kayo ta o mga OFW na tuas laing naas sa mga lugar na kanang dili safe. But tungod kay walay opisina na nakatutok ana diri sa ato ang probinsya, huya mo kayo'y stop work ano yung mga opisina na unta mo'y makatabang inkaso kung naihulga ato mga kaigsuuna na tuas sa mga OFW, muna yung akong problema na maapsan gud sa mga panghitabo. So karon naanag yung mga offices, no? Ang atong mga sa atong Bohol, at least kung naay mga complain dito sa laing nasod, ma-actionan dayon o ma-rescue dayon ang atong mga igsoon. So usan ni sa dako kayong papel. And gawas pa po, ako natanaw ni usa kaning mga pamilya na nahibilin diri sa Pilipinas o sa Bohol, niya ay mong inahan ba, imong amahan, tapos lang gawas sa trabaho. Purag kanis sila mo tabang kung unsaon pag build up sa imong family, labi na imong asawa, na matabangan unsay livelihood na angay na ilang himuon aron dili ma usik-usikan ang kahago o paningkamot sa iyang ang bana dito sa
0: Lansan.
1: Kurag ikuan ka, kampura ka,
0: tabangan para
1: sa i-mold ka, hatagan ka o awareness, hatagan ka o insaktong giya kung unsaon ang pagpalig-on sa inyong relasyon o sa imong pamilya while ang usa sa imong kapikas to as laing lugar.
0: So, mayo na nga intervention sa gobyerno aron nga mapahimus lang kitpag-ayo ang kwarta nga girimit, no?
1: Yeah.
0: Sakto na. Inegosyo ba?
1: Inegosyo. Guided sila. Guided.
0: So, atong gipahalipayan, no? Ang atong gobyerno nga nakahuna-huna.
1: Nakahuna-huna. Programahan.
0: And then, di ay daghan nga maayong balita alang sa lalawigang Bulanon, especially on the field of agriculture. 22 ka-awards ang nadawat sa Bohol. This is the highest in Region 7. 22 ka-recognitions sa Department of Agriculture Region 7 on the occasion sa iyang 128th anniversary. Alang sa atong mga nagpaminaw, nagtanaw, akong basahon lang dire gov, no, kung unsa kini. Award goes to the provincial government and local government units. Sa Provincial Government of Bohol, special award. LGU Garcia Hernandez, Outstanding LGU and Province Award. LGU San Miguel, Outstanding LGU and Province Award. Sa LGU Talibon, top 3 sa MAFDP. LGU Sevilla, top 3 sa MAFDP. LGU Katigbian, top 3 sa MAFDP. LGU Sevilla gihapon, top 2 sa SAAD Beneficiary Award. Unya ang mga educational institutions usab nga nataga-ag recognition. Si Katuna National High School sa Si Katuna, Gawad Sako, Macro Garden. Bohol Island State University, Bilar Campus Special Award. Nahawan National High School, Clarin. Green Entrepreneurs, Outstanding Young Farmers Organization. Sa mga farmers organization nato sa Bohol, ang Agipo Coconut Farmers Cooperative sa Garcia Hernandez, Gawad Saka Outstanding Farmers Cooperative. Og naapoy mga individuals nga Gawad Saka awardees, sama nila ni J. Mark Soto, Outstanding Agricultural Technician Assistant, Wendell E. Mejias, Outstanding Agricultural Extension Worker. Ana Marie Kitom, Outstanding Agricultural Technician Assistant on Corn. Si Geoffrey G. Cepedosa, Outstanding High Value Crops, Vegetables Farmer. Si Rimel Torigosa, Outstanding Agricultural Technician Assistant, High Value Crops. Si Rodman Joseph Ubos, Outstanding Young Farmer. Jacqueline Babatuan, Outstanding Agricultural Technician Assistant sa Coconut. Si Genevieve M. Abelia, Outstanding Agricultural Technician Assistant, HUFAF Micro Garden. O si Jelin L. Asaris, Outstanding Corn-Based Farmer. O si Angelito A. Oruyan, Outstanding Agricultural Extension Manager.
1: Ito, Oruyan, mga taga-Talibon
0: na. Ah, taga-Talibon, no? So, congratulations.
1: No? Nila, no? Ibalik ko no to, so, kinsa na mga high-value crop, eh. Mananong tag, kaning ube.
0: Ube,
1: ube, so, nga.
0: Sipido.
1: Mastirigusa, Rimel. Ato nang putakon kay, masig mananong tag ube, magpatabang ta nila.
0: Patabang ta,
1: Okay, no, sa itong mga kaigsuuna, no? It's high time na mo-focus punta balik sa agrikultura, labi na sa ube production tungod kay mauni ang numero unong talk of the world. Bisan asa ka mo paingon, mangutana sila asa ng ube. And kaning panahon na we will grab the opportunity na labong ang Bohol is kuan kayo, rich in ube production. Ang ato na yun ani is ang kakugi kay ang provincial government is willing musupport sa maong planting materials aron gayud ma spread out ang pagpananom sa ubi diri sa atong lalawigan sa Bohol. So takugi ro gyud ni no. Usahay kaning mga tao gustog na adayon. So kaning mapangita o kwarta iagi pa muna kakugi po sa atong mga kaigsoonan.
0: Tungod sa imong panawagan, Gob, no, nga mananong ubi, ako, nainganyo ko nga mananong ko itong ubi.
1: Mayo, at least ikaw mahimong modelo. And then, si Ining Harvest, si Wing Lagura mo ikuwa arong mas maayo to mo yam-yam kay namo ko ni ceremonial ang pag harvest ani kay nilanong kunig insakto pag pakikinabi sa mga di nato aron lami ang resulta sa mong pagtanom. Murag na ara na sa ni Wing Lagura ang iyang pagkakuan. Virgo.
0: Pagka-Virgo. Okay. Ato nang hinamdaman ko. And then, still in relation sa agriculture. Ang Department of Agriculture ning download og 66 million sa province of Bohol.
1: Yes. Mga programa ni sa wako na sayo pa. Kaya ko nalipat to ni Murag. Cattle, ano eh, more on cattle.
0: Cattle racing?
1: Racing.
0: Ah, okay.
1: O related sa mga, kuan, mga baka o kabaw.
0: Oh, kay mahinom duman nga.
1: Di po ni saad. Di po ni saad.
0: Di po na saad, o. Oh. Di hapon to, i-bisitaan ka sa mga Cattle Racers Association sa Bohol? Na in related ba to ani nga maong funding or lain po to siya
1: connected po na connected,
0: connected oh.
1: Kay kato sila is beneficiary man to sila sa DA and diya po ay group of Americans may bisita na to na ganahan po sila maghimo o processing plant gawas na ni processing plant na po ay kaning gitawag o mga baka ranch
0: for example ranch, oh. Or for dairy
1: or ranch so production so ato to sila welcome what lang po tag mo balik to sila diri o unsa good ka seryoso ang ilang plano for Bohol
0: yeah. And then padayon ang pagpanghatag sa provincial government og mga financial assistance sa mga LGU akong i-rundown diri ang naa sa listahan 1.1 million na financial support alang sa mga proyekto sa kabaranggayan sa Hagna, sa Barangay Buyog, 500,000 pesos para sa barangay road opening, Barangay Pahina, 200,000 pesos para sa covered court roofing, Barangay Faraon, 200,000 pesos para sa drainage dool sa Faraon Gymnasium, o sa Barangay Bungamar, 200,000 pesos para sa road improvement.
1: Ato ng suportas mga kabaranggayan dito. No? So, imo nakita so, mas nauna patang Presidente Bongbong Marcos ang hatag o 200,000 sa mga kabaranggayan. Karon ang Office of the President, through President Bongbong Marcos, ang hatag o 200,000 sa mga kabaranggayan. So, it means effective ang atong gihimo na mga programa.
0: Counterpart and, nila.
1: Yes. And mauni, so, mauni yung gingon so na si Mita Ingog, limpyong pang-gobyerno. Mauni ang usas pamaagi na transparency na itong gihimo na ang atong kwarta sa provincial government gi-download sa mga LGU o sa mga barangay. So it means ang pag-implement sa paghimos bidding, dili ang provincial government ang nangamot, kundi dili mismo ang LGU o ang barangay natua dito gipanghagbong ang kwarta. So it means wa tay tulubagon sa publiko kung unsa man gani ang dagan sa mahitabo sa pundo na gikan sa provincial government. So muna ang pamagi na limpyong panggobyerno.
0: Og dugan pa no nga mga financial support.
1: Nabremingon so. Kurap si Gob. Kurap. So pag kurap wa sa kibaw na kanang 200,000 200,000 lang ha itong isikutan para sa barangay. I-times 1,109 barangays. Maabot ng 250 million. Plus na pa iwang barangay. Nahatagag 500, 1 million, 2 million, 3 million. Butang no, maabot ng 300 million. Na pa LGO, 5 million. Times 48, almost 200 million po na. plus na paiwang barang lungsod na mo daw 10 million, 15 million, 5 million, 10 additional amount. So, umabot yung almost 800 million. So,
0: gagi. Download dito niya.
1: Download. O, napatay mga daotang hugaw. Nga nung ato pa namin download, kita na lang ang muhi mo, maniubra na. Pero, para lang yun, mapatuman ang limpyong panggoberno. Kanang tanang kwarta na akong gihisgutan gikan sa provincial government, atong gipang download sa barangay o sa LGU aron malingkawas ta sa mga intriga ng provincial government. Maoy, nagpahiluna sa project sa mga kabarangay. So, naana nila. So, sila na bahala. Pero ang punto ni ana, kinahanglanon na agyoy liquidation. Kaya kung di ma-liquidate ang gihatag sa provincial government, then there's something wrong sa ilang barangay or sa LGU. So, di na po sila kapangayo o ayuda from us. So, muna itong gihimo aning dapita.
0: O dugang niya na sa mga financial support, no? Ako na pong tiwason og basa. Dapay dugang, no? 475,000 pesos na suporta financial na dawat sa duha ka barangay sa Lungsod sa Lila. Barangay Malinaw East nakadawat og 245,000 pesos isip suporta sa ilang pinahanglanon sa opisina. Og ang Barangay Malinaw West 230,081 pesos for the same purpose as up. Niya sa Carlos P. Garcia 1.2 million nga financial support, no? 1 million niini. Mo na ni imong giingon nga dako kay nga dili lang kay 200,000 lang. 1 million pesos para sa Barangay Bunbunon isip suporta sa construction sa ilang barangay stage. 200,000 pesos gidawat sa opisyales sa Santo Rosario sa Barangay Bunbunon suporta pod para sa stage rehabilitation.
1: Kuwang na so 1.8 na.
0: Ah, 1.8 oh,
1: na 200,000 ang bawd. Na po 200,000 ang baugo anak. So mo na 1 2 3 4 5 6. So napay tipo. Tipulo ana 200,000. So mo na 1.8 na
0: tanan. 1.8 tanan sa Carlos P. Garcia.
1: So mo na gigon do na ang paghatag og galantaw kag development sa usa ka probinsya o mabiyaan nimo ang barangay, then why pulos na mo claim ta na malambuon ang atong probinsya. Ang tinuod na komunidad na asa kinagamyang barangay, ang tinuod na gobyerno na as barangay, ang tinuod na komunidad na mooy kinabunugan aning pag-atiman sa atong mga constituente na as barangay. So muna ang akong focus para paghatag o inganyo ani mga barangay opisyalis na sila ming patuman sa ilang papel isip amahan sa barangay, ato yung gisuportahan o mga pahilanon nila. Aron po sila na maningkamot sila sa pag-alima sa ilang mga konsekwente, pagpatuman sa ilang trabaho. Kaya kaning atong LGU barangay, mas hago po ni sa gobernador, sa congressman. Kaya ano, nahimo na sila o executive, pura po na legislative, pura po na sila huwes, tulo ka function na nila. So naan nila tanan ang kuan, mamatay, na krimen hitabok, ang lanon pa o aning barangay. So taghan sila o papel. So all the more, kita as provincial government, atong hatagan sila o pagtagad na sila maingon na wa sila pasagdi sa provincial government tungod kay nakita na to ang ilang kakugi. Mawi daw na bisag ka ng extra effort na sa pagtabang las balay sa paglaom. Ang mga barangay may tabang tungod kay ganyo sila ang gobernador, gani ang tabang gani ka magbay kita no dirhi na nata mismo sa barangay. Ang atong constituency gitabang ang gob, tabang po sila. So what I did, tungod kay tabang sila, ako yung nasla o tabang mo dire o tukod sa balay o tabang tanaw lang. O iningon nila yung tabang ni tukod sa balay gob mingkuan ni sila mawala lang gihimo. Ako po yung nanong tungod kay tabang mo, tabangan po mo sa iyong kaayo sa provincial additional 200,000 projects yung barangay. Lipay, barangay.
0: Oh. And then sumpay ni anak gov, no, not only are you providing financial assistance, no, sa atong provincial government, napod ongoing karon, no, ang capability development program para sa mga barangay officials. Ongoing CAPDEV, ongoing nasa ceremonial hall ginahimo.
1: Tawa. Nagigon ako, executive, legislative, judiciary pa sila. Sakto ba? Judiciary.
0: Kanyang sa Lupon.
1: Oh, Lupon. Karon gisugot mo na to, himog parmer mo, himog mao na po sila, bao mo, barangay, agricultural office, bao na po sila. Katanglon po na to. All the more kita, sige, tagpanugo nila, para po, Consuelo de Bubo po nila lang kakugi ako, buhatakan o suporta. Unsa imong command na mo ni buhata, musunod sila. Uy, naway ganti ni kayo. Sigo, tabang po yun ato. Ato po rin tabangan ang programa sa probinsya. Hinga na. Parang ko na, win-win.
0: Win-win, Para sa kaayuhan sa katawhan.
1: Oo.
0: O bueno mga higala, niabot na po sa tumoy sa atong tulumanon. O anigob, ang imong mga panapos ng mga pulong.
1: Sa itong mga kaigsunang bulano, no? Salamat mi sa kanunay ninyong suporta sa itong probinsya, sa among mga programa, o nakahatag mo kadasig namo na maningkamot mi. Bisag tuod, di mi perfecto na mga leader, pero amo yung ipaningkamutan na ang inyong mga yangungo sa among makaya, among ma-address, kay maumana ang among tahas na muservisyo diha kaninyo. Again, di may perfectong mga leader, pero among gihimo ang tanan para ninyo. Daghang salamat.
0: Og mga higala, inyong nadungog ang line ng usab na edisyon sa atong tulumanon, ari sa katawhan, takna sa gobernador ng hinaot mi, nga daghan kamo og napupo sa atong paghisgot-hisgot karon. Og sa kanunay, Abante Boho!
2: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Anaa mahimutang sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
3: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Happy Fiesta!
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
11: Escape to Italy, Rhine, in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
12: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
13: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tile, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene, ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: High blood, tridor nga sakit, daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
3: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: Undiscarding bisdak, ana.
6: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
6: Rexido Forte!
5: Naapod kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: Rexido Forte!
5: Maunang undiscarding ako. Discarding bisdak na to.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
10: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
11: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
13: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Strong sa una.
15: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
1: The generic name of Myra.
2: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
3: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
4: 3 times faster.
3: Mogi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
4: New Alaksan Extra.
3: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
4: New Alaksan Extra.
3: Extra paspas. Extra galing.
5: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule mo tabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ang pingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
9: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
10: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
12: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
13: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
12: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
13: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
12: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
13: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
12: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
13: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
14: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
15: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Balita, balita Pilipinas.
1: Mas maraming testigo ang inaasahan lalo sa ikalawang linggo. Vice President Sara Duterte dahil diyan masahaba raw ang araw ng paglilitis. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico.
2: Pundasyon pa lang daw ang mga testimonya ng unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong ayon sa House Prosecution Panel. Para yan sa Article 4 ng impeachment case, ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta at dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya bukas, mas palalakasin daw ito ni NBI Regional Director Jeremy Lotok na siyang tatayo sa witness stand.
3: Itong mga darating na linggo, ang makikita natin yung bahay na mismo ang itatayo.
2: Idedetalye raw kasi ni Lotok ang resulta ng investigasyon sa nasabing video ng pagbabanta umano ng bise. Kung usapin naman daw ng authenticity o kredibilidad ng video para kay House Prosecutor Laila De Lima, wala nang dapat pagdebatehan. Dahil ang mismong defense team ng bise, ginamit ito sa impeachment court.
4: Kasi sila mismo, yung kabila, napansin niyo po na actually nagpakita rin po sila ng certain portions of the video. So admission po yon, nagpapakita na wala silang kine-question sa authentic pagdating sa issue ng authenticity.
2: Una nang iginiit ng kampo ni VP Sara na freedom of expression ang ginawa umanong pagbabanta. Sa mismong trial naman, bumuwelta ang defense team na kailangan munang alamin ang context kung bakit nasabi ito ng bise. Pero para sa House Prosecution,
4: well, there's no such thing as conditional threat because threat is a threat.
2: Hindi rin umano nakipagtulungan ang kampo ng bise ng imbestigahan ng NBI ang umano'y Oplan Romanov. Wala pang tugon ang defense team sa mga pahayag ng prosekusyon. Bukod sa

0: NBI Regional Director, isasalang din sa witness stand ang mismong Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez, na sa ngayon ay isa palang regular na witness. Pwede siyang gawing hostile witness, pero mangyayari lang yan kung magmomosyon ng prosekusyon. Kapag hostile witness, ibig sabihin may conflict of interest ang testigo sa ini-impeach na opisyal. Base sa Court Rule 132, Sections 10 to 13, kapag hostile witness, maaaring tanungin ng leading questions o tanong na nakaporma para ipahiwatig o idirekta ang inaasahang sagot. Sa Miyerkules naman, balak isa lang si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol, posibleng mas humaba ang bawat araw ng paglilitis.
1: So we expect siguro a long trial date on Monday just to try to finish the direct examination, the cross examination, the redirect examination, and the recross examination.
0: Bukod sa mga testigo, bukas inaasahan ng paghahain ng memoranda ng prosekusyon at depensa kaugnay ng hiling na ipasabi na ang tax records at bank records ni VP Sara at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5.
2: Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow.
3: Itutuloy ngayong araw ang ika-apat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang haharap na testigo si NBI Regional Director Jeremy Lotok sa ika-apat na Article of Impeachment na may kaugnayan sa pagbabanta ng Vice Presidente kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tiwala sina House Prosecutor Laila De Lima at Shell Jokno na palalakasin ni Lotok ang testimonya ng unang testigong si NBI Senior Agent John Mark Kalilong na nanindigan na maituturing na seryoso at absolute ang banta. 2024, inamin ni VP Sara sa online press conference na may kinausap na siyang assassin para ipapatay sina Pangulong Marcos sakaling siya ay patayin.
4: Ngayon naman ay si Supervising Agent Jeremy Lotok din ng National Bureau of Investigation ang uupo at ang magsasala sa kanya si Attorney Virgil Ligutan pa rin. Hindi lang niya i-corroborate, no? Kasi meron din siyang mga ikikwento tungkol sa kanilang investigasyon.
5: So brick by brick, we're going to make it stronger, the evidence against VP Sara, against the respondent is for Article 4. So mostly, mainly testimonial evidence.
3: Bukas, inaasahang haharap ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez, habang humiling si NBI Director Melvin Matibag sa prosecution team na mapaaga ang pagdalo sa paglilitis dahil sa conflict of schedule. Aminado naman si Presiding Officer Francis Escudero na mabagal ang naging takbo ng unang linggo ng paglilitis dahil nangangapa pa ang lahat ng partido sa proseso sa impeachment court. Pero para kay UP College of Law Assistant Dean Attorney Paulo Tamase, dapat gawing simple ang proseso para hindi tumagal at maunawaan ng publiko ang takbo ng paglilitis.
6: Sana po unawain ninyo, pero mas mabilis na po ang takbo ng impeachment nang hindi naman po minamadali yung proses.
7: Pwede kasing simplihan eh itong process na ito na nakafocus dun sa ebidensya, but instead parang mas nagiging laban ng mga abogado yung proseso at ultimately hindi ako comfortable, no, kung yun yung magiging direction. But let's see, maaga pa naman.
3: Sa dalawang sesyon, umabot ng halos 9 na oras ang pagkwestiyon sa unang testigo.
8: D-D-Y-R-D. Balita, Pilipinas.

0: Napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyod og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen 4. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
11: Rexido 4.
12: Mas paspas, banat sa upat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol 4. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Strong sa una.
15: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
17: Agay! Sakita sa kong lawas runoy!
18: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
19: 3 times faster.
18: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
19: New alaksan extra.
18: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
19: New alaksan extra.
18: Extra paspas. Extra galing.
20: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
21: Tiguan na ko. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
22: Let's go, Lola!
21: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
22: Uy, what ako!
23: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Unilab yan.
25: Naulian na ka ma?
26: Wa pa.
25: Naulian na ka ma?
26: Wa pa.
25: Naulian na ka ma?
26: Wa pa.
27: Nga nung dugay agad mawala anang sipuna ma.
28: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
29: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
25: Naulian na ka ma?
26: Gahapon pa.
25: Ah, kuya waoy!
29: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Happy Fiesta!
0: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
29: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
2: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: fingers possible.
1: Ilong ranger?
2: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
1: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
2: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
1: Sipon dayon?
2: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocell C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocell C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your
5: doctor. Mars, matindi o bunibunso ko.
6: May hika naman si Junior. Nausog? Ipatawas natin.
7: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis. Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among paghahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Hello, Tagbilaranon. I am not gatekeeping this facility. Kay sure ko, labi na ako nga 4 months postpartum. Kinahanglan magbalik alindog na yun ta. And mag-exercise para very strong sa atong pamilya. Watch out, flex and flow.
5: Asa man ta karon, Tagbilaranon, nangita kag paagi nga mahimong mas ligon, flexible o healthy? Aw, adto na sa pinakabagong Pilates studio sa syudad. Bago lang ning giabrihan itong June 22, 2026, ang Flex and Flow Pilates Studio. Makita ni siya sa 3rd floor sa Amani Building sa CPG Avenue at bang sa YY Home Builders tapad sa Starbucks. Dili lang ordinaryong workout ang naadiri. Pwede ka mo try og reformer pilates, mat, Cadillac, ladder, barrel, og wunda chair. And ang ilang espesyal, nag-offer sila og both classical og contemporary pilates classes. Kung gusto kag personalized nga coaching, naslay private pilates sessions. Kung gusto ni mong mas lingaw with your barkada, friends, or new friends, perfect sa small group reformer classes. Diri sa Flex and Flow, dili lang fitness ang tumong, apil pod ang wellness, better posture, postpartum, strong core, o long-term health para mas taas ang kalidad sa atong kinabuhi. Kung ready na ka mo invest sa imong health and wellness, kabalo na kag-asa paingon, asa man ta karon mga higala, add to tag sa Flex and Flow Pilates Studio.

0: Maayong buntag ka na tong tanan, maayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw sa itong programa. Salamat kayo, Ma'am Dai, Sir Alvin, sa higayon nga makatingog ta sa itong programa para makahatag po ta og update sa tibuok D1, apil na pod ang dakbayan sa Tagbilaran. Una, ito ang pag-congratulate sa Pamilakan Day nga daghan yung kayong mga activities nga ginahimo dito. Kada tuig na agyod si Babayap nagasuporta. Ilabi na pod ang mga proyekto dito na ilahang classrooms, completion sa ilahang covered court ug uban pa. So nakakuha ta og daggo kayong mga octopus para sa Kugita contest. Padak-anay ni siya. Kung gusto mo mutanaw sa picture, na ni sa kuang Facebook account. Ingon man sa pag-congratulate na to ni Mayor Janiap, Vice Mayor Adam Hala sa successful kayong Tagbilaran City 60th Charter Day. Gihimo ang mangrove planting, isip suporta sa programa sa ato ang environment. Muna ning adto po ta mismo o nakita po na to ang direction para sa 2026-2027 o si Congressman Babayap na ara permanente mo suporta gihapon. O ingon man sa lungsod sa Antiquera, nag-oath-taking ta sa mga Board of Trustees sa ilahang Antiquera College Puhon na arigyo ta nagasuporta kay gusto na to edukasyon ma-spread out yun ang ato ang mga students. Ilabi na nga sa mga colleges na to, daghang kayong gusto pa mo enroll pero niabot na gid sila sa capacity. Muna karong mga pipila ka mga tuig, aggressive kayo ta sa paghimo og mga local colleges, nagasuporta ta sa mga mayor na to sa Tibuok Distrito 1 kung unsang ilang gikinahanglan. Ingon man sa pag-abli na to sa lain na pod nga satellite office dito gyapon sa lungsod sa Antiquera, pasalamat na to ni Mayor Boy Pahang nga dito gyud dool sa ihang opisina gibutang kay di ta gusto og naay mga gusto mangayo og mga financial assistance para ma-hospital o uban pa, dili na kinanglan sila mo adto pa sa dakbayan sa Tagbilaran. Pwede na sila mo adto sa opisina lang sa munisipyo sa lungsod sa Antiquera. O isip suporta gihapon nato sa paghatag na itong edukasyon sa ato mga kabatanunan, ang TESDA, in partnership nato ang TESDA sa ato ang provincial director nga si Floro Rinca, dito ta sa Asian Divine Light College, o gitagaan na ito ang hapit 20 or 25 ka mga students nga ning graduate kani magamit ni nila pohon inig apply nila og trabaho. And ang paghatag nato og wheelchair sa mga nakadanlaing mga lugar padayon gihapon og at karong si manahona dito ta sa lungsod sa Balilihan og di gid ta muundang mao na og na mga request nato nga mangayo og mga wheelchairs sa dakbayan sa Tagbilaran ug sa Tibuok Distrito 1 na ara gid ta permanente mo atiman sa mga nanginahanglan og mga wheelchairs. Apil na pod ang pagbisita nato kuyog ni Mayor Janiap sa Barangay Poblasyon 1 nga SK Inter Purok Basketball League. Pag-adto na to, nakita na to ang development pod sa barangay. Pinagi pod sa suporta ni Mayor Janiap nga nihatag og 5 million pesos para sa barangay aron nga makita, mabati sa mga katawhan ang development nga gikinahanglan na pod dito sa ilahang barangay hall. Gawa sa barangay hall ang ilahang multipurpose covered court. Dito pod ta sa lungsod sa Katigbian para sa ilahang Foundation Day sa Barangay Rizal. Apil na pod ang pag-adto naghihapon na to sa lungsod sa Katigbian, Barangay Kandumayaw, dito sa ilahang Basketball League. Ang paghatag na to o ang suporta na to sa mga inganing mga activities para sa itong mga kabatanunan, sukad pa gini sa una, hangtod karon nagpadayon gihapon. And ang ato ang support sa ito mga fisher folks pod, dito po ta sa lungsod sa Panglao sa Barangay Tangnan para sa Tabuan Fisher Folks. Apil na pod sa Barangay Bingag, mga fisher folks gihapon ang atong gisuportahan. And ang pag-graduate pod sa mga ALS dito sa lungsod sa Dawes pero Tibuok Distrito 1 ni siya, ato pong gipahibalo dito ang ato ang suporta sa pangedukasyon. Apil na pod ang pagsuporta nato sa ALS. Muna ang dakbayan sa Tagbilaran in partnership with Mayor Janiap maghimo ta og ALS center aron dili na sila bisan asa na lang maghimo sa ilahang mga lessons kung dili na nag-iusa ka buok dako nga center para mahibaw mas maayo pod ang ilahang learning environment. Og padayon gihapon ang ato ang dental mission dito sa lungsod sa Maribohok, second batch na ni siya. Salamat kayo Konsehal Arlene Chu nga naningkamot gyud nga mahapnay naning kamot gid siya nga mahimong successful ang maong event. O ingon man, pag-attend po nato dito sa lungsod sa Panglao, Gyapon, sa Tambayayong Hospitalization General Assembly, o ang ato ang commitment sa pag-support sa maong asosasyon na ay ragyud kapunay. And atong giingon, o naamoy gikinha.
1: Adlaw ka natong tanan, this is John Gisnal Babayap. Welcome to Vlog 288. Unang update nato ang paghimo o mutya sa Tagbilaran 2026. Excited na kayo mga tao. Kaning event para pag-empower sa atong mga kababayan. At the same time, economic booster po ni siya. O di lang ana, kundili pag-promote sa dakbayan sa Tagbilaran, sa Tibuok, Nasod. Kay national ang recognition yun. Ilabi na, nga taas yun kayo ni siya o coverage. Congratulations, Jane Yap, o sa tanan mga organizers. Congratulations. Tanawon na to ang mga highlights.

congratulations po sa mga graduate sa BAISU. Ang programa sa pang-edukasyon, on top gina sa ato ang priority. Muna karong 2026, mga classrooms o uban pang mga programa para sa ato mga kabatanunan, para sa ato mga estudyante na agyon gisuportaan. Baba Yap, Jane Yap, huwag ka na magpadayon yun o permi. Padayon ang pag-distribute og mga bugas ni Jane Yap ngadto sa mga membro sa urban poor. Dako kayo ni og tabang. Ilabi na nga naapagita sa crisis. Muna mapasalamaton kayo ang mga tagbilaranon, Jane Yap, Adam Hala, og mga opisyales.

0: Happy Foundation Day sa lungsod sa Katigdian. Back to back ang atong opening sa Tagbilaran City. Welcome to the City of Peace and Friendship, Kia Bohol. Cookies and Tales Cafe. Flex and Flow Pilates Studio. And Happy Thoughts Bohol Shop.
1: Dinhi ko itong mga ito ang vlog, Asenso Pamordiwan, Maing Adlaw ka na itong tanan. Maing Adlaw ka na itong tanan, this is John Gisnell Babayap, welcome to vlog 289. Unang update na ito, ang pag-celebrate sa Pamilakan Day, ug every year na agyo na ito ang Kugita Contest nga pabugatay. Tanaw na ito kung sa kadako.
2: Dagko kayo, first, second, or third prize. Congrats.
1: Nagsugod na po ang mga projects na to for 2026. Ding inspect po ta dito sa lungsod sa Antiquera, sa Barangay Siling, Barangay Villa Aurora, dito po ta sa lungsod sa Cortes. Di ata karon sa lungsod sa Antiquera, Barangay Siling, tungod kay nagsugod na po ang ilahang completion para silang multi-purpose covered court. Ang ilahang gitrabaho, ang flooring, ani, makita na to nga halos sobra katunga na ang natrabaho. Muna nindot na kayo ani pohon og naay mga activities ilabi na sa ilahang paliga, sa basketball, any sporting activities, nindot na kayo ang flooring. Isa sa mga gusto nato nga mga barangays makadawat gyud og mga projects. So di ata diri karon para mag-inspect. Di ata karon sa lungsod sa Cortes tungod kay nagsugod na pod ang mga projects nato for 2026. Isa ka drainage nga dagko kayo og gamit diri. Labi na pohon nga tinguan na muna gitagaan yun atong prioridad ang ato mga drainage projects po pohon. So di akaroon nag-inspekta kaya nagsugod na yun ang mga projects. Karon di ata sa lungsod sa Antiquera, Barangay Villa Aurora, kay nagsugod na po ang completion sa ilahang covered court. I-inspect gihapon nato ni and gusto nato ang mga barangays makadawat og project for 2026. And ang programa sa pang-edukasyon, lig-on yun kaayo gihapon, muna isip Big Brother ang dakbayan sa Tagbilaran with Tagbilaran City College. Naana po'y ordinansa nga na-approve sa Antiquera, ang Antiquera SciTech College. Kani makatabang sa mga gusto mong eskwela o college sa tibuok lungsod sa Antiquera o sa mga neighboring municipalities. Rest assured nga ang suporta ni Babaya para sa infrastruktura, magpabilin yun gihapon. O ang ato ang satellite office, gilaunch na po nato. Kay di ta gusto nga malayo pang atong mga katawhan mo na natay opisina sa lungsod sa Antiquera. Pasalamat nato ni Yorme Boy Pahang kay dito yun sa gawas sa iyang office ang ato ang table. Dool ragyod kayo sa iyang opisina ang ato ang office. Muna og namo'y kinanglanon puhon. Pwede ra di na mo muadto sa dakbayan sa Tagbilaran. Isa sa mga ligon po natong programa gihapon sa pang-edukasyon ang ato ang partnership with TESDA. Og ning tambong kita sa graduation sa Asian Divine Light College. Muna sila ang ato ang gitagaan sa scholarship with allowance. Ang paghatag nato og wheelchair permanente gihapon kita mismo ang nihatod dito sa lungsod sa Balilihan. Nintambong pod si Jane Yap sa 7th Regional Defense Graduation og ang opening sa Barangay Poblasyon 1 SK League. Congratulations sa successful kayong event. Dito po ta sa Katigbian Rizal Foundation Day. Lungsod sa Katigbian gihapon sa Kandumayaw Basketball League. Dito po ta sa Panglao Tangnan para sa ilahang tabuan Fisher Folks. Nihatag ta og suporta. Apil na ang Dawis Bingag Fisher Folk. Og apil na pod ang pag-graduate sa mga ALS sa tibuok unang distrito. Dito sa lungsod sa Dawis gihimo. Ang ato ang pagsuporta sa ALS. Ilabi na nga ang dakbayan sa Tagbilaran. Maghimo og ALS Center pohon. Nagpadayon gihapon ang ato ang Maribohok Dental Mission. Mauna ni siya ang ikaduha nga batch. Og ning suporta po ta sa Panglao Tambayayong Hospitalization General Assembly. Congratulations sa blind soothing massage sa pag-able sa iyong negosyo sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ato ang pag-celebrate sa Dakbayan sa Tagbilaran ni Jane Yap Adam Hala sa ika-60th Charter Day. Ang pag-celebrate sa 60th Charter Day, importante kayo ni, ilabi na ang mga programa sa senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran, libre cake, cash gift o bugas para sa mag-celebrate sa ilahang adlong natawhan o nag-kick-off ceremony pinaagi sa pagtanom o mangrove. Tanaw na to ang mga highlights.

0: Huwag din hikuto ba nga to ang vlog? Asenso pa more D1, may adlaw ka na tong tanan.
1: Inyong dabati ang tunumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Yes.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o herba strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: drink responsibly.
1: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Siyudad sa Tagbilaran.
2: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
3: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimony sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
1: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Siyudad sa Tagbilaran.
8: Strong sa una,
9: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang una.
12: Ilong Ranger?
13: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
12: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
13: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
12: Sipon dayon?
13: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
10: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Kuy, nabugat ko. Naapachoy kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
9: Revicon,
10: tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
8: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves.
14: With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
16: Oh! Eh, paano niyo may tagad yan? Dahil walang aw sa paw.
15: Para mas mahimping ang tulog, ipawlin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
17: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
15: Unahan ang kirot, magpahid na ng paw. Dahil walang aw sa paw.
18: For better life.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Oy, pare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
4: Ah, oh, mare. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
3: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuin mare para makaabilita sa mga diskwento.
4: Oh, dili kay pare. Mubayad lang ka sa tibuok nga kandidat sa usa ka blank sa share og lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo. Isip usa ka investor, pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
3: Oh, mao ba mare?
4: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
3: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
5: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. For your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
6: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.

0: Sa DWD Worldwide ng Radyo sa Katawhan, alas 12:07.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igalamay nga udto kini si Ray Tuta sa maghatod kininyo sa mga balita karong udtoha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Diningadlaw karon nga Lunes, Hulyo 13, 2026. Ako ang maghatod ganinyo sa mga balita din sa atong dapit sa kauluhan og sa gawas kauban sa technical department karon sa mga uluhang tudling sa atong mga balita. Una din sa atong dapit, mga konsehal sa Dakbayan sa Tagbilaran og kon na mag-executive session ng mga adlaw aron desisyonan ang ipahamtang pliti sa tricycle sa batag busunod ga kilometro human na sabutan nga ipermanente na ang 15 pesos gubat sa US sa Israel Iran itumbok nga usa sa dakong hinungdan sa dakong pag-uso sa tourist arrival sa Bohol matod ni Barcon Bohol Association of Hotel Resorts and Restaurant President Dower Escoto. Sa kauluhan, sunod ng mga testigo sa impeachment trial, ipasabot ang resulta sa investigasyon sa gingong threat video ni Vice President Sara Duterte. Samtang sa gawas, duha ka tao patay o pipilang nasamdan sa mass shooting sa Latin Festival sa Canada. Mao ko itong mga higalang at mga uluhan. Ang mga detalye ninyo o mga balita, human lang sa pahinumdum gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, atong unahon ang balita din sa itong dapit. Nakatagda nga magpahigayo ng mga adlaw o executive session ang mga konsehal sa syudad sa Tagbilaran. Kini aron hisgutan og pinal nga desisyonan ang pliti sa matag musunod nga kilometro. Kini ang gibutyag ni Konsehal Leonides de Borja, chairman sa Committee on Public Utilities and Energy. Ato sa interview sa DYRD Balita. Kinihuman nga nakiusa mga konsehal sa syudad o mga leader sa Tricycle Operators and Drivers Association kun TODA nga himuong permanente ang 15 pesos nga minimum nga pliti sa tricycle alang sa unang kilometro pinagi sa usa ka ordinansa. Nasabutan kini atol sa public hearing ang ipaygayon sa Sagunyang Panlungsod Committee on Public Utilities and Franchises nito nga Biyernes sa Session Hall. Subala pa ni Borja ginsamaoy chairman sa committee ba og author sa proposed ordinance ang 15 pesos nga minimum fare. Mupuli na sa kasamtangang 20 pesos nga minimum nga pliti nga gipatuman tungod sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Gisugyot ni Borja nga 2 pesos ang ipatong sa matag musunod nga kilometro apan. Ang 22 ka mga presidente sa nakilalaing TODA nga mitambong sa public consultation nipadayag sa ilang pagsuporta sa 15 pesos nga minimum fare apan ang ayo kini og 3 pesos sa matag musunod nga kilometro. Tungod nini ang mga konsehal mag executive session sa di pa ang formal nga session ugma aron isgutan og desisyonan ang pliti sa matag succeeding kilometer. Naglaw mo sa si Borja nga maprubahan sa konsehal ang maong ordinansa sa ilang regular nga session ugma sa hapon aron mahimo nang permanente ang bagong minimum nga pliti sa mga tricycle dinhi sa syudad.
1: Answer to the 76. Ang imutang dito, iamendar na to ang provision regarding sa pritihan sa Tagbilaran. So, karon sa atong proposal is 15 pesos sa minimum fare. O niya, ang succeeding kilometer is 2 pesos. So, about na imutang sa atong proposed ordinance. O niya, misubmit po ang atong mga tricycle drivers operators na TODA dire. Dapat sila ihatag na counter-proposal nga hangi sila nga okay sa 15, pero ang succeeding, mudugang sila og 3 on top sa existing na 2 pesos nga proposal na to. Mauti lang gisugyot, no? So, nalipay ta, taas-taas ang atong gihimo nga public hearing ganina, unya, well-represented yun ang atong ang kalahing mga sektor, sa driver operators o sa diri sa mga sumasakay, no? Sa labi na sigikan sa People's Council, o niya, gatong pipila kakauban po niya media, no? At mga kauban ito, gadito po, naminaw sa mga diskusyon, niya, pasalamat po sa mga konsehal na almost perfect may ganina, no? Sa mga attendance, kompleto man siya. Kompleto yung may ganina, dahil ya, tanan ng mga konsehalis, no?
0: Ang chairman sa Committee on Public Utilities and Franchises sa Sagunyang Panlungsod, Konsehal Leonides Ede Borja.
2: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Sa laing abahin sa itong mga balita, guban sa US-Israel batok Iran ang gitumbok nga dakong hinungdan sa dako nga pagkunod sa tourist arrival sa Bohol. Kinisumala pa sa presidente sa Bohol Association of Hotel Resorts and Restaurant si Duer Iskuto sa interview sa inyong alagad kaganinang buntag. Base sa Central Visayas Regional Economic Situationer, may kunod o 59% ang tourist arrival sa Laluigan gikan sa 417,142 ka mga bisita sa Enero hangtod Marso 2025 ngadto na lang sa 170,016 sa samang panahon karong tuiga. Mas grabe ang pagkunod sa Bohol kun itandi sa salingang lalawigan sa Sugbo, gawa sa highly urbanized cities sa Cebu City, Lapu-Lapu City o Mandawi City diin 6% lamang ang pagkunod sa tourist arrival gikan sa 358,287 ngadto sa 335,731. Matod sa report ang Bohol, mao'y nakasinati sa labing dako nga pag-ubos sa tourist arrival sa Central Visayas sa unang quarter kadtong tuiga. Bisan pang ang rehiyon himong host sa dagang high profile ASEAN meeting. Matod ni Escuto, ang average occupancy sa mga hotel o resort alang sa itulong quarter o sa mga bulan sa Hulyo, Agosto o Setyembre na lamang sa 30% domestic arrival ang dakong pagkunhod. Gumikan usab sa epekto sa gyera sa Iran o Amerika.
3: Ang usa sa nahitabo manggod ang conflict sa Israel, Iran and US, that is nag-spike ang atong inflation rate, and then our fuel prices already went up, and definitely the cost of sales of each room will go up. But hindi lang to natin nararamdaman, hindi lang din natin to nararamdaman this year, but even last year. The last year ang pinaka critical karon kay ang August September. Ang August September last year only produces 128,000 tourist arrival, and with 10,000 room inventory, we are not, there is an unsold room nights of 431,324. We are just averaging 30% last year. But this year, for 2026, August, September, kinahanglan gid magtinabangan ng mga stakeholder kasi it might be worse from last year.
4: Okay. Doer, no? War in...

0: Sa atong balita sa kauluhan, ipasabot sa sunod ng mga testigo sa impeachment trial ang resulta sa investigasyon sa gingong threat video ni Vice President Sara Duterte. Ano ang report sa UN TV News?
1: Ang mangyayari naman ngayon in the case of Attorney Jeremy Lotok, who is a seasoned NBI investigator, a lawyer, NBI lawyer, sasabihin naman niya po bakit at paano nila sinuri yung mga ebidensya, yung mga video na pinakita at inauthenticate dun sa testimony ni Senior Agent Kalilong. So ano yung istorya doon? Paano nila? Ano yung naging resulta ng kanilang investigasyon?
2: Nasa ikalawang linggo na ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ngayong araw ng Lunes, July 13, ipepresenta ng prosekusyon bilang testigo si Attorney General.

0: Niloto, Regional Director ng National Bureau of Investigation o NBI Bangsamoro Administrative Region for Muslim Mindanao. 11 trial dates ang panukala ng prosekusyon para maipresenta ang kanilang mga testigo at ebidensya sa Article of Impeachment laban kay VP Duterte na assassination plot, grave threats at inciting to sedition.
1: Ay, salamat UN TV News sa atong balita sa gawas. Duha ka tao patay o pipila ang nasandan sa mass shooting sa Latin Festival sa Canada. Ano ang report sa CNN?
2: Oh my God.
3: I can tell you that there was an exchange of gunfire between individuals and that two firearms were recovered. But as I said, investigators are piecing it all together. This was a very chaotic scene.
1: Salamat sa CNN at ang tibayaon o mayong pagpiminaw ni Astor Doy Sabas diya sa Habitat na Village sa Barangay Buol ni Ansoy Cubidoy sa Kanangkaan na Kurilya ni John Pelvisas diya sa Baclayon. Bago ito mga higala ang naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untong Toto Kauban sa Technical Department. Engineer Kagawa Jerry Gahes o Eric Iho, kinisiray tutas ang friend mo forever. Maingod.
4: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Tutok.
1: Oras sa The Worldwide ang radio sa katawahan alas 12:26.

0: na sa Boholay. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Hatod sa maintinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated. Ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
4: Usa, duha, tulo, pat lima.
5: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
6: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Nauli yan na ka, ma?
1: Wak pa.
0: Nauli yan na ka, ma?
1: Wak pa.
0: Nauli yan na ka, ma?
1: Wak pa.
2: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
3: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
4: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
0: Nauli yan na ka, ma?
1: Gahapon pa.
0: Ah, kuya, waoy!
4: Basta Neozep C Plus Forte. Karon na ay zinc.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
9: Rexino Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
12: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
16: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
17: Let's go, Lola!
16: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
17: Uy, what ako!
18: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
19: Agay! Sakita sa kong lawas ron, uy!
20: Mga higala, kung body pay na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
21: 3 times faster.
20: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
21: New alaksan extra.
20: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
21: New alaksan extra.
20: Extra paspas. Extra galing.
21: Magkauban.

0: drink responsibly.
1: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
2: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: No, karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugatlon kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Maadyong pagpaniud to Bohol, maadyong pagpaniud to DYRD ug maadyong pagpaniud to Sir Hill ug sa tanan nato mga suking tigpaminaw sa radio sa tibuok probinsya sa Bohol ug sa mga kaabot sa among pagsibya ug syempre sa atong Facebook Live sa DYRD ang kasaligan. Sir Hill, maadyong udto diha.
2: Maayong udto Ben ug ato ang mga listeners no karong udto ha ug sa kanunay pasalamat ta sa labong gahom kay niya na punta, nakatubang karong Lunes, no? O nanginaot kami kamusap sa inyohang mga panimalay, gitagaan pong kalagsik o kahapsay sa inyong panglawas.
1: Okay, Sir Hill. Gikan sa
2: atong... Gikan
1: sa atong pagpasalamat sa atong labang mga gahom sa laing gracias kinabuhi, laing panahon, paghatag o kasayuran aning atong programa gikan sa Kapitulyo. Ato dan pasalamatan po ang tanan nagpaluyo ning atong programa kay dili na ni masibo ang atong oras o ato nang lukop ang pagpasalamat gikan sa PGBH o sa panguna siyempre sa atong batan-on maabdik og kugihan nga gobernador Erico Aristotle Omintado maadyong pagpaniud tugob murag naa karon sa Kapitulyo sir no sa daghag mga kwan
2: daghag mga bisita karon daghag mga bisita nato karon sa atong Kapitulyo do.
1: Oh, og sa siyempre sa atong sa kinatibuk-an sa sangguniang panlalawigan member, gipangunahan sa atong vice gobernador Pacifico Nicanor Nick Besas Jr. Maadyong pagpaniud to diha Vice Gob. Og sa imong mga staff diha og sa tanan sangguniang panlalawigan member din na nato usa-usahon sa tulo ka distrito. Plus ex officio pa daghan man ni sila. Maadyong pagpaniud to ninyo tanan diha. Og siyempre sa ang nagpaluna ini sa kanginan ato da ang pasalamitan pasalamatan o ang diri sa DYRD o diha sa control room na si engineer Kahis o Jerry Kahis o na mo'y nagpaluna ini sa kanginan nganong naata sa radio karon ug naata sa Facebook Live ug sa siyempre o katuwang ni ini ang atong kwan pasalamat pod sa atong Provincial Information and Media Office gipangunahan sa atong Chief of Staff Attorney Pilipina Azoy Pulyo o sa nag-administer sa atong PAIMO ang si Mark Anthony Bascoper niya. Maadyong pagpaniud to diha tanan sa PAIMO. O ang naghatag og kinabuhi ni Sir Hill ang atong Provincial Cooperative Development Office anong ania kami ni Sir Hill niya si Sir Hill gikan sa Executive Assistant sa atong gobernador. Nakabasig nakaangkla sa PCDO o si ang atong usap pod ka kauban diri usahay si Sir Larry Evangelista Cooperative Specialist to na idaghan mga trabaho on Sir Lar. Si Sir Larry mao nang tuas ja karon og sa tanan nga mga kaubanan nato diha sa PCDO og sa tanan nga mga sedo nato nga nagantabay pud sa atong programa. Maadyong pagpaniud to ninyo tanan diha amping sa kanunay sa inyong mga bulaton. Sir Hill, tegna apay mga itimbaya diha.
2: Adi atong itimbaya karon ang nagkadaiyang mga lungsod no. Mga lungsod na doon ay mga kooperatiba, doon ay mga people's organization. Kinsa nagsugod na ang ato ang agricultural
1: fair
2: din ha sa ato ang Plaza Rizal. O nindot kayo ni tanahon karon kay morag maupay pag-display. Mga prisko kayo ang ilahang mga produkto. O giyawang namo kamo mga ato ang mga listeners, ato ang mga katawhan nga makapalit ka mong mga baratong utanon, tanan, nga klase sa produkto sa agrikultura. Anaadi na sa itong Plaza Rizal, karong adlaw, hantod sa simana man siguro.
1: Hantod 17, sir.
2: 17.
1: So, kung so, pizza, Bernice, kung ang karon?
2: 13.
1: O din so, ay lima kaadlaw.
2: O, doon ay lima kaadlaw nga din makapahimusta sa ito ang mga baratong mga produkto nga gikan gyud sa ito ang mga kaumahan diri sa itong lalawigan sa Bohol.
1: Okay. Ipangayuan po ang PCDO Sir Hill o mga people's organization nga yes. Mag-display. So murag naatay duha ka people's lima may atong gisaad pero lagyo malagyo ang uban Sir Hill. Murag naadiha ang atong gikan sa ubay ang atong ubay buwak vendors daghang pa manggihapoy mahilig sa buwak Sir Hill bisan kung kuana humana ang pandemic naa karon diha sa kuan ang atong Ubay Buwak Vendors Association nga nagplano na po ni sila magkooperatiba sa Rail. Kay tanan nga mga nai-agri-fair, ato mga jud ni sila giimbitahan o nga nagdako po nila pasalamat nga na-kuan sila. Mm-hmm. Na-organize sila.
2: Yes.
1: O unsa natahatagan po ni natog initial nga livelihood. So ang ilang gipangadyo ni ini so una Sir Hill kay kuan man kanang nursery sa ila kay daghan bisag wala na pandemic Sir Hill. Mobitaw ang pangutana dihay nangutana nako kung bisag unsa kuno nga buwak nga tanom ilang tinda kay nagkuampo ni sila seedlings sa kalamansi.
2: Ah.
1: Oh lemon na apod. So kung unsay ilang kuan magustuhan sa katawhan naa sila. Unya di ay nangutan na Sir Hill kung naa ba ko na mansanitas.
2: No.
1: So siya gyud Sir Hill. Di ay nangitag mansanitas. Di ay gyud kita.
2: Bisan asa mo gud muturok ng mansanitas, yes, no? So wala.
1: So naa sila iko ana na, naa sila seedlings pud ana. Oh. Pero kadaghanan mga buwak o unsa mga nagkalain-lain nga mga nga naa na sila mga design nga mga kaang na. Oh. So naa diha og ang atong mga vegetable growers diha sa Sierra Bulyoni, Sir Hill.
2: Oh.
1: Naangan na ang atong kuan katong naot MGB nga group. Katong silang kuan sir, katong atong mga vegetable growers diha nga kuan mga unsay tawag ini mga kanang kuan sir kanang mga piang outside ta. Kanang sa Sierra Bulyoni.
2: Kalang vegetable growers diha sa Matinaw.
1: Oh, unsay tawagan nilang grupo?
2: Matinaw.
1: Kanang kuan sila sir kanang
2: Farmers Association sir.
1: Di mga disabled.
2: PWDs.
1: PWDs. So mga grupo diha sa PWD sa kuan sa diha sa Matinaw Sierra Bulyoni. Murag naa sila nag-display po Sir Hill kay musanong yun ni sila sa pag-display sa ilang mga produkto. Nga napay daghan, dito tanan. Gawas nga makapili ka, o barato gini, o gikan sa, o gipasiugdahan ni sa atong Kapitulyo, sa buhatan sa kwan, OPA, OPB, o sa PCDO, o sa atong mga lagkalain-laing departamento.
2: Yes.
1: So karong alauna Sir Hill, murag
2: opening.
1: Formal ang
2: pag-apre sa ato ang sa display din na sa ato ang Agri Fair, no.
1: Oh, sa mga tanan nag kuan karon na naminaw.
2: Busy kayo din na sa ato ang kaning mga ganina padong ta dire. Busy kayo ang diha sa kuan kay sige pag-display karon ang mga atong mga farmers, no. Ato ang mga kanang mga kalungsuran kay daghan nang appeal karon sa ato ang Agri Fair, no. Nya makita nimo nga in fact aduna gani mga buwak din gipang display.
1: Oh, naho. Kay naaligi nga buwak
2: nya dunay mga produkto do makapalit ka din na og mga bugas nga barato.
1: Yes, bugas, pilit, o kadto mga
2: black rice,
1: red rice. Oh, naapoy mga sa kuan pod sa livestock pod naapo dito. Oh, naapoy mag-display nya mga saging.
2: Mabi ko ba na ako na basinog na yung nag-display niya kinadakaang ba? Kanding? Kanding
1: murag ba ka na ako sir? Murag kinadakaang kanding o kinadakaang ubi?
2: Oo, kinadakaang ubi. Doon na may premyo, no? Doon na mga premyo do, sa ato ang mga pang-display. Mo nang daghan kayo o dangapil kay kanya to, inom doon ko kinadakaang ubi, no? Dangkong ubi,
1: kinadakaang kalabasa.
2: Dangkong kalabasa.
1: Kinadakaang pakwan.
2: Dangkong pakwan. Dagan.
1: Pinakadakong buwig sa saging.
2: Oh, dagan kayo nga mga display.
1: So, ana, sa tanan nagpaminaw karon, dalikyat mo dito sa kwan. Sa Plaza Rizal. Diha sa atbang sa simbahan. Anong diha nagdigipatigayon kay kung tuan ni ibutang dito sa Bantawan Sir Hill, tuyo unon pagyod. Yes. Layo. So kana murag sentro ni unja accessible sa tanan mga sakyanan Sir Hill. Oh.
2: Yes.
1: Tabang na pud nato dira sa mga tricycle driver nato. Basta kun lang disiplina lang jud sa trapiko ang ang kinahanglan. Oh di good kinahanglan maghuot ang uban pud Sir Hill kay igo diha mang mo ato mamalit mulakaw unya dito na sa layo mo sakay. Okay, mauna ang atong kuan karon mga
2: kinaiya ng mga programa, no? Ka party sa atong sandugo celebration.
1: Celebration. Oh.
2: Yes.
1: Okay. Unsa atong lakbitan pud og isgot Sir Hill kay kuan man gyud? ugmang adlaw na amanggoy gipatigayon kanunay kada semana duha ka adlaw ni Martes ug Miyerkules na gipatigayon nga kuan nga capacity development sa mga tanan kapitan ug mga pala, mga unsa tawag ining mga barangay officials, at least kada barangay na ay lima plus nga representative plus usa ka kuan kanang mga kuan mga presidente sa mga people's organization, sir. Unsa ang gituki di anang capacity development program nga gipatigayon sa local government affairs o LGA o ang mga una ay di una ang OPA o maghatag mag, kasayuran maghatag og mga technical expertise nila para sa pagpanguma o sa humay mapahumay man mapaprodukto man o unsa pa man nga mga lagot mon OPA na unsa ang sunod gilangkuban pod sa atong OPB pagkabahin pod sa mga livestock pamuhi og manok baboy na adito o mo kuan pod unya ang sa hapon Sir Hill naa pod ang kuan kani kanunay gyud ni dili mawad answer nga naa ang atong provincial legal office nga mo takol anang problema lagi ining atong mga kairuan.
2: Kana nindot kay ni ano ato laning palapdan og isgot ning regarding ani ato ang ado naman tay ordinance.
1: Ordinance, yes sir.
2: Ordinance naman
1: na ay karaan ug naa ay bago.
2: Oh, doon ay amended no. So karon gipakadak-an ni nato kaning ato ang kabahin aning atong mga iro ug mga hayop nga latagaw labi na dinha sa kadalanan. Sayod da na karong mga pipila ka mga nangagi nga mga adlaw daghan kayong mga nadisgrasya aning ato ang mga iro nga latagaw. So mo ni niya nga siguro sige man tag balik-balik ani sa ato ang mga
1: yes.
2: programa.
1: Dugay na gina sir.
2: Dugay na nato ning gibalik-balik at tungod kay daghan gyud kayo ang nadisgrasya sa mga kuan niya. Ang pait pagyud ani kay kun dunay man ang mga disgrasya kabahin ani atong mga latagaw nga mga iro may tabo ana nga kaugalingon imong bulsa ang mukuot kag kaugalingon kwarta para ipa-hospital ka para patambal dili mo acknowledge ang uban nga tagihan og iro nga galatagaw kanang galatagaw ba di na mo acknowledge nga ilan ang iro nga nalasmagan yes, or nakadisgrasya no so pait kayo nini nga supposed to be ang ato ang kaning mga barangays mga barangay nga diin duna unta sila mga ipahigayon nga pagpanakop ng mga latagaw nga iro ug di ba ning suggesta kadiadto nga dunay inventory sa tanang barangay regarding ng mga iro sa ilahang mga kabayan no manang ilahang mga residente dinha sa maong barangay so dunay inventory ug dunay butangan nila ba na og kaning seal butangan nila unsay uban ba nang ibutang og
1: registro gyud sir
2: registro
1: gyud oh.
2: Kay para gyud nga kun
1: makibaw gyud sa tagiya
2: kun duna galing magganing mga disgrasya kinala manubag siya sa maong responsibilidad niya kay dili niya ni mag kinabi na karon nga kaning atong musli tong mga karsada diri sa atong lalawigan sa Bohol puro sa mga simentado so kusog na managan ang mga sakyanan no. So any kadisgrasya so ayaw lag kanang dili maintimano no kay nay uban di na lang mo reklamo pero murag ma grabihan na gani dyan ay daghan na nga matay so unsa may solusyon ni nga da na manggud ang mga ordinansa nato ang mga barangay officials inyo ning tulubagon inyo ning pagpatuman sa ato ang mga ordinansa ako nakakita kog na disgrasya ang iro dinha sa ato ang barangay dinha sa Panglaw looy kayo kay padong mo
1: trabaho
2: nya na disgrasya nya ato ang nakalapok ayo gani kay wa mabundak ang o kay ga helmet pero gataki ang so diwa gito kasod og trabaho pilay na wa adto niya sa iyang income para nang adlaw
1: So maulagi sir ang ang atong PLO, ang Provincial Legal Office, sila mismo ang duha ka attorney mismo ang mo explain sa maong mga ordinansa. Kani adto pa man diyan ni Sir Hill na agi ang sa usa ka barangay o ang chair anang grupuha para sa pag panghipos o pag patupad anang ordinansa sa barangay, ang chair ana ang barangay captain.
2: Yes.
1: Unsa ang mga miyembro ana ang atong BHW, ang atong head sa tanod, ang ang mga naapoy kagawad o gilangkuban ni sa mga unom hangtod unom ka miyembro. So mo na ang naa malagi unta nya kada barangay na sir unta. So naa dito sa ordinansa kada barangay naa silay dog pound in pounding.
2: Yes.
1: O naa silay mga naasidyo sila yung hipos, manakop. Kundya naapod, kay naaman ang atong OPB para sa katong mga
2: pakatlian.
1: O pakatlian, o kanang mag-injection sila dito sa rabies. O tanan. Kundya, yes. Coordinated tanan ni sa barangay. Muna nga, kanunay na, balik-balik sa atong Provincial Legal Office, panahon anang kapdeb lagi. Unsa sa kasigig pila na kaadlaw sir nga
2: halos
1: malukop na dito sa mga nagkalain-laing barangay, nagkalain-laing mga lugar, lungsod. Parehas ang pangutana sir Hill. Karon ko no kay agi-explain man una sa atong OPA sa atong PLO nga awa katong Animal Welfare
2: Act.
1: Oo. So mao may unang gi-explain. O di syempre dili basta-basta tamag.
2: Patay.
1: Bawal mag
2: bawal patay. Kurintihin
1: ang kurintiho nang
2: as. Pero dagmalan.
1: Bawal pusilon. Nya ingana unsa napay organization sa
2: barang
1: bark o nga pwedeng pwede ko nung hatdan sa mga iro. Pero man lagi pud sir ambot mao nang ang pangutana sa mga kabitan. Nag-provide sila og dog in paw unsa kanang naalagi ang problema nila kanang sa implementation na kay kanang mo kanang wala silay kuan kanang budget para sa pag kuan na pag buhat anang kay ila pamangkuno na pakanon kay di mangkuno basta patyon.
2: Yes.
1: Maghuwat pa man nga or
2: mabuang na sila ang kids ito.
1: Kana po ingon lagi kung mabuang na sa among kids naabay kuan kuno ang OPB nga mag inject nila o kanang before kanang preventive preemption sir para papaakang ka dili ka ma
2: parehong gihimo ni Dr. Margie.
1: Yes.
2: Ato okay. Shout out na si Dr. Margie kay maayo kay na siya og bahig mga animal kay
1: yes.
2: doktor sa doktor mas animal si Dr. Marjorie.
1: Naputay amigo dito sa Katigbian Sir Hill kagawad na siya. Pag mo speech ganis siya ako doktor ko og
2: animal.
1: Animal. Doktor ko sa mga animal. Bitaw. Kwan, veterinary doctor na sir, no? Tawagan na. So maulgi, ang resulta karon sa mga kabarangayan, di, na ay madisgrasya. Ang common nga problema, why mo ang kulagi sa iro?
2: Tinood, kapila na gina mahitabo, no? Ako, kanang ini kadis gracias iro di mo angkon pero tuan ning uli ang iro kay kaning iro once masakitan
1: muuli na sa ilahan
2: man gyud sa ilahan ya dili man deny na nimo nga dili na inyo ha. The only thing is pasayon lang ta tungod kay wa may inventory ang mga barangay kun kinsa gid mga tagiya ng iro labi na ning nga iro aning mga kadalanan no nga iniga nara din na manggilubog ano po ning iro nga ana magyud mo lubog ng mga siminto, ng mga...
1: Init ba, sir?
2: No.
1: Oh.
2: So, niya, ini ka-disgrasya, ay ko yung nga, dili mo, nga, muli, mangina. Pero, napoy usa ko, ana, kanang ang barangay mismo, wa, yung may inventory sa mga iro nga, diha sa ilang mga lugar. Kaya yes, kung inventory pa na,
1: may kailan ba, na sila, sir? Nasa mga picture.
2: No,
1: sumuni buhaton at itong komite nga gitindog base sa ordinansa nga ang mag-chair gali sa komite ang barangay captain.
2: Yes.
1: So naay barangay tanod, naay BHW.
2: Yes.
1: So gilangkuban na sa unom katao. Unsa
2: namagod do tay sayo, no?
1: Di pa kuno igo, sir, ang pangutana sa mga kapitan.
2: Namagod tay sayon nga solusyon. The only thing is gigama lang ng kuan ba kanang rason ng mga inana nga naay daghang latagaw nga wa nay mo angkon og kuan mo nay padakpon kung latagaw manggalig kung wa gyud mo angkon nga ilan ang iro mo nay padakpon no
1: Sa oh, kay ang problema ba sir kay pananglitan makasa, di damdi sa ordinance nga apil og kapriso ang tagiya kung di mo bayad. Unsa sila gud unta ang mobayad? Ang problema lagi kung way mo angkon so diya na magtudtod. Nya naarbay ikaso ra bagjud kuno na.
2: No, pwede man kasuhan. Pwede gyud na. Pwede kasuhan nimo ang tagiya. Kung dili gyud mo deny gyud siya, mo nang alanganin po ka mukiha kay mo dinay man ang kuan pero duna na gani mo lagi na atong gingon nga kun duna pay inventory sa tanan mga kabayan og tagpila iro duna ay litrato sa ilang iro di gyud na maka deny pwede na gyud na kasuan pwede na maka compensate sila sana nagangana nga din sa Gracia usahay po ning ato ang mga kapitan o ato ang mga kani mga barangay officials mo naragtan-aw og kalendaryo kay gahuwat og horaryo. Maunya mao ni karon basig mulihok na ni sila karon.
1: In fairness sir, mao lagi pud na ang problema nila lagi. Kung paghipos lang jud kuno, dali ra. Kay pwede man nilang lakturon kung way mo reklamo. Ang problema mao lagi na sir Hill, murabag sa human rights. Ang problema tanawa. Panahon nga mabidyuhan na kay nakita nimo nga o naka video na imong gipusil ang iro, imong gibunal-bunalan.
2: Patay ka din na.
1: Kung anda dyan, kanang walang welfare act da dyan. Diyan na anda dyan yung bukod ang, naagihapon ang
2: animal. Daghan kayo na.
1: Oo, animal rights.
2: Kay, daghan kayo na nakasuhan o ginanan.
1: No? Oo.
2: Pero
1: pag naka-aksidente og tao sa hill, kung dili prominenteng tao ang ma-aksidente, baliwa lang.
2: Why action?
1: Why mangangkon sa iro? O mao na yung problema lagi. Anang in opposite kay ang problema sa responsible
2: pet ownership.
1: Ang kuno unta, di ba sir? Ikaw na am kay iro, kapila na ka nakatubos.
2: Pag makabuhi. Kaduha ko nakatubos din na sa kadang dugpon sa city, no? Mahal malaba kay tag 500. So mukha na nakagawas lang sa gate kay na nakabuhi inana pero gidakop gyud kay mas lami ang tudakpon to na ay kular kay siguro man gyud nga
1: sigurado Thompson sir
2: Thompson sa tagiya pero mao lagi mo na inaay naka gidha gani akong amigo nga ang gilahang iro dinhingsod na gyud sa ilahang gate dinhingsod na gyud sa ilahang compound gidakop gapon
1: bisag-bisod na
2: bisag-ningsod na din to tungod kay nakitaan nga galatagaw ang ilang iro niya nakuan inaneng
1: pero nga nung mga kanang daghan hangtod karon na aman lagi mga latagaw sir Hill nga
2: unsa aon po na magdakop nga mo yung magdi man na madakpa na mo kay
1: mamaak
2: abtik mo dili mamaak kanang abtik kuno mutago kuno ng mga iro na mas bright pa yung iro kaysa nagdakop.
1: Mas dali dili gidakpon ang naitagiya kay.
2: Oh, malis madak lami kang tagiya kay dali na madakop ba.
1: Mao lagi na sir Hill, hesitant po ang atong mga barangay pananglitan. Daghan man sila sa naam ko no pud sa ordinance nga tugutan nga pusilon pero 22 ra ang 22 o nga pusilo dili ko no. Kay di man pud tugutan ang kurentehon, dili pud pwede tugutan ang pag-dispose na sa mga iro nga bunalan.
2: Minumdo man ko sa una, Ben. Hapit naman itong oras, no? Nga, kadtong daghan bang mga og iro?
1: gamay
2: rin iro na kalsada.
1: Maulig eh?
2: Oo. Sa mga on pag iro ni mga tao.
1: Dakpon man karoon ng mga og iro, sir. Dakpon po nung mamaligya na ay mga multa.
2: Mauna na. Mapriso pa ganit. Ang iro, galatagaw ng kalsada. Ayan, tagnay, daghan baksan po itong ibuhi rong ipakaon ng mga iro. Oh, dasi kagawad engineer. Jerry ngo siya nga. Kuana ko no.
1: Nay ordinansa, ibalik ang
2: balik pagkaon sa iro.
1: Oh, daghan jud mga unsa rinon.
2: Lamil ba nang kusaho sa iro? Engineer.
1: Ang kalderita sa rin, malipat gani ka, murag kan dingpod.
2: Malige. Hinaot nga matutukan gid nato no sa mga barangay officials sa ato ang mga BLGO kay naamanggol mo sa frontline mga sirs ng mga mga kapitan kamo man ginaa sa frontline so imoa ang naing nani diri sa tagbilaran ako ginapirming isulte bisan og ko ano kana si Bert Remulador kapitan Bert Remulador mo na sundugan inyo nga do na gi will nga kana manakop og iro matos mga bahay nga
1: ingno na mga asa man ang lugar sir. Poblasyon?
2: Poblasyon 3.
1: Poblasyon 3, ha?
2: Oo. Moingon nga, kanang Captain Bert, unsa may kwadro diyo, matay kadugayan po sir, kay buhian po putong mao may istorya, matay kadugayan po sir, ni kanang bag-o pa, mga usang simana, gipang dakop to, ilang iro.
1: Oh.
2: Pero nakataon-taon, gibuhian na po. Mao na higayon po nga, imuhang pamultahan ng mga gipang buhiang iro.
1: Kaya, ulagi kay... Oh, tanaw ha, bawal ka unon.
2: Kaning
1: bawal pwede bunalan.
2: Kaning pag multahan, ben, pwede naman na kayo kay ngano. Na maghihigayon ng mulukat ng mga barangay clearance ng mga tagiya din ha. Ipatong ng mga multa din ha sa kanang
1: buhok. Oy, naaki kaso ha, ang imong iro.
2: Oh, imong iro, gibuhian, diar, koan. Ana, ipatong. Aron yun ma, koan. Kay, na, labi na magdali huwag kanang lukat o barangay clearance ha. Imoy dakuha man akong bayronon tungod sa mga patong nimo nga naa ang imong kanang violation kanang pagbuhi sa imong iro, di ba?
1: Okay sir, napupos po dengan atong usa ka tunga sa oras nga paghatag og kasayuran.
2: Hopefully sunod paminaw. Sunod na tong isikuan ani hisgutan pirmi na
1: to ning iro. Si nasa Facebook live sir si Ayadi Bernalis Dosada Tabige. Is watching maazong pagpanood diya, ma'am.
2: Dunia ang barangay official sa San Agustin Talibon ni Sian Elaine Talibien, no? Mayang buntag ni mo din na, mayang udto ni mo diya kagawad.
1: Okay, Sir Hill.
2: So, naman tayo oras. Kuingon na lang kung nga salamat sa inyong pagsubay ni itong programa. Mayong udto, mayong pagpanood to kaninyong tanan o sa kanunay, abante buhod.
1: Okay, daghang salamat DYRD, daghang salamat sa tanan natong mga suking paminaw. Daghang salamat diha sa control room si Engineer Kahis para sa atong pagpaluyo na ini. Og sa kinatibuk-an sa nagpaluyo na atong programa, sunod Lunes pohon pod, sa kanunay, Sir Pere Popolo Abante Bohol.
2: Mm-hmm.
0: Kini nga sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Gisaliga!

0: drink responsibly.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra
2: Extra paspas, extra galing.

0: Protein that is for...
1: Usapang immunity gap.
2: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
3: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
4: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
5: Immunity gap na yan.
6: Help stop immunity gap.
7: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
8: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
9: 100%.
10: Based on RENI with proper diet and exercise.
11: Help stop immunity gap.
12: Mag Selene Plus araw-araw.
13: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ilong Ranger?
15: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
14: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
15: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
14: Sipon agad?
15: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
16: Mag-Milzep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep Z Plus 40 with zinc agad.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
19: doctor. Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
20: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
21: Rexino Forte!
22: Mas paspas, banat sa upat!
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
17: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana nasakitan siya og gipon, wag yun katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wako gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko cotton buds. Unya gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga Plus. Unya ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa gipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila ka minuto, kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang gipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
26: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
27: sakit.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, 5 pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mocha Frapp for...
10: Aray! Sakit na ng katawan ko.
9: Wait lang sa orders po!
11: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Marielle, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
11: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
15: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
14: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Ang baha, balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Siguro kung mga mga galagi bulikan sa atin sa Hanis Bake Shop, lamian nga torta in sa mga impanada bibingka siyo pa uguban pa Hanis Bake Shop. At doon nato mga igala ang mga produkto sa Hanis Bake Shop. Mapalit nato diha sa BQ Mall, sa Alturas Mall o diha sa Island City Mall. O para sa iyong mga order, pwede ka mong mudiritso dito sa main brand sa Hanis Bake Shop. O blasyon nung sub-sulway. Masa diha ang nindot kayo ng refreshment parlor sa Hanis Bake Shop. Masa na ganag lamian nga pagkawin. Sama sa dinuguan o butog, tumaya, sekwanti, spaghetti, fried chicken, humbang, baboy, pansit, o dekhan pa sa Hanis Bake Shop. Heaven Little.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
1: Gala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-o nga Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo nahimutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga taga-Luon, Calape, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kani maparehistro sa LTO. Busa adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon, tuol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
2: D-Y-R-B. Balita, balita Pilipinas.
3: Babala ng BSP, bawal yan at pwedeng ikakulo. Narito po ang Frontline Report.
4: It's not an original. It's not, would not reflect what accurately was printed out or appeared on the screen.
5: Photocopy now is considered as an original.
6: Naging usap-usapan ang bahaging ito ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa usapin ng kopya ng mga ebidensya. Naging laman tuloy ng debate online kung ituturing na rin bang original ang mga dokumentong photocopies. Ipinunto kasi ng prosecution lawyer na si Attorney Amando Legutan na base sa panuntunan ng Korte Suprema, pinapayagan ang paggamit ng photocopy bilang original evidence. Pero di pa rin napigilan na kumalat ang mga meme. Naging printing shop na raw ang impeachment court. Pero ito ang iba. Dahil pwede na rin daw maging original ang photocopy, pwede na rin nga bang mag-photocopy ng pera? Kumalat ang mga ganitong larawan online na nagpapa-photocopy ng peso bills. Paldo-paldo tuloy ang netizens. Easy money, ika nga. Pero hinay-hinay lang mga kapatid. Sabi kasi ng mismong Bangko Sentral ng Pilipinas, bawal yan. Ayon sa BSP, bawal mag-reproduce o magparami, kopyahin o gayahin ang anumang Philippine banknotes nang walang otorisasyon mula mismo sa Central Bank. Kabilang na dyan ang pag-imprenta, paggamit ng imahe o eksaktong replika at pag-photocopy ng pera. Yan ay kahit pa na-imprenta ito ng black and white, colored o kombinasyon ng mga kulay. Ang lalabag dyan, posibleng maharap sa 5 hanggang 10 taong pagkakakulong. Paglilinaw ng BSP, pwede naman nilang payagan ang reproduction ng ating pera. Pero dapat, para lang yan sa mga hangaring may kinalaman sa edukasyon, kasaysayan o pangongolekta na makakatulong sa integridad ng Philippine Peso. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.
3: Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
7: Ang mangyayari na

0: of Attorney Jeremy Lotok, who is a seasoned NBI investigator, a lawyer, NBI lawyer. Sasabihin naman niya po, bakit at paano nila sinuri yung mga ebidensya, yung mga video na pinakita at inauthenticate dun sa testimony ni Senior Agent Kalilong. So ano yung istorya doon? Paano nila? Ano yung naging resulta ng kanilang investigasyon?
1: Nasa ikalawang linggo na ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ngayong araw ng Lunes, July 13, ipepresenta ng prosecution bilang testigo si Attorney Jeremy Lotok, Regional Director ng National Bureau of Investigation o NBI Bangsamoro Administrative Region for Muslim Mindanao. 11 trial dates ang panukala ng prosekusyon para maipresenta ang kanilang mga testigo at ebidensya sa Article of Impeachment laban kay VP Duterte na assassination plot, grave threats at inciting to sedition.
2: Ito po, sensitibo po ang aming unang ibabalita. Nasawi ang tatlong magkakapatid sa kanilang apartment sa Quezon City matapos makuryente.
3: Hindi pa malinaw ang sanhi ng pagkakakuryente, pero isa sa mga tinitingnan ay ang kable na posibleng sumapit daw sa kanilang sampayan. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel.
4: Bakit napuntunan na ito?
5: Nakadapa pa sa tila balkonahe ang tatlong magkakapatid na yan nang datnan ng mga rescuers sa inuupahang apartment sa Barangay Piñahan, Quezon City nitong Biyernes.
6: Hoy, buhat kayo mga lalaki!
5: Unang nailabas ang babaeng pangalawa sa magkakapatid na edad 15 anyos. Pansin na tila may lapnos siya sa mukha. Nang maihiga siya sa stretcher, nakitaan din siya ng tila lapnos sa may bandang tiyan. Magkasunod namang naialis ang 19 anyos na lalaki na panganay sa magkakapatid at 12 anyos nilang kapatid na babae. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, lumalabas na nakuryente ang magkakapatid.
7: At itong pangalawa sa magkakapatid ay lumabas para kunin yung kanilang sinampay. However, bigla daw siyang sumigaw ng napaaray. Kaya sumaklolo yung kanyang panganay na kapatid at hindi na rin siya nakabalik, kaya sumunod po itong isang kapatid nila.
5: Nang makita raw ng pinakabunso o pang-apat sa magkakapatid ang nangyari, agad na itong humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Nadala pa sa ospital ang tatlong magkakapatid pero namatay din kalaunan. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng pagkakakuryente ng mga biktima.
7: Merong wire na parang sumabit doon sa kanilang sampayan. So yun pa po yung chine-check natin kung paano po nangyari yun. On Monday po, as per coordination with the QCLGU, mag-i-inspect po yung kanilang engineering department doon sa building.
5: Sinusubukan pa ng News 5 na mahinga ng panayam ang kaanak ng mga biktima, pati ang may-ari ng paupahan. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5.
2: Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Mas maraming testigo ang inaasahang ilalabas sa ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil dyan, masahaba raw ang araw ng paglilitis. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico.
8: Pundasyon pa lang daw ang mga testimonya ng unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong ayon sa House Prosecution Panel. Para yan, sa Article 4 ng impeachment case, ang umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta at dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya bukas, mas palalakasin daw ito ni NBI Regional Director Jeremy Lotok na siyang tatayo sa witness stand.
9: Itong mga darating na linggo, ang makikita natin yung bahay na mismo ang itatayo.
8: Idedetalye raw kasi ni Lotok ang resulta ng investigasyon sa nasabing video ng pagbabanta umano ng bise. Kung usapin naman daw ng authenticity o kredibilidad ng video para kay House Prosecutor Laila De Lima, wala nang dapat pagdebatehan. Dahil ang mismong defense team ng bise, ginamit ito sa impeachment court.
10: Kasi sila mismo, yung kabila, napansin niyo po na actually nagpakita rin po sila ng certain portions of the video. So admission po yon, nagpapakita na wala silang kine-question sa authentic pagdating sa issue ng authenticity.
8: Una nang iginiit ng kampo ni VP Sara na freedom of expression ang ginawa o manong pagbabanta. Sa mismong trial naman, bumuwelta ang defense team na kailangan munang alamin ang context kung bakit nasabi ito ng bise. Pero para sa House Prosecution,
10: there's no such thing as conditional threat because threat is a threat.
8: Hindi rin umano nakipagtulungan ang kampo ng bise ng imbestigahan ng NBI ang umano'y Oplan Romanov. Wala pang tugon ang defense team sa mga pahayag ng prosekusyon. Bukod sa NBI Regional Director, isasalang din sa witness stand ang mismong Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez na sa ngayon ay isa palang regular na witness. Pwede siyang gawing hostile witness pero mangyayari lang yan kung magmomosyon ang prosekusyon. Kapag hostile witness, ibig sabihin may conflict of interest ang testigo sa ini-impeach na opisyal. Base sa Court Rule 132, Sections 10 to 13, kapag hostile witness, maaaring tanungin ng leading questions o tanong na nakaporma para ipahiwatig o idirekta ang inaasahang sagot. Sa Miyerkules naman, balak isa lang si House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol, posibleng mas humaba ang bawat araw ng paglilitis.
11: So we expect siguro a long trial date on Monday just to try to finish the direct examination, the cross examination, the redirect examination and the recross examination.
8: Bukod sa mga testigo, bukas inaasahan ang paghahain ng memoranda ng prosekusyon at depensa kaugnay ng hiling na ipasabi na ang tax records at bank records ni VP Sara at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5.
2: Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
12: Balita, balita, Pilipinas.
13: Way balinay, di way RD kanunay.

0: na sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by SureMed. Medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo. FDA approved.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
8: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
9: 3 times faster.
8: Mongi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
9: New Alaksan Extra.
8: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
9: New Alaksan Extra.
8: Extra paspas. Extra galing.
10: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sami sa ako mga apo.
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
11: Uy, what ako?
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan.
14: Happy Fiesta!
15: Kinahanglan, extra ang anda.
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
18: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
20: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
21: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
22: Makabuhay.
23: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Higala kumustag maayang adlang Lunes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag o pagtagad. Yado mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man, nugilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. July 13, 2026. Like suwat ang puno sa mga itong paghahatag at pagtagad and this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan, og Elaine. When you stand by Elaine, alang sa mga suwat. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong panan-aw o nindot na panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
Was pong standby, alas sa suwatan pong atong paghatagag pagtagad. Dini siyempre sa atong tuluman nun. Sensory, Ate Arlene.

Sa atong kinabuhi, kita dapat ang magdesisyon, ate. Dili ang ubang tao. Kini ang mga butang nga ako nakatunan sa akong kasinatian. Tudi ay tawga lamang ko sa pangalang Elaine, 25 anyos o kasamtangang nanimuyo. Dinhi sa probensya sa Bukidnon. Matad pa nila pag-abot sa gugma praktikalan ang uso. Sa babae, importante ang security. Pag-abot na sa financial nga aspeto. Ate, maukinihinungdan nga, may padangat ko sa kong kasinatian sa kinabuhi. Pamasin makahatag kinig pagtulunan sa mga kadalagahan nga naminaw karon. Dapat dili kita padalos-dalos sa ato mga desisyon.

abi mo ate. Sa dibuo kong kinabuhi, kaduharagid ko nakauyab. Kay dili ko mahilig, ana. Gani, college na ko sa dihang, nakabaton kong hinigugma. Sa dihang na-met na ko si Marlon. Schoolmates mi ate. Dili man mi pariho o kurso nga gikuha, apan kanunay ming magkita sa may eskwelahan. Nagsugod ang tanan sa dihang adun na kami acquaintance party. Siyag yun ang ako napansin, ate. Og nagpa-cute siya nga rikan ako. Humaniad to, matag magkita mi sa campus. Iyagid kong tagdon. First year college ko na di gayuna. Sa tinuod lang bet pod na ako si Marlon kay gawas ng ambungan, basketball player kini sa ilang department. Daghang mga babae ang nakagusto kaniya. Apan, sa ako siya gapa-flirt ate. Fast forward, nagsugod ang tanan sa dihang ginahulatan ako niya sa kong klase. Tapos, sabay mi nga manguli. Ate R.

Abi mo ate. Iya sa kong ihatod daan sa kong boarding house, ayaw siya mapauli. Usahay sabay ming manihapon. Wala pa siya formal nga pagpangulitaw ka na ako. Pero nagparamdam siya ate. Hangtod may abot sa punto nga nanguyab siya. Pila ra may sugilanon. Naging kami ni Marlon. Pagkabalo sa kong mga barkada, ganahan kay sila kang Marlon ate. Kay lagi gwapo uga basketbolista. Mataguli na ako sa amo, ginachika na ako sa ilaha ang mahitungod ka namo ni Marlon. At tunguna, buto kayo sila sa kong boyfriend. Ilabi na ni atong nailaila na nila kini sa personal. Sadyang nibisita si Marlon kanako sa among balay. Miuban siya nako sa akong pag-uli kay gusto niyang mamet ang akong pamilya o mga higala. Ate, sa tinuod lang maulaw unta ko sa among kahimtang. Apan gihatagan kong assurance ni Marlon. Ngaw ako'y dapat ikaulaw kay pariho rami nga pobre. Sa tinuod lang sakto-sakto ra gyud ang among pamuyo. Parihong dunay trabaho sa usa ka dako nga farm company ang ako mga ginikanan. Apan na nakaapan, daghan pod bi managsuon. Busa di gid malikayan nga usahay pitos mi. Pito mi ka managsuon ate, ug akong ikaduha. Ang ako magulang nga lalaki mas gipili ang manarbaho kaysa mi eskwela ug college. Ako ang unang nakakolehiyo sa amo ate. Ug pinaagi sa tabang sa Unifast. Nakalahutay ko ate. Ug nindot usab ang dagan sa mong relasyon. Kay buutan man si Marlon. Ug masinabtanon kaayo. Bisag palibutan siya mga flirt nga mga babae. Wa mi sukad nagka problema. Kay masulti man siya ate. Nga doon na siya'y hinigugma. Ug kana mao ako, Ate R.

Abi mo, ate. Bisa na kami sa school campus. Magkipag-holding hands siya nga rin ka na ako. Murabag proud kayo siya sa mong relasyon. Ako na lang usahay ang maulaw, ate. Sa pagpanglabay sa mga bulan, natapos ang first o second semester. Nagsugod na usab ang unang semester sa second year. Wala namo na malaya ni Marlon nga mag-isa na katuig ang among relasyon. May abot ang una namong anniversary. After sa among last nga klase na nga on misa sa ka-fast food, gispend namo ang among tibuok kagabion nga kami lang duha. Ug dunay nahitabo tali ka namo ni Marlon, ate. Dili man kini dapat mahitabo, labi na nga pareho pa mi sa diante. Apan, wala na namo nalikayan, ate. May na lang nga wa ko na buntis. Before nag-end ang among klase sa second semester, nagka-pandemic. Ug tungod sa COVID, nanguli mi nga mga estudyante sa tagsa-tag sa kalugar. Pagka third year online ang among klase, wala kay mi nagkita sa ko hinigugma. Gimingaw na kay kung ito kaniya, ate. Pero salamat na lang kay magka-communicate mi pinagi sa video call o sa messenger, ate. Matag-adlaw gid bing istorya ni Marlon. Nahuman ang school year nga higpit paghihapon ang health protocol, ate. Sa fourth year, padayon gihapon ang online learning og module, ate. Stricto gihapon ang COVID. Yadi gayuna. Bawal gihapon ang face-to-face nga klase. Gusto na ako magkita na ni Marlon. Apandili pwede. Lagyo mi, ate. Gani, ming graduate na lang mi through virtual graduation. Nagkita lang mi pagbalik ni Marlon, August 2022. Di na ko'y kalimod, ate. Nanghigayo na doon na nausay na itabo ka na mo. Ug human ni adto, nananghid siya nga manarbaho siya sa Cagayan de Oro. Ug sabtang magkalagyo mi na inang litaw ka na ko, ate. Tagaamong lugar usab. Apan gikan kini sa may kaya nga pamilya. Nasalay farm o mga negosyo. Tawgon ta lang sa pangalang Alejandro. Sama kang Marlon. Ambungan usab si Alejandro, ate. Apan magkalahi ang status nila sa kinabuhi. Dali rang nakuha ni Alejandro ang approval sa akong mga barkada kay lagi galante kaayo kini, ate. Mas buto sila kang Alejandro kay lagi adunahan. Samtang si Marlon doon na may trabaho apan ang sweldo minimum ragyod. Sila ang nagkumbinsi kanako. Sugdon ko sa Alejandro. Salaktad, ate. Gidawat ko ang gugma ni Alejandro.

Samtang kami ni Alejandro padayon sa mga relasyon ni Marlon. Di kayo kabalak ang kilagyo man mi ni Marlon, ate. Gitago ko ang tanan. Matawag ta nga nakasala ko sa mong relasyon ni Marlon. Apan sakto nga ako mga higala. Lamang si Alejandro. Tungod kay hayahay na ang akong kinabuhi kung kami ang magkadayon. Apan di ko tuyoon, ate. Batiyon ko kabalaka, what if masayod si Marlon? Matagkarunugon niya ate magtabi mi sa kumabarkada. Alejandro ang ilang gusto para kanako. Secure na ang akong kinabuhi o kaugmaon. Ugay lagi LDR man mi ni Marlon, mas naging close ko si Alejandro. Ug doon na mga nahitabo, tali ka na mo. Ug ako magdahom, ate. Magbunga kini. Naproblemahan kaayo ko, ate. Naglibog ko sa ngayang buhaton. Apan sa diyan, miingon si Alejandro nga magpakasal na mi. Kay lagi makabato na mig-anak. Wala ko magduha-duha. May sugot kung mapakasal kami. Wala ko'y choice, ate. Buntis na ko. Pilar may sugilanon. Namalay sila Alejandro's balay. O giset gilayon ang among kasal. Apan wa ko magdahom, ate. Doon ako'y usa ka barkada nga traidor. Iyang gisultihan si Marlon. Akaslo nun ako. Nakalitan ko, ate. Sadyang kalit pibisita si Marlon sa balay. Gusto niyang klaruhon ang matuod. O sadyang miangkon ko, ate. Wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Sadyang mihilak siya. Nasakitan siya pag-ayos na nahitabo. Huwag siya magtuo. Nga mahimo ko kini nga to kiniya. Speechless ko, ate. Ambot ba? Wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Hilabihan kong hilak. Gusto ko mag-sorry. Apanasayod ko, ate. Nga dili kini enough para makuhaan ang sakit kayang gibati. Dagan siya pangutana nga rikan ako. Nga di na ako matubak. Hangtod bingon siya, ate. Wala ko na siya mahimo. Kung final ng akong desisyon na magpakasal kang Alejandro.

Ambot ba, ate? Sukad nga may biya si Marlon. Way gabi nga di ko maghilak. Gisakitan ko pag-ayo. Hangto na kadesisyon ko, ate. Nga dili una magpakasal kang Alejandro. Nakiksulti ko sa kumaginikanan. Hilabihan nilang sukuwa, ate. Maulawan ko no ang among pamilya. Ate R. Akip si Alejandro ang iyang pamilya. Nasuko nga rin ka na ako. Apan, ate. Maoke ni ang bugtong paagi. Nga mahatagan ko unog break ang akong kaugalingon. Miapas ko kang Marlon sa Cagayan. Hilabihan niyang lipaya, ate. Huwag matod niya kanako. Dawato niya ang akong anak. Kaya niyang isakripisyo ang tanan para sa mong gugma. Magbisaad siya nga mahalon o palanggaon ang akong anak sa masayang tinuod nga pagmahal nga di kanako. Ate, sa pagkaroon, nasuko si Alejandro iyang pamilya nga di kanako tungod sa akong gibuhat. Umuokin ni hinungdan. May padangat ko sa akong kasinatian. Pinagay sa mong tulumanon, ate, ang hinaot ko. Nga ila ko masabtan. Huwag mapasaylo. Dinhi na lamang kukutob. Sincerely yours, Elaine.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
2: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-hinay na wala na sa dangiyang pula-pula sa kong mata. Trufo Bernaldez Jr., taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan tungod sa Megaman.
4: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, panunay mulagsik, pero di nga kumakuanan kung unsabay akong ibatik. Kanya, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika kay naata na doon. Sumay akong ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kadang imong trabaho, Rajib nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Ako gibati dayo niya, lagsik man dita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Salamat ka nimo, Elaine. Okay, dili una kita sa itong mga text messages. Sa 0917-159-5812. Usbo na ko, 0917-159-5812.
1: Sana di mo binabale, wala ang lahat ng ating...
0: Atiyar, dapat dili gyud. Paasa, luoy kayo yahang pamanhunon ati R. May give up siya nga doon na sila umaabot nga anak. Victor o Kahaway, Gindulman Bohol. Ati R, listad kayo yahang gihimo. Di na siya basta-basta makapauli sa ila. Ayan, natingali kung okay na ang tanan ate para sa yahang pamanhunon. Sally of Santa Catalina, Negros Oriental. Ati R, grabe ang gugma ni Marlon. Swerte siya nga gidawat gihapon bisan og nakasala siya og nakabaton pag anak sa lain. Isay o Basak, Mandawi City, Cebu. Sana all duha ang nagmahal pero andam gid siya nga ipaglaban. Ang iyang anak ay I'm sure. Mga mahangit si Alejandro, ilabi na nga doon na sila ay kaya ate. Chris of Mabigo, Canaan City, Negros. Ate R, para na ako, okay lang nga mo, desisyon siya. Mientras wapa sila nakasal, kaysa makasala siya ate, tama lang, nagpakatotoo siya sa iyang emosyon. Dili man kwarta, importantes kami niyon ate. Bisan, og dako kinig mahimo para sa bagong magtiayon. Lori of Tagbilaran City. Agree, no? Nga dili man money lang gyud ang hinungdan para sa magpakasal, security lang gyud. Importante gihapon ang love. Tama lang nga nagdesisyon siya. Okay, sige, diri una kita sa itong mga entry sa atong Nance Million Bonanza. Hi to Ronnie Canietti of Kalatagan, Sambuan, Cebu. Angelien Ruedas of Liluan, Cebu. Yulin Buzon of Sitio Bungan, Green Hills Road, Kabangkalan, Mandawi City. Mary Joy Ohomawan of Candabon, Sikihor, Sikihor. Regina B. Colagbang of Dumaguete City, Negros. Delia Yapi Comayas of Baye City, Negros Oriental. Evelyn Hadrake of Armenia, Malabuyok, Cebu. Concepcion Baguio, Oporokdo, Salag, Tabugon, Cebu. Lillian Rodriguez of Poblacion, Mabinay, Negros. Betsaida G. Gabizon, Oporokuno, Baod, President Carlos P. Garcia, Bohol. Jennifer Ann Tapales of Mabinay, Negros Oriental. Elizabeth Kilingwen Licious, Oporok sa Iskan, Hulao, Hagna, Bohol. Ninita Albesa of Hindang, Leyte. Edelberto Oliva of Panga District, Tagbilaran City, Bohol. Marilyn Sartagoda of Barangay Sandayaw, Gihulgan City. Isalita Yankin of Kalimbuhan, Quezon, San Carlos City, Negros Occidental. Andrea Ligues of Baye City, Negros. Hi to Zosima Gliocam of Cambunok, Santa Filomena, Alegria, Cebu. Tianmar Rimolano of Malaunay, Valencia, Negros Oriental. Roselda Mi Flores of Barangay Tagbino, Valle Hermoso, Negros Oriental. Marisa Apiag of Samak, Mabinay, Negros. Elaine Makinano of Bakong Anda, Bohol. Chloe Anios of Sikihor, Sikihor. Lorraine Angela Palace of Barangay Masulog, Canlaon City, Negros. Rita Ballesera of Barangay Baod, President Carlos P. Garcia, Bohol. And Janelle Yu Valencia of Uptown Public Market, Canlaon. Dagan pa ta mga entry, paki-check na lang sa itong Sensorly Ate Arlene Facebook page. And this time, ato nang tiyo ko na itong tamiyolo. Kinsa ka ang swerte mananaog sa itong 25,000 pesos. Ayan, congratulations! With product code number UA26-9017-7BE, taga South Poblacion, Bakong, Negros Oriental, congratulations! Carol Kin Inanor, sa UAD user, ikaw ang itong winner, 25,000 pesos. Congratulations!
2: Congratulations!
0: Osbo na ko, Carol Kin Inanor, Osaka UAD user. Ikaw ang itong winner, 25,000 pesos. Congratulations!

0: Dagang salamat, Elaine, sa makausap pa sa imo papadangat imo swatan pa ning atong tuluman sa sensor li Ate Arlene. Para nako, kung unsa ang makalipay kanimo, kung unsa ang pinaka-best para kanimo, mo'y dapat nimang buhaton. Okay lang nga wala kang magpakasal tuwod kay ikaw mismo sa imong kaugalingon di ka sigurado. Alias sa mapakasal sa usa ka tawo nga nasayod ka nga di ka sigurado sa imong gibati og unfair sa mamahimo nimong kapika sa kinabuhi. Moabot talaga po sa punto nga di mo magkasinabot. Okay lang, at least wala pa may commitment sa usag-usa. Di pa mo kasal. Ang imo na lang karon no, sa oni mo nga madawat o mapasaylo sa side ni Alejandro ang nahitabo. And hopefully, mabot ang saktong panahon nga maging okay ang tanan. Tungod kay dili lalim nga dunay nagdumot og nasuko nga anak kanimo. Hinatunta nga pagawas imong baby. Maging okay ang tanan. Dawato ni Alejandro iyang sitwasyon og maging ginikanan ka mo sa inyong anak. Bisan pa man og si Marlon ang imong kauban. Mukha na'y normal. Dili ni mo pwede hikangman si Alejandro sa iyang katungod. Apan, doon ni limitasyon tungod kay doon na kay Marlon sa imong kinabuhi. Manginaot ko maging okay ang tanantali kaninyo. Sayod ko panahon lang ang sakto na makatubag kung kanos ang maging okay ang tanan. Elaine. Dagan salamat sa imong papadangat imong suwatan po ni atong tulumanon. Huwag bang hinaot kong nahayagan ka sa pagkaroon. Standby ka ron to-tood alam sa 2 Health Education Program with Doc Jan Paul de Asis. Kung mo sunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayan Munez. Salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang iyang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Kangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kag sigisigi ko na siya gamit sang Nance capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili nagid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nance capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule kag Uid capsule dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
4: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
5: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, ang na-observe na ko sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ko nga katulogon ko observe sa nagamit na ko sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living na.

0: mapalit ang mga produktong NADS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
2: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, 2 ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa so Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 Anyos, Taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Oh, syempre, alang sa itong Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul De Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa ito ang Non-Health Education Program.
0: Oh, syempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. Anyway, Doc, nagkakinangutana. Ang ato magong remind capsule para gidi sa mga bata, Doc, nga lisod makasabot sa lesson. Kalabang, dili man ni sila mga bugo, no? Dili ni mga bugo, di na matawag na mahina sa klase, kung dili. Lisod sila pagsabot sa lesson, bisan gi-explain na, no? Kaya kailangan, dali ra makalimot sa gitunan. Nag-study ka karo, baka man nakalimot ka. Katong mga hinay mo basa o musulat compared sa classmates, kabantay ka na, Doc?
1: Yes, diba
0: nga? Doon na po yung mga bata nga, ang uban, igo pagani isulti ni teacher, huma na, kabalo na.
1: Na kay mabantay na ti Ardin, katong, base sa lang sa study po dato, no? Katong dili daw nindo tong agi, na paspas daw.
0: Oh, mga doktoro na.
1: Pero according daw, no, sa study anak mga kanan, so dili po na, kumbaga ang ilahang brain, mas paspas kumpara sa ilang action. Muna ilang agi, dili kayo siya inguna nindot.
0: Tungod kay mas quick ang ilahang huna-huna kaysa ilahang...
1: Mas advanced ang ilahang brain activity mga kanan.
0: Pero kini ato ang remind capsule, Doc, sa mga remind capsule na ito ng mga user. Para gini sa mga listen mo sabot sa lesson, bisag i-explain na, dali makalimot, bisag grabe ng study anang gabi, pagkaugba nalimtan, niya ka nang hinay mo basa or musulat compared sa ilang classmates. Diba? Kanang dili ganahan mo sulod o mo-appeal na lang sa recitation kay mahadlok mo sayop. Doon yung mga bata nga walay confidence sa ilang kaugalingon. Ipa-remind capsule ninyo na inyong mga anak. On ang mga gagmay po, ipa-remind junior,
1: Choco
0: Mix. No, Choco Mix. Kay again, kini sila, kini nga mga simptomas, mawala na siya kung naanak kay confidence sa imong kaugalingon. Kaya labi na katundi na ganahan mo sulod o gumuapil sa lang recitation, kay mahadlok mo sa yupsos, big X, gid na. Dali ma-distract or lisod mag-focus, no? Dali na kay ma-distract ko niya. Nakabantay ko, kalapit ang estudyante nga, guwapo na kayang una-una pero mawala marag
1: ma-mental
0: block. So, dahil mga ingon ana manggod.
1: So, muna siya, Ate Arlene, no, sa mga high school bito mga kanans, no,
0: lalo high school, na kung college.
1: Wala pa kaayo nila na belt ang ilang foundation bitaw sa ilang confidence sa pagkabata. So, don't worry, dili pa na siya ulahi mga kanans. Still developing pagyapon ang imuhang confidence, ang imuhang intellectual, pati ang imuhang emotional intelligence ana mga kanans. So, importante lang, na alang kita pang alalay to support sa imuhang mga brain cells kay para magkaroon ka ng focus. Kay kini sa ilang problem man god is medyo hina ang ilang focus. Muna sila dali lang sila ma-distract. Dali lang sila mawad-an og momentum. So naman sila igana sa mo study pero makabantay sila makaingon na dokun saon man dok kung magsige bitaw kog basa na basa nahimo ko naman ni noon murag katulgon naman ni noon ko. Di ba? So common kayo na siya kay tungod diri din nagkulang siya sa focus mga kanans. Then kulang siya sa focus o yung encouragement bitaw na kinahanglan na, kumbaga naagid sa target mga kanans ba, which is yung remind capsule makatabang siya para i-unlock ang potential sa matag estudyante mga kanans. Kaya para at least yung focus ni mo, ma-priority yun ni mo na mas dali ni mo siya ma-remember. Okay? Sa mga high school, sa na yung mga edad-edad na, remind capsule. Diyodri kita sa mga bata. Diba?
0: Remind junior. Choco.
1: So,
0: Choco Mix.
1: Remind Choco Mix mga kanans. No? Sa mga bata, baka bantay mo na likot makayo imuhang bata. Pero, pag musulat na, musulat lang isa, dua, dalaga na sa dayon, naana sa dayon, another na buhaton, na dili niya matapos-tapos mga kanans ba. So, diri mga kanans na importante na anaay focus ang usa ka bata mga kanans. So, mauri ka ni mga
0: kanans. So, kanang mga dali ma-distract. Muna dapat mo inom giyod o remind, no? Capsules or...
1: Remind junior choco
0: junior,
1: mix.
0: Oh.
1: So, imna ka na siya mga kanans, no? Every morning, then every afternoon po mga kanans. Lalo na sa bata, katong kinahanglan giyod na i-boost yun ang iyahang memory. Kaya mas maayo mga kakanans no na makitaan nato na sa early pa lang sa iyang pagidaraon, makitaan nato yung confident niya mga kakanans. Makitaan nato ang iyahang potential kaya para madala na siya hantod sa iyahang pagdako. Kaya para pag-abot sa high school or sa college, dili na siya maulaw na asay confident para ipagawas ang iyahang true potential mga kanais.
0: Ayan. O kato mo mga permi beto, maglangan-langan sa assignments doon kay wakasabot o sa ibuhaton. Sus ka na, kanang hilom, kaayo, maulawon or dali ra masuko kung hisgotan ang school. Kana may mga simptoma sa mga bata nga di kay active. Niya kanang sakit ulo, kapoy, kapoy katulgon sa klase, kay tungod ko lang o tulog or stress. Ang ato remind makatabang na nga makarelax sa mga minds sa itong mga anak, no? So, o kana yung mga, di ko anak kabalo o di ko kakaya. Wrong, good na. Wala gini makakaya. Gamitin kayo ninyo. Remind capsule para sa high school and college. O ilabi na sa mga senior citizens. And, para sa mga bata, remind Choco Junior, di gumingo nga, di ko kaya. Kaya, good na.
1: Yes,
0: oh, yes.
1: Yung mga parents, no, kumenda tayong bitaw na malunggan ninyo ang bata, maingon na, dili ko na siya kaya, kaya. Sa mga ginikanan, no, or sa mga adult, please i-encourage ninyo siya. Ayon ninyo siya na ipadungog bitaw kanang maghatag bitaw kamo og mga negative. Kanang moingon minus gid kag utok mo na dili ikumpara nimo sa iyahang igsuon bitaw. Never do that ang mga kanans, no, kay dili na siya nindot og dili siya maayo sa effect sa bata. Kay mo na siya kung buhaton man kon ninyo na ingon na dili ka kamao, bugo ka. So mo register mangon siya ang nauna imbis na gusto siya mo cut on ang iyong nauna ani ingon bito siya nabugo ko. So dili siya nindot mga kanans. So ang atong buhaton na mga kanans kung naa siya ay mga gipangbuhat, i-encourage siya din, i-appreciate ang mga ginagmay niya na ginabuhat kay para at least sinahinay magkaroon ng momentum din. Ipaim na siya og remind choco mix or remind capsule kay para magkaroon siya ng confident, kay para mas dali niya ma-remember, kay para mas makitaan nato ang iyahang potential mga kanats.
0: Ayan. Okay, hi to Leonesita Domingo, no, taga Kilometer 82, Marber, Bansalan, Davao del Sur, no, taga District 2, Purok, Bromeliad. Ayan, usbon ko, Leonesita Domingo. Matod ba niya, so wala pa ko na siya may gamit sa atong product. Maglain ko niya ang koto-koto o sahay murag na ay nagdagan nga hangin. O sa may kosa na, Dok, nang doon ay magdagan nga hangin. But karon sa kaganigamit sa atong product, okay na daw siya, Dok. Si Mrs. Leonesita Domingo of Kilometer 82, Marber, Bansalan, Davao del Sur.
1: Okay, mga kalansu, no? Yung isa sa mga inungdaan ng mga kalansu. Dawi, bitaw kita, no? Na pinakasimple na siya, pero matalag sa matake for granted na to, na isa na dito siya sa inungdaan. Kanang mukaon, bitaw? Kanang, di ba na yung mukaon na saba kaayo? Napo yung mukaon na silent ra kaayo? Di ba kumanta ka na Ate Arlene? Kanang mukaon bitaw.
0: Mausap.
1: Mausap yun. Nagrabig nga yun sa baba. Naiuban po na mukaon, pero close ang ilang baba, pero nagausap. So kanang, amotag, paano ba na siya? Kanang, mukaon bitaw, murag, makaingon ka na murag, murag, andili na lang, ang word, pangit man word. Kanang minana bitaw,
0: Okay.
1: So kay kana umangod mga kanans, so kung magkaon ka na magsigig, buka agad ako yung baba, mag-introduce po ka og hangin. So when that time ga-introduce ka hangin mga kanans, mo to siya makakreate po to siya na og mga bluted sa imuhang tiyan. Naman po ibanbun mo kaon na i-close lang gitang ilang baba din mo usap sila. So kato siya ang mas nindot siya mga kanans. Okay? Ikaduwa mga kanans, kining imuhang mga pagkaon na dili kayo ni mo na totally digest. Kanang pagbutang pa lang nimo sa imong baba, diretso ka na tulon ba? Kana dili na siya nindot. So mo gani ubad mga kanamso na mga 30 times dapat na usapon, dapat mag-grind siya. Pero ang ingon mapud sa uban, dok panakit man akong pangan, dok oy kumbuhaton man ako na siya. Na kung i-follow yun namo. So mo na siya mga kanans na mas pili yung mas humok na mga pagkaon na easy to digest mga kanans. Kaya kung naamagod ka issue sa imuang digestion, moto sa kung dili ni mo usapon insakto, ang may tabo, dili siya ma-digest, so may tabo, mag-ferment mga slum siya. So, and then, isa po mga kanans, no, kanang wrong combination. Kaya mag-iing kaon bitaw kag mga daun-dahon, din makaon din kag prutas, kana isabay gali na siya, magsigi kag tugab na siya.
0: Di ako sa nanotice, Dok, magkaon kag dahon-dahon na isabay sa prutas, lain ang paminaw. Magluya ko.
1: Mag-ferment pan siya mga slum.
0: Yes.
1: So, pag mag-ferment siya, mga slum siya, ma-absorb sa imuhang dugo.
0: Kadaghan na dyan ko naka-experience na, Dok, ba? Kasasar salad. Pagkahuman, mag-inom na ko ka ng juice, fresh juice. Ay, after ana, wala na, sakit na kaya kuntiyan. So, kuha di gihapon. Kinahanan na gihapon siya timing and kung kanusa lang ni mo kaunon ang utan or ang mga salad and kanusa po kamay na mag-juice, dapat doon nag-day time para i-break sa nimo ang imuhang kuan,
1: yes,
0: imuhang tiyan.
1: So kung namay uban god na kaya nila i-tolerate, napoy uban na medyo sensitive, medyo hina ang ilahang digestion mga kanan. So moto siya kung medyo hina ang imuhang digestion or imong panunaw, so ayaw lang gid sila duha na isabay kay minus man ang imuhang panunaw. Pero nayuban po na bisan isabay nila, walay paki. Kumbaga kaya ba? So kung maunaingon ba na mas gifted sila mga kanan, kaya nila i-proseso sa sulod sa ilang lawas na walay mga adverse reaction. Pero nagiit uban nun na medyo sensitive. So kung pwede, kung ikaon kagdahon, mga gulay-gulay, pwede likayan sa iyong prutas. Kung pwede mga duha ka oras ang pagitan. Pero pwede na to yung veggie fruits na isabay sa dahon-dahon. If you see veggie fruits, mo ka na yung mga talong, bunga sa gulay ba? Yung mga talong, okra, kalabasa. Kada siya, pwede na siya isabay sa mga dahon-dahon like mga kangkong, mga kamotitaps, yung mga malunggay. So pwede ito siya isabay. Ha? Then yung mga okra, talong, mga veggie fruit, pwede po siya isabay siya sa prutas. So pwede ka to sila is a good combination siya mga kanans.
0: Ayan.
1: Kung naagi kay problema sa imong digestion, na despite na gibuhat na nimo tanan, pero still nagkakaroon pa rin ng mga kabag, hyperacidity, gahangin-hangin ang imong tiyan. So I recommend to take Nan's Corn Coffee.
0: Okay.
1: So kay para dili nakadaghan pag ano bitaw, mga buhatunon pa diha, take Nan's Corn Coffee. Kung makabatsyag ka ng murag na ay gahangin-hangin, murag kabag sa imong tiyan, take Nan's Corn Coffee every morning, then every afternoon ang pag-inumana. So kini makatabang siya para i-cleanse, limpiuhan ang imuang digestive system mga kanans.
0: Ayan.
1: And then, masinod po na sabayan nato sa Nan's Herbal Capsule. Kaya importante yung Nan's Herbal Capsule kay para maatiman yung mga gagmay nato na mga villi sa sulod sa ato ang digestion. Ang villi, mga kanans, no, mao ka na siya yung nag-proseso. Mao ka na siya ang nag-absorb, nag-digest sa ato ang mga pagkaon sulod sa ato ang tiyan. Kung gagmay, kayo na siya, pero grabe kadaghan kayo ugat na siya. So grabe kadaga na siyang ugat. Muna sa yung non-serva capsule, nindot siya na yung mga problema sa digestion, lalo na sa mga hyperacidity, na yung mga ulcer. Nindot ang non-serva capsule kay tungod gina-improve niya ang mga villi sa sulod sa ato ang digestion. So imna ang non-serva capsule, bisan na every morning lang, 2 capsule every morning. Dako kayo katabang ka na sa imuha.
0: Ati RM Doc Jan, maing hapon, di-atake ko gahapon sa akong high blood o grabe tabang sa ako sa mga silingan. Karon grabe kapuy-puy ako mga bukton o mga kamot. Dili halos makabati apil ako ang mga tuhod niya. Luya, unsa ako maing imnon para maulian ang akong gibati o bubalik na akong kusog. Bibing ni diri sa impasugong. Actually, Doc, para mga inani, ako i-recommend. Maadugi sila sa doktor. Katagaan sila maintenance para sa high blood.
1: Yes, Ati Arlene. Oh, okay. So, isa po na siya noon na mga immediate action na to. After...
0: Remember, yes, remember ha, daghan kayo ang mga na high blood nga tuhod kay wa sila ga maintain og tarong sa ilang tambal nangamala hinoon. Pero kaning everyday kagainom sa imong maintenance, okay ra gid na buhi pa hangtod karon. So akong point ko do nagihatag sa doktor nga mga maintenance para sa inyo ha. Well, i-take na ninyo kay again usbon nako. The moment ka mag-maintain mo, kung taas inyo ang blood pressure, i-continue na ayan na ninyo iputol-putol. Kay importante kay ka na. And of course, dakong tabang atong NANS and UAID para sa kay heart, magiging na siya o sa kuan, sa ato ang kidney.
1: Yes,
0: dakong kay siyang tabang para nga ma-minimize o mabalik sa normal. But again, kung doon ay gihatag na ang doktor, mas maayo nga dili gid niyo ignore.
1: Yes, Ate Arlene. So dili na to ikadinay mga kanans, no, sa sa datos sa Pilipinas man or sa tibuok kalibutan. Ang problema sa kasing-kasing is usagid siya sa number one sa mortality rate ug sa mga morbidity rate. If you see morbidity rate mga kanans, hinungdan sa pagkasakit sa usa ka tao. Mortality rate hinungdan sa pagkamatay sa usa ka tao. So kumbaga yung mga cardiovascular usagi na siya sa mga top nga no kalit-kalit na nawala ang usa ka tao mga kanans. Okay, unsa ba ang mga symptoms pag nagkakaroon na tayo ng problema sa ato ang kasing-kasing? Of course, na yung mga abnormal palpitations sa ato ang kasing-kasing, no? Na bisan nung galingkod na bitaw tat magsigig buto-buto. And then kalit lang mawala pod kana siya. Ikaduwa, mga pamuy-puy, hawoy ang imong kalawasan. Medyo dali nakakapuyon, dali na luya imong lawas, murag lami ira-permente ikatulog. So kana siya is yung mga early signs sa ato ang na pwede magkaroon ka ng problema sa kasing-kasing. Dun sa subjective cues mga kanans, no? Moto no, makitaan din nato yung mga yung BP, makitaan sa yung mga laboratory na naay mga pag-increase na gyud siya. Kung kalit ni atake ang imuhang kasing-kasing or nagkaroon ng mga cardiac arrest, so ang immediate action nato mga kanans, no? Kung conscious pa yung tao, kumbaga matapos siya ba,
0: ipapahulay siya. Napailimuot.
1: O, napasi alimuot mga kanans, no? Ipapahulay siya. Then ipa-relax, i-encourage siya yung inhale, exhale, kay para mo kalma. Okay? And then, kung pwede, paimna din siya og maligamgam na tubig mga kanans. Okay? Paimna siya maligamgam na tubig. And then, kung magsigi pag itsakit ang iyahang dughan, kung naay sili, ipapaak siya og sili mga kanan. So, makapaluwar na siya. And then, kung naasay tumble sa high blood, ipaim na siya dahil mga kanan. Kung anaasay, ano daan, na ginabalon-balon, kumbaga ba. And then, kung wala, pwede po dayon 2 capsules sa Nans Herba capsule. So, right away. And then, if available na yung vehicle, so pwede na dayon mo mag-proceed dayon na magpa general check-up na dayon mga kanans kay para masuta gyud kung unsa gyud yung mga road cause mga kanans. Then common po dayon now na mabatsyagan dayon sa mga pasyente no Duk. After bitog yun na pag-atake na ako, Duk, Luya, yun kayo ako ang lawas na siya. Okay, ngano ni Luya imong lawas? So, naitenden si ni taas ang cholesterol, ang triglycerides, uric acid ba, or yung sugar. Muna siya, pag naan mo sa hospital, iranda yun ni siya yung mga examination sa imuha. Ipakuha din na siya, ipalaboratory dayon na siya. Kaya ang epekto mangod ato mga kanans, when that time na nilapot ang imuang dugo, ang imong pressure sa kasing-kasing, nikusog, kusog yung pressure ba. Take note, biya, sticky biya kay imuang dugo, din taas imong cholesterol, uric acid ba, or sugar. Muna siya, magasgas ang lining sa ato ang mga kaugatan, sa ato mga kamot, sa ato mga tiil, kung sa ato ang kasing-kasing ba, o sa ato ang brain mga kanans. Kung sa ato ang brain, magasgas siya, so na tendency na pwede maka-stroke ang usa ka pasyente. Doon sa iyang mga kamot, umatiil mo na siya, puy-puy, haway kaayo ang iyang mga kalawasan. Kay tungod, nagkaroon ng mga inflammation ng hubag ang mga kaugatan sa iyang lawas. Muna siya na bugat, haway ang iyang paminaw sa iyang panglawas. So, unsa ba ang angay pagabuhaton? Of course, kung nasa yung mga maintenance, i-continue to siya yung mga maintenance. In terms na pod, sa iyang mga herbal na angay niya pag-imnon, nindot ang Nans Herba capsule and then UID Herba capsule. Makatabang ni siya to lower down sa imong cholesterol, sa imong uric, o sa imong sugar. At the same time, ang UID Herba capsule makaprevent siya para dili manghubag ang ato ang mga kaugatan. Then maproteksyonan ang ato ang liver o ang ato ang kidney. Kay balo ko mga kanans, after bitaw nyo na ma-hospital, na grabe, kadaghan yun kayo ng mga medication, mga tambal na ipainom sa inyo. Muna talagsa, medyo bantayanan po ang imuang liver o kidney. So, pinaagi sa pag-inom sa Nans Herba capsule o UID, maproteksyon na nato ang imuang kidney, ang imuang liver o ang imuang mga kaugatan. Kay para mas dali mo balik ang imuang kalagsik sa imuang panglawas. So, pwede nimo isabay ang Nans Herba capsule 3 times a day, din UID, 3 times a day ang pag-inom.
0: Ate Arlene and Doc, dyan ako si Carlita B. Paderan, taga Hinaplanan, Claveria, Misamis Oriental, 15 years old na ko. Ate Arlene, wa pa ko makagamit sa Nans Corn Coffee. Dili ko makatulog og tarong. Nya dili sad kayo ko makabawas kada adlaw, pero sukad na may gamit ko sa kapingan Nans, kaluay sa Dios, nasolve gyud akong problema sa pagkatulog. Ayan. So
1: yes, Ate Arlene,
0: kaninda sa experience ni Mrs. Carlita B. Padiran. So user siya sa ato ang Nans Corn Coffee, and in fact na diri na send niya ang iyang code number. Thank you so much. So possible nakuha na ni sa ato ang mga staff para sa ato ang ano. Anyways, kini siya pipila sa mga nakapadala sa iha mga text diri sa ato adok. Ate Arlene, Carmelita Flores Mangyuwa, taga Upper Maayong Tubig, Dawin Negros. Sige ra kog inom gyud sa inyong product kay dali ra kaayo ko maulian sa akong sakit. Mibalik na akong lawas sa dati. So kini sila dok mga testimonya sa mga nakagamit sa atong product. Kini Ate Arlene, andok dyan. O sabay akong buhaton. Kanunay manggiyod nga maglabad ang akong ulo. O niya, kalit lang ko nga kulbaan. Maglabad yung ulo niya. Kalit kulbaan, kajit lang. Hangan na wala na itong background. Kajit lang. Okay. Maglabad ang ulo niya, kanunay makulbaan, Dok. Unsa man siya?
1: Okay, mga kanans. No, taas ang iyong possibility, mga kanans. Pwede taas ang iyang uric acid. taas ang iyang triglycerides or pwede po taas ang iyang sugar mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So mao kini siya yung isa sa mga hinungdan nganu mo taas yung blood volume nato. When the time na mutaas atong blood volume o tunon, magkaroon tayo ng mga palpitations. So when the time na mutaas ang ato ang blood volume, corresponding po na siya na mutaas ato ang BP. Pag mutaas ang ato ang BP mga kanans, na yung mga tendency na yung vascular resistance, grabe kaayo kakusog yung resistance sa ato ang mga kaugatan.
0: Mm-hmm.
1: So na yung mga tendency na pwede siya magasgas ang lining sa ato ang mga ugat.
0: Mm-hmm.
1: Una sa atong ulo, makabantay ka, grabing pitik-pitik.
0: Okay. Yung
1: talag sa makabantay ka na medyo sakit na siya. Kaya tungod ang gasgas atong mga kanans, no, mauto siya makakose sa pain and din nagkaroon siya ng inflammations. So when that time magkaroon siya ng inflammation, makompromise da yun yung blood flow. Muna sa atong ulo mga kanans, makabantay ta, nadali na mamuypoy, haway, di mo nagkatulgo na dayon kita.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa atong mga kamot og tiil, dali lang siya manghaway siya. Dayon parang bugat ang ato ang paminaw sa ato ang panglawas mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So sa mga inani mga kaso mga kanans, no, kinahanglan nato makontrol ang imuhang blood volume,
0: mm-hmm,
1: lalo na makontrol ang imuhang cholesterol, uric acid o imuhang sugar. So of course yung sa mga pagkaon, iwasan mo na yung mga fatty foods and dairy products.
0: Mm-hmm.
1: Iwasan po yung mga taas o uric acid,
0: mm-hmm,
1: sama sa mga ulo sa isda, gagmay na isda, ginamos, bagong o mga parat. And then kinahanglan po nato, no, na i-repair kung unsa yung na-damage sa sulod sa atuang panglawas. And then kinahanglan nato, ma-lower down ang imuhang cholesterol, ang imuhang uric acid, pati ang imuhang sugar or ang imuhang triglyceride. So I recommend sa imuha, inom o Nance Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day, then you eat 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. So sulod ka na siya, no, sa 15 days and then kung pwede iwasan mo na yung sigig bilar,
0: mm-hmm,
1: then iwasan mo na yung mga stressful activity,
0: mm-hmm,
1: then of course inom og enough na water, mga around to 8 to 10 glasses of water per day, then early in the morning 2 glasses of lukewarm water, then bago ka matulog another a glass of water, warm water siya mga kanans.
0: Ayan.
1: And then of course, Nance Liniment Oil, importante ka na, no, na para mahaplasa ng ato ang mga kamot, ato ang mga tiil sa ato ang ulo, kay para ma-relax yung mga muscles para mas gaan ang ato ang paminaw sa ato ang panglawas.
0: Okay. Ate Arlene and Doc Jan, ako si Freline Gabriel. Sakit ang akong hawak o buson, ginagmay rin akong ihi o sa paggamit sa Nance and U8.
1: Okay mga kanans, no, kung naakay mga symptoms sa UTI, kay kadalasan na nanon yung UTI or urinary tract infection, mo na sa no yung banakit ang imuang puson. Then kung manghi ka, medyo init siya, yung isog yung color sa imuang ihi, na medyo, ano din siya, parang foamy siya, gabula-bula siya ba,
0: mm-hmm,
1: acidic ayo siya.
0: Mm-hmm.
1: Then talag sa, mukonektar na siya sa imuang likod, muna talag sa imuang pagliuk-liuk, mo ano siya maka-feel ka og pain mga kanans.
0: Mm.
1: Para sa na yung mga UTI, take U8, 1 capsule 3 times a day, then Nance 1 capsule 3 times a day, good for 7 days ang pag-inom.
0: Mm.
1: Then ang water, kung pwede, no, around mga 10 to 12 glasses of water per day. Then sa mga pagkaon, iwas muna tayo sa mga acidic na mga pagkaon o mga ilimnon. Halimbawa, yung mga noodles, mga instant, yung mga junk foods, iwas muna tayo. Then yung mga instant coffee, iwas muna tayo mga kanansa.
0: Mm-hmm.
1: Kaya medyo isog ka na siya sa atuang kidney. And then sa mga juicing, mas nindot na imnon, yung mga apple juice, orange juice, calamansi juice. So, mga fruit juices nindot na siya para to improve sa atong i-acid ash diet na to. Kaya ang acid mangudgikan sa prutas, nindot na siya para mupatay sa bacteria or viruses paingon sa ato ang kidney. So,
0: mm-hmm,
1: yung acid nagikan sa prutas, friendly ka na siya, dako ka na ikatabang sa ato ang panglawas. Pero yung acid nagikan sa mga process,
0: mm-hmm,
1: mauto siya ang makadamage sa ato ang kidney o makapalala kung naakitay UTI mga kanans.
0: Okay.

0: Okay, Ate Arlene and Doc Jan. Unsa man akong gabation nga kong kaadlawon kanang gabakod nako maggram kini akong tiil. Gapuli-puli raning wala og tuo. Kulang siya og
1: okay mga tanans noon, di ba kaagahon siya?
0: Oo.
1: So meaning kung kaagahon siya masina yung blood circulation.
0: Mm.
1: Plus tungod kaagahon siya mas bugnaw ang panahon.
0: Yes.
1: Hina yung movement siya. Mm. So mo na sa yung movement sa ato ang blood flow mas hinay siya.
0: Mm.
1: So kung naa kung taas ang imong cholesterol, kung taas ang imong uric acid, kung taas pod ang imong sugar, mabatsyagan mo kini na mga symptoms.
0: Mm.
1: So ang atong
0: Dok, dili ba po siya kulang o vitamin D or something? Kay mo po siya usahay ang kanabang mga side effect.
1: So ang vitamin D mong good Ate Arlene, makuaramang good natin as siya through exposure
0: adlaw.
1: Sa adlaw.
0: Mm-hmm. Pero, na may mga tao hindi nakabulat sa init, Dok.
1: Mm, pero as diri sa ato sa Philippines, dili na kayo malalis kay mas kusog yung ano kumbaga yung adlaw din kumpara mm-hmm. sa uban bitaw no
0: mm-hmm.
1: So importante lang at least magpakita lang yun kami mga 5 to 10 minutes lang ko sa sinag sa adlaw
0: mm-hmm.
1: And then importante yung kidney nimo is nindot siya kay useless man imo ang vitamin D kung luya ang imo ang kidney kay ang imo ang kidney manggod siya pa na mo i-convert niya into active form ang vitamin D nagikan mm-hmm. sa adlaw.
0: Okay.
1: So kung luya imong kidney so na yung mga tendency then kung luya pud imong kidney na yung mga possibility pati ang imong electrolytes dili niya ma-regulate insakto lalo na yung potassium. So ang potassium pud mo pud na siya na medyo muluya ang imong panglawas.
0: Mm-hmm.
1: So sa iya sa ato ang texter sa gabi SOP siya inom siya og warm water gyud bago mm-hmm. siya matulog ha. And then haplasa niya og non-slenement ang iyang mga kamot og iyang mga tiil. Then pagmata niya dapat niya yung non-slenement oil kay para ihaplas niya. Pag ihaplas manguna niya, mudilate ang mga kaugatan, dun ma-improve dayon yung blood circulation kay para mm-hmm. nakita yung immediate action or mga remedies na pagkabuhaton pagmata niya mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Kaysa mo at tindog pa siya mo na ingon ba? Galas sakit na magani patindugon pagyud nimo kay para ipahat compress. So itapad na lang yung haplas kay para makabuot lang niya, ibutay niya sa iyong kamot, i-rub niya, and then i-massage niya. So, mas immediate yung action niya, no? And then, kinanglan po nato i-lower down ang iyong cholesterol, ang iyong uric acid ba, o iyong sugar. So, I recommend to take non-serva capsule o UID. One capsule, 3 times a day. I-try ni mo na siya imna, sulod lang sa isa kasimana. Makita mo yung difference na matingala na lang kapag matani mo sa buntag na, uy, dili lagi na ako ma-feel na kumpara before. So, try. Non-serva capsule 3 times a day, then UID-serva capsule 1 capsule 3 times a day. Kay kinisiya isa sa mga makatabang sa imuhang sitwasyon.
0: Okay. Mayroon naman naman tayong oras sa atong Health Education Program ni Adnang Lunes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS og UAID. Ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serva capsule
0: kay yes.
1: Para mas makahatag po siya o dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos kumo na yata ya sa atong community
0: lagi, Dok.
1: Na murag dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-serva capsule. Karon ang non-serva capsule gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayos kayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ato mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi os bonato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga pamat, anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol bagyod ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. O syempre atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gikas estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa atong kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba ni mo, anaaba siya ay benefits atong panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo makanans.
0: Okay.
1: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, na pinapagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nans eye drops ang gamita, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atty. Og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw. Og hinaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
0: Where?
3: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.

0: good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lindawas ng akong mata. Halos magila ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-city scan ko, nasa'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
10: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Down!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uman sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tuwa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninjong tanan mga kurinaw. kumusta? Og, maginaot lang tanga na amo karong adlaw sa kondisyon. Og, gabis kay sa panlawas. Welcome na sa Abdulis Programa Skurimaw Balong Daguan. Yan. Og, ganja. Ang atong tigmo di ay, wa kay pulos kung wala siya. O, wala ko'y pulos kung wala siya. Wa po siya'y pulos kung wala ako. Kana. Og, pabuto sa mga atong gandang kuradawa nga, nasayod ba ka mo, mga kurimaw. Atong unang lingaw-lingaw may gala. Ayan, atong unang lingaw-lingaw, 4. Pabuto na yun ang duha para makumplito, ha? Hala, sige. Magsugod na tayo dito sa tuang pagpanag-uban. Nagpila.

0: Hindi na sure kung mausap.
1: Okay, hindi na gid mausap. Mot-mot. Aga, padayon, tamigala, dinis ito ang pagpataguban. Kumusta naman ang kuhan diha? Ah, ang Mount Canlaon, sige pa ba? Oh, ang Canlaon, sige pa magbuga o aspol? Aga, dinis ito, tamigala, sa mga tubag. Aga, be. Aso kay magkalubog sa pangalaos mata. Masama niya siya. Abot mag-aso. Aga di abiyod. Lang tubag stig mo kay Despan og Silhig. Wa ay paghapon. Dayon akong tubag imong tigmo kinabuhi sa tao og akalag sa tao Lutgardo de la Victoria taga Sikatuno Street ko. Cebu City, Barangay Dayas. Ayan, og akong tubaglong kay Arsenio Padayaw from Bakay ng Minglanilla. Bakay Minglanilla. Computer! Lang tubag batang adik-adik waipos aponsing ni sa anaga. Diyapagod ang tubaglong kay Nangri. Okay, ang tubag. Nako, anang imo ang tigmo balongkay. Oho. Kanon og sudan. Computer. Wa pagyapon mga silingan. Og akong tubaglong. Asa imo ang tigmo kay bala og pusil. Computer. Wa ay paghapon. Og ang akong tubag. Anang tigmo ni Mulong. Okay, tubag anak kay bulpin og papel. Pwede magwalay bulpin ang papel. Iilo din mo. Imo din iilo din. Dala, sige. Og akong tumaglong sa imo ang tigmo. Chinilas. Gikan daw kang Alvin sa Buhol. Kumusta mga taga? Mga taga Buhol. Og ang tubag ana balong sa imuhang tigmo. Okay, ang tubag ana longkay. Antone. Adlaw o gabi gikan daw kang Muloy Bugo. Kumusta mga taga Bugo Sibo? Og ang akong tubaglong sa imuhang digmo. Tubig og kalayo. Peter! Peter! Yan, waay pagyapon. Og ang tubag anak balong sa imuhang digmo. Dalunggan. Piotr. Okay, wapagyapon. Og ang tubaglong kay mata o ugtaw gikan daw kan Julie ng Buhol. Piotr. Wala, pag-iod niya pa. Dito may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw kang Iboy Buhol. Bye balong. Ay bye. Kabantay ko ni mo bye. Paborito gini mong siupaw bye. Wagi adlaw nga. Dito ka makita ang magkaunting siupaw. Ay. Kana di ay bye? Oh. Kabayo-kabay, paborito na akong siupa o kay kuan man. Unsa man. Ah, cat lover man ko. Unsa-unsa? Cat lover. Lami ni siupa, no? Lami nag-init, ah, miya. Isagbog na, lami. Lami na itong Persian flavor. Persian flavor. Oga balaw akong ang tubag anang imuhang tigmo. Oh, ang tubag anang kay unsa ni? Okay, ang tubag nako balaw anang tigmo ni mo kay. Okay, akong tubag lang sa imo ang tigmo. Panit og unod. Piotr. Wa pagyapo. Tuig og bulan. Oh, gikan daw kag asusit. Asa may mingla nilya. Kumusta mga taga mingla nilya? Daro og kabalong. Oh, gikan daw kang sana gikan daw kang Toto Mabinay. Kumusta mga taga Mabinay? Computer. Wap aga po. Aga ang akong tubag long sa imuang tigmo. Uh-huh. Ang tubag anak balong kay. Asaging og unggoy. Ay ugway unggoy na may murag na og unggoy. Ay. Asaging

ang tubagong anang imuhang tigmo. Mm. Ang tubag anakay sapatos. Gikan daw kang timoy may galas buhol. Kumusta mang buhol moy? Oga lang akong tubag sa imong tigmo kay Kutsara Tidor Piotr. Wa ay paghihapon og ang akong tubaglong anong imuhang tigmo kay ano ni ang tubag anak balong kay bola og ring sa basketball. Computer. Uwa, pagyod gyapon. Og tao.

0: anang imuhang tigmokay. Pita ka o kwarta. Piotr. Wa ay pagyapon dayon. Ang akong tubag. Tao og purol. Lisod po talaga ang tao ay purol. Ay mayong pagpaminaw sa gagmayng tao dagkog purol. Nagibitay nga nga tao, no? O gagmay pero manulubog purol nagkuha. Murag sayal, oy. Murag sayal lagi. Lang buhok og uban. Computer. Akong tubag. Lang sa imuhang tigmokay. Driver og sakyanan. Gikan daw kag Inday Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Computer. ang akong tubag lang sa imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag anak kay interior og ligid. Gikan daw kay Jan Sikihor. Computer. Wap aga po. akong tubag lang. Sa imuhang tigmo. Ang tubag ana balongkay. Si kwati og putumaya. Kanyag yung si kwati og putumaya partner gini. Kaya ang putumaya tabang, ang si kwati tamis. Kayo og kwan mo mutabang bay. mutabang ang ipartner nimo kay tamis maging si kwati. Akong tumaglong anang imuang digmo kay unsa ni kuryente positive og negative computer. Wa pagyapon og balong tubag nako anang imong digmo sugbaon og uling. Piotr. Wap agapon. Akong tumaglong kanon og sudan. Piotr. Tao og oras balong. Ang ba't yung tao sige magtanag oras, no? Sige, tagtanag oras, may gata. Taod, tatawag oras. Akong tubag, tubig og isda. Gikan daw may gala kang Jeffrey Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Computer. akong tumaglong anang tigmo nimo kay Barbas og Siber. Pwede mong gaya po na sa bulbul. Yala, sige pa na yun ta, dari sa tuang pagpinag-uban dari Tamigal last line pang Pasiaw. Gikan daw kang Kunsita Teline Mabinay Negros Oriental dito may gala sa receiving area sa langit. Doon ay duha kakalag may gala nagsunod si Henry og si Balong. Samta nagpaabot sila may gala nga pasudlon sila
1: kanang bay. Kanang, unsa may kamatyan ni mo, bay?
0: Kuway, pag uli na ko sa balay,

0: Kaya kakamuhang sa kong asawa dito sa kwarto. Motong gilakag na ko, bay. Ali na kagay, bay. Taod-taod na wala, bay. Motong giatake ko kasing-kasing, naghuot akong dughan. Meto ko sa ref, kay mo kuha ng tubig, kay mo inom ko. Wala na akong kaabot, bay. Isa lang kalakang. Mao ba? Oh, matay, bay. Kung siya matay. O, nakaabot pa ka sa ref, bay. Nablihan ni mo ang ref. Buhi pa unta ta duharon. Siya man itong gilaka gitago sa ref. Ni kaging putsulod. Oh, nablihan po ni mong ref, nakainom kag tubig. Hindi nakagawas po ko. Buhi pa unta ta duharon bay. Waon ta ka atakiha kay nakainom kag tubig. Kaya ako nakadagan po sa't ko. Oh, bisag kalag na nagbugno kaya po dito. May dito ko akong ibantay bayan. Okay, ikaduhan na itong lingaw-lingaw din sa ito ang pagpanagubaw. Siya, una ko gihatag. Sa to, una na gihatag. Okay, una na lang, utso. Ikaduha, siete. Abot ang usa. Kay murag, matod pa sa amigo, ngilo na kay, kagawaso na kay. Og, tubag na kulong sa imuhang tigmo. Ayan. Okay, tubag na ko sa imuhang... tigmo kay Jenny Isprakit og kadina. Oh, gikan daw may gala kag Ana Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Og antipara na balong. antipara computer. Ginabahan og hanger. Og gikan daw may gala kag Cindy sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Long brana long. Gikan daw kang Undo sa Buhol. Kumusta man Buhol do? Og akong tubag long. Anang tigmo ni mo kay makina og gasolina. Og gikan daw may gala kang Atite sa Buhol. Biotor. Wap aga po. Og sabon og shampoo. Ah, sugot mo kong sabon ra. Sugot mo kong shampoo ra. Shampoo ra daw. Dala sige. Og akong tubag lang. Sausawan og sili. Computer. Wapagya po. Og akong tubag lang sa imong tigmo kay ligid sa bike or sa single motor. Computer. Wa ay pagya po. positive og negative. Positive og negative. Gikan daw kang Marmar sa Medellin. Kumusta mga taga Medellin? Og tubag anak long kay payong og ulan. Gikan daw kang Rims ng Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Og ang tubag long saksakan og para saksak sa kuryente. Male og female plug. Cindy Kuloskan Laon. Piyoto. Waay pagapoy. Og tubaglong ka itlog og talong. Ayan. Gikan daw kang hana buhol. Computer. Waay pagapoy. Og akong tubaglong. Oh, sa imuhang tigmo. Bagyo og linog. Kumusta naman mo diya? Salamat na kayo, Ante Gilinog, no? Oh, linog ka, may gala ang bugo, ang sibo. Oh, wala na mga salingan. Thanks, Lord. Thanks, Lord. Long tubag kay side mirror. Oh, gikan daw. Akan Cynthia. Asa bugo. Kumusta mga taga bugo computer? Waay pagigyapon. Og ang akong tubagnong tanod og sinulid. Gikan daw kang Arman. Asa Medellia. Waay pagigyapon. Og akong tubagnong asa imong tigmo. Unsan eh. Papait o kilawain. Ay, nag-iimas ata ka ba, guys? Ay, ha? Yay, kakabsat ko nga, Ilocano, nag-iimas na to. Papait kang kilawain kang kalderita kang sinigaw. Ay, yay, kalding, ah, maling aso. Kalding, maling aso. Og, tumaglong, isda og wati. Gikan daw kang Peter, buhol. Wap, agapon. Og ang tumaglong kay kuto og ulo. Mayong pagpaminaw sa mga ulohon. Ah, ulohon, kuto on di. Ulohon, namin yun. Botones og uhalis. Og ikan daw kang Karen Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Og lang kanos a otro medical mission wala pa. Ah, wala pa schedule sa medical mission na to ha, mga kurema ha. Piotr. Og akong tubag balong sa imuhang tigmo. Tako og bula sa bilyard. Gikan daw kang Roy Bugo. Computer. Wa pagyapon ba? Ha? Wa ay pagyapon. Tanom og yuta kuya balong. Computer. Mantay no. O og wa gi yuta digi mo turok ning ha mga tanom. Nagi yuta yuta gi mo turok no. Gawas og orkids kay bitos kahoy. Og awang ko aday water lily sa tubig. Oh, pwede po siya sa yuta. Oh, mo na yung water lily nga na sa yuta. Land lily. Akong tumaglong kay Siso. Oh, kay di ka makadula og Siso og usara. Tugbang gina para timbang. Computer. Wap aga po. Og balong. Ang akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag anak kay mata og pilok. Computer. Wap pagigihapon ba? Wap pagigihapon na ka. Sakto og tubag. Piyoto! Okay, dito may gala sa lain pang pasiyaw. Gikan daw may gala kang badok. Gikan daw kang balok sa Dumaguete. Kanang lo. Ay, unsa man apa. Tinood na ilang ingon lo nga. Init kay Imperno lo. Imperno bang? Ala, ambot lang kahagay. Tadong dito ko. Dito ba ikalo? Oh, niagi ko. Ay, katong dito ko dong. Kamono pa man silang haling dong. Galisod ganyan sila kay basa-basa tong kahoy. Kuya po galo. Niagi. Tinood lo? Tinood!
1: Okay, dito tayo gala sa ito ang nasayod ba kamo? Nasayod ba mo mga silingan? Kinibitang blink-blink, kinimamilok bito tos ng mata may gala. Oh? Matod pas gihim mong pagtuon. Kining pag blink-blink may gala. Pagpamilok na to, matod pa sa pagtuon, 15 to 20 times per minute.

0: Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsoonan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos. Hantud karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paglibo po na ako ng ingamay na po dyan, ana na po dyan. Thank you Lord sa nansirba nga gigamot niyo ako mga sakit. Mapasalamat yung ako.
2: Po si Luisa Mercado de la Peña, taga Nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
3: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Isa ko sa Nance user, nagamit ko Nance Coffee. Sa akong asawa nga say dilisa ko yon sa mga ubang doctor diha. Nance Coffee lang yon, maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili gyud mi gamit og ubang kape kay kana jong Nance Coffee among gamiton. Pwede niyo diri sa kampanya Libungan or Cotabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation niini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad. Mupauga, mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil og naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog og ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago og nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.
6: Okay, balik ta may gala diri sa tuang pagpataguman. balik ta ha. Long ako. Atubag anang imo ang tigmo kay bakos ug daw. kinibitang bata may gala. Pag-ibuot, no? Katos balong bata masalingan. Mata yung tatay niya dito sa cremation center. Hilom kayo yung nana, yung mga igsoon. Lolo, tita, tito. Hilom kayo kay kikremit yung tatay. Sige na po siya dula-dula. O say, madagma pa. Diyang singot na kayo siya. Nay, wala pag-ihapon na loto si tatay. Dugay gud mga tuning buang ino. Kaya mo motuo mo na nga dugay maluto ang buang. Maupod lagi. Katapos ang ibili may galas kurimaw. Ayan. Uno. Kompleto na. Wala oras. Salamat kasi pagpaminaw og manasapuhon sa mga oras og sa mga istasyon.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanang ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Gramonito Batuon di sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan sila gigis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di as Kogon. Maligya o naggama po na sila mga yawe bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghan kaing salamat. O mga mga higala, o mapuhin na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kiningaubos ninyong alagad sa kahinan si Miss Glee Orcolio. Salamat o maing hapon. Balita.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kaya nang silbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Akong mga ipambati, mawala. Ganin siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilas.
4: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-IASR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang handa.
8: Kaso, fiesta po ng akong body pain.
9: Naana ang mga bisita?
8: Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
6: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

sama sa Plaza Rizal. Nagpakita lamang kini na gusto nato mas daghan pa ang mga kaigsuunan nato ang makapalit sa atong kaugalingong o presko ng mga produkto sa ubos nga presyo direct from the farmers and producers. Nagtuo ang inyong kagamhanang probinsyal na karon mao usa ka higayon nga mas ipailaila pa ang atong mga agricultural products ngadto sa mas dako pang merkado sama sa gipasigarbo natong ubi. Karon adunay dakong appetite sa global market alang sa ubi ug lapad pa kaayo ang areas for expansion. Gikihinglan panato sa kasamtanan na palambuon pa ang value chain alang sa ubi na ginama gikan sa Bohol. Upon the environment is just right, alang kanato na introduce ang atong ubi kinampay ngadto sa mas kadaghanan. Ang kini na agri-fair mao'y usa ka lawak diin ang mga produkto sama sa ubi atong ma-present og mapasigarbo. Dugang pa niini, diri usab nato mapakita ang hugot natong pagsuporta sa mga local o proudly bulanon na mga produkto gikan sa atong mga producer. Mao na atong giawhag ang tanan na suportahan usa ka semana nga kalihukan sa Sandugo Agri-Fair diri sa Plaza Rizal. Og atong ipasundayag ang mga bili sa Sandugo pinaagi sa paghigugma sa atong kaugalingon nga mga produkto o pagtinabangay alang sa kayuhan sa sektor sa agrikultura. Sa di pa nako tapuson ang akong mensahe, arang iganga de igyuning Bohol karon. Mga kaigsunan, mapasalamaton gayud kita sa atong mga farmers, sa mga atong mga igsuon na naa sa agricultural industry tungod sa inyuhang kakugi diin maagapan gayud nato o mapakusgan ang food security sa atong lalawigan sa Bohol. Nasayod ta na daghang hagit na atong giatubang. Nakasuway na taglinog, nakasuway na ta o bagyo, nakasuway na ta pandemic, nakasuway na ta o El Nino, pero may survive gihapon kita tungod kay nakita nato na kita mga bulanon, labi na ang mga farmers sa inyong kanunayng kakugi o paglantaw na kamo nakita ang importansya na kinanglanon gayod ang pagkaon sa mga bulanon, nagpadayon mo bisan sa kalisod sa panahon, mga kaigsunan. Atong pakpakan, atong mga farmers, mga kaigsunan. Kami sa provincial government, headed by ni Ma'am Lisa Quirog as OPA, and of course, ang atong akong itahasan na kanunay sila magpahiluna sa atong agricultural program dini sa atong lalawigan sa Bohol, si Aster Caberte. Nakita gyud namo kung unsa ka importante ang atong mga farmers. Mao man sa ako ikaduhang termino, ato gayong gi-focus ang atong suporta dinhi. Og labi na ang atong mga value chain sa atong kaugalingong produkto na ato yung ma-develop aron naapagyoy dugang na bili sa atong mga produkto. O sa atong nakita karon mga kaigsunan, diingikan kami ni PA Aster dito sa United States of America o sa Canada. O miyadtong pila katuig na milabay dito po mi sa Germany. Why lain gihisgutan? Ubi lamang mga kaigsunan. Nganong di man nato ni i-grab ang opportunity kung ang laing nasod nangita aning klasing produktuha na kaya mani nato himuon dini sa atong lalawigan sa Bohol. Mao man na akong awhagon ang tibuok bulanon, ang tibuok farmers na sa inyong pagtanom atong gahinan usab ang pagpananom og ubi aron dugang ni napanginabuhian para sa atong mga kaigsunan.

0: guban pa, no? Dunay mga processed foods, no, nga gama gikan sa atong mga mag-uma sa lalawigan sa Bohol. So human sa iyang mensahe, may libot usab si Gobernador Ari Sumintado sa mga booth, no, gikan sa lain-laing mga lungsod din itong lalawigan sa Bohol, diin do na usay mga mayor nga ni suporta pinaagi sa pagpakita sa ilang presensya dito. Sama na lamang ang mayor dito sa lungsod sa Duwero nga may subay usab sa ilang display, no, diin ang Duwero na ilang abunda og sayuti mga higala, ha. Unya may paabot usab si Vice Governor Nick Besa sa iyang mensahe ngadto sa itong mga mag-uma nga misalmot sa agri-fair ni ining tuiga mga kaigsuunan, no. Pinaagi sa atong mga board members nga tuwa po dito nga nihatag pod og suporta ngadto sa itong mga mag-uma mga higala, no, para sila makapadayon sa ilahang panginabuyan. Unya si board member Nathaniel Binlod, kinsa vice chairperson sa Committee on Agriculture sa sangguniang panalawigan, mihatag og pamahayag atol sa atong interview kaniya human sa maong activity diin ang agri-fair mga kaigsoonan gipaagi ni og ordinansa, no, alang sa dugang pagpasabot, no, atong paminawon ang atong interview pamahayag ni board member Nathaniel Binlod mga higala.
1: Panahon, sir, sa
2: itong
1: agri-fair
2: sa Bohol.
3: Okay, mayong adlaw, Sir Dave, Sir Alin, o sa tanan na itong mga viewers o naminaw na ito sa itong programa, kini si board member Nathan Binlod, ang vice chairperson sa Committee on Agriculture sa Bohol, Bohol sa ang panlalawigan.
1: Okay, yes. Impression mo, sir, sa karong natuwi nga agri-fair sa Sandugo.
3: Okay, una sa tanan ako na itong kalipay nga ang ato ang mga mag-uma, ato nung gitagaan ang dako kapagtaga din sa ato ang lalawigang bulatan. Labi na yun sa liderato ni Governor Ari Sumintado. Atong nainumduman na sa tuig 2023, napa-approve na to ang atong ordinansa nga ato nang gi-institutionalize ang Sandugo Agri-Fair Festival. So ato na ning gihimo nga ordinansa sa nanglabay nga mga dekada, mm-hmm, nga diin kada tuig tamag sa ulog og Sandugo Agri-Fair sa 2023 ato na tong gi-pa-approve ang usa ka ordinansa nga diin kitabo oy nangamahan nga ato na tong gi-institutionalize aron matagaan atong dakong pundo aron ato tong masuportahan ang atong mga mag-uma aron ganahan sila, ganado sila nga mo-participate niining maong kalihukan. Mm-hmm.
4: So dako ning tabang, sir, no, sa kining ni ang sektor sa agrikultura kining pag pasar sa mga ordinansa nimo.
3: Okay, o nya dako po tag pasalamat nga sa ato ang leader nato sa Bohol, Governor Ari Sumintado, and Vice Governor Nick Bisa, sa uban sa tanang mga membro sa sangguniang panalawigan, labi na sa ato ang chairperson si Honorable Lucy Lagunay, na agad ang atong dako nga suporta sa tanang mga mag-uumang bulanon. Kaya maumagod ko ni kini ang dugukan sa ato ang lalawigang bulanon, ang pag-panguma o ikaduha ang atong turismo. Kinanglan mag-partner. Kaya ni atas sa turismo, sikat ang tourism sa Bohol. So ato kong i-balance ato ang atong pagsuporta sa atong mga mag-uuma.
1: Sir, gihisgutan, ganin na ang ube. Kanya, ang pangmananasod, gusto ani ba? Unsay mga panahon ni mo ani ikaw ba naka pa-institutionalize for how many years sa UB Festival, sir?
3: Sa paghuman og diskurso ni Gob niya, iya kong gi sultihan nga kung pwede i-research sa maayo nga tungod lagi kay busy sa bulan sa Disyembre, gusto siya nga ibalik sa Enero. So ang sa wala pa mahimong ordinansa ang maong UB Festival sa Bohol, Enero na siya, every January na siya himuon. So nag-research na paglingkod na ito sa 2022, isip Vice Chairperson sa Committee on Agriculture, akong gi-research kung kanus agyod ang harvest na ito sa ube. Napamatunan na ito nga ang harvest sa ube na agyod sa bulan sa Nobyembre. Kaya ang target sa mga mag-uma sa bulan

0: sa Disyembre kong ibaligya. So mo na nga atong gihimo ang maong nga balaod nun sa 2023 gapon nga atong gipa-approve ang ordinansa nga ang OBI Festival pagkahimoon na yun every December. So karon si Gob, maguman yung diskurso, nihangyo siya nako nga isudyuhan o balik kay matod pa niya busy kuno ang Disyembre.
1: Holiday rush, sir.
0: Oh, maon ang gusto siya nga ibalik sa Enero. Botong ning dool ko sa ato ang provincial agriculture si Ma'am Lisa Kirog, ako siyang giingnan sa idea ni Gob. Mao na nga karong si Manaha or next week mahuman ning ato ang Sandugo Agri Fair maghimo ta og consultative meeting sa tanan natong mga mag-uuma sa OBI sa Bohol nga okay ba sila nga atong ibalik sa Enero pod. Kay kung okay sila, so atong iabindar ang maong malaodnon nga atong ibalik sa Enero. At least nga sud sa pila ka dekada na ang ninglabay sa atong OBI Festival sa Bohol, atong na itagyot ang nangamahan na ang OBI Festival sa Bohol ato na yung gi-institutionalize, ato na gi-ordinan sa aron makakuha tag pundo, aron ato masuportaran ang ato mga mag-uuma sa OBI sa Bohol.
1: Okay. Thank you, sir. Manapod.
2: Salamat.
0: Thank you.
3: Mato may gala si Board Member Nathaniel Binlod, Vice Chairperson sa Committee on the Agriculture sa Sangguniang Panlalawigan, mga higala. No, so ang chairperson sa Committee on Agriculture board member Nanay Lucy Lagunay, nagtidamangay po ni sila o guban pang mga miyembro sa mga komitiba aron nga mapahanay, no, ang mga programa o proyekto para sa ato ang mga mag-uma dinhi sa itong lalawigan sa Bohol, mga kaigsoonan. Si board member Nanay Lucy Lagunay may bisita usab, no, sa mga booth sa Agri-Fair diya sa Plaza Rizal aron sa pagpangumusta, no, personally nga mangumusta sa tanang mga mag-uuma og sa ilang dagan sa ilahang mga ginagmay nga mga negosyo, ha, og pagpangumapod, no, gani andam sa kanunay ang sangguniang panalawigan sa pagpalabang na pod og laing mga resolusyon kuno galing gikinahanglanon nga adunay cloud seeding operation nga himuon karong tuiga, ilabi na nga gi-forecast sa pag-asa nga magpadayon ang kainit sa panahon. Hinoon, pasalamat lang ganita, gumikan kay doon na po'y ginagmay nga mga pag-uwan nga itong masinati nga di gyud ingon o ma-zero, no? So, sa kasimana, makauwan, muna nga makadugang-dugang po, no? O pundo sa tubig sa itong mga dam o maingon mga ito sa itong mga umahan. Ilabi na gyud sa mga umahan, mga igala nga nagsalig lang o uwan, gato mga rain feed nga mga farmland, no? Way problema katong duol sa mga dam o sa mga irrigation kay matagkaroon o kunya kung gikinahanglan ang patubig na adayon, mga higala, kay bastante pa man ang atong supply sa tubig sa mga dam, mga kaigsunan, no? Gani, pipila na ka mga LGU pod ang kaplano karon og magbutang og dam sa ilhang tagsitagsa ka mga lungsod para makatabang ni sa pagsuporta sa sektor sa agrikultura, no, dinhi sa tong lalawigan sa Bohol, mga higala. Ngunana ang kamahinungdanon, mga kaigalaan, ang sektor sa agrikultura dinhi sa tong lalawigan sa Bohol, gumikan kay bisan pag daghantay kwarta, mag-unsa man kung watay mapalit nga kining ni ang pagkaon nga gi-produce sa ato ang mga lokal nga mga mag-uuma, mga higala. So useless gyapon, mga kaigsoonan. So mana nga gikanhanglan og hatagan og dakong suporta, no, ang ato ang mga mag-uuma dinhi sa tong lalawigan sa Bohol. So atong awhagon ang atong mga katauhan, no, mga naminaw ron nga bisitaan ninyo ang Plaza Rizal, gumikan kay hangtod ni sila sa usa ka semana mag-display diha, no, sa kining ni ang Plaza Rizal. Kung gusto mo makapalit og mga presko og barato nga mga produkto sa agrikultura, bisitaan ninyo ang kining ni ang Plaza Rizal, mga higala. Buntag hapon naana diya sila permiminti, mga kaisunan. Gani gaganiha ato nasaksihan nga bay-ubay sab, no, ang kining ni ang bay-ubay sab ang may tambong no, sa maong galihukan, apil na tong mga mamalitay nato no, nga mga kaigsuunan gikan sa lain-laing mga lungsod dinis tong lalawigan sa Bohol, paghibaw nga buksan karong adlawa ang agri-fair kay tinuod man gyud no, barato unya presko pagyod ang mga lagutmon, mga utanon o mga lamas nga mapalit diha mga igala. Doon na sa'y mga processed foods, no? Ang mapalit sa mas baratong presyo mga kaigsunan. Nagatusong oras, doon na tayo 32 minuto sa milabay sa alas 4 sa kahaponon. Sa laing gabahin, mga higala, ato sab nga nahinabi si Board Member Jessel Ray Umentado Villamor noong may hatag usab sa iyang panahon mga igala kalabot sa pag sa ulog sa sandugo karong tuiga mga kaigsunan. Diin gipadayag niya ang pagsuporta sa lakang sa provincial government ubos sa inisiyatiba ni Gobernador Aris Umentado nga ang sandugo dadon sa lalaing lungsod dinhi sa tong lalawigan sa Bohol dili lang mag-focus no dinhi sa dakbayan sa Gbilaran. Mahinungdan nga ang opening sa salbo sa sandugo dito gipahigayon sa lungsod sa Talibon mga higala. So manay kining ni ang usas mga pamahayag ni Board Member Jessel Ray Umentado Villamor. Doon na pay dugang mga issue pod nga atong gipangutana kaniya atong interview mga higala. So ania atong paminawon ang atong pagighinabi ni Board Member Jessel Ray Umentado Villamor.
2: May hapon, Dave. May hapon, Allen.
4: Ma'am, dire ko sa tourism aspect. Eh, ikaw may chairman sa tourism committee. Amo lang po pa yung muslan kay Giro. Ano mga impression ni mo sa itong sandugo 2026?
2: So, ang sandugo na ito karoon, no, the fact nga, of course, kanang naapamanggita sa crisis, no? So, the provincial government of Bohol as much as possible is really kanang ning sunod ta sa gihaum nato sa panahon, no? So, that is why wala man ganitay Miss Bohol sandugo. So, sa akong nakita, because it's really the executive who prepared the program, sa akong nakita, focus ta sa mga MSMEs, focus ta sa mga Boholano creatives para naa sila'y trabaho, mapakita nila ilang mga talents, ma-showcase nila ang ilahang mga skills. So, diha ta nag-focus. So, naagihapon tong ato ang mga display sa Otop, naakot ta sa Bantawan. Oo, so diha ta nag-focus nga this will become an opportunity for them to have income karong mga panahon na.
4: So feedback sa wood industry ma'am, mo display sila? Issue man to wood industry na to dire.
2: Sa wood industry naiuban nakadumog kog feedback nga maka-display na sila kay nahatagan man sila. Yes, kay nahatagan man sila o permit at the time nga na may uban nga nahatagan.
4: Nasa kaso na address condition nimo.
2: Yes.
4: Okay.
2: So naa sila.
4: Unsay impression nimo ma'am no sa sandugo nga si Governor Mintado he wants da sandugo nga adtos mga lungsod like opening Talibon and other activities sa uban pang mga lungsod dili lang confine lang sa Tagbilaran. How this will impact tourism as a whole sa Bohol put ana?
2: Actually, I commend the governor for having that kind of idea because it means inclusivity. Moabot sa lain-laing lungsod, no, ang kabibo sa atong sandugo, ma-feel sa mga tao nga naa didto nga, uy, kasadya UDI sa probinsya sa Bohol. And at the same time, it is also an opportunity for these towns nga ma-showcase po doon unsay maanindot nga naa nila dito. So, sakto ra po, no? Although, usay mabaguhan magkita sa ingon ana nga kanang kuan nato kanang usay nga nanang mabaguhan ta kay dili man maoy practice
4: usual, normal.
2: Usual or normal nga mga paghitabo but I think it's about time nga we will not be focused on the sa sentro lang ta sa kung asa ang syudad no atong yung ipaabot gyud ang kabibo sa mga nagkalain-lain nga mga lungsod.
4: Yeah ma'am no recently you reported and Governor Mintado reported nga successful ang meeting with the DENR personnel niya sa SP side side nimo nag-privilege speech ka dapat na i-imbid diri. May we know what transpired sa meeting kwan amo may bawi og kumusta ang atong lobby for an EMB office diri sa Bohol, board member. Okay.
2: So unang-una positive gyud no ang response sa EMB region director nato si Attorney Edward Ang, and sa karon ila nang gihan-ay mo padala sila nato og ilahang workout plan nila para ma-materialize na gyud siya. So regarding sa personnel, regarding sa functions, mo submit sila nato sa plano, but more or less naa na gyud tay go signal sa EMB. Unya gusto pud nato ipasabot no sa mga tao nga kani siya nga office dili ni siya duplication sa mga ginaingon, kay namang good tay mga feedback na dawat no nga kanang basic duplication siya sa mga menro, sa mga municipal environment officer, unya kadig sa DNR na to sa province o sa kanang senro penro no, lahi ni siya. Kay ang EMB manggod naagyud sila specific task on the applications and permitting no sa ato ang mga licenses like mga ECC, CNC. So naagyud sila specific task nga EMB ragyud siya. Lahi pud ang trabaho sa Senro, sa Menro ug sa ato ang Penro. So even ang Penro and Senro nato malipay sila, dako pud kaayong tabang nila nga naa nang EMB diri sa Bohol, kay aduna na gyud close coordination, no need na nga adto sa region.
4: Sibok.
2: Yes,
4: oo. Unsay mga timeline ma'am nga gi-discuss ninyo nga ganos ani ma-materialize?
2: Okay, as soon as possible, no. So naalang yung mga gipanghanay, no, administrative matters nila sa EMB. Of course, we respect also, no, nga naapod sila yung mga priorities. But I think usag yun ni sa gi-prioritize ni Attorney Edward Ang, especially nga sa amo pong meeting nag-uban ta with the PPA. Kay naapod sila yung mga concerns pod no through ni Gov sa mga projects diri sa Bohol. So as soon as possible gilihok na siya karon. So probably di lang ko mo sulti because it is not for me mangyod no nga mo sulti kung unsa, because it is really the EMB, the ball is in their court naman nga unsay actions nila, but they have already committed nga muhatag sila og workout plan nato kay para kung unsa pud ang counterpart sa province ma-provide pud nato.
4: Ma'am, regarding sa EMB, unsa may full office ang ato ang gipangayo or personnel?
2: Ang ato ang gipangayo nila is personnel and of course
4: functional office yun.
2: Oo, functional yun siya, no.
4: Hindi lang division or somebody liaison office diri nga mo but office yun.
2: It's on the discretion na sa EMB, but the important function nga gusto nato nga mabutang diri sa Bohol is on the evaluation, assessment and monitoring sa mga applications. Kay diha naglisod ang mga katawhang bulanon nga ang ilang application pwede sila mo submit online, pero ang evaluation ug ang assessment sa Cebu pa. So along the way naay murag ka ng kalahian sa impression.
4: Nay gap, ma'am.
2: Yes, nay gap. So mas maayo man tong naa nagyud diri sa Bohol ang mo assess, mo monitor ug mo evaluate kay para diretso na unya magkasinabot o unsay porma sa imong business. So ingani ra di ay. So okay, you need this and then release dayon sa imuhang permit.
4: In terms of budgetary requirement, dili ra pa problema ang DNR na, ma'am.
2: Well,
4: committed
2: I think
4: po sila. Like ang ubang office mo kay mayon nga magkuha mig office dire kinahanglan mig budget, legislative act.
2: Oo.
4: Sa ina lang nga scenario na discuss pa nag appeal.
2: Sa amo ang discussion, wala kaayo na murag na concern si Attorney Ang ana, because I think because they are committed, pangitaan siguro na nilag paagi mo to nga naanang pud sila yung mga kanang gusto tingali nga ang province na i-counterpart. So muto nga mag-prepare sa sila sa ilang workout plan para kita sa province makahibaw po ta kung unsay dapat po nato i-provide nila. But more or less, transparent man po ang province, no? Nga kanang unsay kaya ra po nato. So kung ganahan silang space, pwede ta maka-provide nila, ana.
4: Bato tayo po tayo ng unsay option nila for space. Ang DNR ba dito sa Cortes or another office by hatag ang province ani para sa ilha.
2: Gusto nato nga mas mapaduol sa mga tao. So mas mayo ari sa sentro. So ani sa Capitol or sa Old Capitol kay labong naa po permitting dito ang DTI ang uban para one-stop shop na siya.
5: Ma'am, katong sa investigation sa Committee of the Whole sa NIA project dito sa Mabini, unsa imong impression po sa nigawas na resulta sa investigation inquiry?
2: Okay, so aduna lay mga dugang pa nga mga pangutan na nga wala kaayo ma-address, no, quite frankly. Siguro for lack of time, and then we also understand nga ang maong proyekto taas nga panahon, taas nga mga katuigan gasugod, di ba? Based nga sa discussion with NIA during the meeting, ang feasibility study ato 1995, 1994, mga anak pang dapita, unya facing pud siya. So, napay mga ubang pangutana nga angay pagyud tubagon, no? So, pero more or less, we already saw, no, the need para maka-move forward ta, the need for more thorough, comprehensive investigation, which the authorized office nga mubuhat ana is the National Irrigation Administration. But on the part of the province, gisuggest pud nato, no, sa ato ang recommendation, no. Of course, the Committee of the Whole is chaired by the Vice Governor, no, niya. Kanang the proponents are BM Lucille, BM Binlo, dunya. Kami po sa SP, no, nagtinabangay mi. Ang among gi-suggest gyud, ang among gi-recommend is for NIA to create their technical audit team para may comprehensive investigation sila, no, dito. And then for the province also to create a fact-finding team pod. In so far as in the understanding of the issues, the technical matters, and then para naapoy group, no, nga maka-provide pod o unsay mga solutions nga i-suggest nato with NIA. So maunay ato ang buhaton karon. So naapata sa stage nga kanang daghan patang mga pangutana, unya mo to magi-refer na to siya sa mga technical team both sa NIA ug sa province kay para matubag siya nga mga pangutana.
5: So do na pay round 2 sa Committee of the Whole inquiry.
2: Naka-report naman ta, no? So it's up to the Vice Governor kung magpatawag siya another round, pero definitely siguro after ma-convene ni Gov ang iyang fact-finding team,
4: kung say report na.
2: Yes, kung say resulta adto, definitely
4: ibalik sa inyo.
2: Yes, basing ipatawag na po sa SP kung unsay mga oversight. And then kuan day pod ibalita lang pod nako nga kagahapon, no, during sa session si board member Binlo, no, in relation mang good pod ni connected ba ning pass siya on first reading sa usa ka ordinance nga murag kanang mandating the any government agencies nga before turnover need gyud nga ang province ma-aware sa status sa project kay lisod mang good nang mo-appeal ta sa mo-appeal ang province sa turnover or whatever blessing sa project unya defective DI because we do not know the details, no. So mao nay usapod nga actions gihimo ni board member Binlod in relation to what happened to NIA Kayakay.
5: So nay pre-inspection?
2: Yes, murag ingon ana. Although I haven't read the draft ordinance ni Binlod, no, kay iyahaman jud ang ordinance. I think siya jud ang best nga mo explain ana, pero based sa iyahang giingon sa iyang privilege speech gahapon, maunay tenor sa iyang ordinance.
5: Labay possibilities ko nga mapatawag pod ang contractor kay sila man gyud makatubag ana kung anong mga panguba na bisan og wa pa magamit.
2: Siguro mapatawag ang contractor, pero I think it's the technical audit team who will call on them. Kay sila man ang naay contractual obligations with NIA, no, sila inhibaw kung sa ilang mga kontrata unya kana mang good pong sa procurement, sa mga bidding nato, and sa kaning sa pag-implement na gyud sa project. Ang government implementing agency mang good gyud ang maugyoy na ay hand ana sa ato mga contractors. So naganip uban ana basi gi-terminate na, gipulihan na pud og lain. So sila na ang mo patawag ana.
4: How about
2: but we recommend no?
4: Sa mga major or dagko nga projects dapat hunda dunay knowledge at hand ang LGU ang provincial government kay sa suti lang ni Mayor Onji o ni Mayor Ayuban factsheet ra gihatag nila o siya ay knowledge in terms of coordination pero kung dunay problema bagsak sa inyo ha provincial yes. municipal government nana nga scenario unta pud ba.
2: Yeah, correct. I agree, no? So, Mona, although gi-explain sa niya nga it's because of the mandate of niya nga mga projects is operated jointly, no? By managed, operated, and maintained jointly by the National Irrigation Administration and the Irrigators Association na nagkapita. So, yeah, but it doesn't mean, Manggod, nga bahalag sila rega joint management and operation ana. It doesn't mean nga ang LGU dili pod makahibaw no kung unsa ang status
4: because the same ba?
2: Yes
4: kan standard practice
2: okay kana na lang daan nga naapil sa mga turnover but how come when it comes to the project issue. Status murag wala makahibaw
5: pero na magigkasaniya sa una maon sa may mga observation nimo sa project.
4: Okay. Ina na ba po ang scenario?
2: Sa ako ang experience, no, because na magyu ko sa board of directors, I am not really directly involved yun sa mga project, no, sa implementation and all. Ang ako ang trabaho before is na ako sa board of directors to help the directors review all the proposals kung is it ripe for approval, para mo proceed na or what not, no. So, based on my experience, kay under man sa Office of the President at the time, no? Based on my experience, ang board na to, which is composed of the different government agencies, DPWH, NAPUCOR, whatnot, daghan private sector, yun ana, very strict, no, at the time, no? Sa management pag yun to, very strict when it comes to the performance of the contractors. So, ang kanunay yun na recommendation sa board at the time was, if these contractors nag-subcontract unya, wa bito pa maayo pagdala, blacklisted na gyud kadayon. Yan na gyud kay bayaran nga damages, no. So mo ni usa sa akong mga na-observe. Ikaduha pud na akong observation at the time was ang NIA, no, that was around 2018 to 2021 when I was at the board of directors. So at that time policy direction gyud sa NIA gyud was to really inventory everything katanan projects mo to direction at the time nga ipa-inventory tanan unya repair gyud dito ko nakalearn nga naay dream mga projects wa pa gani magamit
4: guba na
2: nangaguba na. So mo to nga the administrator at the time and the cabinet secretary nga who served as the chairperson. Ang direction gyud adto, ang priority gyud adto is repair gyud ta una. Repair ta ani nga area and then usa na pud ta magama sa lain nga area. So it depends on the management manggod no sa kanang kinsay naglingkod sa board and what not. So I can only speak at the time when I was at the board of directors.
5: So dili ra day pag uning hitabo man nga wa pag magamit na duna nay guba.
2: Oh, kuan gyud siya. In fact, when I was new at niya natingala ko kay abi gani ko nga fully operational na. Yung matingala lang ko kay tan-aw na ko sa mga papers ine-explain na mo dito sa board wa pa day magamit mo tungod ning explain gani na ko sa administrator Visaya at the time nga ganito talaga yan. Kaya nga na naguguluhan din siya no kay mag-upapot si sir because he was a retired general no so mayong put si sir nga kanang ganito talaga maguba na lang wa pagyud na human ang whole project that's why pina-inventory ko yan and that is also the protocol jud of NIA guideline magyud po na sa NIA nga mag-budget jud for repair inventory para jud naagyoy kanang unsa na ma-address ba ang mga concerns jud.
4: Sa aspect sa legislation ba, munsay mga naka-pending or naunaunaan na ito nga provincial ordinance or mga future ordinances na tagaanan o pagtaga ni Board Member Villamor?
2: Okay, so of course, ato gyud gihapon gitutukan karon ang implementation sa tourism code because ang tourism code nato dili lang gyud siya nga about more on tourism, naa diha ang sa culture, naa diha ang mga development pod no sa atong mga kalungsuran. So naghuwat ta no sa IRR nga ipa-issue sa executive department and at the same time ato pod gitutukan karon ang katong naa sa tourism code na to ang 20% nga island barangays development fund. So mo ni usa sa gilihok nako karon no nga makigmeeting ko with PPDO and other offices sa kanang executive nga unsaon na namo nga ma-implement gyud siya next year kay budgeting na ra bata hapit mga October ana, so gusto ko nga makita na siya next year nga naana na siya kay naapil baya na siya niya. Ikaduha pod nga ato ang gitutukan karon no is ato ang island barangays comprehensive pod nga plan. So ang ato ang province daghan man tag mga isla gusto ta nga nanagitay ligon nga ordinance for the development gyud sa mga island barangays nato. So usa pud na siya kay I think it's time that the provincial government has really an institutional programs for island barangays nga dili lang bitaw nga kung unsay mahuna-hunaan ra nato nga ihato dito, unsay mahuna-hunaan nato nga programa karon maura. We want it to be stable, we want it to be institutionalized para permanente jud siya every year na agyud sila para ilaha.
4: Ma'am, now last question from my end. Imong greeting sigari or impression ba to the people of Danau second district nagsaulog sila sa inahang foundation day. Please ma'am.
2: Yes. Sa atong mga kaigsuuna no sa katauhang nasa lungsod sa Danau, happy foundation day no niya. Ang akoa lang magpadayon ta no sa atong pagpaningkamot, pagtinabangay para mas moabante pagyud ang atoang lungsod. Kanunay gyud ninyo laumi no sa ligi ninyo nga ang Provincial Government of Bohol naa ra gyud pirmi para sa atoang mga katawhan diha sa Danau. God bless.
4: Imong parting statement ma'am para sa mga naminaw na to from you, from your office po.
2: Yes. Daghan kayong salamat ani nga opportunity no para ma-update nato ang ato mga katawhan sa ato ang mga lihok diri sa probinsya sa Bohol. Rest assured nga si board member Jami Villamor naglihok gyud para sa mga katawhang bulanon kay mao man gyud na naata diri para gyud sa kaayuhan sa ato ang mga katawhan.
3: Mauto may gala ang atong interview ni Board Member Jessel Ray Umintado Villamor, no? Chairperson sa Committee on the Tourism, Committee on Environment, mga higala. Diin iyang gipadayag ang iyang panahom, no? Kalabot sa Sandugo Festival karong tuigang, pinasahi o gipalapdan, pinaagi ni sa pahigayon sa mga activity sa lainlaing lungsod dinis tong lalawigan sa Bohol nga maoy inisyatiba no sa provincial government ni Gobernador Aris Umintado nga dadon ang kalihukan ang gasadya sa sandugo sa lainlaing lungsod dinis tong lalawigan sa Bohol. So lauman nga kini gisugdan man sa lungsod sa Talibon sunod tuig lain na usab nga lungsod himuon ang opening salbo sa Sandugo Festival mahigala butang gisuportahan usab sa mga sakop sa sangguniang panalawigan ubos sa pagdumala ni Vice Governor Nick Besas mga higala no para ma-feel usab no sa mga katawhan sa mga kalungsuran kung unsa ang kining ni ang mga kasadya no sa Sandugo Festival mga higala dinis tong lalawigan sa Bohol dili lang magsentro dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran sanglit ang Sandugo mga higala tibok lalawigan sa Bohol mga kalungsuran nato maoy kining ni ang apil no ni ining maong kalihukan mga kaigsoonan. So expected pod nga adunay mga move no ang sanguni ang panalawigan kalabot ani posible nga dunay mga resolution makinta o ordinansa gamugnaon ang atong mga magbabalaod, no, para kini mahimong balaod nga ang sandugo himuon sa ilalaing mga lungsod dinis tong lalawigan sa Bohol. Matag lungsod mo host sa opening salbo o dili lang dinis sa dakbayan sa Bilaran para kung kinsa man ang mga musunod na mga leader sa probinsya sa Bohol maipadayon, no, ang kining ni ang maayong konsepto, no, sa pagpahigayon sa Sandugo Festival mga higala dinis tong lalawigan sa Bohol. Og mga adlaw mga kaigsoonan, regular nga sesyon sa sangguniang panalawigan adlaw nga Martes ato nang atngan gumikan kay dunay mga dagko nga mga impormasyon, mga mahinungdanong impormasyon ilabi na sa nagunang trabaho sa itong mga bukal, pagpanday o mga balaudnon ng resolusyon ugmang adlawa nga panguluhan ni Vice Governor Nick Bezas. So, manay atong atngan mga kaigsoonan sa pagpahigayon sa regular nga sesyon ugmang adlawa, adlaw nga Martes mga higala. No? Niya, tuma pa shout out, no, sa itong mga suking tipiminaw diha sa guniang panlalawigan sa Bohol, ilabi na sa opisina ni Sir Bonnie Kerog, no, nila ni Sir Junji Daguplo pod, no, nila si ni Sir Dave Mar og sa tanan ato mga staff diha, no, sa Office of the SP Secretariat nga kanunay usab nga nagpaminaw nato matag hapon sa tong programa sa sangguniang panlalawigan mga kaigsuonan. Wala tayo oras mga higala sa itong tulumanon. Magdungog-dungog na usap kita hangtod sa sunod nga higayon o ugmang adlaw din sa itong programa Takna sa Sangguniang Panalawigan SP Bohol in Action. Sa ngalan sa itong Vice Governor Nick Bezas, uban sa itong mga provincial board members, sa First District, Board Member Nanay Lucy Lagunay, Board Member Mutia Tirol, Board Member Benji Arcamos, sa Second District, Board Member Jessel Ray Umintado Villamor, Board Member Fernando Iping Isabilia, Board Member Tomas Abapo Jr., sa Third District, Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hala og Board Member Nathaniel Binlod. Mayingon man sa itong mga ex-officio member, si Board Member Joanna Cabalitinitay sa PCL, Board Member Romulo Cipidosa sa Barangay, og Board Member Lawrence Xavier Angla sa Sangguniang Kabataan. Mayingon man sa itong kinakusgan og abti kanunay SP Secretary Sir Bonnie Kerog. Daghang salamat mahigala kini si Alin Duidora. Maayong hapon. Keep safe. God bless us all.
6: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol. Sa Bohol tayo.
7: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: No, karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mo buhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap 4!
4: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po!
5: Timeout na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
5: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan? Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
9: Uy, kanindot ay anak marino?
8: Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin, Mari, para makaabilitan sa mga diskwento.
9: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share. O lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
8: Oh, mao ba, Mari?
9: Interesado ko makuha sa bug share, Mari.
8: Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace, Mari. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
9: Sige, Mari, ha? Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? Ugma na yun, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong, naay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Team that is for
5: usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag-Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BB deal. Mag-Farex B araw-araw.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Problema! Igawas!

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
0: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka lin sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with

0: Think agad!
1: Unilab Quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
3: doctor. Ako di ay si Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na ina kong palit. Pugasa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigin na inom sa Immuni Plus. Maglayan ni mong pamati, maglayan ni mong tudunlan. Kung inom na kang Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kayo imnon. Pwede ra dayon mo kisiyo ng kilid, human inom ra dayon, sayon ra kayo. Diretso ra dayon inom, di nakakinahanglan, mangita pa ka og tubig, gugunsa pa na diha, dali ra kayo imnon ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness everyday.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Strong sa una, herbal strong.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex and generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ilong Ranger?
7: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
6: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
7: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
6: Sipon agad?
7: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Oke, dengan selamat atau enggak ke Oban dari Megelas Pika Selawak. Si Cyrus Dawairos. Main gabi satu mga kaigsunang bulanon. Lebih nagyod sa itong mga sukitik paminaw mga higala. Nga way puas nga nagsunod sa mga programa din sa naguna nga sibianan ng ato nga probinsya sa Bol, ang DYRDAA Mahigala. Inguman sa atong mga Facebook followers, labi na sa atong mga OFW, nga mga kadugong bulanon, nga nadiha sa nagkadayang nasod mga higala, no? Kaya kining bulanon ko no, katapusang buwan ay bulanon ko no dito. Muna nga ingon si Arnold Lucas, naging ko ni bulanon tos buwan. Muna nga kaninyong tanan, no? Mga sanog mga sana. Mayong gabi o welcome usab sa atong Monday edition mahigala Aris Development Program diin maghatod kita og mga kasayuran labi pa sa mga programa og kalihukan nga gipahigayon og gitambungan samahan sa probinsya og mga kaubang opisyal ning kasamtangan nga administrasyon mahigala sa ato nga probinsya sa Bohol. Og sa gyapon kining higala sa nginan alan ni Stoke Mangmang makaoban yon kita la City Media. Ning kagabihon mga higala no adlaw nga Lunes Hulyo 13, 2026 mga sano o mga sana. Kamusta? Sa kanunay kami manginaot uban sa among mga kaubanan dinhi sa Station DYRD lakip sa banay ni Governor Aris Umintado hinaot pa nga kamuntanan kung asa mong gating kawo ning sayos kagabihon mga higala hinaot pa nga sa kanunay namos may pagkabutang og ang labaw sa tanan. Namo sa kanunay sa kalagsik sa panglawas mga higala kaya mo na labing importante karong panahon na no? Sayod kita nga gakagidlay yun ang ato mga kaigsuunan karon gumikan sa krisis no? Kamahal sa mga unang palaliton muna nga pwersang kayod hindi yun mo salir ang mga tapuan karong panahon na muna sa atong pagpaningkamot di na to kalimtan ang ato nga makanunayon nga pag-amping sa atong panglawas ug labaw sa tanan atong makaroon na usab nga pangaliya ngadto sa atong labaw nga makagagahom aron singunian na giyahan ta sa atong mga lakaw no malikay tas mga disgrasya mga higala aron singunian na padayon ang ato nga pakiga bisog alang sa kabulhanan sa atong tagsa-tagsa ka pamilya mga higala. So padayon ta sa atong programa Aris sa Developing Program diin karong adlawa gihangop ni Governor Aris Umintado si Marina Region 7 Regional Director mga higala nga si Engineer Ronaldo Bandalana sa usa ka courtesy visit diin ilang gisgutan ang nagpadayong mobile one-stop registration services ining maong ahensya mga higala alang sa mga sakyanan o motorbangka sa atong lalawigan sa Bohol mga sano no? So sa mga adunay panigyahan og mga motorbangka kinahanglan ato rang iparistro kay adunay gipadayon ang ilahang mobile one stop registration samtang gipahibalo ang atong gobernador nga padayon gihapon sa Marina no ang ilahang mobile registration ug ning adlawa ilang team ana karon sa lungsod sa Luon. So sa kanunay andam ang Marina 7 sa pagrehistro sa mga recreational and passengers carrying vehicles and motor bangkas nga mo-comply sa atong sa ilahang requirements no sa sigon sa gilatid sa Marina 7 mga higala no. So ato ni nga pahimuslan nga kagayunan kay ilang ipibaw nga na sila karon sa lungsod sa Luon mga higala samtang sa lain bahin opisyal na nga abre karong adlawa ang Sandugo Agri Fair mga higala 2026 nga nahimutan kini sa Plaza Rizal ni atong Dakbayan sa Tagbilaran. So, nagsugod karong adlawa, Hulyo 13, o hangtod kini karong Hulyo 17 sa ato pa adlaw Biyernes. Diin inyong mapalit ang mga labas nga utanon, prutas, Lumad nga mga pagkaon kana mga lagutmon, mga native delicacies ug mga local nga kining mga abot sa ato nga umahan mga higala. No? So dungan usab ni ini sa kalihukan karong adlaw sa Sandugo Agri Fair 2026. Aduno say laing kalihukan nga gipahigayon kining laing trade fair nga nagpadayon karon sa ato nga probinsya sama sa Sandugo Otop Trade Expo kon OTOP, no? Trade Expo nga magsugod ug mga adlaw Hulyo 14 umula nat kini hantod Hulyo 19 adlaw nga Domingo mga higala nga adto ni paygayon sa Island City Mall, no? Ning atong dakbayan sa Tagbilaran mga higala. So daghang kalihukan nga naka-line up karong panahona. Kabahin og tipik ini sa kalihukan sa Sukabuan nga Sandugo 2026 mga higala. So tuguti ko nga atong ipabati ang tipik sa mensahe ni Governor Aris Umintado atol sa pagbukas sa Sandugo Agri Fair nga nimutang diha sa Plaza Rizal kaganihang udto mga higala.
1: Sugaton sa makabungog nga palakpak ang muhatag sa atong keynote address, walay lain kung atong pinalangga nga gobernador, Mr. Gobernador Ereco Aristotle Umintado.
2: Daghang salamat sa atong MC. MC na si Dennis, nagipaningot na iyang upaw. Gusto ka ba parehas ang oo? Pangitag kaktos, ha? Putla na kaktos ang duga, ihidid si mong oo. Ang tunok sa kaktos, itusok-tusok si mong oo, araw mo tuhop si mong oo, no? Atong pakpakan si Dennis. Akong pagtahod sa atong Vice Governor Nick Besas, esteemed members of Sanggunian Panlalawigan, First District Representative John Gisnel Yap the Second District Representative Maria Vanessa Umintado, represented by JP Maslog, Third District Representative Christine Alexi Totor, Tagbilaran City Mayor Jane Sinsoria Yap, DA 7 Regional Director Angel Enriquez, represented by Roman Dabalos, and of course ang atong BIFAR Regional Director Mario Ruinata, represented by Miss Angela Husol, and of course ang atong Provincial Agriculturist Lisa Quirog, ang atong OPV Romy Garcia, ang atong Provincial Administrator Aster Caberte, ang atong OIC Provincial Veterinarian Dr. Paman, other distinguished guests, agri-fair exhibitors, farmers, producers, entrepreneurs, colleagues in government service, friends in the media, sa tanan na aniya karon, maayong hapon karong tanan. Dako na kong kalipay na ipabot kaninyo ang akong mainiton na panimbaya diha sa pag-able sa Sandugo Agri Fair diri sa Plaza Rizal. Diin atong makita ang mga nagkadaiyang produkto gikan sa mga nakalinglaing LGUs diri sa probinsya. Karong adlawa, ato na usab masaksihan kung unsa kadato ang Bohol kung hisgutan ang atong kayutaan. Nakita nato na mataglungsod og syudad adunay mga produkto nga gikan mismo sa ilang tukaran nga maoy gahatag nato og confidence sa atong mga agricultural initiatives. Sa atong ikaduhang termino, gihatagan nato og atensyon ang sektor sa agrikultura isip kabahin sa atong pangandoy nga mahimong kitang usa ka smart, resilient, and inclusive na probinsya. Pinaagi sa mga kalihukan sama niini, atong gipan padool ang mga farmers o producer ngadto sa mga bulanon nga makatabang aron mas dali ang pagpalit sa atong katawhan og mas sayon alang sa mga mag-uuma, producers og entrepreneurs na mabaligya ang ilang mga abot. Ato usab gihatagan og spotlight ang agrikultura sa panahon sa sandugo sa Bohol. Ang atong pag-integrate sa AgriFair ngadto sa kinatibuk-an ang kasaulugan mao usa sa pamaagi na mapakita usab nato ang dakong parte sa maong sektor mga kaigsunan. Ilabi na ang mga nalambigit niini sa pagpalambo sa atong katilingban o sa atong ekonomiya. Sa pagpahimutang niini sa usa ka sentro na lugar sama sa Plaza Rizal, nagpakita lamang kini na gusto nato mas daghan pa ang mga kaigsunan nato ang makapalit sa atong kaugalingong o presko na mga produkto sa ubos nga presyo direct from the farmers and producers. Nagtuo ang inyong kagamhanang probinsyal na karon mao usa ka higayon nga mas ipailaila pa ang atong mga agricultural products ngadto sa mas dako pang merkado sama sa gipasigarbo natong ubi. Karon adunay dakong appetite sa global market alang sa ubi ug lapad pa kaayo ang areas for expansion. Gikihinglan pa nato sa kasamtanan na palambuon pa ang value chain alang sa ubi na ginama gikan sa Bohol. Upon the environment is just right, alang kanato na introduce ang atong ubi kinampay ngadto sa mas kadaghanan. Ang kini na AgriFair mao'y usa ka lawak diin ang mga produkto sama sa ubi atong ma-present og mapasigarbo. Dugang pa niini, diri usab nato mapakita ang hugot natong pagsuporta sa mga local o proudly bulanon na mga produkto gikan sa atong mga producer. Mao na atong giawhag ang tanan na suportahan usa ka semana nga kalihukan sa sandugo AgriFair diri sa Plaza Rizal. Ug atong ipasundayag ang mga bili sa sandugo pinaagi sa paghigugma sa atong kaugalingon nga mga produkto ug pagtinabangay alang sa kayuhan sa sektor sa agrikultura. Sa di pa nako tapuson ang akong mensahe, arang iganga daig yun ning Bohol karon. Mga kaigsunan, mapasalamaton gayud kita sa atong mga farmers, sa mga atong mga igsuon na naa sa agricultural industry tungod sa inyuhang kakugi diin maagapan gayud nato o mapakusgan ang food security sa atong lalawigan sa Bohol. Nasayod ta na daghang hagit na atong giatubang. Nakasuway na taglinog, nakasuway na ta o bagyo, nakasuway na ta pandemic, nakasuway na ta o El Nino, pero misurvive gihapon kita tungod kay nakita nato na kita mga bulanon, labi na ang mga farmers sa inyong kanunayng kakugi o paglantaw na kamo nakita ang importansya na kinanglanon gayod ang pagkaon sa mga bulanon, nagpadayon mo bisan sa kalisod sa panahon mga kaigsunan. Atong pakpakan, atong mga farmers mga kaigsunan. Kami sa provincial government headed by ni Ma'am Lisa Quirog as OPA and of course ang atong akong itahasan na kanunay sila mag pahiluna sa atong agricultural program dini sa atong lalawigan sa Bohol, si Aster Caberte. Nakita gyud namo kung unsa ka importante ang atong mga farmers. Mao man sa ako ikaduhang termino, ato gayong gi-focus ang atong suporta dinhi. Og labi na ang atong mga value chain sa atong kaugalingong produkto na ato yung ma-develop aron na apagyoy dugang na bili sa atong mga produkto. O sa atong nakita karon mga kaigsunan, diingikan kami ni P.A. Aster dito sa United States of America o sa Canada. O miyadtong pila katuig na milabay dito punmi sa Germany, why lain gisgutan? Ubi lamang mga kaigsunan. Nganong di man nato ni i-grab ang opportunity kung ang laing nasod nangita aning klasing produktuha na kaya mani nato himuon dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Mao man na akong awhagon ang tibuok bulanon, ang tibuok farmers na sa inyong pagtanom atong gahinan usab ang pagpananom og ubi aron dugang ni na panginabuhian para sa atong mga kaigsunang mag-uuma. So again, congratulations og sa kanunay Abante Bohol og sa kanunay ipakita nato ang atong panagsandugo na kita magkanunay magtinabangay. Daghang salamat og sa kanunay Abante Bohol.
0: So Mato Miguelano ang tipik sa mensahe ni Governor Aris Umintado atol sa pagbukas no sa Sandugo Agri-Fair mga higala kaganihang palis no unya atong gidasig gidapit na to atong mga kaigsunan nga do na moy panahon suruyan ninyo ang atong Plaza Rizal kay na dito wa moy mailew no ug magisgot pug mga lamas na utano na no ug mga delicacies na pod so tagin ninyo panahon gawas nga labas inyong mapalit dako kay diferensya barato gyud kayo no ang mga paninda dito sa Plaza Mangigala. Ang atong oras alas 6:49 dita magalangay Mangigala atong ipabati alang sa atong mga kaigsunan nga nagsaliglag paminaw sa taksa-taksa ka mga transistor radio palibot ng ato nga probinsya sa Bohol ato ipabati ning line of sub nga episode no episode 13 sa takda sa gobernador, gawas niya ito, doon ay mga Facebook, doon na po yung mga signals internet, hayan nga updated ni ato mga kaigsunan, pero in town ato mga kaigsunan nga nagapuyo sa mga hilig na lugar, kinalasab nga ilang madungog kung unsay mga gipanghisgutan ni Governor Aris Umintado with Attorney Handy Lagunay, kagahapong adlawa mga higala, no? So, pamatian ninyo o niya kutob sa mabot sa tong oras ning kagabihon mga higala.

0: mo, palapdan pa ang atong naabot. Palawman pa ang atong gugmas sa atong probinsya. Pahugtan pa ang atong pagsalit sa Diyos. Dili kita muatras. Dili kita muhunong sa kanunay. Muabante kita. Abante po ho.
1: Gov, bulan karon sa Hulyo, daghan ang mga activities sa probinsya sa Bohol, daghan pugkag mga kalihukan nga gipangtambungan sa nanglabay nga mga adlaw o sa mga semana. Una sa tanan, sandugo sa Bohol celebration karon.
2: Yeah, taod-taod na gyud ning celebration no para sa atong lalawigan sa Bohol. In fact, bata pa ko naka witness na ko ano yung mga activity, pero wa pa kay ko kasabot kung unsa ning sandugo. So karon na nahimot ang gobernador and nasayod man ta na ang ilang ang previous administrasyon na pamaagi is focus ang celebration dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran. But naiming question anong ang sandugo gidala kuno sa laing lungsod, kalungsuran, ang mga gihimong activity, which is, it's very clear, mismo sa ngan sa maong programa, activity, festival, Bohol Sandugo, o sa Bohol, celebration is tibuok Bohol. It just happened na andan tingali ang mga komentaryo na ang kalihukan, ang mga activities, series of activities sa Sandugo, na sa dakbayan sa Tagbilaran i-held. But this time, since nakita nato na atong padakon ang maong sandugo, celebration sa sandugo, muna na atong spread out sa umang lungsod. Kaya nga no, kibaw ko, 101%, daghan kaayong mga bulanon, wa kasabot kung unsa ning Bohol sandugo. Unsa ning celebration na tungod kay dili nila mabati kung unsa ning sandugo. Kay ang maong mga activity, ang maong mga kalihukan, kabibo, na armas takbayan sa Tagbilaran. So, muna na atong gi-envision na kaning sandugo, ato ni spread out ang ilang activities sa mga kalain-laing kalungsuran aron ma-feel nila ang mo din ni sandugo, mo din ni pasabot sa sandugo, mo din ni ang nakanindot sa sandugo. And beside, kung may question sila na naakanunay sa Tagbilaran, nakita na po dato na naman po sa gitawag o sa ulog. So, nga nung i-question man nato na ang activity sa ulog o sa sandugo, almost the same. Pero ang sa ulog is dedicated only sa Tagbilaran. Ang Tagbilaran sa ulog. Bohol sandugo. So pasabot, Bohol sandugo is the entire Bohol. So wag yun na maon ang pagpangutana and anong magbuot mabod mo? Sa mo ang gihimong kalihukan na wag man po minahilabot sa Tagbilaran kung unsa ilang gihimo kay may suporta mo ilang kalihukan. O na wag ko kasabot nga nung i-question ang maong kalihukan sa sandugo sa Bohol, nagpasabot na ang activity gatimo sa Bohol. Pero, again, dahil plano na ang street dancing dalhon outside sa Tagbilaran, which is ako, I realize na dili angay tungod kay ang venue, ang naandan gilpod sa street dancing na gusto Tagbilaran. And mostly sa mga viewers, mas plastado sila kung anto ibalik sa original na site kung asa ang street dancing kina amangyot ang grandstand na nako kadyo ang CPG na maplastar ang atong activity. So wa moy maot sa intention nato na dalhon ang activity sa sandugo sa Bohol outside sa Tagbilaran kay klaro kay sa pangan para sa Bohol.
1: Og so, niya kung madugang ana, no go. Og imong tanaon, ang official seal sa province of Bohol.
2: Buhak.
1: Naa diha ang simbolo sa sandugo.
2: Mao gani.
1: Oo. So dili gyud ikapang hinangpa sa uban. Kung dadon ang celebration sa mga klase-klase nga mga kalungsuran sa Bohol. Yeah. Wa man po kalimti ang Tagbilaran kay majority of the activities are still in Tagbilaran City.
2: Yeah. Actually nakasabot ko na sila.
1: Yeah.
2: Pero gusto lang gud na nai ika issue or nai ika kwan ba? Ika maisgutan. So tabaw ko nakasabot na sila.
1: Well, with that being settled,
2: yeah.
1: Arita sa lain na usab nga mga activities o mga panghitabo, no? Lately, ning tambung ka sa gathering sa First Provincial Gents Summit na Empowerment and Reaffirmation of Paternal Abilities for the Transformation of Men, ERPAT. So, share ko na gob o unsang nahitabo sa atong mga activity.
2: Well, dako kay ni na kalihukan, no? Kay mostly good na anda na to is women's.
1: Oh,
2: wa ya mo gyoy mga kalakihan na mga activity. So karon na himo ang ERPAT, but more on reminder na ang ERPAT mao gyud ni ang haligi sa pamilya, no? Kay sagad karon nahitabo na ang isyu na hiba na niabot na to sa mong pagkahinabi ang programaha na compose ni na nahimo ni na realize among ERPAT tungod kay para mas stronger ang family kay sagad ko no ang mga amahan na biktima sa asawa, daog sa asawa, tapoy uban na ang amahan muunay pug hilabot sa mga anak. So gi formation ni value formation po sa mga ginikanan na unsay ilang papel anin atong katilingban. So nindot po ni na gitangan po pagtagad ang mga amahan kay usahay feeling po sa mga amahan ang pagtagad sa gobyerno na kanunay gi-focus sa mga kababayan. So karon at least neutral na, no? Kay kanang LGBTQ na mampus lay grupo. So kani first time gyud na himo para sa mga amahan.
1: Sa mga amahan. Morning ERPAT.
2: ERPAT.
1: Exactly, good thing. Ang mga amahan, haligi sa pamilya.
2: Yeah.
1: And sometimes, maoy, well, kasagaran gito, maoy naningkamot, maoy mga breadwinner, nag-provide. Pero, makulangan sa pagtagad.
2: Pagtagad. Tungod kay makuhangan sa pagtagad, mahimong irresponsable. Pero yan, salot na sa komunidad. Mauna yung problema.
1: Aron nga magpabilin ang kaligdong sa mga amahan o sa ilang kakugi nga dili sila magluya sa paghimo silang responsibilities.
2: Sana. So, muli pa yun na ERPAT na ta.
1: ERPAT.
2: Okay.
1: Okay. Now, usa ka paborito nga init nga isyu kining African swine fever. Ang Bohol ning labay og mga taas kayo nga pagsulay niini nga nalinaw-linaw o nya karon na napoy panghulga. Ug tungod ni ana gob imong gi-issue ang executive order aron sa pag temporarily suspend sa pagpasulod sa mga baboy gikan sa Negros Island.
2: Yeah. Ato yung giprotektahan ang atong hog industry, no, labi na ang backyard hog raiser, no? Labi na nakarumpod na focus ta sa pag repopulate, no, sa mga kababuyan kay daghan man gyud na disgust yang mga hog raisers. Ilang binuhi atong panahon na kusog pa kay ESF. So karon ato na pong giinganyo sila na magbuhi o balik o mga baboy aron ma ang production sa Bohol ma-normalize. But sa atong effort karon, timingan na naana po ning guho na po ning ESF, gara na po ning barukan eh. Nagkailap-kailap na po dito sa Negros. O muna, ang hulga kung kanang mga babuya madala sa Bohol and we will face another kung ano po, pandemic sa ESF. So muna na ato yung gi-aksyonan dayon labi na nanay panawagan sa mga backyard hog raisers na mihangyo na aksyonan dayon nato na ipasarado ang atong border aron gayud maprotektahan sila. So atong gibuhat, but napoy ubang tawo, akibaw mo ka ng ubang tawo, jaga-jaga ra po na ila, ha? nagibahan ko no nato kay para ko no mahapi si Alturas. Kanang klarong komentaryo ha. Murag kwan na gina kanang nanaginay something sa utok ng mga istoryahan. No?
1: For a long time, naningkamot mangyod ang province of Bohol under your leadership nga magpabilin nga green zone ang Bohol nga di gyud masudlan og ASF and yeah. For a time no na maintain nato na
2: longest time
1: hangtod nga wa na gyud malikay kay naa mangi daghan nga magpalusot naigo gyud ang Bohol
2: yeah.
1: Na in fact karon no ni agita pagka red pero matud pa ni Dr. Dalin Paman ang atong provincial veterinarian. We are now in the pink zone category, meaning recovering. Unya,
2: tinaw na.
1: Pero
2: dugo pa, tinaw.
1: Oh. So, sa existing nato nga guidelines karon, makapasulod man ta o mga baboy, basta kumplito lang sa papel. Basta sure ta nga they are not coming from kanang kunting
2: red.
1: Oh, na red yod, or kung na red man gani, kumplito sa papel. Pero ang nahitabo, mao nga imong gipagawas ang mga executive order kaning gikan sa Negros Island nga murag napoy nagpalusot nga walay insaktong papel.
2: Tinood, no. So ato yung gihimo ang lakang para gyud mapugngan eh, no? But it doesn't mean na kita lamang ang mangusog ani. Dapat ang publiko, labi na nasa coastal, nasa mga kaislahan, sila po, they will do their part. Eh, kung di po sila mong aksyon, eh kita rin pasagdan, kung maigo po na ilang lugar, mo po na yung mga nakugbaba na sigyaw-yaw niya, mo po nang wa mitabang sa atiman aning problemahan na di, tong tumong na di masudlan. So, yung lanon yun ni o collective effort. So, yeah. Yung lanon ni o tinabangay o kakugi po nato.
1: Kung dugang pagpasabot, siguro gob, no? Nga nung ipaningkamutan giyod nato ni is that 80% sa mga hog raisers nato diri backyard farming.
2: Yeah.
1: Nya kining sa backyard nga hog raising, mao ni sila ang vulnerable sa mga sakit-sakit kay kulang sila sa biosecurity nga dapat ipahimutan.
2: Yeah, tinuod kay kining mga dagkong pigiri, kumpleto ni sila og research, no? Wa pa maabot ng ESF diri sa atong nasod sa Pilipinas. Dito pa na nag-gimok-gimok sa Africa. Kaya Africa mga nagsugod na. Ga-research na sila kung unsaon pagprotektar silang mga baboy. And nasayod man sila na way vaccine pa ni. But ang ilang gi-focus is ang protocol na unsaon na dili gud madipinsahan na ang kagaw di gud makasood sa ilang pigiri. So, lahi gyud ikumparar po sa ato ang mga local na backyard hog raisers kay ang ilahang naandan na pamaagi mao maguna ang ilang acceptable kung imo po nang hatagan o bag-ong pamaagi na parang maprotektahan po sa ilahang binuhi pero tan-aw nila nakahatag o kahasol nila nakahatag o burden additional burden sa pag at iman sa ilang mga binuhi, then di po sila mo support ang programa. Pero unta, kana kaayuhan na sa itong mga kaigsuunan. Pero saan man, naamang ginang kinaiya o naamang po ng mga pag-response, pagdawat sa mga kuan na usahay na iwang palusok po, na dugay na may ani. Nga nung sultihan mami, nga nung hatagan mami ani. O ingon ani na pamaagi na sukad-sukad pa sa mong kaluluhan maunay na igibuhat. Mora yeah. Gunas kanang farmer sa bugas rice farmer na kung imong hatagaw ng bagong technology pamaagi na maunay ang uso karon na mas nindot ang imong production manindot ang yield sa imong bugas pero tubagon na ka nganong inyong maming subyutan ni ana na di may kabilin-bilin na mga pamaagi sa among kaluluhan na among gihimo okay man kaayo so, patamay.
1: Yeah. Well, sa laing bahin na pod ning agi nato no si Typhoon Inday.
2: Inday.
1: Oo. So at least pagkakaroon, marag to anating alisiya sa outside of the Philippine area of responsibility. Pero despite of that, ang pagpangandam nato, bisan og dita ma directly nga maigo, gipahilo na gayud go.
2: Yes, automatic na naso na every time na ay weather disturbance na musud sa Bohol, I mean sa tibuok Pilipinas, preparado kita kanunay no, magpatawag tag meeting. In fact, og dita magkahimog meeting na ari group chat sa tanang agency, international ay national agencies involving aning pag-asa o uban pa diha, na magkiksanay dayon na unsay kuan eh need ba ta mag urgent meeting or nabatay himoong pulong-pulong aning preparasyon. Pero by this time wala tayo, pero nagtiksanay sa group chat na ang among focus is more preparation sa mga food packs in case na agyo mga areas na kung mag-uwan, disturbo ang nang lugar, so they need to evacuate. Na dayon mahatag ang responder na team na makahatag og mga food packs aron sila dili maalibango kung unsay ilang pagkaon, unsaon ang ilang pagbuhi anang while sila ming evacuate. So atong giadvisean ang DSWD o OPSWD o tanan PDRMO o ubang ehensya na alert to lang ta in case na agyo mga di na to mahibawaan ng mga panghitabo.
1: And in relation sa kaayuhan sa katawhan, sa ilang safety, security, health, bag-o lang po ka nganing adto sa Dakbayan sa Sugbo, alang sa usa ka tigom sa Department of Health, Bayang Malusog Provincial Health Development Program to accelerate universal health care para sa Bohol, para sa Region 7, and diha pod si Governor Pambari Quatro ni atong maunga tigom.
2: Well, nagpresent aso sa status sa universal health care sa Bohol. Kay kaning universal health care dako kayo ni na programa for the entire Philippines. But ang pag implement niini or pagpahiluna niini or pag pagmugna aning ma-realize among programa, individual na kayod ni
1: individual ka kayod,
2: yeah,
1: kada sabot, probinsya,
2: kada probinsya, and sa nga nakita mo ay chairman sa health board. So kita good ang manguna, mangulo sa pag ma-in place ang mga requirements, ang mga proseso niini. So good thing na sa atong gipresent dito, gamay na gyud ang atong percentage na makumpleto na ang atong pag-comply sa universal healthcare. And na-amaze ang taga DOH kay ang Bohol, responsive ang kuan ang mga LGUs in terms of health na kuan concern. So malipay sila, nalay usa na LGU wa pa ka comply. It's only Sibilia Bohol. Okay, wa pa man sila RHO doctor de ay.
1: So, tungod
2: kinahanglanon man ni og collaboration sa PHO, RHO, from National WH, and na may mga data or mga himuon na mga requirements na magagikan sa RHO doctor. So, may RHO doctor. Nandito si Juan man, Dr. Tikay naman. So, mo na 1% na.
1: 1% na lang. Pero with the universal healthcare, mo na ni ang tuyo sa gobyerno nga ang matag usa ka Pilipino dili gyud makulangan kung makinahanglan sa iyang panglawas, yeah, pagka-hospital.
2: Yeah, yakap, na yakap pa.
1: Yakap.
2: Pero mo lagi ang mindset sa mga tao, no, bahin anang klaro magiging yakap na 20,000 per person. para ni sa medication pasabot pampalit o tambal. Pagtibaw sa mga Pinoy na mga tao sa Pilipinas na nayakap 20% kato sa kwartahon. Dito nang aton po sa DOH kay kwart na ningin nag-asa 20,000 kwarta ra yun.
1: Kwarta. Pero kato, in terms of tambal,
2: tambal na gaya na. Oh, pwede ka mo palit na ka sa mercury drugs, mm-hmm, automatic na nga na kay record, so deduction na ng 20,000.
1: Mm.
2: Pero ang uban mo to cost DOH sa ikuno kay mo claim asa ni 20,000 kay kwartahon.
1: Lami pa ng lami nga yakap kay mura gakos man.
2: Gakos.
1: Oh, oh, yakap ng pagmamahal.
2: Mm. So daghan dito so sa mo presentation flaws, numbers of doctors, one doctor is equivalent to 70 patients.
1: Mm-hmm.
2: Pero ato is lesser man. So kasabot, log-luag pag itong mga doctors. One nurse is equivalent to, one doctor is to 20 ang acceptable.
1: One is to 20.
2: Oh, 1,000.
1: Ah, 20,000. Sabi na kung 20 ko. Oh, so for every 20,000 individuals, there should be at least one doctor. Oh.
2: Pero ato, nahitabo, one doctor is to 16,000, so lesser.
1: Ah, okay.
2: But tungod kay naatay program, aning scholarship, aning doctor sa med, and katong mga doctor na atong gitabangan na mag-specialize, inihuman na to, then mo hatag to serbisyo sa Bohol, katong 1 to 16 malesser po to kay additional doctor ba mo kasi mo 1 to 12 na po na 3,000 so at least 3 na kayo ang itong mga doctors. And gusto po ang usas challenge ani is kanang BHW,
1: barangay health workers.
2: Yeah, ang netabo sa Cebu is 1 BHW 300 people. Ang ato is 1 is to 40. So at least move.
1: 40. Mas dagandaghan
2: ta. Move tag 1 god. Ang problema, aning BHW kay ato na na train. Ato na ning na nakasabot sa programa na nakakuha na sila, nakasugod na sa trabaho, ilan na gi implement ang ilang na-train. Ini barangay election na po, bagong kapitan, pulihan mo po na.
1: So wala sila yung security of tenure ng itong BHW. Tenure,
2: Dapat ang mga BHW ma-retain ang kapitan, may pulihan.
1: Mapuli mag yung kapitan kada election.
2: Mo lagi. Yeah, ini bagong kapitan, pulihan mo po. Balik na po sa uno. So, mo na yung problema karon. Muna so, nakaluoy, looy po. Muna ang atong health services sa barangay, usahay, dili gud ma-implement tungod kay sige o mag-puli-puli. No?
1: So hopefully, ma-realize ni sa atong mga kapitanes kung whoever they are, kung bag-o sila na maintain lang ang mga BHW na na-trained na. Kay para sa kaayuhan po sa katauhan sa ilang barangay. Moving on, Gob. Bago lang po nga gi-turnover ni mo og ang blessing ceremony sa Tarsier 117 Taliban substation. 2.8 million worth ang maong na building.
2: Yes. Actually, usa na sa dako kayong impact para sa paghatag og response sa panahon na naas kalamidad, nasa unsan ni kaning
1: emergency
2: mga nas na disgrasya na need o rescue. So atong gihatagan sila og komportable na office aron gayud mas ganahan sila mo response kay nindot naman ang ilang opisina. Naara pod within sa compound sa Taliban Provincial Hospital nato.
1: Very good. So kumpleto sila dito, no?
2: Kumpleto. Ang Taliban lang mismo, so within this year, wapangita na human ang 2 week na 500 plus na ilang na-respond. Ilang gi-actionan. So mo na ato yung di palig-on arong mas daghan pa sila og matabangan sa mga tao na hinahanglan sa ilang serbisyo.
1: Yeah. On the other side sa atong panggobyerno on food production. Bag-o lang pod nga ning pagawas na og suporta para sa tilapia production sa Taliban, 1.5 million.
2: Yes, nasayod magitan na ang Taliban usa ni sa abundant kayo og isda sa dagat, no? Na diha ang pura og gitawag nila og kanang seafoods capital. So aning dapita, so bisag naa sila anang ilahang tima sa ilang lungsod, pero ato niya pong gitagan og 1.5 million para paghimo og tilapia hatchery. Aron mas spread out yun ning atong programa sa tilapia adto labi na sa mga kabukiran na nay gusto magamag impounding dito, magbuhi og isdang tilapia. So at least ang food security nato ma-maintain, and by this time bisag dili pa popular ang tilapia, para gyud na kuan ang mga tao
1: mainganyo
2: makita nila na di alternative,
1: yeah,
2: na isda, no? Kaning tilapia atong padaghanon ang production, at least ang uban na wa katilaw rag di paganahan mo kaon sa tilapia, pero tungod kay naanay supply sa tilapia, mainganyo siya ang tilaw. And mas nindot og naapoy tilapia festival arong tanang klase pagluto sa tilapia, makita ni sa mga tao na na day po'y lahi na mga dishes pwede ang tilapia na makapa lami sa itong panglasa. So umuna yung stress sa itong naparag na may board member na gusto maghimo ang festival sa tilapia o bangos mong itong usa.
1: So mga isdang bukid gam anong mga festival na aron
2: maganahan sila ba.
1: Kay this is usa ni sa strategy na to nga unta mapabarato ang presyo sa isda dinhi sa Bohol. Aron nga maka-develop ang mga bulanon og a taste for uban nga klase sa mga isda.
2: Mao, di mo isa ganahan og di gyud lak apor sa isda sa dagat, at least na isda sa
1: Tabang. Isda sa Tabang. Ikaw, so unsa may mukaon bakag tilapia?
2: Kinakaunan. Unsa man daw crispy tilapia, so
1: crispy pagkaprito.
2: Oh, tungaon niya butang harina ni pagudpod.
1: Na akong ganahan nga tilapia kanang pritohon unya tunuan.
2: Adi ko ana.
1: Na.
2: Oh, para magbasa-masa.
1: Lami so tuay. Labi na wag na ay siling espada nga halang-halang. For more
2: info. Ikaw muluto mo kaon ko.
1: Oh, sige, andama na to na. Sa laing bahin na usab, gipahigayon sa Department of Migrant Workers, dito gihapon sa Taliban, no? Ang National Reintegration Network Fair, ubos sa tema nga bayanihan para sa balikbayang manggagawa. O gihatagan to sa provincial government o dakong suporta o sa LGU Taliban. O gipahigayon ang ceremonial signing sa Memorandum of Agreement na gipahigayon sa maong kalihukan.
2: Well, ang ngayon na gudso na ipakita sa national government na ilang programa mo cascade na gud sa grassroots level. Kay daghan kayo ta og mga OFW na tuas laing naas sa mga lugar na kanang dili safe. But tungod kay walay opisina na nakatutok ana diri sa ato ang probinsya, huya mo kayo'y staff work ano yung mga opisina na unta mo'y makatabang in kaso kung naihulga atong mga kaigsuunan na ito sa mga OFW, muna'y dakong problema na maapsan gud sa mga panghitabo. So karon naanag yung mga offices, no? Ang atong mga sa atong Bohol, at least kung na yung mga complain dito sa laing nasod, ma-actionan dayon o ma-rescue dayon ang atong mga igsoon. So, usani sa dako kayong papel. And, duwas po po, ako natanaw ni usa, kaning mga pamilya na nahibilin diri sa Pilipinas o sa Bohol, niya ay mong inahan ba, ay mong amahan, tapos lang gawas sa nabaho. Purag kaning sila mo tabang kung unsaon pag build up sa imong family, labi na imong asawa, na matabangan, unsay labor, angay na ilang himuon, arong dili ma usik-usikan ang kahago o paningkamot sa iyang asyang bana dito sa
1: Lanasa. Yeah.
2: Purag ikuan ka, kampurag ka,
1: tabangan para
2: i-mold sa ka, hatagan ka o awareness, hatagan ka o insaktong giya, kung unsaon ang pagpalig-on sa inyong relasyon o sa imong pamilya while ang usa sa imong kapikas to aslaing lugar.
1: So, mayo na nga intervention sa gobyerno aron nga mapahimus lang kit pag-ayo ang kwarta nga gi-remit, no?
2: Yeah.
1: Sakto na. Inegosyo ba?
2: Inegosyo. I-invest? Guided sila. Guided.
1: So, atong gipahalipaya, no? Ang atong gobyerno nga nakahuna-huna.
2: Kuna-huna programahang.
1: And then, di ay daghan nga maayong balita alang sa lalawigang Bulanon, especially on the field of agriculture.

0: Gawad Sako Macro Garden, Bohol Island State University, Bilar Campus Special Award, Nahawan National High School Clarín, Green Tempreneurs Outstanding Young Farmers Organization. Sa mga farmers organization nato sa Bohol, ang Agipo Coconut Farmers Cooperative sa Garcia Hernandez, Gawad Saka Outstanding Farmers Cooperative. Og naapoy mga individuals nga Gawad Saka awardees, sama nila ni J. Mark Soto, Outstanding Agricultural Technician Assistant, Wendell E. Mejias, Outstanding Agricultural Extension Worker, Anna Marie Kitong, Outstanding Agricultural Technician Assistant on Corn, si Geoffrey G. Cepedosa, Outstanding High Value Crops Vegetables Farmer, si Rimel Torigosa, Outstanding Agricultural Technician Assistant, High Value Crops, si Rodman Joseph Ubos, Outstanding Young Farmer, Jacqueline Babatuan, Outstanding Agricultural Technician Assistant sa Coconut, si Genevieve M. Abelia, Outstanding Agricultural Technician Assistant, HUFAF Micro Garden, o si Jelin L. Asaris, Outstanding Corn-Based Farmer, o si Angelito A. Oruyan, Outstanding Agricultural Extension Manager.
1: Angelito Oruyan, taga-Talibon na.
0: Ah, taga-Talibon, no? So, congratulations.
1: No? Nila, no? Ibalik ko no to, so, kinsa na mga high-value crop, eh, mananong tag, kaning ube.
0: Ube?
1: Ube, so, niya.
0: Sipidus.
1: Tuligusa, Rimel. Ato nang putakon kay masig mananom tag ube magpatabang ta nila.
0: Patabang ta.
1: Okay, no, sa ato mga kaigsuuna, no, it's high time na mo focus punta balik sa agrikultura labi na sa ube production tungod kay mao ni ang numero unong talk of the world. Bisan asa kamo paingon mangutana ko sila asa ng ube. And kaning panahon na we will grab the opportunity na labong ang Bohol is a kuan kayo rich in ube production. And ang ato na gyud ani is ang kakugi. Kay ang provincial government is willing mo support sa maong planting materials aron gayud spread out ang pagpananom sa ube diri sa itong lalawigan sa Bohol. So, kakugi rin yun eh, no? Sahay, kaning mga tao, gusto naadayon. So, kaning pagpangita o kwarta, iagi pa muna kakugi po sa itong mga kaigsunan.
0: Tungkol sa imong panawagan, Gob, no? Nga mananong ube, ako, nainganyo ko nga mananong po itong ube.
1: Mayo, at least ikaw mahimong modelo. And then, si ining harvest si Wing Lagura mo ikuha arong mas maayo to mo yam-yam kay namo kon ni ceremonial ang pag harvest ani kay nilanon kun ning insakto pag pakihinabi sa mga di ngurato aron lami ang resulta sa mong pagtanom niya. Murag na ara na sa ni Wing Lagura ang iyang pagka kuan Virgo.
0: Pagka Virgo. Okay. Ato nang hinumduman ko. And then, still in relation sa agriculture, ang Department of Agriculture ning download og 66 million sa province of Bohol.
1: Yes, mga programa ni sa wako na sayo pa. Kay ko nalipat ko ni para cattle kani, more on cattle
0: racing.
1: Racing.
0: Okay.
1: Og related sa mga kuan mga babaka o kabaw.
0: Oh, kay mahinumduman nga
1: Di po ni saad.
0: Oh. Diha po to'y gibisitaan ka sa mga Cattle Racers Association sa Bohol. In related ba to aning nga maong funding or lain po to siya?
1: Connected po, na connected.
0: Connected, oh.
1: Kay kato sila is beneficiary man to sila sa DA. And diha po'y group of Americans may bisita na to na ganahan sila maghimo o processing plant. Gawas na ni processing plant na apoy kaning gitawag o mga baka ranch.
0: Ranch, or for dairy.
1: Dairy or ranch, so production. So

0: ato to silang welcome.
1: Mm-hmm.
0: What lang po tag mo balik ko sila diri o unsa gud ka seryoso ang ilang plano for Bohol.
1: Mm-hmm. Yeah. And then padayon ang pagpanghatag sa provincial government og mga financial assistance sa mga LGU.
0: Mm-hmm.
1: Akong i-run down diri ang naasa listahan. 1.1 million na financial support alang sa mga proyekto sa kabaranggayan sa Hagna, sa barangay Buyog, 500,000 pesos para sa barangay road opening,

kumusta? Maayong hapon. Welcome sa aming live edition. Pagpanagubari atong tulumanon, inyong tulumanon ang Plastada First Portion. Sa gihapon, inyong sulugods kanunay, Wingwing Jimenez Lagura. Magkikuba ninyo, nining tungas tak na pakatod ganin yung mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon na may labot ang lalawigang bulanon. O niya, maayong pagparikaisikay, maayong pagpaminaw sa tanang katauhang tagbilaranon. Labi pa sa itong mga kaigsunan nga naman ginabuhi din has kamer kaduhan maayong pagpaminaw. Sa mga suking mamalitay, amping kanunay. O niya, stana na itong mga drivers, gikan sa balhabal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, vehicle, driver, legal o kolorum, maayong pagpaminaw. O niya, sa itong mga kaigsunan, sab, no, labi pa nga itong mga barangay officials, lukop, dakbayan, maayong pagparikasikay. O niya, sa atong mga kaigsunan usab sa silinganan nga dapit, silinganan nga dakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa Mabo, sa Tubagsibya, labi pa ang 1,109 ka mga barangay na mo'y galangkob sa lalawigan sa Bohol, maayong pagpaminaw. Sa kanunay, ang akong mga dikampanilyang abogado, pinagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, Attorney Tony Arabejo, uban sa mga kaubanan, kanunay po silang nangumustang nanimbaya sa tanang katauhang bulanon. Labi pa ang mga suking tigpaminaw ni ining tulumanong Plastada First Portion. Kanya, mayong pagpaminaw nila ni Nung Tikoy Manligis, nila ni Agaw Michelle, ni Agaw Lilo Yagaw. Kumusta ninyong tana ni Inting Tare? Aping, unya ni GM Dino Nicolas Rojas o ni Sir Kiking Camacho. Kabiyahin na ron, why absent ni Maminos Plastada? Mayong pagpanikasik kay GM, no? Aping mo sa inyong pagbiyahe. Aliya mga igsoon, ari sa ta sa itong mga kalambuan katikaran sa lalawigan sa Bohol, ubos sa pagdumala sa itong matanong gobernador, may agi yun sa pagpangalagad, Governor Ares Omintado. Gibisita ang amahan sa lalawigan, tintos iyang buhatan, pinaagi sa Department of Interior and Local Government 7, nga gipanguluhan ni Provincial Director John Juan Minde uban sa ilang cluster head nga si Maria Rina Quilas o LGUUS nga sila si Giselle Grant Aguilar, Christian Oliver Bacchial, Corina Sanchez o Tom Lawrence Reyes. Formal nila nga gipahibalo sa amahan sa lalawigan nga ning bulan sa Hulyo magsugod na ang apprenticeship program sa DILG alang sa ikasaysinta nga batch diin mudangat kini gikan sa July hangtod na sa buwan sa September ning tuiga. Kining upat ka mga local government operation officer to i-assign ngadto sa mga lungsod sa Katigbian, Maribohok, Albor ug Lubok alang sa ilang field emergencies. Ning maong paagi makahimo sila sa pag-formulate og capacity development solution packages. Mahimo kini nga ika-present nila sa kagamhanan probinsyal alang sa dugang oportunidad sa kalambuan sa atong lalawigan. Mapasalamaton kayo ang amahan sa lalawigan niining gihimong pagbisita sa DILG Bohol. Ares para sa katawhan, Abante Bohol. Sa laing bahin, Marina 7 Regional Director mihimo og courtesy visit dinhis atong lalawigan pinaagi ni Governor Ares Omintado. Gikahinabi sa gobernador ang regional director sa Maritime Industry Authority kon Marina 7 nga si Engineer Ronaldo Bandalaria kuyog si Ruby Torigusa. Kauban ni Governor Ares Omintado sa pag-abi-abi kanila ang atong Provincial General Services Office head nga si Engineer Eustachio Calyao. Nagpahibalo sila sa atong probinsya nga padayon ang gipahigayon sa Marina nga mobile registration one-stop shop o niining adlawa ang ilang bahan anaa karon sa lungsod sa Luon. Andam ang Marina 7 sa pagparehistro sa mga recreational and passenger carrying vessel and motor bangkas nga mo comply sa tanan nga mga requirements. Nalipay si Governor Ares Omintado niining suporta kung unsa man ang ikaalagad alang sa mas paspas
nga serbisyo alang sa katawhan sa kanunay Abante Bohol. Odya mga igsoon, aray sa kuspikas bahin tagaan sa nagkunig pagtagad. Labi pa nga nalingaw ko gabasa ni ining post sa social media prostitute nga si Willie Ramasola nga labihan, ha? Labihan ka waypulos nga posting dinha sa social media. Tungod kay una, duha maning atong ataga at pagtagad. Una, kining iyang gi-post nga matod pa niya nga samtang busy sa pickleball activities kuno si Governor Aris Omintado, gaantos ang iyang mga kababayan sa lungsod Maribohok kay nahugno ang ilahang tulay o gibaha ang lugar tungod sa incompetence kuno o sa korupsyon. Matod pa aning kwanggol nga bayot. Na matod pa niya, napaka-inutil niyo. Abante Omintado, Agwanta Bohol. Now, ako ni tagaan pagtagad kay aron gyud ang katawhan dili malipat o bisan pa man tuod nga kinis Willie Ramasola bisag dili buang pero makaingon po tag naay kaliwat buang. Di ba po kumutuog na buang ning tawhana? Pero lisod ning tao nga dili buang unya magpabuang-buang. Now, kung atong kahinumduman nga nag-viral man tuod ng taytayan din ha sa Kabawan, no? Dinhas Barangay Kabawan, lungsod sa Maribohok, kay Part Malas Kabawan. Kanang proyekto ha, kung atong hinumduman, ilihis-lihis yun aning bakakong bayot. Una, ha? Nalimot ning tawhana na kanang tulaya si Aris Omintado pagtrabaho ni Ana, if I'm not mistaken, tua pa dito sa segundo distrito isip maoy kongresista. Pagsugod sa pagtrabaho ni Anang Taytayan. Ha? Karon, kay nag-viral malagini kay nahugmak man ang maong tulay, nga diin ang implementing agency ni Ana mao ang DPWH. If I'm not mistaken again, ang First District Engineering. Ah? Now, kining problema ha, kaning isyu ha, gasugod ni pagtrabaho sa giingon na nako. Ang namunuan ani, maunay iyang kaalyado karon nga mao iyang gidaot kaniadto ang grupos Padayon Bulanon. Pero sa kakwanggol aning Willie Ramasola, tungod lagi kay doon na tingali ni siya ay pagnanasa o kasina ni Aris Omintado, labi pa atong pagka-pildi niya pagka-board member nga si Aris gihapon mo ay gipasanghinlan, mauni tanan nga mahitabo sa Bohol, bisag dili way kalabutan si Governor Aris Omintado kay lagi perti man niyang suko si Aris Omintado ang pasanghinlan. Now, kung ang katawhan din has Kabawan nagka-problema din ha sa maong taytayan, hilas ug muot paminawon ang reaksyon aning Willie Ramasola kay una, wa na magpuyo sa Bohol, tuwa ni magpuyo sa Manila. Kaning iya, sakay-sakay sa panon lang aron ingnon. Ikaduha, ha? Nga naman, nga dili man imo ipaabot ang imong concern, issues and concern, dito sa implementing agency. Pwede ka manawagan nga to sa lokal nga pangagamhanan, nga bisan tuod o kanang proyekto ha, that is a national project. Pero pagkangan nga jurisdiction sa LGU Maribohok,
pwede ka mo tawag dito sa LGO pinaagis na munuan dito. Maguta na kas mayor o unsa ba po'y baruganan, unsa ba'y aksyon nga gihimo sa sangguni ang bayan, pinaagis bisi mayor o ngadtos mayor. Kung doon na ba sila gihimo nga gitawag na itong in aid of legislation. Og labaw sa tanan, nasayod magkanga ang implementing agency ni ani mao ang DPWH. Nganong dili man si Gascon, Engineer Gascon, maoy imong pangutan-on, maoy imong pasanghinlan. Ngano magyod nga adto ni Governor Aris Omintado man? Ha? Nga kun atong subayo ni kining proyekto ha, gasugod ni pagtrabaho ang congressman kani adto si Congressman Edgar Chato. Ha? Karon di nakakahisgot nila kay kuyog pano naman kas grupo. Ikaduha, ha? Perte namang tila ni mo ni Artyap. Mauning mo ingon ko nga lisod ning tao nga dili buang pero gapabuang buang. Tiaw mo na ang proyekto nga way kalambigitan, way kalabutan, way partisipasyon si Governor Aris Omintado, pero nganong si Aris Omintado may pasanghinlan? Kana usa kana kabuhing timaan nga kining tao nga gasalimuang sa social media, dili imposible o dili layo nga naay giilok. Ha? Proyektos DPWH, si Aris Omintado ang pasanghinlan? Wa ka ha ka mabuang rong orasa wile, nanguta na lang. Ha? Nanguta na lang. Ingon ana ka katulibagbag magkwinta, maurag yun ay naabot si imong utok nga ang tanan si Aris Omintado na lay pasanghinlan. Ang pait ani og kanas wili magkaon og matukan, aw, sigurado, si Aris Omintado gihapoy pasanghinlan. Og maglakaw gudni og masagipot ni Swile or kinsa bang bulanon galakaw masagipot unya mo message dayon niya nga nasagipot ko sir galakaw ko aning dapita way lain si Aris Omintado gihapoy iyang pasanghinlan. Ha? Way lain tungod kay ang iyang kasuko ni Governor Aris Omintado wa nay kabutangan. Ah, mao ni mga kaigsuonan ko nga diin ato ning gitagag pagtagad kay kanunay na lang in town nga dagmalan ang gobernador ni ining taong hilabtanon wa nay laing mahimo ba wa nagyoy ikaisyo ni Governor Aris Omintado mauna nga bisan unsa na lang tanan na lang ipasangil niya ngadto ni Governor Aris Omintado maunay lisod sa tao nga dispirada o niya wa nay kaatrasan na hinayak naman siya di iya na lang pong gipahinaykan. Now niya mga kaigsuunan ko laing gipost na sa aning wile gihataga niya og comparison ang duha ka mga buhol governor na si present governor Aris Omintado og si former governor Artyap. Ha? Matod pa niya, iyang gi-stipulate na. Una, early education ko no ni Artyap, prestigious, exclusive Xavier Schools, Manila. Ha? Unya si Governor Aris Omintado sa Bohol Wisdom School, although, matod pa, dibatihonon pa ko no. Ha? Mauri, iya lang yung dauton si Governor. Onya, sa college education, si Artyap Management Economics at the prestigious exclusive Ateneo de Manila University as his law undergraduate degree. Onya, samantalang si Governor Aris Omintado migraduar sa Cebu sa San Carlos University. Iyang gihatagan og komparison ang advanced economic achievements ni Artyap. O niya, samantalang si Governor Aris Omintado,
professional experience. Oh, giyag-yatagag komparison. Gi-highlights pa niya. Oh, now, karon. Niining iyang paghatag o komparison ngadto sa duha ka haligis probinsya. Ha? Of course, di na ko matingala nga tuag yun siya makapusta ni former Governor Artiap. Kailagi, tua naman po siya dito tila. Tua na po siya dito sip-sip. Pero, para nako, ha? Imaterial kayo ning gibuhat aning bulok nga wile. Tungod kay dili nimo pwedeng ikumpara ang mansanas nga hinog nga tamis kayo nga naa paspunuan ug ikumpara nimo sa mangga nga natagak. Imaterial na. Dili nimo pwedeng ikumpara ang grapes ug ang orange. Ah? Now, ug ikumpara nimo si Governor Ares Omintado ug si Artiap sa pagkagobernador. Si Artiap gipildi ni Ares Omintado kay migraduar maghani, di maghani basta-basta achievements. Pero gipildi ni Ares Omintado og labihan kaladyo nga buto. Ay, tinuod ba na? Di maniingog ginama-gama. Ah, tinuod na. Si Artiap gilubong ni Ares Omintado labihang ladyo ang buto. Mao bitaw to nga daghan gipangsukmat ang Artiap atong panahon na. Ah, ah. Dili pwedeng ikumpara kay si Artiap one term lang. Si Ares Omintado duha ka termino. Ug maghisgot kag performance wise, of course layo ra gyud si Artiap kay usa ka termino ra si Governor Ares Omintado nakaduha na. Unya ang pagkagobernador ni Ares Omintado ang katawhang bulanon mao'y nagpili niya. Ah? Ayaw laging ikumpara kay bisag asang napita, bisang pagkapo maabugado ng imong leader karon nga imong gilabanan. Di na na mahalin din his probinsyas Bohol. Kay nga naman, karon pa di ay ka nakaamgo mayot. Ha? Karon pa di ay ka kaamgo yot nga si Artiap, abogado, ekonomista na human sa dili basta-bastang tulunghaan. Pero unsay gibuhat nimo kaniadto? Giayo-ayo nimo pagpapakauaw, giingna nimo korap. Imong gisang-atan og daghang kaso dito sa ombudsman inyong grupo. Unya karon pa ka nakalimadman nga si Ares Omintado imong giingnan nga happy birthday, the best governor. Karon imo nang dauton si Ares Omintado. Ah, ingno nako ni Swile Ramasula. Ayaw ipanghambog yot ang imong leader nga gitila-tilaan karon kay pildi na na, gipildi na na ni Governor Ares Omintado og labihan kadakong buto. Unya, imaterial nga imong ikumpara ang mansanas nga tamis nga naapas punuan sa manggang nataktak na. Labaw sa tanan, kaning imong gipagawas ng mga salida-salida sa social media, ha? Wa na ni kredibilidad. Ha? Kining imong komparison, wa na ni kredibilidad. Kay humanana nimo dauta si Artiap kaniadto nga karon imo nang gipakasantos. Onya si Ares Omintado nga imong gipakasantos kaniadto nga napahimusla nimos iyang kamaayo. Karon si Ares Omintado imo nang giayo-ayo og daot. Maunang gaingon ko bisan pag unsao nimo Willie Ramasula, wa kanay kredibilidad. Kay mismo gani imong kaugalingong amahan, di na gani motuo nimo. Nangita darba ni Mos Mil Banal. At kung tambag ni mo ay yung pakitang milbans kay mapangag yung kuno ka. Ha? Kanang imong pagpakaroon ingnon nga nagpakabana kas mga bulanon, undang na kay hipokrito kang dako. Ha?
Gapakabanakas mga bulanon kaniadto si RTAP imong gipakauwawan. Matod pa nimo, ako'y arkitekto sa mga kaso ni RTAP kaniadto. Wa gyud ko magsama-sama kay ang ako ay walk the talk. Baga gyud kang naong nganuman liman kag iunsa nimo pagpakauwaw ang pagkatao ni RTAP hasta tibuok pamilya unya karon muduol gyapon ka. Ug ako'y RTAP kuwang pagkagdita ka, kulatahong animal ka. Unya karon si Governor Ares umintado nga nakapahimulos kas iyang kamaayo kaniadto. Imo nang gidagmalan, imo nang giyaga-yagaan, imo nang giingnan nga ha? Kurap nga gobernador unya. Tanawa ko no, kinsay na ay resibo sa ilang pagpangalagad. Pasabot anang resibong akong giingon, kinsa nila ang dunay dakong agi sa pagpangalagad. Kanaban imong gipakasantos karon nga kaniadto imong giluwa-luwaan o ang gipakasantos nimo kaniadto nga karon imo na pong gidagmalan. Sayon kay na nga pangutana, Wile. Ha? Pinakasayon nga pangutana. Ako bitaw kang giingnan, be my guest. Sulod sa kong program, arita dire, libre ni, way bayad, di ni parehas ubang media, nga magpa-interview ni mo, tagaan na yung kag, sir, dire lang isend akong GCash account. Ha? Dili ko ingon ana, dire, wag yung kay problema nako, libre ka sa pag-guest sa kong tulumanon, tubaga ang tanang pangutana nako, basis mga isyong gipost ni mo. Kanang maghisgot ka og maghisgot ka korupsyon, pangutan unta ka asang resibo anang imong gipasangil nga korupsyon aron mutuog yon ang katawhan. Pero kung kutob lang kas istorya, wa kay hinungdan. Now sa kamaayo ni Governor Ares umintado na sayod man gyud mo ha nga nanghambog man gyud ni Swile nga siya migraduar sa dili basta-basta pong eskwilahan. No? Kini siya matod pa bright man gyud kuno nis ilang batch. Ha? Pero ang iyang amigo kaniadto nga maoy ha, nagtabang niya, napahimusla niya kaniadto. Pero karon dautan na kaayo para niya. Giisip si Willie Ramasula ni Governor Ares umintadong tinuod nga amigo igsuod. Kauban sa grupo, kaubas partido. Pero unsay gibaos aning Wile, iyang gidagmalan si Governor Ares umintado. Mao hinungdan nga, ni ay kanta, ako di pahinungod ni Wile Ramasola. So credit to the rightful owner. Bahala nagputlo ni Mita ning kantaha, basta mabati ninyo. Di man po diha ni Mita putlon. Pero ako ding ipahinungod niya, kining maong kanta, nga naguluhan ni kaibigan sa harap, demonyo sa likod.

0: Ok, moto mga igsoono, ako itong kinasing-kasing ipahinungon ni Willie Ramasola itong kantaha kaysa ilang pagkaamigo ni Governor Aray Sumintado, sa pagkaamigo nila ni Governor Aray Sumintado, gipangga siya pero unsay gibalos niya ngantos gobernador. But anyway, wala tayong kong oras mo pa rin pagkatusunahan na pupusapasan niyong pagpanaguban ni Tulumanon. Plastada! First portion. Mabalik ta! Human sa pipila ka pahinumdom para sa tong plastada second portion. Kadiot lang.
1: Plastada sa balita o isyo. Plastada sa kaming bakit. Plastada sa serbisyo publiko. Plastada! Plastada! Plastada! Leng Jimenez Laguna.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita!

0: Kaya karay na, inahan sa kaluoy, kinabuhi o kinatamis, ikaw ang ginauman namo, maghimaya ka, nagpanawag kami kanimo, mga hiningin lang mga anak ni Eva, nagapaghupaw, nagaagulo, o nagahilap ning walog sa mga luha, dan among mag-alampo, ilingi mo kanamo, kanang imong mga mata nga maluloyon, o humani ning panghingilin, ipakita mo kanamo, kanang imong anak nga si Jesus, mahal nga bunga sa tiyan mo, ay maaghop, ay maluloyon, ay matamis nga Birhen Maria. Ang litanya sa mahal nga Birhen Maria. Ginoo kaloy-i kami.
1: Ginoo kaloy-i kami.
0: Kristo kaloy-i kami.
1: Kristo kaloy-i kami.
0: Ginoo kaloy-i kami.
1: Ginoo kaloy-i kami.
0: Kristo patalinghugi kami.
1: Kristo patalinghugi kami.
0: Diyos amahan sa langit.
1: Kaloy-i kami.
0: Diyos nga anak manuluwa sa kalibutan.
1: Kaloy-i kami.
0: Diyos Espiritu Santo.
1: Kaloy-i kami.
0: Santissima Trinidad usa ka Diyos.
1: Kaloy-i kami.
0: Santa Maria,
1: igampo mo kami.
0: Santa nga inahan sa Diyos,
1: igampo mo kami.
0: Santa nga Birhen sa mga Birhenes,
1: igampo mo kami.
0: Inahan ni Kristo,
1: igampo mo kami.
0: Inahan sa Diyos ng grasya,
1: igampo mo kami.
0: Inahan nga labing ulay,
1: igampo mo kami.
0: Inahan nga maligdong,
1: igampo mo kami.
0: Inahan nga wala hilabti,
1: igampo mo kami.
0: Inahan nga labing putli,
1: igampo mo kami.
0: Inahan nga hiligugmaon,
1: igampo mo kami.
0: Inahan nga dalaygon,
1: igampo mo kami.
0: Inahan sa kanunayng nabang, inahan nga magtatambag, inahan sa mabubuhat, inahan sa manluluwas, inahan sa simbahan, Birhen nga labing maalam, Birhen nga bantugan, Birhen nga labing talama, talamdan, Birhen nga gamhanan,
1: igampo mo kami.
0: Birhen nga maluloyon,
1: igampo mo kami.
0: Birhen nga matinud-anon,
1: igampo mo kami.
0: Sa damin sa katarungan,
1: igampo mo kami.
0: Lingkuranan sa kinaadman,
1: igampo mo kami.
0: Hinungdan sa among kalipay,
1: igampo mo kami.
0: Baso nga espirituhano,
1: igampo mo kami.
0: Baso nga dungganan,
1: igampo mo kami.
0: Talagsaong baso sa devotion,
1: igampo mo kami.
0: Rusas nga dili matukib,
1: igampo mo kami.
0: Turi ni David,
1: igampo mo kami.
0: Turi nga gawing,
1: igampo mo kami.
0: Balay nga bulawan,
1: igampo mo kami.
0: Arka sa kasabutan,
1: igampo mo kami.
0: Ganghaan sa langit,
1: igampo mo kami.
0: Bituon sa kabuntagon,
1: igampo mo kami.
0: Kaayuhan sa mga masakiton,
1: igampo mo kami.
0: Dalangpanan sa mga makasasala,
1: igampo mo kami.
0: Maghuhupay sa mga masulubon,
1: igampo mo kami.
0: Mananabang sa mga Kristiyano,
1: igampo mo kami.
0: Reina sa mga angeles,
1: igampo mo kami.
0: Reina sa mga patriarkas,
1: igampo mo kami.
0: Reina sa mga propetas,
1: igampo mo kami.
0: Reina sa mga apostoles,
1: igampo mo kami.
0: Reina sa mga martires,
1: igampo mo.
0: Reina sa mga compisores,
1: igampo mo kami.
0: Reina sa mga Birhenes,
1: igampo mo kami.
0: Reina sa tanang mga santos,
1: igampo mo kami.
0: Reina nga gipanamkon nga walay sala nga panulundon,
1: igampo mo kami.
0: Reina nga gipasaka sa langit,
1: igampo mo kami.
0: Reina sa santos nga rosaryo,
1: igampo mo kami.
0: Reina sa pamilya,
1: igampo mo kami.
0: Reina sa kalina,
1: igampo mo kami.
0: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
1: masaya nga kami Ginoo.
0: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
1: Patalinghugi kami, Ginoo.
0: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
1: Palihi kami, Ginoo.
0: Reina sa Santos nga Rosario, igampo mo kami.
1: Aramahin mo kami tapos sa mga gisaad ni Jesu Kristo.
0: Magampo kita. O Diyos, kang sangbuntong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ng pagkabanhaw, makakabot alang kanamo. Sa maganti sa kinabuhing tunhay, itugyan among gipangamuyo, na kaming nagpalandong, ning mga misteryo sa Santos Iyamot na Rosario, sa bulahan na Birhen Maria, makasunod unta sa ilang gipasabot, o makatabot sa ilang gisaad, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen.

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguan nako. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sami sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy, what a ko!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Strong sa una!
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang anda.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

Impeachment Watch. Pag-analisar o pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.

0: Mga kaigalan, mayong gabi o aniaw na sab kita karon sa laing hugna nining atong impeachment watch. Uban kanato karong gabi una si retired General Edgar Inking.
1: Mayong gabi, Attorney June, o sa atong mga tigpaminaw.
0: O mga kaigsoonan, padayon kita sa paghatag kaninyo o blow-by-blow account, paghatag kaninyo o katinawan o linaw kabahin sa gipahiluna o gipahigayon karon nga impeachment trial batok sa atong Vice Presidente Sara Duterte.
2: Attorney June, tuguti lang ko nga mo hatag o greetings para sa atong listeners o natong duha, no?
0: Oh, sige.
2: Happy 10th anniversary sa arbitral ruling sa International arbitral Court, no? Nga gi-award sa ato last 2016 ya, 10th anniversary kagahapon nga gi-award sa ato, gi-deny, no, ang tanang claim, historical claim sa China katong 9 dash line nila sa South China Sea. So dako. Ito. So dako ni siya nga event nga 13 kanasod ang nisuporta ani, naggama sila joint declaration, apil na ang EU, no?
0: Labi na karon nga nasod nga China, unta kita dili man kita gusto og gubot. Pero dili sab nato pasagdan ngong pananglit dunay hulga sa atong integridad isip o sa kanasod kay lagi katong July 12.
2: Yesterday.
0: Yeah, kagahapon, no? Nakadaog
2: Sunday.
0: Nakadaog man ang Pilipinas
2: 2016. Yes.
0: So katong arbitral ruling sa International Court. Nga ang China dili gyud tinuod tong ilang gi claim nila nga
2: 9 dash lines.
0: Dunay gitawag nila mapa nga 9 dash lines
2: nga
0: makuha na
2: ang tibuok South China Sea.
0: South China Sea, maila na ta.
2: Apil ang atong West Philippine Sea.
0: Mao.
2: Nya kanang nindot pud na kay daghang mga nihatag og statement sa atong mga kadaguan sa gobyerno, no? Pero surprisingly, naapoy wa maningog.
0: Naapoy, mao ka na, nga dako ka na.
2: Naayaw maningog, so ambot nga nung sila muduyog sa atong celebration.
0: Sa atong kadaugan. Nga,
2: na, kadaugan na, mani, maumanay paglaom sa Pilipinas para mamahimot ang first world country.
0: Okay.
2: Kay naatanang resources diri nga makasustain sa atong na energy needs. Nga, dili lang ato, kundi mo export na ta.
0: Mao. So, kay dili man lang kay kana buhong sa isda kundi libuhong sa mga kaning fuel resources.
2: Yes, natural oil and natural gas.
0: Mao.
2: Okay. Nya, food security, nya kaning economic progress gyud. Guaranteed kung ma-fully exploit nato ang West Philippines.
0: Labi na nga karong mga neto niya gi semana, giangkon naman ganing sugdan nag-angkon sa China, nga sakop kuno ang Palawan.
2: Ang Batanes, ang Batanes sunod.
0: Pero turun niya agi pag yung semana Palawan ilang giangkon.
2: Crazy.
0: Karon na pod ang Batanes na sad mo na nga atong pangingusgan kana. Bitaw mga kaigsoonan, karon mo balik kita sa atong hilisgutan. Mga kaigsoonan, ato lang ipahinumdum kining atong impeachment watch, wala kani bahid politika. Ang ato lang bugtong katuyuan mao ang paghatag kaninyo og katinawan sa atong gihimo karon nga impeachment sa atong Vice Presidente kay kini aduna may dako nga kalambigitan sa atong nasod.
2: Yes.
0: Oh.
2: Yes.
0: Karon General Ed, ika-upat na nga adlaw.
2: Correct. So
0: Hulyo 13.
2: Ikaduhang semana
0: ni sugod na ta ikaduhang semana kung mga kaigsuonan ang impeachment trial pagahimuon matag Lunes, Martes o Miyerkules lamang sa semana. Muna nga ang sunod na sad ani ugma niya karong Miyerkules niya sa sunod semana na sad ang ikatulo nga hugna nining atong impeachment trial.
2: Yes.
0: Busa tingali General Ed, nindot sad siguro og atong hatagan o gamay nga review ang atong mga kaigsuonan unsa ang nahitabo.
2: Yeah. So before siguro tagaalan nato pagpasabot gamay lang katong ni Saad ta nga naputol sa niaging programa nato nga wa nato mapasabot sa yano nga pamaagi ug unsa man gyud ning common nga sa upat ka articles of impeachment, gibutang dito ang betrayal of public trust o culpable violations of the Constitution. Although na-mention na ni mo, Attorney June, ang legal side sa constitution constitutional provision. Mm. Pero maayo siguro nga, para makita ginato ba, makabase ta sa tinudanay gyud nga yano nga kaning meaning, no? Meaning ani nga. So, tagailan ko gamay, Attorney June, no? Kaning betrayal of public trust, no? Basically, ang betrayal of public trust, wala na sa ordinaryong balaod.
0: Wala.
2: Kay sa Constitution, Raguna, kay ang katuyuan sa mga primers sa Constitution nga, katong tanan nga mga dagkong abuso sa gahom. Nga maigo ni ini nga wa ma dala sa mga ordinaryong balaod
0: ordinaryong mga hukmanan
2: ordinaryong mga hukmanan sa atong mga statutes or gitawag nato og laws no or special laws no so dakong abuso sa gahom unya mapakita nato nga usa ani is katong pagpakaulaw sa pwesto nga iyang gigunitan no pagpakaulaw sa iyang opisina mga pagbuhat og mga lihok nga dili madawat ba sa usa ka malinawon og hapsay nga katilingban. So kung ikaw dunay dakong katungdanan nya gitawag natog impeachable nya imo ning buhatong dakong pagpakaulaw, no? Daghang kayo mga ehemplo ani no? Nga muhimo ka og grabe nga dili na angayan sa normal nga usa ka katilingban nga hapsay ug kahusay.
0: Kung so, mao ka na ang gipasangil batok ni
2: mo na gipasangil sa kaning
0: vice-presidente.
2: Permiro nato nga kuan. So kumon po ni siya sa upat. Tanan po nga upat nga articles of impeachment naa po ning betrayal of public trust kay gawas sa actual nga krimen nga nahimo sa uban no kay kanaghanan ani na man ning high crimes no or krimen naa po gyud siya labaw katong mo ni giingon og abuso sa gahom
0: or pagbudhi sa pagsalig sa publiko
2: sa pagsalig sa katawhan niya adto sa culpable constitution kadto natong gisgutan nimo nga kung ang ilang krimen mura og tinuyuan no nga nilapas gid siya sa gi-require sa
0: kaydo na may ang mga ato mga opisyales labi lang lagkon ato mga opisyales pangayuan magin sila sa konstitusyon nga mohimo sila sa ilang mutuman sila sa ilang katungdanan nga may integridad
2: correct
0: nga ilang gisunod gyud ang ang konstitusyon ang atong batakang balaod nga dili sila mohimo og mga high crimes sama sa korupsyon
2: yes ano?
0: Wala na. Nga og katos ang pagbudhi sa pagsalig sa publiko kay kung taas na gani mong ranggo, mas dako gid ang gipangayo, ang responsibilidad nga angay nimo nga huptan. Muna nga, mo ka na. Pero, pasangil man, doon na say hatagansad o ang naipasangil, naa niya ang gitawag og burden of proof
2: correct
0: nga
2: ipakita
0: pakita og mga ebidensya. Kay alang ang katong giakusahan, dili naman na iyang obligasyon nga siya mo pakita nga it's not the burden of proof wala
2: sa defense kung dili sa prosecution.
0: Unya
2: ato lang emphasize no before ta mo adto sa atong review dili ni simpleng sayop. Nya kining sayop nga gihimo tinuyuan ni kaning guyong kag-culpable violation, conscious ang gahimo ani. Tinuyuan gini niya, dili na maka-ingon siya nga, uy, teka mo na, honest mistake. Dili honest mistake ni. Tinuyuan ni, dili ni simpleng sipyat sa pagsabot, og dako kayong iyang kasayuran, nga kaniyang gahimo yun.
0: Sa'yo.
2: Tunong gini nga sa'yo sa atong saligang batas.
0: Okay. Malagana. Pero yes. Tungod lagi kay kita, usaman ka nasod nga mo maminaw una usa mo hukom. So, we will hear first before we decide, before we judge, mo na nga doon na kita gipagayon garon nga impeachment trial. Kaya lagi, wala man kita magingon nga sadana ang vice presidente.
2: Sakto na.
0: Kinahanglan pa na iprueba pa na sa prosecution. Uli ang depensa hatagan sa tanang mga kahigayunan sa pagdepensa sa iya kaugalingon nga kanang ipasangil dili kana tinuod no? O kung kanang kung iyo magaling nahimo ang maong mga butang, nahimo ka na niya nga subay sa balaod o subay sa Constitution.
2: Yes, tinuod na Attorney June, no? So summary na ta.
0: O summary.
2: Then ang war ba ta ka summarize sa first week katong quickly lang before ta mudong sa ika-upat nga adlaw na karon. Kanina muntag. Okay.
0: Una adlaw Julio 6 kung ato kahinumduman.
2: Yeah, correct. Monday na siya.
0: Monday. Mao kana ang formal nga pagsugod yon sa paghusay. Dito no nga gi-convene naman ang Senate isip impeachment court og dito mi gisalang na sa prosecution ang una nilang artikulo. Ang ilang ipili ang Article 4, no?
2: Katong grave threat.
0: Grave threats nga usa ko nang kana ka betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution.
2: Correct.
0: Wa pa tong mga confidential funds, mga sell-in o guban pa, mga ill-gotten wealth sa lahi pa na nga mga article. Mao nga, kung atong kainumduman na itong niyaging simana, ang concentration sa pagpresenter sa House Prosecution Panel, mao ang video sa Zoom press conference niya itong November 23, 2024, diin giingong-miingon si Vice President Duterte nga nagsugo siya og usa ka tawo alang sa pagpatay kang Presidente Marcos o nang ginang Liza Araneta Marcos o kanhi Speaker Martin Romualdez. Og gipamatud-an sa prosecution nga ang maong mga pulong usa ka tinuod yun kini, seryoso.
2: Yes.
0: Seryosong hulga. Gikan sa ikaduhang labing taas ng opisyal sa atong nasod. O atong mabantayan nga ang vice-presidente, ang giakosar, wag yun mutampong sa husay.
2: Yes.
0: Although ni itong ikaduhang adlaw,
2: niadto siya sa Senado.
0: Pero para maghimo lang o press conference o meeting sa iyang legal team. No? Inoon, ang iyong mga abogado, maoy may representan niya sa dagan na sa impeachment trial.
2: Yeah, sumpayan lang ko no nako June no, Attorney June, yung kuan ba katong ningon ta nga nindot kayo ang presentation sa katong video nga gi-authenticate sa witness kay pag-abot good sa portion sa cross-examine ni Mark Kalilong, murag gi-admit sa depensa kay gigamit man po nila the same video pag-presentar po sa gigamit nila sa ilang cross-examination sa witness. So, murag wa na tayo problema sa
0: authenticity.
2: Yeah, sa authenticity or sa acceptance sa maong video nga 2 hours kapin as evidence.
0: Bitaw po din noon, lison manggod sa tunimo ambot kung pananglit imong i-deny kinta, muingon kita ang depensa nga dilito tinuod. Unsa man po imong i-proiba?
2: Wow.
0: Nga kato, lisod to kay
2: lisod good i-contradict ang evidence nga kay pero ang kanindot kay gi-accept sa nabantay lang ako as a layman ba naminaw man sa kanya kanang tanaw na ko nga gi-admit nila sa defense o pabor sa prosecution niya pero different justification.
0: Maogin lagmit ang dangasan.
2: Ang usa kato si Narvasa gi-admit niya, in fact siya yung nagpa-present sa portion nga dunay kunuhay oppression, no? Oppression baka ingon tag kunuhay kay i-prove pa man nila. Oppression ngadto sa usa ka ginganlag Zulaika Lopez, no? And then mo toy rason na nakatubag gid siya sa pangutana nga mo og itoy nakapram sa pag-utterance ni kuan. Ang bigkas, ang iyang kauban ni contradict niya. Ang iya pong rason dili pod si katong oppression ni Zulaika Lopez kun dili ang iya pong rason katong doon ako na yung O-Plan Romanov. Nga plano to kill all the family of Duterte. So, murag nag-tanaw na ko dito, murag na ay gamay silang problema siguro. Kay wa sila lain-lain ang ilang rason ba?
0: Muna nga, hinoon, mailan man na nato sa dagan kita sa husay Ed kung unsa nila pagprubar, no?
2: Okay.
0: Kay lagi katungod man sa depensa nga muhatag sab kinta og sa iyang kaugalingon kinta katungod. Nga katungod nga
2: mo present po siya og kanyang ebidensya.
0: Gani nakita naman nato sa ikaduhang adlaw no sa katong og sa ikatulong adlaw nga nganong nahimo to or nga wa naman nila i-deny nga nasulti na ni Vice President Sara Duterte.
2: Yes.
0: Diba? Kay maulgina kanang sa unang pagsalang pa lang ni Agent Kalilong, iya mangipamatud-an nga authentic gito, na authenticate to, nangayo sila sa
2: na
0: Facebook.
2: Na preserve
0: niya, nangayo sila og authentication gikan sa Facebook. Kay sa Facebook Live man kato ni Attorney Harry Roque na ma-preserve man na. So, listen na to siya. Listen na to ni mo sugaton nga dili na tinood. Karon, kung ako tingali sa depensa, akong pangitaan o rason, nga nung nasulti ito. No, yeah. Kay mura naman og imong gi-admit ang ang existence mismo sa video. Mato nga, katong imong giingon nga na emotional lang si Vice President Sara kasi yung nakita nga there was an oppression mura og gipanamastamasan ang iyang chief of staff kadto bitong gipaatubang si Attorney Zulaika Lopez mga duha na katuig minlabay sa House Committee on sa
2: kwadkong
0: bato or basta unsa nga committee to nga gipatubang siya unya sa ilang kampo kinta ni Vice Presidente Sara Duterte mura og gipanamastamasan si Attorney Lopez mao nang na emotional siya mao to nga in defense of her chief of staff mao to nga iya tong nasulti totoa unya do na pa kato imong iyon kanina General Ed nga kanang do na kunoy Operation Romanov
2: yes
0: nga usa kuno kana ka plano nga aron puuhon ang Duterte clan mao na that's an explosive claim
2: yeah.
0: Nga angayan sa ipamatud-an ipakita o ipamatud-an di sa impeachment court muna nga
2: yeah.
0: Ato pa na lang huwaton
2: yeah. Pero mulaktaw lang tagamay kaya naghisgot naman tag Oplan Romanov murag nakasulti ang testigo kaganina
0: oo
2: nga, ang iyang gisulti nga the first time na dungog niya ang Oplan Romanov it was in January pa dito sa Dabao ko, no? Matod pa sa witness, ganina ba?
0: Mm-hmm.
2: Nga, ang una ko nung nilitok, ana, si Baste Duterte.
0: Okay.
2: So, naa sila'y kopya ko, no? Naa sila'y kopya na nga. Mismo mo na'y gisulti niya, but the other way around.
0: O, kana, General.
2: O, pero,
0: anha na kana, naisgutan naman na, ikaw, ini manggod ni sa husgado, kining impeachment trial kay nahog manig usa ka husgado impeachment court no kung unsa say butang nga imong gipagawas mahimo kana nga adakpon no panalit
2: okay.
0: Kato ni aging Miyerkules gipakita mang anong video ni Attorney Zulaika Lopez nga naghilak no unya gipagawas man sa depensa nga na emotional she was politically harassed and oppressed yes. Mao toy nakapasurok sa dugo ni Vice Presidente Sara
2: yes,
0: mao tong nalitok niya tong mga pamahayag no katong threats katong basehan sa grave threats nga akusasyon karon kay gipakita man si Attorney Lopez mahimo doon na say katungod ang prosecution nga tawagon siya isip witness
2: correct
0: ang tawagan na general
2: hostile
0: witness
2: yes.
0: Kadili man
2: kung ang prosecution ang
0: prosecution ang
2: mo patawag
0: mahimo pon nga si Attorney Lopez presenter yeah. Sa defense
2: cooperating witness.
0: Ilang cooperating witness
2: yes, yes.
0: Oh mana unya kay nahiskutan to sa lain pang bahin nahiskutan man to Operation Romanov
2: correct
0: gi mention man to sa defense
2: oh.
0: Ilan po ng obligasyon sa pagpresentar o prueba unsa ng operation o manobo.
2: Nabalhin ang burden of proof karon.
0: Ato na po
2: sila may nag-introduce.
0: Oh, sila may nag-introduce.
2: Oh, yes, yes.
0: Uy, ikaw ni Sulte, nanganay na yung operation o manobo. Palihog, hatagi na gud mi og linaw unsa ba gyud ni Operation Romanov. Ang mga kisuonan siguro nakadungog mo kung nasunod sa mo sa impeachment trial kining Operation Romanov unsa man ning word nga Romanov. Kanang Romanov mga kaigsuon mga kahigalaan mao kana ang pamilya nga last imperial family o
2: Shar.
0: Last nga monarkiya dito sa Russia. Dito sa Russia mga 1911
2: during the Bolshevik Revolution
0: 1917-18 anang napita. Unya makatong mga Romanov gihurot gyud sila patay si Tsar Nicholas og ang iyang asawa unya og pilatok anak unom bato or pito gihurot og patay. Mura nga ang mura po interestingly kining kung unsa manggaling katinood kining gitawag tag operation Romanov mura po og musibo sa gipasangil or gipagawas sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte nga ang Operation Romanov mao ang plano nga puuhon ang mga Dutertes.
2: Oho. So,
0: pareha sama sa mga Romanov.
2: Atong paminawon kung unsay justification or unsay may explanation sa defense ana kay sila may na-introduce.
0: Oo. Kana mao na nga ato ana na nato may bawaan mga kahigalaan sa turno na puhon sa depensa.
2: Correct.
0: So, mao sa ikaduhang adlaw may padayon sa Hulyo 7 man to, no? May padayon ang NBI Senior Agent John Mark Kalilong sa testimonya nga katong authentic gitong atong video nga nigawas natong November 23, 2024 unya nga mao gani kini gibasihan nining article 4 kining grave threats that constitute grave threats dili man tanang kining doon nalay gamay nga paglinaw siguro General Ed, no?
2: Yeah.
0: Kanang grave threats mismo, per se, dili ka na siya impeachable offense.
2: Yes.
0: Dili na siya impeachable kung pananglit ko, no? Pero, gi-tie up na nila nga doon ay betrayal of public trust. Kaya nga nung nihimo ka man og threats against other high-ranking officials. And the threat is a threat of committing a crime, a high crime like murder.
2: Yes.
0: Muna nga, nahimo na siyang basihan for an impeachment offense.
2: Yes.
0: But a grave threat itself as a crime is dili gina mo ay basihan nga impeach ang mong usa ka tawo. So, ang this is only one.
2: Yeah. Agatong grave threat lang, no? Nya ako kay bisag dili ko abogado, mutan-awan po ko sa revised penal code kay naaman tayo experience sa criminal law.
0: Oh, yes. Okay.
2: Oh, kay law enforcement man ta for 37 years, no? So, makita nato sa elements of the crime ba, ang mismong definition sa crime, dili na makinhanglan whether na-consummate or what. Basta nag-threat ka, ang threat ni mo mupatay, whether napatay ni mo or dili, it carries the same weight sa balaod. So kung ang kaso is grave threat, mao na ako nasabtan, grave threat na siya, nasood sa elemento. Katong elemento nga imong discuss sa una, briefly lang, aduna kay gisulti or gihulga sa usa ka tawo, sa iyang dignidad, o sa iyang property, o sa iyang pamilya, nga ang imong paagi against the law or is considered crime. And then, ang offended katong naigo sa imong threat nakasabot siya og na-intimidate siya nga naigo siya
0: suraog so, kanang iyang
2: gidibdib niya kay nahadlok siya kay imo gud siyang patyon mura na element sa crime whether gidayon ang patay or dili it's another case otherwise kung madayon it's murder murder na po na dili na po na threat lain na po na nga crime so dili katong gisgutan about kuan nga naminaw ko nga murag I think atong napita nga wa man ma-consummate, wa man mapatay, buhi pa man ang presidente.
0: Nganong ipadayon man.
2: O, murag, it doesn't matter.
0: Sinuod kay threat man. It doesn't matter. Naragani sa word nga threat or hulga.
2: Hulga pa man.
0: Hulga pa gani.
2: Pero napatay na, murder na.
0: Lahin, asan na.
2: Yeah.
0: Or kung physical assault, kung imong ikulata.
2: Mm-hmm.
0: Di ba? Mana nga, lain-lain.
2: Kung mag-isgot o unsay... Unsay gibutang sa balaod, unsay hinungdan nganong igihimo niya ang threat. So whether unsay imong explanation nga naka-prompt nimo to carry out the threat, it doesn't matter. Di ba? Kaya ang balaod klaro magyud ka Article 282, grave threat. So may gisulti nga it can only be grave threat kung wala nimo appear nga reason. But if there are exempting reasons like this, it is not a threat wa man. Diretso man gyud.
0: Dili gani sa kuan conditional.
2: Dili pod conditional.
0: Conditional.
2: Basta kay gihimo. It doesn't matter kung unsay condition.
0: Ang naka kuan lang gyud ani kay gihimo kini sa usa ka taas nga opisyal.
2: Yes,
0: usa ka impeachable officer against another high official. Sa no.
2: Correct.
0: Mauna nga mote na itabo sa ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw mo ang cross examination.
2: Yes.
0: Cross-examination. Kanang ang nangutan na nasad, ang ning humanakinta o presentar si Attorney Ligutan ni Agent Kalilong, ang turno nasab, dito nasab sa depensa.
2: Depensa.
0: Motang nihimo siya sa iyang cross-examination. Tagod-tagod siya niya pangutana. Ano? O kung sa bagyan na, o sa katinood, o sa paningana. Pero,
2: Ang tuyo, ana, to discredit or to remove the credibility sa usa ka testigo. Mao'y purpose sa cross-examination. Yung pangutana na to, ana, karon sa atong tanaw, Attorney June, na-accomplished ba niya?
0: Na-accomplished ba? Kay, kuan man gana at General Ed, no? Kanang either imong i-impeach ang tao, ang witness, nga dili siya katuhan, nga kanang kasagaran ng ganyan na, nga nung, kung sa husgado pala, labi na criminal case, nga nung tuuhan man niya to, nga
2: dili kasaligan iyang isulti.
0: Dili kasaligan, nakonbikto gani niya o perjury. Ngayon, ana, no? Okay. Kanang, you impeach the very person of the witness himself. O ikaduha, nga pamaagi to impeach the witness is ang iyang gipanulti, ang iyang testimonya.
2: Conflicting
0: or dili katuuhan
2: fantastic
0: or dili gyud dinood no mo gina mo naa unya kasagaran ana god General Ed direct examination sa prosecution mutubag ang
2: cross
0: ang depensa sa cross dunan na tapon nay gitawag og
2: redirect
0: pero ang akong tanaw si Attorney Ligutan confident siya wala o ang na. Prosecution nga dili na kinahanglan.
2: Wala na siya mo redirect.
0: Mo man na kasagaran kung
2: klaro
0: kung,
2: na kayo.
0: Klaro na ni mo. Kung
2: ingon, tanaw niya, puntos siya. Na siya.
0: O, kung abogado ka sa prosecution, o niya, maayong pagka
2: yag-yag, hanay
0: ang imong ang testimonya sa imong testigo, o niya, wagin siya ma-impeach, wag matarog sa defense sa ilang cross-examination, ayaw na i-redirect kay sa pag-redirect nimo
2: magsipiat pa ka
0: magsipiat na inoon na dakong tinod, nimalas
2: tinod.
0: Dakong nimalas mo na nga ayaw o okay na don't overkill na kung imong kuan niya delikado palagi kanya inoog masipiat
2: yeah no? So Jun basog tagaan po nimong komentaryo siguro unsa po yung performance sa atong mga senator judges atong first week ba so diba, from time to time, during the direct
0: sila.
2: And during the cross, musingit ang atong senator judges. So, naba kayo mga napansin po nga mga atong mga judges ba? Kung unsay ilang mga gipangutana, may tungod sa kaso, ana. So, na kay observation na na.
0: Nga ka nang magawas gyud ang kinsa tong donay. Doon ay background sa
2: balaod.
0: Sa balaod, o gani, ikining ato, wa man tayo gikilingan, no? Pero makita sa dato nga, sa mura mo gawa sa aldog, kinsa ang senator judge nga mura og pabor ani sa usa ka party.
2: Medyo makita ang bias.
0: Mura makita ang bias. Kay mura ba mao na yun nangabugar sa prosecution ba o sa depensa ba?
2: Narabay mga nabasa na itong mga post na nga. Mayo pa ko nung hubuon na lang ang robe niya. Mojoy na lang. Kung asa bang napita sila mojoy, no?
0: Pero ato lang hangyo. Ato lang hangyo, no? Mga kaigsunan, kaigala, na itong hangyo sa itong mga senior judges nga i-allow na ito atong hatugutan nga kining gipahigayon nga impeachment trial makita sa publiko. Correct. Makita sa tibuok kalibutan nga fair, no, nga atong gihatagan o kahigayonan ang atong demokrasya nga mutunhay kay lagi ang atong nasod karon nagsagubang sa daghang mga problema.
2: Correct.
0: Labi na sa at pagka-democratic country nato. Mm-hmm. Gani kay grabe man nga itong isagubang ang mga problema. And to, murag ang uban ng gani nga, mura na mawadaan na o gana, muingon ng gani nga, muhukom na, mas mayo pa siguro, diktador na lang mo, mando sa Pilipinas, kay grabe ita, bisag unsan lang din, no? Kanang,
2: pero na-prove naman na ito nga, dili na
0: dili,
2: mo solusyon.
0: Yeah, no,
2: kita
0: never
2: na
0: again.
2: Kita nang gina itong gatagana. So never again.
0: Never again. Pero maulagi, mo patinaw gihapon na mutuyhakaw gihapon na General Ed. Kanang bang temptation bitaw nga kanang strong arm leadership or strong arm governance mo na nga aton tang hatagan o kahigayonan kining atong himo karon nga impeachment trial nga mapakita nga buhi gyapon ang demokrasya.
2: So Attorney June, atong i-remind og balik ang mga senador, no? Kamo ni saka ni isa mo sa inyong kamot, sa inyong oath, kwaola na ko tong portion nga pinakabugat, no? Nga you promise, no? You swear, no? Nga you will be impartial, no? Na you will make your decision in accordance sa atong constitution og sa tanang balaod. So dili ta at this stage matintal nga maghimo og mga pangutana or action nga makita sa kadaghanan tao nga duna tay bias sa either sa prosecution ba or sa depensa, di ba? So makita man din na ninyo matago, ya labi na kung consistent ka sa mot, no? Kanang balik-balik ka og istorya onya, klaro na kaayo nga naa na gyud kay gidapigan.
0: Mao. Mao na itong hangyo nga atong lang pasayloon tong mga senator judges nga sawa pa magsugon impeachment, may pagawas og mga pulong nga muingon gud sila nga unsay ilang hukom unya, wa pa gani kadungog sa ebidensya.
2: Sige lang, sige lang. Pasayloon at kay di man tanan abogado. Pero og ikaw consistent ka, makita na sa tao. Makita na sa tao ilang gyud na.
0: Kining maubitaw nga usa sa tuyo na to mga kahigalaan nining atong impeachment watch, mao nga dili lang ang atong mga senator judges ang muhukom niining maong impeachment trial, kundi kita
2: nga katawhan.
0: Katawhan kay kung pananglit ang hukom sa kadaghanan sa mga senador, sukwahi sa atong nakita ang ato sa nga sa ato sang punto sa atong side kita, kinahanglan sab nga magmatngon ta, nga magpangutan na ta, nga ato yung atong bukhon ang atong mata, ang atong mga dalungan, ug unsa ba gyud ang nga ebidensya nga gipakita. Kay aron sab kita dunay tingog nga kung pananglit sukwahi, siguro ang sab nato nga ipa organe karon nang daan ang mga senator judges, makaibalo sila nga ang katawhang Pilipinhon nagmatngon og nagtan-aw sa ilang pagabuhaton og sa ilang umaabot nga hukom.
2: Yes, attorney. And kaganina sa witness na kaganina ang inigawas sa direct, no, direct pa man ganina, no, sa nag-start og direct examination sa witness, katong nigawas ang term freedom of speech.
0: Paki-kuan
2: lang komentaryo Attorney John nga unsa maning freedom of speech nya i-compare ni nimo sa accusation or allegation against the Vice President nga pwede ba nga i-compare nimo ang duha sa iyang utterance o kaning freedom of speech?
0: Tingali, una ta nato na isgutan na General Ed, ato sa sigurong labi na sa mga wala nakatanaw kaganina, nakasunod sa impeachment trial, kaganina ikaupat na nga adlaw o gipresentar na sa prosecution ang ikaduhan nila nga testigo.
2: Yes.
0: Ang testigo nila mao si NBI Regional Director
2: Jeremy Lotok
0: nga kani sa wa pa si NBI Regional Director, siya ang head sa Cybercrime Division sa NBI.
2: Yes.
0: At tol sa investigasyon sa maong katong mga pamahayag nga giluwatan ni Vice Presidente Sara Duterte. Og sa testimonya ni Attorney Luntok, iyang gipalawman nga
2: correct
0: nga nakahipos ang NBI og mga ang hulga nga gipagawas ni Vice Presidente Duterte og nga kini seryoso og tinuod og dili lamang kini tungod kay
2: spur of the moment
0: or political no nga pahayag na mauto nga gani gitimbang-timbang sab sa sa prosecution pinaagi ni Attorney Luntok nga dili katong mga gitawag utterances katong gipamahayag ni Vice President Duterte dili to sakop sa gitawag nato og freedom of speech tungod kay sa ilang tan-aw milapas na kiningat to sa criminal nga hulga.
2: Yes.
0: Kay
2: yes.
0: Kay gipasupot man usab sa side ginta ni Vice Presidente Sara nga ang iyang pagsulti sa ingon is covered by her freedom to speak.
2: Mm-hmm, correct. And nakadungog ko sa mga layman po no nga kana mo yun sila nga your freedom ends when the rights of others are overtaken. Ibig sabihin, pwede ka mo istorya, freedom of speech, pero sa imong pag freedom of speech, na kay na-violate against your fellow,
0: no,
2: which is considered a crime, that is not freedom anymore. Di ba? Mura ba? Tinuod na siya kay kutob lagi ka diha. Once nga makatumba na nimo ang gahom sa ubaw, ang katungod sa uban,
0: dili na na freedom.
2: Dili na na freedom.
0: You have no freedom to commit crime.
2: Mm-hmm. Tinod.
0: To other people. No.
2: Yeah. Ang nakita nako ganina nga mura og kuan although nindot ang depensa sad kay gi-question niya ang katong mga dunay mga problema sa mga documents, naay mga problema sa mga dates, mga time, naay mga conflicting nga kuan but if you go to the prosecution also makita po nimo nga ang ilang in-depth investigation kay mo manigi ko ni Lotok dili lang katong immediate nga statement sa November ni backtrack sila sa open source nakuha nila ang video nga mo relate gyud so one by one girelate nila nganong unsay reason nga ma-utter niya tong iyang kuan so na-emphasize dito nakita nako sa iyang explanation nga suko gyud kayo usa to di ba suko kayo kay murag pito ba to kay gayon nga video gipakita nga
0: kanang namalikas nga ang video nga gi-investigar kinta sa NBI dili lang tong video nga gihimo atong November 23 din iyang gi pamahayag ni Vice Presidente nga doon na na siya na kuha doon na siya na hire nga tao nga maoy mo patay sa presidente, sa first lady o sa former speaker kung dunay mahitabo kaniya no unya dili man lang katong maong video kun dili diha pa mga videos nga katong dihay video mismo gikan sa office of the vice president nga katong iya pitong ningsay siya nga
2: lungo
0: ano
2: magkurug I mean ako gani nga murag sanay ko sa istoryang ingana kay train magkitahe ko unsa naka ordinaryong tao
0: mana nga
2: maminaw ka nya sa tubangan nga putlan kag o ba.
0: So muna nga ang kung atong basahon ang tuyo sa prosecution mao paggawas og ebidensya nga doon na nay pattern of violence ang vice presidente. Mm-hmm. Pero lagi ang vice presidente sa ningon nga nahimo na niya katong pamahayag sa November 23 or previous nga mga pamahayag tungod kay iyang giingon niya nga kanang tingali sa iyang kalagot kay doon ay mga issue sa corruption,
2: okay,
0: labi na sa flood control,
2: okay,
0: o ban pang mga kuan niya siya giakusar sa niya na mura ba o ipakita sa depensa o ni Vice President Sara nga ang ilang relasyon imbes team sila, makauban sila nitong 2022,
2: nagkabuwag
0: sila, toxic na nadaw, toxic na kuno na. Mm-hmm. Ang ilang relasyon mao na nga wa na maayong mga pulong nga sag usa mahatag para sa usa, mao na nga mao ngono nga nasulti kadto ni Vice Presidente Sara.
2: Yeah.
0: Mao na nga muhulat na sabta og unsa sunod ka sa unsa-unsa pagpakita dito sa depensa, unsa-on nila pag-justify nga nun nasulti to. Kaya wa man nila ma-deny kita katong maong mga video nga videos nga gipakita. Tulo man siguro to ka videos.
2: Tulo. No? October o katong November.
0: November.
2: Onya napay separate, no?
0: Basta marag tulo.
2: Naaman to'y... Pero I think katong... Kuan murag sa November gihapon to katong pito kay gayon nga nagpamalikas ba?
0: Pamalikas oh katong
2: pamalikas kuan gito. So murag nasuko gyud siya to. Kung uno ba kanang tawo nga nasuko di man ta pwede mamalikas og wata masuko. I don't know, og nagdrama lang ta kung aktor ta pero sa tinuod na nice gibi basta masuko ka makumpel gyud ka usahay nga mamalikas.
0: Mao. Nga kaganina, no, nadugay gyud noon ang kahuman mga alas hapit na alas 8 to na human ang
2: kapin alas 8.
0: So na kay dito sila nadugay sa cross examination nga gihimo ni attorney Narvasa ngadto ni ikaduhang testigo.
2: Dili, attorney si Kuan. Dili si Narvasa. Si
0: attorney
2: Binluan.
0: Attorney Binluan.
2: Attorney Binluan. Nawa na si attorney Narvasa.
0: Si attorney Binluan na. O niya, fiery gihapon ang exchanges nila ni. Nag-aso-aso gihapon ang exchanges nila ni attorney Ligutan o ni attorney Binluan. O niya, dahil sila nadugay itong gitawag o mga typographical errors. Kay diha man gud po og ako kinta sa depensa ako gipong ipangutana
2: tinuod.
0: Ngano man eh
2: karang tanang nga makapuntos ba isulti gina
0: isulti nimo kay kay imo gina ipakita kay kun dili na nimo ipakita mao na man imo pilit sa record mao bitaw na nga ang mga ubang mga kaigalaan nato General Ed matinga sila nga takhan na ba uroy pong mga objection ingana although ning warning man kita po to si presiding officer nga i-limit ng inyong mga objections aron dili madugay pero naamanggol po na sa rules of court General Ed nga kung dunay objection angay nimo nga angay ka nga mo object tungod kay kanang testimonya dili angay ipangutana irrelevant incompetent ang gipangutana
2: natubag na balikon pa nimo
0: unya kung di mo ka mo object na sa record. Unya dili na nimo na mapatangtang kay wa man nimo gitawag tawag timely objection.
2: Sa imong objection.
0: Wa man ka mo object nga on time.
2: Pero sa point of view sa usa ka layman sama na ko Attorney June, no? If I have to weigh technicalities and substance, mas bugat na ko ka substance. If I have to weigh ha, unya, buta granting na equal sila, mo ni ang technicalities mo sa ning substance. Para na ko bugat ang substance.
0: Maumanggitan na ang angay di gani.
2: Unod, ang unod sa allegation.
0: Gani nga ang gipasabot sab ni Senate Presiding Officer sa Impeachment Court si Senator Chis Escudero nga ang angay gid nato ang atong tumong gid na ang pagpaktibabaw sa kamatuoran. Og unya kung ang mga technicalities mao na lay mo pugong ang kamatuoran dili mo gawas, dili ka na nato himuon.
2: Yeah, correct. Bitaw, so,
0: General Ed.
2: Yeah.
0: Murag so, nakakaon naman na kita.
2: Yo, mo, nila, sa, mo, gamay. So, manamilit na ta.
0: Oo.
2: Okay, dagang salamat sa atong mga tigpaminaw sa atong programa. O niya, amo sang higayon nga nakatambong dini. Hinautong ta nga magbantay ta kanunay. Atong subayon ang mga trials pang mamitabo para kita, matod pa ni Attorney June, maka-appel ta o tanaw o tinuod o dili tinuod o

0: DIY, RD,
1: kinaham,
0: kanuna.
2: Palingaw mo lihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipasitiskan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
10: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
14: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B. Para walay mubuhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Strong sa una.
17: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
14: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
20: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
19: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
20: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
19: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
20: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
19: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
20: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
21: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
16: Strong sa una.
17: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.

0: Takna sa DORD Worldwide alas 9:31 na.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, Binting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Mga higala, kamusta? Og mayong gabi inusab kaninyong tanan at mga suking tigpaminaw sa tong tulumanon sa Tagpilaran by Night. Lunes ng edisyon sa tong pagpanag-uban, pizza 13 buwan sa Hulyo 2026. O kininausab inyong higala sa kanginan, Leonard Simbit. Mag-uban-uban kayong mga higala, dinhi sa tong tulumanon, din maghatod kita sa mga balita. Mga labas na mga balita na ihatod sa itong mga TBN Alagad Field Reporters na nukad gikan sa buhatan sa CTPNP si Darubo Cap Willie Maestrado, na nukad gikan sa buhatan sa BPPO si The Parker Cell Remulador. Og atong sitwasyon sa itong tambalanan, ipadangat ka na ni Alerto June Gutierrez. Sa Pikaslawak, atong makauban si Engineer Jerry Cahis na mao'y magtimo sa itong programa. Mga higala, og mag-uban-uban kita, hantod kita sa alas 11 sa gabi. Sa kanunay, atong ipaambit o gato ang mga pangumusta labi na sa itong mga sukindig paminaw na nag-uban ka na to sa itong tulmanon sa Tagbilaran by Night sa tibuok kalibutan. At itong mga kagisunang bulanon nga anaas sa bisang-asang dapit sa kalibutan nga kanunay nga nagbantay o nagpakabana sa mga panghitabo dinhi sa tumahal nga lalawigan sa Bohol. Labinasa na minaw ka na to, pinagi sa 1161. Sa dial sa itong mga radio sets, dinhi sa itong dakbayan sa Tagbilaran sa mga 15 kabarangay, ingon man sa 47 kalungsod, libo talawigang bulanon nga sakop sa 1st, 2nd o sa 3rd district. Ato mga kaislahan, ato mga kabukiran, diin maabot atong Sibya, sakay na tabay sa TBN Tagbilaran by Night. Ato sa mga pangumusta, labi na sa ato mga suking viewers sa DYRD ang Kasaligan Facebook. Ato mga kaisunang bulanon nga nasa gawas sa nasod, sa ubang dapit din sa atong lalawigan sa Bohol, mga silingang dapit din sa atong lalawigan mahigala nga nag-uban ka na to, pinagi sa live streaming sa atong Facebook, ang DYRD ang Kasaligan Facebook. Ingon man ang ato ang mga listeners worldwide, pinagi sa www.dyrdam.com. Sa kanunay ato mga pag-ampo, panghinaot nga naa kita sa maayo og kapiskay nga panglawas kauban sa atong pamilya og ingon man ang kadasig sa matag-adlaw na tong paglihok-lihok, kadasig sa pagpaningkamot aron kita malampos sa atong tasatagsa na to ka mga ambisyon na ato ang giatubang sa atong kinabuhi mga higala. So orang kada na puta sa laing edisyon sa atong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Atong atak na mga higala, alas 9:37 na. Arita sa itong mga luhan, sa itong mga balita na ipadangat sa itong mga TBN Alagad Field Reporters. Atong unahon, mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran o nanukad, gikan sa buhatan sa BPPO, ania si The Barker Cell Remulador. Cell?
2: Okay, dekan, salamat, Leonard. Itong mga panimbaya, pangumusta, madyong gabi, madyong paminaw, sa itong mga binangga, sukindig paminaw, na kanunay nagsunod sa itong tulumanan sa Tagbilaran by Night Worldwide. Patay ang 32 anyos nga pangihaway o baboy, humano sa pinigihaw sa silingan, panakangkon kinigdaghang sa Madinonggaban, ay tabo dito sa Sitio Upper Bagakay sa Barangay Abad Santos, lungsod sa Mabini. Nanukad gikan sa kampo na kohoy, the barter, Cell Remulador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Santang sa laing balita, bad news sa mga motorista. Pagsaka sa presyo sa palaliton sa petrolyo, labi na sa diesel o kerosene, musaka. Mukabat ngadto sa 4 pesos o 62 centavos para sa diesel. Ingon man sa kerosene, adunay pagsaka na ini nga mabot ngadto sa 4 pesos punto 22 centavos. D-Y-R-D. Arita may gala sa itong sitwasyon sa itong tambalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. Uluhan sa mga balita o gatong sitwasyon, ipadangat ni Alerto June Gutierrez. June.
3: Yes, salamat kay Leonard. May nga gabi, may gabi sa mga suki at pumaminaw nagsunod. Ganun ay sa itong tulumunan ng Tagbilaran by Night. Gidali o dagan, deres ng Gallares Medical Center ang duha ka mga sakay sa usa ka motosiklo. Huma kanin nakatapsing sa bata nga 10 anyos na nga bisikleta diya sa lungsod sa Cortes na ang bata gadali usab bugdagan diya sa Medicare Hospital sa lungsod sa Marbuhok. Mga kompleto ni Tali sa tuya magbalik.
0: Samtang sa laing balita, abri na ang lima kaadlaw nga Sandugo Bohol 2026 Agri-Fair na dito gipahigayon sa Plaza Rizal. Diin nagkadai ang produkto sa agrikultura sa Bohol mapalit nga barato sa presyo ug mukabat kini ngadto sa lima kaadlaw. Pagka tumahigala itong uluhan sa itong mga balita o ang detalye nini at mabati sa Dili Madugay.
1: Agbilaran by night.
4: Update. Paspas. Nagpagkabana nga netizens. Mga paghitabo nga ngayong masayran. Ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD. Sniper.
5: DYRD. Sniper ni Bay.
4: DYRD Sniper.
1: Tagpilaran by night.
0: Atong takna alas 9:39 na. Once again, welcome na sa mahigala sa atong atulumanon. Ang tagbilaran by night, no? Kinaham sa atong mga sukin di Piminaw, labi na sa atong mga viewers sa atong Facebook Live. Malapadangat lang kamo sa inyong mga mensahe sa atong comment section, no, sa atong live streaming, no, pinagi sa DYRD ang Kasaligan Facebook aron atong basahon ang inyong mga mensahe ingon man ang inyong mga pagtimbaya, no, diha sa atong tulumanon unya ato po mga texters, ha, labi na kay aduna tay nangutana diri atong texter matud pa niya good PM TBN when so good plate, ha, sa mga PDCAB ug TBS, ha, kay murag gisakaan sila. Base sa ordinansa ang giaprobar 15 ato nang hisgutan karon taod mga higala samtang ato sa ning unahon ning ato ang related na po ni, ha, kung maghisgot tagplitihan na tag 15 na pero mura gi-considerar pa, ha, gi-kinhanglan pa og dugang pagpagtuon kung dungagan ba nig 2 pesos human sa usa ka kilometro or 3 pesos ba, ha, gi-pamahayag man kana, no, sa ato ang kagawad, no, sa atong syudad sa Tagbilaran si Edi Borja sa gipahigayo ni ining public consultation unya aduna na yung mga resulta ni ini mo nang ato ning ipadangat kaninyo mga higala kining maong pamahayag ni kagawad Edi Borja sa poy mga tan-aw labi na sa ato ang mga konsehalis nato, no, sa dyo angay diin patas lang, no, ato mga kaisuunan ato mga motorista nato makatagamtam usab og alibyo gamay sa ilang mga income, pero dili pod, no, dili pod na medyo madihado pod ang ato mga sumasakay mga higala labi na kay ato ang yamotay mga free public transport kay libre nga kining kuan, no, pas libre nga plitihan murag muhunong na pod, no, dinhi sa atong syudad sa Tagbilaran mga higala. So ari sa taas atong presyo sa palaliton mga higala sa petrolyo. Diin taas kayo na, no, ang dugang presyo labi na sa diesel o kerosene o epektibo ni sugod o mga adlaw mga higala. Ato sa ning paminawa ng balita kabahin ni ining dagdag presyo na usab sa diesel o sa kerosene.
6: Ito na, paalala kayo po kung may budget kayo mga motorista, nako, magpakan ka na po kayo ng diesel. Asahan po ang malaking dagdag presyo po sa diesel bukas. Alam naman natin ang galawan po ng petrolyo tuwing Martes. Ayon po sa pagtataya ng Department of Energy, inaasahan po ang mga sumusunod na pagbabago po sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Estimated oil price adjustment po. Nako, ito diesel. Aray ko po! Inday! Diesel aakit po ng 3 piso hanggang 5 piso kada litro. So big time. Nako, ang gasolina may bahagyang pagbaba pero maliit lang, 80 centavos to 1 peso and 20 centavos per liter. Ang kerosene, ano ko, big time rin, 2 pesos 20 centavos per liter up to 4 pesos and 20 centavos per liter ang itataas. So sa mga gumagamit po ng diesel at kerosene, kung kakayanin niyo na po ng budget ninyo, magpakarga na kayo, bumili na po kayo. Dahil po talaga bukas, kasing sigurado ng sikat ng araw, magtataas po ang presyo ng mga produktong petrolyong yan. Abangan po ang final na presyo bukas po yun.
1: Tagbilaran by night.
0: Okay, sa mga tumigala, no? Tungod magune kay ang Department of Energy, aduna na sila gibana-bana, no? Pilay saka, pilay posibleng ubos. Pero karon si Manaha, murag ang direksyon ni ini saka. Gani sa maong balita, mahigala itong nadungog, na mukabat nga to sa 5 pesos, pero murag na tap siya sana gamay. Kay murag itansya nila karon nga anaara sa 2 pesos o 62 centavos per liter nga to sa 4 pesos o 62 centavos. Unya ang gasolina, posible nga musaka o usaka 1 peso per liter og mo os-os pod, no? Og 1 peso per liter. Pero ang diesel o kerosene, ang targ, ang kuan ni, ang bali, ang kuan ni ini, ang daga ni ini, saka, no? Mo nang ang kerosene is 2 pesos og 22 centavos ngadto sa 4 pesos and 22 centavos. So medyo bukat-bugat na pod ni, no? Labi na sa to ang mga pampasahero na to, no? Mga pasiruan na to tungod kay di arama po na sila gasalig lagi po, no? Na maka-income sila, no? Na doon na sila mabit-bit sila mga pamilya, pinagi aning pag pamasada matag-adlaw, tricycle driver ba, no? Or uban pa ni ini, kining mga jeep ni ini, no? Namugamit og mga gasolina, mga bus, gasolina ni, pero ang gasolina, ang no, no, ang diesel, pero ang gasolina ni ini is piso ra, no? Ang posibleng pag-us-us or pagsaka, no? Unya kining diesel at kerosene, klaro na namusaka na 4 pesos ang saka ni ini, epektibo sugod og mang adlaw mga higala. So muna, no, agwanta gamay, unya manghinauta na sa muabot na mga adlaw, labi na kay every week, no, adunay pagsibog, musaka, muus-us, pwede po ta kasuway po og dakog us-us. Except lang atong pipila ka semana na maingon na pod na abrihan na pod ang Strait of Hormuz, pero ani pipila ka adlaw kay murag sirada na man pod, ha? Balik na pod tension dito sa Middle East, labi na diha sa Iran kontra sa Israel ug Amerika, mga igala, manaoy nakaingon ani ining paglihok. Pero ug atong subayo ning ato ang mga presyo sa atong plitihan, ha? Isigot ang plitihan, mga igala. Hisgot tagpitihan, panahon pa sa pandemic, saka na. Tungod kay miyayay man po ng ato ang mga pasiruan na to, labi na katong gi-maintaining social distancing. Ang mga tricycle na to, di na pwede adunay magtapa diha, no? O sari makasakay ba diha, no? Mo nang hanyo ni ato ang mga tricycle drivers na to nga sakay sa may og presyo ni ini. O ako masayop na ato sa mga 12-15 ba to? Pero karon nga napun-a na pod og krisis sa petrolyo, mo nang miakabat og 20. Pero ang ato mga magbabalao din sa itong syudad sa Tagbilaran, sa pagpanguna ni Kagawad Idi Borja, mga higala, na murag ilan aning giduso ning maong ordinansa, kining kabahin aning presyo karon, or plitihan na to karon nga ana-ana sa 15 pesos, 15 pesos ang naaprobar ang minimum tricycle fare dinhi sa tong syudad sa Tagbilaran. Unya gikonsiderar pa ni kung tag 3 pesos kada kilometro, lapas ni ini sa usa ka kilometro, mo patong-patong na ni siya og tag 3 pesos mahigala. So mao na giaprobahan sa sangguniang panaliwigan, ang Committee on Public Utilities, pagpaubos sa minimum plitihan sa tricycle ngadto sa 15 pesos gikan sa kasamtangan karon nga 20 pesos. So ang pamahayag ni Kagawa Daedi Borja, no, City Councilor Leonides Edi Borja, ato ni ipabati ninyo, pero nato pa ning Sabado or Friday din gipahigayon ning maonong public hearing kabahin ni ini. Diin matud pamingala na sa maong gihimong hearing pag Biyernes, gisugyot na ang plitihan ipaubos ngadto sa 15 pesos mangingala. Ato ning paminawon ning natipik sa pamahayag ni City Councilor Leonides Edi Borja, kabahin ni ining minimum tricycle fare dinhi sa tungdakbayan sa Tagbilaran nga aprobado na sa 15 pesos mangingala.
7: Salamat, Dave Ray. No? Ang atong proposed ordinance 13-76, ang imutang dito, i-amendar na to ang provision regarding sa pritihan sa Tagbilaran. So, karon sa atong proposal is 15 pesos sa minimum fare. Kanya, ang succeeding kilometer is 2 pesos. So, amount na imutang sa atong proposed ordinance. Onya, ni-submit po ang atong mga tricycle drivers operators na TODA dire, dapat sila ihatag na counter-proposal na hangyo sila nga okay sa 15, pero ang succeeding, budugang sila og 3 untap sa existing na 2 pesos na proposal na to. Mote lang isugyot, no? So, nalipay ta, taas-taas ang atong gihimo nga public hearing ganina, niya, well-represented yun ang atong kalahing mga sektor, sa driver operators, o sa, yun sa mga sumasakay, no? Sa labi na sigikan sa People's Council, o niya, atong pipila kakauban po ng media, no? At mga kauban ito, ganito po, naminaw sa mga diskusyon, niya, pasalamat po sa mga kutsihala na almost perfect na ganina, no? Sa mga attendants, kompleto man si kompleto yung gaming ganina dahil di hata na ng mga krusyales to. Ang tambong yun, kay gusto gi sila maminaw sa pulso sa mga katawhan. Sabi yan, ano importante kayong isigutana, no? Kabahin sa pitihan. So, pagkakaroon, the standing one kaneng agreement is 15, kunya dos. Kunya, ang amon na lang i-kagano wait po ang kantong counter offer sa atong mga tricycle drivers nga naihangin sila 3 pesos on top sa succeeding na to, ha.
8: Okay.
7: So na may ang proposal is 2, ang yang nila is 3, so mahimong 5. So before we adjourn sa among public hearing ganina, magka sabot pa, no, ang mga konsyal nga maghimo kami executive session before sa among himoan nga regular session karong Martes aron ma-final gyud mo usay among kakaigua, no. Ako gi pasabot nila gadina sama sa atong Tagbilaran him, no, nga dapat atong duyugan ng nabutang diha nga maglipay tang Tagbilaran, no, ning igayon na, no. So dapat ato i-preserve, dapat tanan malipay, tanan api, no? Aning kung sa'yo mong maprubahan. Ang mga driver po sa api, padayag po sila sa ilang mga panahon o labi na sa riding public. Inyong good sila kung may problema ng na-increase or sa succeeding kilometer. Ang ilang concern na po is dapat yun sundon, no? Kung sa'yo nasa taripa. Una, kanang yatag na itong discount sa itong mga senior citizen o kaning sa mga estudyante. Okay, dahil estudyante kinainsulti ka, sukat ko sir, si sakay-sakay ko, wadyo ko kabila ng student privilege. Kaya dito ko nung mga hatag o sinisiyo ang mga driver, kay patuloy pa nila, wako nila sinisiyo. So, andiya, kaduha ka lang sa senior citizen. Wala na diyan si Sir Tony Samante, sa naglapos tingin ko sa itong City Traffic Management Office, na bigyan siya dito nga, by the time mga mahuwa na itong impounding area, those violators kanta nga nakalapas, like for example, overcharging, 1,005 na, di ma-release ang iyang unit until such time mabayaran yun ang iyang penalty. So, more or less, bawa na ang iguan na mo kaganina, then we just await on Tuesday, kung sagi na And then it will be at the hands of sa mga kaubanan niya kunsyal kung saan yung final decision. So narana, basta kay ang importante ay nagkasabot kami nga 15 yun ang minimum fare. Ari na lang taga-dua sa succeeding creditors.
8: So, kining, by principle, wala approve na to 15.
7: Approve na to 15. Ari na lang sa kato succeeding.
8: Succeeding na lang.
7: Either, i-grant na mo itong ilahan niyo nga 2 plus 3 or like we proposal sa uban ng mga kaubanan nito nga 3 ra ang succeeding kilometer.
9: So, ang target projection na ito, sir, nga, maaprobahan by Tuesday.
7: By Tuesday po, during sa itong year session.
9: After sa approval, effective immediately, sir, or publication pa?
7: Apan, kung ano siya, within 10 days, i-forward mo naman sa buhatan sa mayor. So, tagaan mo mayor within 10 days nga mo sign ane, or he could sign it earlier, para ma-epektibo ang mag-ordinansa mo. Ma-implement ano siya.
9: Finally, sir, yung mga appeal or announcement to the public aning issue sa Kitian from you being the public utility chair, sir?
7: Yes, kasi tanan mga ikaw disminsa, no, nga nalangan gamay niya ito pag-discussion ano, because we have to go with the process, no, sa pagpasag ulinan sa labi na discuss yung Kitian. We have to undergo kanyang itawag na ito public hearing. Muna nga, salamat ko sa nanpod ng mitambong, labi na sa itong mga drivers o operators, sa itong riding public, no, mga consumer group dito sila, o sa itong mga kapitanes, no, ubay-ubay sa itong mga kapitan dito, dito si Kapitan Bert Demolador, Kapitan Arvin Bisala, Kapitan Jun Duroy, si Captain, Kapitan Lible sa Poblasyon Uno, si Kagawa Dilusa sa Manga, o si Kagawa Dustauro sa Tip-Tip, o guban, of course, ang atong EBC President. No? So, salamat ako sa mga kauban in full force me na diha kita ng mga konsyal in tambong, no? Tulad sa mga public hearing, kay gitagaan kini mo gibugaton ng mga isyo kabahin sa atong mga kaisunan kung sumasakay sa Dakwen sa Tagbilaran. So, salamat kay Day Bugray sa Igayon. And hopefully by Tuesday, mahito yun yung mong proposed ordinance sa ito, 30-26, amending kabahin sa Pritian sa Dakwen sa Tagbilaran.
10: Tagbilaran by night.
0: Okay, so mo tumay kala, no, ang pamahayag ni Konsehal Edi Borja, no, City Councilor Leonides Edi Borja sa Public Utilities Committee on Public Utilities sa sangguniang panglungsod sa atong syudad sa Tagbilaran, mga higala. Natong ipabate, no, pero itong naging Biyernes sa itong siya naghihimong public hearing. Atong ipabate kay matod pa sa itong texter gani, no, unsa na may update. Unya dugang pa sa itong texter sa itong dere, si 4522. Matod pa niya, good PMTBN, mura man og 20 gihapon, wa man matuman ang 15. Kay saka ubos ang diesel o gas basin permanente na na 20. Pero matod pa sa pamahayag, no, ni Kagawad Edi Borja, ugma Martes maghimo og sesyon kay ilang himo og final, no, i-final sa nila kung pila ang succeeding, 2 pesos ba, 3 pesos ba, orang sugyot na himo og 5 pesos ni ini ang on top, no, sa 15 pesos, no, lapas ka ni ana per kilometer is mo charge na siya og 2 pesos and 3 centavos ba o gapilay ilahang maiguan ni ana. Ang pangutahan na po rin sa uban, no, labi na kay Di Ponsohito o pila ka kilometro ng dagano ni ana. Ang unahuna sa ito ang makisunan na ito kung gikan ka sa itong syudad sa Tagbilaran, niya, muabot ka dito sa Mansasa sa Buol o dito ba ka sa Ubuhan o sa Taloto, pila may kuwana na, no, pila may plitihan ni ana. So mo nang adunay uban nga miawhag nga mayo pa'y taripa yung ibutang ni ana. Muli po yung ingon po sa uban. Nga bisa pag adunay taripa di mangyapon musunod ng ubang atong mga tricycle driver. Pero ang pautana, ipamahayag man na karon ni Kagawad Edi Borja, matod pa niya na mukabat pa kini human sa maong sesyon ugma, aduna na final na mahitabo ang upila dyo saka ni ini on top sa 15 pesos, mudagan pa niya og po kaadlaw sa dili pa ang kinipag-aprobar sa atong pag-perma sa atong mayor. Nya, after ni ana, mailhan na na og i-implementar na gyud kaning ordinance sa mga higala. So anahan na po na, no, pira pa kaadlaw og daganon gikan karon. Unya gani kaning presyo sa ato ang petrolyo nato, no, saka kanaog, no, adunay mo sakag taas, kanaog og ubos og saka na po, di baka po ni mo yayay na po ni ato ang mga tricycle driver ni ini tungod ni ining presyo karon nga dili pa gyud, no, dili pa hipno, no, aduna pay chances na mosaka gyud ni basin tuod oroy pod og moabot ta pug panahon nga medyo delikado na puta sa 15 kay mohanyo na pud atong mga tricycle driver na maintain lamang tag 20 so muna, no, hipno na nila og mga adlaw silang sesyon unya atong paboton o kung saan ma-implement ni ordinansa mga gala kay kinahanglan pa na ilang pagatukion o pila joy on top, no, sa mong succeeding na mga sa kilometro sa atong biyahe labi na sa plitihan sa ato ang mga sumasakay mga higala. Atong atak na alas 9:58 na ato sa ning ipasupot mga higala diin gi-abriha na ang 5-day Sandugo Bohol 2026 Agri-Fair diha sa Plaza Rizal diin gipanguluhan kana sa ato ang gobernador dinhi sa tanlawigan sa Bohol sa pagpahigayon og ribbon cutting og opening sa mga exhibits isip timaan kini sa pag-abri sa Sandugo Bohol 2026 Agri-Fair diin diha nagipahigayon, no, sa Plaza Rizal. So ang tema na nagtumong niini sa panguma o pangisda magpadayon bisan pa sa hagit sa krisis sa panahon mo nang gidayeg ang pagka resilience o sa ato mahigo sa mga kaisunang bulanon labi na sa mga mag-uuma o mga mananagat kay mao ni sila'y rason mga higala nga balanse ang lakaw sa atong komunidad tungod niining ilang pagpaningkamot. Mo na ang kagamahan ng provincial pinagi sa Office of the Provincial Agriculturist o ingon man sa OPB nga kanunay anda mo suporta labi na sa sektor sa agrikultura aron mabuhi o matagaan dyan o pagtagad kining ato mga farmers o kining ato mga fisher folks diin ang Sandugo Agri-Fair kining maong kalihukan, no, matag tuig ne pero naghatag kini og dakong tabang labi na sa ato mga kaisunan ato mga mag-uma nga sa kanunay naghatag og pagkaon labi na sa ato ang mga kaisunang bulanon. So mo nang ato ning suportaran kini mga programa kay dili lang ang ato ang mga kaisunan ato mga mag-uma mo ay makapahimos nini kundi labi na ang ato ang mga kaisunan nga di maka-afford og mga presyo labi na anas ato mga mall sa mga kamerkaduhan. So aduna ni mga tanyag na barato na mga produkto sa agrikultura diha sa Sandugo Agri-Fair, no, diha sa Plaza Rizal mga higala. Untop alas 10 na samtang paabota, no, sa mga detalye sa ato mga balita na ipadangat sa ato mga TV na lagad field reporters ato dai mga pagtimbaya. Labi na sa ato mga suking tigpaminaw at ulan ni kay kayo ginahinay ninyong mensahe. Kaya rin po tama updan sa oras. Atong pagtimbaya nga ito ni Yor Milana Adila, no, mayong gabi, Sir Leonard. Shout out ni Rustico Bunaw sa Purok 5, Barangay Bilisan, Panglao. Ingon man si Aster Doy Sabas, no, good evening Sir Leonard. Timbaya ko ni Ma'am Cla Charla o ni Omer Trabaho diya sa Baclayon o ni Mayor Mer Arutsa diya sa Punsud, Maribuhog o Vice Mayor Dandan Samar watching from Habitat, Buol. Sige, amping sa kanunay. Ingon man na ni George Fidela Sarabia, Sir Leonard, mayong gabi kanatong tanan o si Morris Jan Vargas diya sa Lincod, Maribuhog. O niya gikan usab sa Bahi Albor, si Lydia W. Arat. Og si Hamud Jung J mayong gabi diha sa Dimyaw Taungon na Andam 4 Purok 4. Sige, amping mo diha ato mga sukitig paminaw diha sa lungsod sa Albor. Samtang arita mga higala. Arita sa atong detalye sa ato mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran uban ni the Barker Cell Remulador Cell.
2: Okay, dagang salamat, Leonard. Dito sa lungsod sa Mabini, patayang 32 senyos na ulitaw, man kini, makangkon o gadaghang samat dinunggaban sa lawas. Ang biktima o sanika mangihaway o baboy samtang ang suspek 41 anyos nga silingan o gapulos kini lumlopyo sa Purok 7 sa Barangay Abad Santos, lungsod sa Mabini. Sa giimong investigasyon sa kapulisan sa Heran nga kining biktima, yano nga naglingkod ilawom sa kahoing talisay samtang gikahinabi niini kining duha ka mga babay. Wa makabantay kining biktima sa diyang kalit mi botho kining suspek bit-bit ang kutsilyo o sa wa hisayring hinungdan kalit gidungkab sa liog kining biktima. Misuway pagdipensya kining biktima gamit ang kahoy o gipunawan ang mong suspek. Apan mas update kining suspek na ilog niini ang kutsilyo sa biktima o gitiwasan kini og dunggab sa makadaghang higayon. Gideklara sa Municipal Health Officer sa Mabini nga nakabsan gayon sa kinabuhi kining biktima gumikan sa grabing samat nga naangko niini. Narecover sa kapulisan ang kutsilyo nga gigamit sa mong krimen o nadakpan ang suspek dito mismo sa gipoyan niini atol sa gipaygayon nga hot pursuit operation sa kapulisan sa Mabini. Gibutyag base sa tao nga lango sa bino ang suspek atol sa maong hitabo o gilantaw sa kapulisan nga personal grudge ang motibo sa nahitabong pagpanunggab patay. Tukmang sumbong ang giandam sa kapulisan batok sa nadakpang suspek. At usang ipasupot kining masubanong pahibaw alang sa mga kaparientihan kahigalaan sa kamatayon ni Gloria Hayuma Bernaldez, kanhi empleyado ni sa Provincial Government of Bohol, ubo sa Office of the Governor. Si Inang Gloria namatay kagapong adlaw, Hulyo 12 sa adlawng Domingo sa pangidaron nga 77 anyos. Ang haya ni Inang Gloria anasa iyang panimay diya sa Bohol, ugang lubong ipahigayon karong Hulyo 18. Adlawng Sabado human sa Misa Requiem alauna sa hapon o ihatod ngadto sa Victoria Memorial Park. Nagpahibaw si Ruel Bernaldez atong kaubane sa PDRRMO Tertiary 117. Atong itunol ang atong mga pahasubo sa tibuok banay sa Bernaldez o Hayuma, aga mga pahasubo gikan sa PDRRMO family upos ni Dr. Anthony Anggong Damalerio. Danukad gikan sa Campo de Cohoy na Barker, Sel Remunador ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Dagan salamat, na Barker, Sel Remunador, sa imong reports na gato sa tuntak ng may gala alas 10:05 na. Dugan na itong mga pagtimbaya no, ni Ma'am Carmela Paredes sa Kinyo. O ingon man ni Ma'am Imelda Karan Mazanilla, pagtimbaya gikan ni atong umabot atong principal no, si Catherine Doti Agua atong parente diya sa Barangay Ubuhan. Mayong gabi ini mo no, Ma'am Catherine Doti Agua, ingon man sa iyang mga kauban, labi na si Ma'am Carmela Paredes Kinyo og si Imelda Karan Mazanilla nga nagauban sa atong tulumanon matagabi di sa atong tulumanon sa Tagbilaran by night. Atong takna alas 10:05 na, samtang arita mahigala sa atong detalye sa atong mga balita, sitwasyon sa atong tambalanan sa Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center. Ubani alerto June Gutierrez, June!
3: Naidangat, this ng Galyares Medical Center ang duwa ka mga sakay sa usa ka motorsiklo. Humakinay nakatapsing o nagkabisiklita nga 10 anyos nga batang lalaki diha sa lungsod sa Cortes. Ang driver sa motosiklo gipaila nga si Ruel Espirisa, 46 anyos nga lumad kang taga-barangay Bahay di Clouds sa lungsod sa Batuan. Ug iya usab nga back rider gipaila nga si Reginald Bayag nga lumad sa nga taga-barangay San Vicente Sur sa lungsod sa Bayan. Sa tuwa nga nasayra ang mga alas 5:30 sa sayo nga kapunan nga gikan intawon kini sila na nalbaho isip construction worker diha sa Lapas Cortes. Ug sa ilan na unta pagpauli lulan sa ilang gida nga motorsiklo pag abot sa may barangay Rosario Cortes, ilang nga bata nga 10 anyos na nagabisiklita, ilang na unta kining gilikayan sa daplin nga bahin. Apan sa paglikay pa ning usang motorsiklo, himpit-pit ang bata nga 10 anyos na nagabisiklita, inunda nga ila kini natapsingan. Ug may unta pa ka balintong kini nga motorsiklo, apil usap ang back rider, lagput usap ang bata. Magidali sila og rescue sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Cortes o gidagan diha sa Medicare Maribuhok. Huwag sa pagsusi pa sa tuwa mga doktor diha sa Medicare Hospital sa Monsos sa Maribuhok. Ang kaning driver sa motor o back rider maayog i-transfer. Dari sa itong Galera sa hospital, human kini nakaangkor mga angol bunog silang kalawasan. Ang 10 anyos nga bata, pag human usap mo check-up sa itong mga doktor diha sa Medicare Hospital, gipauli na usap gini. Na kaning duha, kaning driver nga si Ruel Esperiza, nakaangkong ganyan mga grabing angol sa iyang simod. May nundang pala isip kinigatiman sa tuwang mga doktor. Nakining back rider nga si Reginald Bayag. Wa na sila makonfine. Humanusap ko mga minor injury ra. Iyang nangkon. Gikalang dirih matangan sa Galeris Medical Center. Kansalito, Jugot Series, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD. Ang sadigan sa balita. DYRD.
0: Laran by night. Taga salamat Alerto June Gutierrez among reports. Samtang ato po nang ipaabot mahigala no, pahibaw labi na sa mga adunay mga kinahanglan no. Aduna po gipang bati diha no, kining gipahigayon nga ipahigayon no nga medical mission sa Embrace and Reach International. So aduna na sila mga schedules of medical mission at the same time po ila po ning giapilan og uban pang mga ministry nini o ingon man kining basketball adunay basketball clinic aduna po'y basketball game. So mao ni mga schedules nila no, nakalatag karong semanaha ingon man sunod semana sa Embrace and Reach International mahigala natong pasalamat labi na ni Sister Jikay Abalorowa o ingon man ni Brother Marlon no, Pastor Marlon na maoy mga provincial organizer ng maong kalihukan sa Embrace and Reach International Medical Mission. So, ugmang adlawa, ato ni sila kagawad Jerry Cahes, no? Ang maong medical mission din tibok adlaw ni, no? Kinsa itong kinahanglan o pag-maintainer sa inyohang mga ngipon, ano na sila dental, no? Dental and medical. So ugmang adlawa no, duawa lang ninyo ang covered court diha sa Barangay Dao. Unya aduna po ipahigayon na basketball clinic no dito po ni sa Poblacion 3 dinhi sa tong syudad sa Tagbilaran. So pasalamat ta labi na ni Coach Patrick Borja ingon man ang mga tagdumala no sa Tagbilaran City College sa pagsanong no sa hanyo sa Embrace and Reach International tungod kay aduna kini mga players gikan po ni sa gawas no. Gitawag sila mga soldier American soldiers diin mo pahigayon ni sila og basketball exhibition game ug mang adlaw ana sa Barangay Dao ning atong syudad sa Tagbilaran alas 6:30 alas 6:30 ngadto sa alas 9 sa gabi diha sa Dao gym no ang duwa batok sa Tagbilaran City College no ang bali ang atong coach na si Coach Patrick Borja atong kagawad usab diha sa Barangay Poblacion 2 no. Pasalamat usab kita ha, sa atong administrator diha sa TCC sa pagdawat sa maong imbitasyon batok sa soldiers US soldiers mahigala. Unya ini kaadlawng Miyerkules pizza 15 ni adto po ni magpahigayon sa ilang medical mission sa lungsod sa Tubigon. Pasalamat usab kita no labi na sa lungsod sa Tubigon sa pagdawat usab no sa mga bisita gikan sa Embrace and Reach International. Unya ang basketball game adto ni pahigayon sa Tubigon Cultural Gay Cultural Gym alas 6:30 ngadto sa alas 9 sa gabi. Unya ini ka adlawng Biyernes no pahaway sa ni sila ini ka adlaw nga Webes ini ka July 17 no adlaw Friday adto po ni sa lungsod sa Dawes. Ato din pasalamatan no atong mga mayor atong syudad no si Mayor Jane Yap sa Tubigon si Mayor Marlon Amila sa lungsod sa Dawes usab no si Mayor Marieta Sumaylo no aduna poy ipahigayon nga medical mission onya basketball clinic o ingon man ang basketball game sa samang oras no alas 6:30 ngadto sa alas 9 sa gabi. Onya ini kaadlaw Sabado adto po ni sa lungsod sa Kalape no wala ni siya medical mission pero aduna lang ni exhibition game dito sa lungsod sa Kalape. So pasalamat ni Mayor Juniyu sa pagdawat usab no sa maong mga bisita no gayikan sa Amerika. Onya ini ka July 20 adto po ni sa lungsod sa Albor, no, atong basketball game. Onya medical mission usab. Onya sa July 21 sa lungsod sa Carmen, no, ni Mayor Toribio de los Reyes, no. Onya sa kuan eh Carmen ala size po na ang duwa ang medical mission ipahiga yung tibok adlaw. Onya sa lungsod sa Valencia ni Mayor Neil Balite karon po ning pizza 22 adlaw ng Miyerkules. Onya katapusan ni ning schedule mao ang lungsod sa San Miguel karong pizza 24 adlaw kanang Friday. So medical mission onya aduna po yung mga basketball game na mahitabo po ala size media sa San Miguel Gymnasium. So mao nay walo ka mga schedules or pito ka mga lungsod nga duawon sa Embrace and Reach International. Pasalamatan ni Brother Rode De Gea ingon man si Ma'am Jikay, no, og si Pastor kining mo'y nagpasiugda ning maong kalihukan sa kining Embrace and Reach International si Pastor Rodi De Gea og ingon man ang ato apong nagpasiugda niini din sa atong lalawigan sa Bohol, no, na mao ni nangunay sa maong mga programa labi na niining ipahigayon nga kining outreach program, no, or medical mission dinhi sa atong lalawigan sa Bohol si Brother or Pastor Joseph Marlon Roa sa YWAM Bohol mga higala. So sa mga gipang schedule na tong ipanghatag, no, so duawa lang ang mga lungsod aron maka-avail kamo, no, sa serbisyong medical na gipadangas sa Embrace and Reach International mga higala. Samtang dugang na itong pagtimbayan ni Arnie Liray Budyunga, no, watching from Lubok. Ingon man si Merly Berador Buyan. Mayong gabi ITBN shout out sa Berador o Buyan family sa Santo Niño Bugsok. Sira Bulyones. Sige amping mo diha. Onya si Alan Ridelia Sabines sa Dipatlong Maribuhok. Junior Bungkaras usab sa San Vicente Baclayon nga naminan ito karon. Onya Wilson Salazar Utek. Be Idol, shout out ko diri sa Maribuhok. Sige. Amping, no, 101 bayarong panahuna mga igala. Amping ta kay karon gani pagpadong diri sa atong istasyon. Paskang bunuka gyud, no, basa gyud ta sa uwan mga igala. Onya si Perlita Perly Doy Sabas Remirata. Watching from Purok Uno, Tinibgan, Maribuhok. Ubay-ubay tag mga listeners sa Maribuhok, no. Hasta po ni Kagawad. Agi man ni pagka Vice Mayor ba ni si Mer Arotsa, no. May comment po siya mayong gabi, Sir Leonard. Minaw mi dire TBN sa Punsud, Maribuhok. Timbaya ko sa akong agaw, Aster Doy Sabas. Boss-boss lang mo ni ini Mayor Mer Arotsa, no, ni Sir Aster Doy Sabas. Onya dugang pod, no, ni Florentino Jola. Good evening TBN, Sir Leonard, watching here in Sungkulan, Dawis. Shout out ko sa akong pinalangga nga nag-chill-chill samtang naminaw sa mga balita. Salamat and God bless. Ala, amping lang mo din mga pa-chill-chill ninyo, ha. Lamig kahimtan, okay, bugnaw niya, painit gamay. Niya, tuog lang pod, no, aron na askil na pod ugmang adlawa. So Tusnov Kadinas, Sir Leonard, pila ka kilometro dao to Capitol? Wa ko na suhitog pila ka kilometro ning dao to Capitol. Pero bana-bana na ko. So paghihapon na sa kuan, kining minimum na to nga fare. Kay gani kami gani sa Ubuhan or Mangga, Mangga paingon diri sa atong syudad, pangayo atong time, ha, 20 pa manguna karon. Pero kana og ma-implement na ning ordinansa nga mahimong 15 pesos na. So kanang Ubuhan, Ubuhan ngadto sa kining ari sa syudad, no, downtown. Unya adto da po nang utana nato dere og Baclayon kuno pod og Tagbilaran pila. Sige lang kay mokuha ta na ben indot tagi wa na joy taripa ni ini aron makaibaw gyud ta. O pila joy pritihan ni ini. Aron nga to ang makaisuuna nato, makahibaw og pila gyud in town ang ilahang pritihan, na ilahang babayran sa ilahang pag sakay-sakay matag adlaw. Kadili man ko ni libre ning ato ang pretty matag adlaw kundi aduna yun ni Byrono na to, no, magahin gyud ta ani. Kung mingon ta og 20 pesos ng atong pretihan og ingon ta nga 2 years or 3 years before ang pretihan nato 12 lang, so pila man ay nitubo karon 3 pesos, Pero og medyo mulapas ka sa kilometrong gitagana sa minimum fare niini, so add-on ka, murag desisyonan pa na nila ugma kung 3 pesos ba. So importante niini nga makahibaw ta og pila dwi ato ang igahin niini. Kay nga to sweldo ba ya, murag wa musaka. Pero nga to ang mga presyo sa palaliton, hala saka kanunay. Nya adto na pa ni mga pritihan na to nga saka pod amo nang luog yuta no, instead na adto na patay extra nga budget para sa pagdugang sa to mga sud-an na to, pamalit sa unsay mga palitunon diha no, ato ang mga basic needs sa panimalay di na mahitabo tungod kay kuwangon gyud, tungod kay kanon ang mga ang kanon nga to mga extra na mga kwarta tungod ining pasaka sa presyo mga higala. Samtang aris ata kay may balik na punig viral mga higala. Kining maong Bato Bridge diha sa barangay na Bato diha sa Maribohok, pero sayod man ta sukad pa ni sa una lagi no, bisa pag wala pa na ayuha diha. Why problema no, kanang yung iyahang bridge mismo kay wa na natandog, pero kanang approach diha o kanang agianan paingon dito mo saka kanang bridge aron makatabo ka diha ng Bato Bridge mga ikala, aron makalusot ka paingon dito sa ato sa busa o sa dapita pagkapaingon dito sa suod, maapawan lagi na og tubig labi na kung tingtaob, paskang di yun maagian og sakyanan. Unya mo nang humok yun, mo nang padayon gihapon ng kalisod ng giatubang sa ato mga residente diha sa Maribohok tungod aning kadaot sa Bato Bridge, labi na karong adlaw nga taas gyud no ang taob sa dagat. Kung taas ang taob sa dagat no, mulapas ng tubig diha no maglisod. Mao na makita na to sa social media na sakay na lagbang kuan baruto na na ihaton lagbaruto ng mga estudyante na mapugos yung tabok diha tungod kay mga eskwela man sila, so sa may sulbad ni ining problema diha nagiatubang sa ato mga residente na muagi diha sa Bato Bridge. Sa usa ka Facebook page no, nakita nga lisod sa pagtabok sa mga estudyante, ato mga trabahante ug uban pa mga lolopyo ang mapugos no, pag-agi diha sa naguba nga taytayan aron makaadto sila hangtod sa tagsa ka mga destinasyon, labi na ni mga eskwela mo trabaho ug uban pang mga tuyo niini, atol sa maong taob na taas ang taob karon taas ang tubig, peligroso pod no, lisod pod ang pagtabok niini tungod sa pagsaka sa tubig, di inagbutang pod ni sa ilang kinabuhi na medyo delikado. Amo nang aduna ni sila yung mga gipanghimo ni ini nga taytayan or ihatod ni ini nga baruto, pero risgo po ni sa side nila. So bisan pa niya na dagan paghihapon ang walay lain na kapilian kundi paglahutay sila man gyud no, na makapadayon ilang pagpinabuhi while nangita pa og pamaagi sa pagsulbad niini. Pero ato ni ipabati inyo mga higala. Giimbestigar naman ni sa sangguniang natong panglalawigan, sa sangguniang panglalawigan kining kabahin sa Bato Bridge diin gipahigayo ko din Hunyo pa ba to or okay, murag Hunyo pa to gihimo ning maong imbestigasyon ni ana, ug usay sulbad usapoy hinungdan ni ana gani may gawas po tong sulti na dako ko di kantidad ni ning gilaan ana 80 million pro gipagawas na ni sa 8 million. Pero ato ni paminawon ning pamahayag ni board member Binlod sa pagpahigayon ni ining investigasyon ng Bato Bridge kay nabuhi ning balik tungod lagi karon nga taas ang tubig, amo nang makita nato sa social media ng mga estudyante, luoy in tao no, og sakripisyo in tao sila aron makalatas aron makaeskwela ning ato mga bata o mga trabahante nato diha, labi na namulabay diha sa barangay Bato no, or kaning Bato Bridge diha sa lungsod sa Maribok mangigala. Ato ning paminawon ni pamahayag ni board member Nathaniel Binlod.
10: Okay, may una sa tanan maayong kautuhon kini si board member Nathaniel Binlod, ang inyong board member sa 3rd District of Bohol nga diin maoy chairperson sa Committee on Public Works, Highways and Related Infrastructure. So atong miaging semana atong gi privilege speech o ba ni board member Nagunay ang pagkahugmo sa Bato Bridge dito sa Kabawan, Maribohok, Bohol. So na viral to siya sa social media. So karon atong gipatawag ang DPWH o ang contractor o uban ng mga concerned agencies aron mo ay mo explain kung unsa gyud ang tinuod nga nahitabo. Okay, balik ta sa budget. Sa budget atong ana, doon na sila gisubmit nga budget na dili mo minus 150 million pesos atong 2023. Pero tungod kay out sa control sa DE First District, di ba nila control yun ang budget, sa 2024, ang na-approve lang ang first release, 62.5 million. Na mauto'y unang gi-implement, katong mismo tulay ang gi-trabaho. So mauto nga katong approach, ang ilang gihimo sa approach, concrete diri sa kilid o anapog. Ang ilang gihimo. So, ang 62.5 million, dito gi nakapuko sa tulay. Then sa 2025 budget, girelisan sila o another 26.5 million. So katunang sa apilang approach gikan dito sa highway. Pero dili makapahabog tungod kay limited man lagi ang budget. So but ipasabot nga magpabilin gyapon siya nga mo sa merge kung mo high tide. Nga karon tuiga sa 2026, huh? Nag-request sila og 80 million nga mo gyud mo kompleto sa the whole project. Nga ang 80 million sa ilahang feasibility study gikan dito sa highway habog na. Nga dili na gyud mo sa merge. Pero ang 80 million, 8.7 million lang ang na-release. So, buti pasabot, ang 8.7 million nga ilang gi-implementar karon, so narin yun sa approach.
0: Diyay, mga chatter eh.
10: So, buti pasabot, nga kung dili mo gawas ang nahibilin, so na yung almost 70 million nga nahibilin, kung dili na mo gawas sa 2026, kung doon na yung high tide or dako nga ulan or bagyo makaha, so, posible gyapon nga ang maong kalsada ma masubmerge na siya. So, at least mahibaw ang mga katawahan sa Marimuhok o sa Cortez o sa tanang mga katawahan nga nakabasa sa Facebook or nakadungog sa mga issues nga ang maong project total of 150 million unta. Pero tungkol lagi kay national government mamantay control nila, gitigitigin nila. Akong balikon ha, 2024, 62.5 million ang gilinis sa 25, 26.5 million nga karon sa 26 nga ang ilang request nga ma-full unta ang 80 million 8.7 million lang ang nagawas niya ni commit ang taga First Engineering District pinaagi sa ato ang District Engineer Engineer Gascon nga malikamot sila nga mapa-release nila ang remaining 70 plus million. So ang ato pong recommendation sa asaguni ang panalawigan, ang atong recommendation nga mo gamat tag resolution requesting sa regional director o ni Secretary Dison nga mapagawas ang nahibilin nga

0: Rồi này, shit pile, sir.
1: Shit piles unya kanang grabar ah. Grabar ang gibutang nila dili concrete.
2: Pero wa pa may shit pile karon, butangan pa nila.
1: Butangan pa nila kay di aman kabahin sa 70 million dili bilin. So sa ilang explanation sa ilang presentation nato, habog dekay gikan dito sa highway. Kaya kung imutan ako diha sa highway, habog na wala daan.
0: I-elevate sa highway level, sir.
1: Oh, so kung makita na to sa highway, di habog na lang aning kwan, habog na siya. So kung mo na yung masunod, paingon, pasunod, so medyo, di na kita siya mga suburbs. Kaya kung ma-release ang remaining 70, almost 70 million, pero di na ma-release karong tuwiga, possible na naapay masubmerge na siya niya. Nagin ang problema. So, I hope na with the commitment sa ato ang first engineering district o sa ato ang resolution sa Sagunian Panalawigan. Karong Martes na yun ato muna i-committee report atong i-render na yun ang resolution addressed to RD Radio 7 o ni Secretary Nisog.
2: Yeah, pero recommendation nga temporary closure.
1: Okay, para po sa mga katawahan diha sa upat ka barangay diha sa Barangay Maribo kanang pasulod atong ipahibaw ninyo nga usa sa atong recommendation na totally closure yun para safety sa mga tao o niya mapaspas mo ang trabaho sa kontraktor. Kay kung naa maglabay-labay ang mga tao ang construction dili po napaspas o niya atong kung gili kayan ang disgrasya. Importante ang atong kinabuhi. Dili na ito ipamugos nga muagi kita basilayan mo niya mahagmo mo sa suba or maigo mo sa bakho. So, delikado. So, ang atong resolusyon, atong ipadagat ng Martes mo na murequesta sa LGU, sa PNP o sa barangay LGU mismo na totally close yun ang maong area para mapaspasan o trabaho sa contractor o niya plus magkikita sa disgasya.
2: Okay, sir. Thank you.
0: Thank you, sir.
3: Pilaran by night.
4: Okay, so mo tumahigala, no, ang pamahayag ni board member Nathaniel Binlod. Murag medyo klaro. Klaro ang gipamahayag ni board member. Pinagi silang investigasyon na gihimo ni Ana. Kay sa buwan pa sa June, aduna na may mga lutaw ni ining mga social media nga post diin na viral. May balik ni ka-viral karon kaya nakita na ito mga estudyante nga maglisod og tabok. Pero gipaklaro na karon ni sa pamahayag, no? Ipamahayag naman na daan ni board member Nathaniel Binlod labi na sa tumakaisuunan na ito mga higala na kontraktor ba dyan pasiginlan. Tungod kay hunahuna sa ito po mga katawahan lagi kay tungod aning mga kurakot. Pero gatong basihan ang maong resulta sa mong investigasyon, pundo gikan sa national government mao oy di igo na makapahuman sa mga proyekto sama ni ining Bato Bridge gani ketong megawatts nga wingiho nga 80 unta ni pero sa 8 million megawatts no gipamahayag to siya ni board member Nathaniel Binlod diin tungod kay tigi-tigi po sa paghatag ni ini di po totally na makomplete dayon ang maong proyekto. O na'y nakaproblema ni Ana kay kaning mga proyekto unta nga adunay dakong tabang nga to sa mga tawahan. Oron di inta may nga ni kaparihan na medyo delikado sa ito makikisuunan na to. Pero tungod kay kontrolado man ni sa national government ang funding, na ihagbungan ng kagpilak kamilyo na di igo, munang tama na kaaning stockpile na sa kilid, wago na nasiminto ng maong approach diha na mo level mo unta na. Gikan sa karsada o nakalabay mo diha sa Abatan Bridge, mo-level unta na gikan sa karsada mismo diha, no, lusot na dito sa bridge. Apan di na mahimo tungod kay kuwang man ang pundo. So unsaon man ang manghigala, so paabot ta puta, no, ang pautana ganinini sama sa gipamahayag ni board member Nathaniel Binlod nga maayo lang og muragawas na karon tuiga. So di na mo gawas karon tuiga kanang additional nga funding para ni ana, so di guna makompleto og padayon ang kalbaryo sa ato mga isunan diha sa barangay Bato. Kanang Bato Bridge, mga higala. So, kinsa may angay na panubago ni ini kay ang national government, medyo challenging man in terms of budget. Labi na kung DPWH, mga higala, na mo'y sentro karon sa flood control. Pero nawa na ning maong issue.

katungod ka rin katutok man nga tuang mga senador o kongreso diha sa impeachment ni VP Sara. Labi na sa pagpangawkaw kuno sa kwarta sa kaban sa kwarta kaning intelligence fund ni VP Sara, budget diha sa DepEd. Pero nakalimtan na ning maong budget ni sa flood control, pero imong tanawon, dili lang nakana moy problema di ay. Problema ni ining atuang mga kontraktor karon nga maoy mo trabaho ni mga trabaho mapasangin lan nga gipangawkaw ni maong kwarta, pero tinuo di ay kuwang ning ilahang budget. Dili igo ang maong madawat nila nga budget para mahuman ng ilahang mga proyekto. Pero ang mapasangin lan sila tungod kay sila may mga kontraktor. Pero gibutyag kana ni board member Nathaniel Binlod mangigala nga kakuwang sa pundo ang hinungdan nini. Wa pa joy kasiguruan kung kanusa pa ni mugawas ang pundo para maunay mo kompleto sa mo mga proyekto. Maura na, usara na sa proyekto. Dari sa ito ang lalawigan sa Bohol kana sa Maribohok kanang Bato Bridge. How about sa uban pong lugar? Susama inga na siguro gihapon ang pamagi nga dili kumplituhon paghatag sa saktong amount sa maong project, mo nang matigi-tigi, mapaabot nga di na na mafundingan, hantod na mga gusbat lang na nadi mapemus lang sa ito mga kaisunan. So, unsa may sulbad ni ini, unsa may mapaabot sa ito mga kaisunan na to, sa mga barangay diha na mulabay diha sa Bato Bridge. Magpaabot sila og pila na og pila pagkabuwan, no? Aron makumpleto ng proyekto diha, na di mapuni makapadayo ng ato ang contractor diha, not unless na matagaan na sila sa saktong budget aron sa paghuman ni ana. Iabot na po na kaguba na po ng maong stockpile diha, hantod na makumpleto ng maong proyekto ha. So back to zero na po mga higala. Ha? So mao nay usa sa concern no, na angay tagaan o pagtagad mga higala, bisan pag si kinsa ni mga politiko na to dire sa atong lalawigan sa Bohol, kung mag-ingon tag funding, mag-ingon tag budget dito sa national government, gikan sa kauluhan mga higala na di mahatag og insakto, tigi-tigi paghatag, tigi-tigi po ang proyekto dire sa ato ang mga sa ato mga lalawigan mga higala. Atong takna alas 10:33 na. Aris sa taas sa Pikas Lawak may galas atong pinundo, nagbalik na to, basa itong mga mensahe sa itong mga viewers sa itong Facebook Live. Atong takna, alas 10:33.

0: Party, kanunay.
1: Hatod sa may tinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
2: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ning siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: Strong sa una!
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
11: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
12: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kay siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka ng silbi. Ako ganin siyang sawon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. ImmuniPlus Wellness Everyday.

0: ang quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor. Strong sa una,
2: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Buhol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

Alang na itong motukod og mga balay og building. Wanay laing atuan. Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: Oh, ano mo kung anon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang ngayon butang ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sila programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mo pa ulahi sa trend karon.

0: Palugid ang ganansya. Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: YY Home Builders Depot, nagatanyag ng gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento o puthaw. Ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o nagabligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot, ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Ato ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O doon na sila isangang mga tindahan diya sa Jake Larin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ana ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apad kini sa Ballprint Shop ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes Bohol, di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya, sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte, Cortes Bohol.
2: Tagbilaran by night.
3: Atong atak na higala alas 10:51 na, balik ta sa atong tulumanon o kay patagdugang mga mensahe sa atong mga viewers sa atong Facebook Live. Atong pagtimbaya nga to ni Arita Humamoy, good evening Sir Leonard, sa tanang naminaw o nagtanaw sa TBN sa CPG North Avenue. Ampo o amping ang tanan, mojo na importante kayo no, Ma'am Arita Humamoy. Tusnov Kadinas Bintaha, kay ni ubos ari amua padulong bukid wala may aksyon og muubos ba. Lovelyn Gumanoy, mayong gabi Sir Leonard, gikan from Anislag Bohol, Marib Buhok no. Olin Salboner sa Danau Antiquera, oy atong pagtimbaya diay ni Uncle Ibil no, di ati oring diha sa Antiquera, nakanunay pud nagauban nato. Yuri Labor DYRD ang Kasaligan, ang 15 nga pliti adto pa na sa panahon nga tag 56 pa ang litro niya ang mga palalito ni kani saka mantanan usaon naman lang ana lagi no. Matud pa ni Yuri Labor ang 15 nga pliti kuno adto pa na ang panahon nga tag 56 pa ang litro unya ang mga papaliton kay ni saka naman tanan unsaon na lang na no. Bitaw duka naman ang 15 ito no, pero gihimo ng ordinansa para mauna na isundon karon nga plitihan. Elpidia Tangina no from Sikatuna, ingon man si Ma'am Rachel Felicilda, mayong gabi ini mo diha no da sa uptown. Delphine Sumampong, oy Kapitan Bert Remulador no, ato po ni sukin dig paminaw sa atong tulumano no sa Tagbilaran by night. Unya si Juan Rinoblas Abocay Refamonte, mayong gabi sa Dubai. Maribek Bagtasos diha sa Angilan Duero Bohol. Apolinaria Doria Lumod Adlaon. Unya si Buboy Nalupa sa Agahay Maribuhok. Urag muagi mo maagi ba mo dire sa Bato ko ano Agahay? Buboy Nalupa. Murag ka ng Agahay bitaw no, or di ba na ari ba na sa Cortes age. nalimot naman ta. Vilya Caballero, no, mayong gabi si Erwin Sutil Hiwi, mayong gabi usab nimo. Ingon man si Nensky Clarin Balo, no, diha sa San Isidro Tagbilaran. Si Tita Tulang Bagaw sa Las Salinas Norte, Luway, Bohol. Sa Osaka usab, no, si Venny Morishita Edgardo Malaran Lagang, no, klarong nang hunaw. Kani inamura ko ane reaksyon sa atong ipabati kaninyo, no, katong mensahe ni board member Nathaniel Binlot kaganina, no. Kabahin lagi anang Batu Bridge na murag di gud na ma sulbad ng problema ha, not unless aduna gud na kumpletong budget ni ana. Sincha magsayo, no, atong silingan parente na to diha sa Barangay Ubuhan mo yung gabi eh. Ingon man ni Tata Asuncio, no, diha sa Sikwati by Belly ugang Ruby Puto, no, ni Alexander o ni Ruby mo yung gabi inyo diha. Lily Hens, good evening TBN. Sir Leonard, happy Monday watching and listening to you. Sorry late karon ha. Manamig check attendance Lily Hens. Sarah Jane, mayong gabi usab, no, ato mga suki ng tigpaminaw sa tungtulo manon sa Tagbilaran by night. Ato sana ipabati nyo mga higala, ha? Kay murag lain na po ning tropical depression na musud sa atong Philippine Area of Responsibilities within 24 hours. Posible na musud ni karong kadlawon or posible po ni nag-Martes sa buntag. Kining international name ni ini ning maong tropical depression. Kini si kuan usama tay panga ni ini si matud pa kini sa Pag-asa mga higala ang adunan ni siya international name, ha? Pero kaning mga pag-unawan karon tungod pa kining maong habagat, ha, kining habagat mao ni nakaingon ni ining pag-unawan karon or southwest monsoon. So matud pa sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration na kining tropical depression naging anlan ni siya high chain. Naanis siya sa 1,205 kilometers of east-eastern Visayas. Kaganina na. Nadunan siya yung maximum sustained winds na 55 kilometers per hour. Dool sa sentro, adunay gustiness niini nga 70 kilometers per hour. Nag-move ni siya northwestward at 10 kilometers per hour. So, posible ni siya namusood sa itong Philippine Area of Responsibilities within the 24 hours. Pero ang lain na po ning bantayan unta nini magiala wa pa mga ito kairog tumong panghitabo diha. Pero adun mikabat na nga to sa 20 ang namatay unya disease pa nini ang missing nationwide tungod nining epekto sa kining bagyong Inday pod ne og ingon man sa kining habagat lagi mo nang 20 nini ang namatay o niya disisize pa nini ang missing tungod ni ining bagyong si Inday o niya doon na pa po'y tulo ni ini ka mga biktima sa landslide o niya kaning baha po diha sa San Jose o sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental di na-recover na mahigala Ato na yung paminawa, no? Kaning panghitabo?
4: Sinalubong ng hinagpis ng pamilya ang tatlong bangkay na na-recover sa laot sa barangay Tanuman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Hindi nila matanggap ang sinapit ng mga kaanak na namatay sa baha at landslide noong Biyernes ng gabi. Sa kasagsagan ng malakas na ulang dulot ng habagat, anim na residente pa ang nawawala. Matapos bumigay ang lupang kinatatayuan ng kanilang mga bahay sa gilid ng ilog dahil sa pagragasa ng tubig.
5: Ang akong anak nga babae.
4: Kwento ng ina ng biktima, sinabihan na umano silang lumikas na pero nagluluto pa ang kanyang anak kaya inabutan sila ng landslide.
6: Residentin, kumakain sila. Mm. Dito na dumaan ang tubig. Mm. Kaya pagising na, sir, pagano. Tingnan na marami ng tubig, bumaba doon kasi nahulog na yung mga bahay dyan.
4: Patuloy ang search operations pero pahirapan pa rin ang paghanap sa mga nawawala.
7: Bangsan, patuloy yung ulan. At medyo lubog ang ato ang dagat. At syempre, mahaba ang coastline natin at saka strong din ang current.
4: Maraming pamilya naman ang nanunuluyan pa sa mga tent sa mga paaralan at tabi ng daan, di lamang sa Jose Abad Santos, kundi maging sa bayan ng Glan sa Sarangani Province. Mula pa noong yumanig ang magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo. pero binaharin ang tent ng ilang evacuees sa barangay Butulan dahil sa pananalasa ng habagat.
8: Ang needs good na mo, sir, number one is CR.
4: Umaasa ang mga bakwit na magkaroon ng palikuran sa evacuation centers at malinis na tubig inumin at panligo. Samantala, sa tubungan Iloilo, gumuho ang lupa sa ilalim ng kalsada sa Igdambog Sur dahil sa malakas na ulan. Napuno rin ng makapal na putik ang sahig ng bahay ni Bayan Patroller Jonamay Chodoro Aguilar dahil sa gumuhong lupa sa barangay Nagba. Nagtulong-tulong naman ang mga residente sa Santa Barbara, Iloilo para ilikas sa kapilya ng barangay ang kabaong ng yumaong kaanak matapos abutan ng baha ang burol. Sa Occidental Mindoro, sugatan ang isang residente ng barangay Kasage sa bayan ng Santa Cruz. Matapos wasakin ng isang buhawi ang ilang bahay at pananim sa lugar, tinamaan sa mata ng lumilipad na kahoy ang biktima na muntik niyang ikinabulag. Sa Ilocos Sur, pinangangambahang mahulog ang ilang bahay sa tabi ng dagat sa barangay Quezon District sa bayan ng Santa. Ito'y matapos lumala ang sira ng seawall at tuluyan na ring na washout ang kalsada ng malakas na ulan at hangin. Sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense, umakyat na sa 20 ang naiulat na namatay habang siyam ang sugatan dahil sa epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Patuloy ang paghatid ng tulong at pagsusuri ng pamahalaan sa mga sinalantang lugar.
9: Kasama sa isang mga mag-aaral po, no? Ano ang mga lugar na hindi na dapat
2: tirahan?
3: Okay, so mo ito yung mga pipila ka mga lugar mahigala nga padayon gihapon sila karong nag-agwanta sa kalisod tungod ni ining di kapugngan. Ha, kining mga katalagman sama sa bagyo, linog, ha, nag-abot ang sarangani mahigala, abot ang linog, baha. Ha? So pangutana ni mahigala, unsa may solusyon ni ini? Ha? Kung wa pala siguro yung mga greedy na mga tao mahigala. Ma-implement og tarong ng mga proyekto sa atong gobyerno, why mga kawatan diha sa atong gobyerno, mautan-aw baga po mga balita ning ato ang mga politiko, mga korap, mga higala. Kita baka sila aning mga panghitabo diha sa ato ang mga lugar diin anaa paghihapon ang baha, apektado sa bagyo, apektado sa linog, pura magdi sila mubati nini kauwaw silang kwartang ipangkawat. Mauntun na ni pahimang no, ang kain, ang kinaiyahan, ang panahon na unta naghatag nila o higayon na mahigmata na unta sila ha mga binuhatan kinapagkakurap nila pero maulagi na gidangatan karon ang pagbangon sa itong makaisunan na ito na binakong maiko sa mga katalagman murag way tabang mahimo ang ato ang national government tungod kay focus la silang corruption mga higala. May takop na ang atong panag-uban sa lang edisyon sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night karong adlong Martes, Lunes Pizza 13 may galabuan sa Hunyo. O niya itong lang pasalamat, labi na sa itong mga viewers sa itong Facebook Live at itong mga listeners worldwide, ang itong mga TV Nepal reporters, ingon man sa Pikas Lawak, si Kagawad Jerry Cahis. Sa ngala ni Kagawad Tudun Aniskal, Alindoy Dora, o ni Ern Payahay, kini inyong higala sa kanginan Leonard Simbet, mayong gabi, kanyang tanan.

0: burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Cheers sa barkada nating
3: night shift,
2: OT,
3: breadwinner.
2: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: DYRD
1: Kinaham
0: Kanuna
1: Kanuna
2: Alas 5:10 sa DYRD.
3: Isa, dalawa, tatlo, apat, tayo ay lumundag. Lima, anim, pito, walo, tayo ay lumukso. Kayong lahat natutulog, gumising na kayo.

0: high blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule mo tabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
1: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux. Kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuha ani mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang Takna, alas 5:25.
1: Ya un ta

0: daan.
1: Gusto ko sana siya, eh. Muna, basta tayo nang nanindagin na mo, sumuhang yung una.

0: Downy Rock, the rock bango-bango. New Downy, even better na.
1: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, di kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa hospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ikong naghilak, kay para sa akong anak mo, mata kong kadlaon, masakit jud kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Pakipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide.
1: Outreach, balitang kalusugan.
2: Kaya na buntag ka na itong tanan. Good morning. Salamat sa Diyos sa tanan ng mga grasya ng atong naangkon. Good morning sa ato ang mga kaigsuunan na sa iyong nagmata karong butaga. Kumusta naman ang atong mga senior citizens, ang atong mga adunan ay pangidaron, no? Kay tugnaw-tugnaw gyud ang buntag nato, no? Tugnaw-tugnaw ang atong kabuntagon karon. Mayong pagpamati sa mga nagpadagan sa mga butika sa Aldrich Corporation, mga higala. Ang mga nagpadagan sa mga butika sa Aldrich Corporation, kumusta naman mong tanan? Og hinautong ta nga wa magkakuha nga ato ang supply, no? Sa mga produkto sa Aldrich Corporation nga naa sa tong tagsa-tagsa ka mga butika. Mayo nga pagpamati usab sa atong mga kaigsoonan nga naa sa tambalanan in town nga nagahambin sa mga problema sa panglawas. Atong mga naa sa latagsa-tagsa ka mga panimalay nga gailaid sa mga sakit, no? Good morning kaninyong tanan. Good morning ni Ma'am Clarice Cheng, ang atong regional coordinator sa Aldrich Corporation, mga higala. Si Pare Gilbert Arise, no? Good morning, ang atong provincial coordinator sa Aldrich Corporation. Ato kanunay pasalamatan ang Diyos nga magkagagahong nga may naghatag na tustanan, mga higala. Ayaw kalimot sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahi, Pau Sports, og Energoturo, og uban pa mga produkto nga anha na ito mapalit sa itong mga butika, nga mga suki na itong mga butika o sa mga designated outlets, mga higala, kini nga ito ang Pau Liniment. Atong mga farmers, wabay oo sa kalawasan, ayaw kalimot sa itong Pau Liniment. Atong mga mangingisda nga gikan pagapalaod, no? Nanaktak makaha sa ilahang kuha. Hinautong ta nga ubay-ubay ang kuha aron matubag ang pagpanginanglanon sa ato ang pamilya. Karong butaga, mga higala, ato kanunay nga ipahinumdom sa itong mga kaigsuunan nga di kita angayan makalimot sa pag-inom sa Pau de Arco Herbal Capsule o paggamit po sa uban ato nga mga produkto, mga higala, sa Aldrich Corporation tungod kay kini makatabang pag-ayo sa ato ang panglawas. Labi na nining panahon na karon nga adunay kayo daghan ang hulga, no? Tungod sa mga pagkaon nga adunay mga sambog na, no, nga gipangbaligya. Mao mo po itong hilig na to. Mao nang nasambak yun sa balatian da sa atong gipangkaon, no? Da sa atong mga gipangkaon. Mga lifestyle related diseases, mga higala, nga kanunay nagahulga sa atong panglawas. Kidney problem, heart problem, hypertension, unya sleep disorder. Human sa sleep disorder na napoy problema po sa kuang kining na ay kining ni ay mga viral and lung infections. Mao ni mga hulga ni sila, mao ni mga lifestyle related diseases, mga higala, bunga ni sa ato ang kakuwang sa pagpagkabana sa ato mga gipangkaon o gipanginom. Unya masugamak po ka sa dapit nga hugaw o uban pang mga daghanang hulga, mga higala, no? Kining ato nang gikasulti kining mga pagkaon ron nga mga process na mga instant na, mao ni nga instant food ang problema sa panglawas. Niya ang ato ang gobyerno kay hinay man sa ato ang health system na to, no? Mao nang magka problema ang banay, magka problema ang pamilya. Maguduna na yung problema sa lawas, maapiktahan ang pag-eskwela sa mga anak, maapiktahan ang inadlaw-adlaw nga panggastos, pagkaon, pagpatungha, pagpasapot o pag atong kapasilungan, no? Atong kapuy-an. So, mao ni nga limit-limit lang yun ta sa mga pagkaon nga dili maayo, no, kahibaw naman kita. Kung unsa ang mga pagkauna, kung unsa pod pagkauna ang makaayo sa ito ang lawas, kini mao ang mga utanon, isda, no? Karne ginagmay, pero daghanon ang utan o ang isda. Pero ang isda rong kapirtimang mahala. Di man mahimo magbuhi kag isda anang imuhang gawas o na kay backyard pond, no? Pareha ng talapya. O di po kamukha o tilapya. Di man mahimo magtanom kag isda diha si mong natan. Utan na lang, no? Buhi o manok bisaya. Kay kanindot ana ang imuhang kamunggayan, no? Aron matubag ang mga kakulangan sa tuang panglawas, mga higala. Kakulangan na to sa bulsa, mas nindot nga aduna tay mga buhi-buhi, no? Kay aron ikabaligya. Kana inyong manok, ihawa na lang na kayo, umabot po sa kuan, kini pong mga middlemen, kusok po kay muhang yo, na sila ni mabaligya, peting mahala. Sila rin nahayahay, katong itong mga namuhi ay may luoy. O ubay-ubay inyong manok, kanang magnabot mo o kanang mamalitay nga dili po mo mapigado, no? O kuan mangaling, ihawa na lang ninyo na inyong kamunggaya ninyo kay mahal kayong isda rong panahon na. Ayaw lang kanaan ang panit sa manok, no? Ayaw lang kanaan ang panit sa manok, labi na ng mga manok nga hindagko lang tungod sa mga gipang-inject. Ayaw kanaan ang panit. Pero masugamak yung hapong kakasasood sa unod, no? Na naman to'y mga sambog ako dato, no? Mauna nga ipagawas ang mga toksin sa tuang lawas pinagis pag-inom sa Pau de Arco Herbal Capsule. Katuluso sa kaadlaw, mga higala, buntag, udto, hapon, 30 minutes before meal. Gidid as pag-inom ninyo mga babaeng buntis na pasusog bata, nag-edad o gubo sa 18 anyos, doon ay grabe na kayong renal failure o bleeding disorder, mga higala. O nagkatunag nag-inumandaan o pagpalusaw sa dugo, atong gidiscourage, wa na to. Isugyot kanila nga mo inom sa itong Pau de Arco Herbal Capsule. Wa na ito mahinganli, pwede na. Na pwede na nga mo inom sa itong Pau de Arco Herbal Capsule para sa imong gibati nga problema. O ingo manusab, labaw pastanan ka ng prevensyon. Paglikay nga mamahimo kang matakbuyan sa mga problema. Dasa ito ang kakumpiyansa, kadanghag mga higala. O, dasa ito ang mga sala. Sala kay bisag iingna na sa doktor nga ayaw pagkaon na. Ayaw na pagpanigarilyo. Ayaw gyud paggamit og ginadili nga drugas. Ayaw gyud pagpalabig hubog inom. Kung sa mga gahi mo gyud uning tawo. No, gahi gyud uning tawo. Mao na nga aduna gyoy mo mahimong resulta. Kadtong way mga gihambin nga mga problema. Kinahanglan nga way gihambin nga problema sa lawas, kinahanglan nga mo inom mo gihapon mo sa tuang Pau de Arco Herbal Capsule bisag kausa na lang sa kadlaw. Buntag, no? For body reconditioning o blood cleansing, mga higala. Kay panagang lagi, no? Prevention. O niya, kining pag-inom sa itong Pau de Arco Herbal Capsule at opuning apilan sa ito ang mga pagpaningkamot, no? Adunay mga mamahimong makuha sa itong lawas nga di ta makagasto. Dili ta makahaan o pipila kasintambo sa ito ang bulsa nga makatabang sa ito ang lawas, mga higala. Nga naara sa ito ang hunahuna, naara sa ito ang pagsabot, kung ugaling aduna tay kasing-kasing nga maantigong musabot. Kay dunay uban nga mga sakit, mitumaw, dili sa gipangkaon, gipanginom, kung dili sa atong kinaiya, no? Sa atong kinaiya nga dili ta mapasayloon. Kanunay naglugok sa ito ang galamhan ang pagdumot, kasilag, kasuko sa atong isikataw. Maalabag nyo na ilisod kaayo nga imong pasayloon ang mga tao nga nakasa ni mong dako. Perting niya ang siya nga nakasa ni mo muragwa lang. Maunay kinalisuran kaayo. Nya di pa dyan mangayo pasaylo. Nya giingon man, forgiveness is the best freedom from all pain. Ang pagpasaylo mo ang labing gawas nun. Mamahimo kang labing gawas nun gikan sa mga sakit-sakit sa dughan, mga kahiubos, mga kanang kapungot, no? Mao man kuno ang pagpasaylo, pero mahimo ba na ginato na? Unya, kung ana ata sa mga mabagang problema, darkness sa atong kinabuhi, kangit-ngit sa atong kinabuhi. Gikinahanglan nga atong ipatigbabaw ang paglaom. Paglaom kay og mawad-an kag paglaom, magkakasakit ka. Bisan pagainuman ka sa itong Pau de Arco herbal capsule, unya ang imong pag-inom mura kag wa ka maglaom, nga mamaayo ka, di ka mamahimong mamaayo mo epekto tungod kay nuntan gyud sa to ang power sa tong unahuna, mga higala. Kay giingon man, hope is the best light for all darkness. Ang paglaom may labing kahayag, no? Labing kahayag nga mudan-ag sa tanan nga kangit-ngit. Nga kon mawad ang kapaglaom, di nakaganahan manarbaho, no? Wala kay ambisyon sa kinabuhi. Luoy na ang imuhang paminaw sa imong kinabuhi. Mag self pity ka, no? So salig lang sa Dios, no? Atong isalig ang tanan ngadto sa Ginoo. Bugat man ang atong problema, atong isalig ngadto niya. O gayo kalimot sa atong Pau de Arco herbal capsule, makatabang ni mga higala. Salamat kayo sa inyong pagpamati sa atong mga online viewers din ato matagad sa ato ang pagtimbaya, no? Ma'am Lynn, adali mo na malata chan, tigamitan is itong Pau Liniment. Ingon mo sa si Sir Francis Antonio dito sa New York, tigamitan is itong Pau Liniment. Salamat kayo, may buntag ka na itong tanan. Ato usap nga timbayaon na si kani kongresista Edgar Migrino Chato, diya sa balilihan uban siyang banay, Bradshing Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply o sa ilang mga suki, ang Cortez Bicycle Shop, ang Dawi Cycle Center, ang mga suki nila na Ma'am Jikjik sa Cebu, APC Finance Corporation, Bradley Batugan, Sister for Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop, kagawad Dani Abiliano Escugon ning atong syudad, kagkugihan kayo, kagawad Roberto Batsoy Alba sa Populasyon 2 ning atong syudad. Good morning sa Ma'am Lali Alimana na padagan sa Serenity Park na sa tip-tip kansong buwatan na nahimutang sa second floor sa Galeria Luisa ning atong syudad sa Tagbilaran. Good morning usab, may pagpamati ni City Councilor Tim Butalid o ni City Councilor Edi Burha. Engineer Edgar Maminday Balungas sa Balungas Lichores, Proctres, Barangay Dao, ning atong syudad, mag-contact sa 0939-904-6801. Sa tanang taga-BDI MPC, ingon mausap sa tanang taga-Bohol, Community Multi-Purpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide. Ubos sa BOD Chair si Sen. Melchor Daniel o ang General Manager si Ma'am Janet Romero o mga staff, good morning. Taga-Bohol Tropics, balik na sa Kalihukan, good morning. City Mayor Jane Yap, mayong nga pagpamati. Good morning usab sa mga tanang mga miyembro konsumidor sa Buhiko 1, ubos sa mayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas. Sa tanang taga BDMPC, ubos sa pagpanguna sa pagpamati ni Ma'am Jocelyn Taguktok, ang General Manager. Good morning usab ni Ma'am Maricel Giritan, ang BDMPC nagpadagang gasoline station. Dahil sa Purok 5, Barangay Bool, Brato, ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging, Umuloy Kabalyo, Des Baclayon, good morning.
1: Nung napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan, handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold, the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, the Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, Mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
6: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
7: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
8: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: No, karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mog sugat lol kay presko ah. Kang ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alasais 12 na o garon sa detalye sa itong mga balita hingpit ng nahimong tropical depression. Ang low pressure area human ganing misod sa Philippine Area of Responsibility. Atong siren ang pinakuhing lakat sa kahimtang sa panahon gikan sa lokal nga buhatan sa pag-asa. Sa Picas linya si Sir Leonard Samar. Good morning, sir.
1: Good morning, Sir Arlene. Good morning sab sa tanan natong mga suki nga tigpaminaw ng istasyon sa DYRD. Ani akining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang low pressure area nga gi-monitor or gibantayan nga naa sa gawas sa PAR or gawas sa Philippine Area of Responsibility, nahimo na kining usa ka bagyo or nahimo na usab kini sa usa ka tropical storm category. Ug samtang nakasulod kini sa Philippine Area of Responsibility kaginang alas 12:30 sa sayo sa kabuntagon or karong adlaw. Samtang base sa Tropical Cyclone Bulletin number 1 gi-issue sa may alas 5 sa buntag karong adlaw, ang tropical storm nga adunay human nga nakasulod sa PAR ginganda ni tropical storm nga si Juicy nga adunay international name nga si Hashin, sa pagkakaron is naanak ni sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang tropical storm nga si Jose gimnabana kini basis tanang available nga mga data na kini may mutang sa 1085 km east of Eastern Visayas o ana kini sa coordinate nga 13.0 degrees north 134.6 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin kanon ay gikusgon nga mukamat ngadto na sa 65 km matagtak na do sa sentro o ganun na kini gustiness o paghuros hangin nga mukamat ngadto na sa 80 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon northwestward or amihanang kasagpan nga doon nagikusgon sa pagirog 25 km matagtak na. Extent of tropical cyclone winds, strong to gale force wind extend outward up to 480 km from the center. Base usab sa track forecast sa Maong Bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, gimnabana kini anaa mahimutang sa 1,125 km east of southeastern Luzon, samtang ugma sa alas 2 sa sayo sa kabuntagon anaa kini sa 1485 km east of southeastern Luzon o nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ugma sa alas 2 sa hapon anaa kini sa 1555 km east of central Luzon o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Kining maong tropical storm sa pagkakaroon is wala kini nga tropical cyclone wind signal nga giisa sa dinhi sa ato asan nasod. Samtang kabahin usab sa iyang gitawag nato og track and outlook sa among bagyo, kining maong tropical storm na si Juicy generally forecast kini nga magairog or northward sugod nga nakasuda siya sa PAR hantod na ugmang adlaw. Then mo turn kini into northeastward throughout the remaining forecast period, then it's forecast to exit the Philippine Area of Responsibility or kini gi forecast nga mogawas sa Philippine Area of Responsibility karong gabi or ugma sa buntag. Samtang kini mga bagyo sa pagkakaroon is wala kini epekto diri sa Kabisayan ug lakip na sa Mindanao. Samtang kining bagyo gi-enhance niya ang gitawag na tug southwest monsoon habagat nga mao ay nakapikto usab dintong dapita sa may Northern Luzon. Samtang nga ato ang forecast karong adlaw, padayon gyapon nga nakapikto kining gitawag tug hangin habagat dintong dapita sa may western section sa Northern Luzon. Samtang nga ato ang forecast karong adlaw, ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, kining mga lugar makasinating madag-umon ng kalangitan unoy katag nga mga pag-ulan, mga pagpagkilat gumikan sa habagat o southwest monsoon. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang ubang bayan sa nasod o ingon man usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tekmehan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitang maayong panahon gawas laman sa mga pupragsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay adunay managuman ng kalangitan o inubanan sa panagsa ng mga daklit ng mga pagulan, mga panulupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan og ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon ngadto sa batang kasagpan nga may mobsulabi usab ditong napita sa may northern sa northern and western sections of Luzon. Samtang kadagatan ining mga lugar kasarangan og ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa ubang bahin, mahinay o ngato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Bagatang Silangan o paingon ngato sa Bagatan. Nga mawi mapuslabi sa ubang bahin sa nasod o ingon manusab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. O samtang karagatan, malinaw o ngato na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa atong dapit, sukod sa temperatura, makasukad sa 25 pataas ngato na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.29 sa kabuntagon ng musalop sa kini sa may alas 6.8 sa kapunod. Dini na lang kotob, kini nagigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bohol Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
2: DYRD, nag-una sa mga balita.
0: Dagan salamat, Sir Leonardo Samar, gikan sa lokal nga buhatan sa Pag-asa. Nagatusong oras, doon na tayo 18 minutos sa milabay sa Lasay sa Kabuntagon. Arita sa balita sa Kauluhan. Cross-examination sa defense team ni VP Sara Duterte ngadto kang Attorney Lutok. Ipadayon karong adlawa. Ano yung dugang detalye sa UNTV?
3: Nakakakalahati na ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa cross-examination sa ikalawang testigo ng prosecution na si Attorney Jeremy Lotto, ang dating hepe ng Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation, kugnay ng Article of Impeachment na assassination plot, grave threats at inciting to sedition. Si Attorney Lotok na kasalukuyang NBI BARM Regional Director ang nanguna sa isinagawang investigasyon sa umano'y threat video ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker, later Representative Martin Romualdez. Ngayong araw, ipagpapatuloy ang cross-examination ng Defense Counsel na si Attorney Mark Binluan kay Attorney Lotok. Kabilang naman sa pinuna ng isang senator judge sa ika-apat na araw ng impeachment trial kay VP Duterte ay ilang typographical errors sa pina at maging sa affidavit of investigation ng NBI Cybercrime Division. Kaugnay ito ng umano'y ginawang pagbabanta ng Vice Presidente laban sa Pangulo sa isang virtual press conference noong November 23, 2024. Sa halip ng December 11, 2024, November 6, 2024 ang nailagay na petsa sa mga naturang dokumento.
4: Ang pinagtatakahan ko, kung inutusan kayo ng November 23 na magkaroon ng investigasyon, bakit napakaaga? November 6, 2024, a subpoena was issued to ABS-CBN requiring them to submit an authenticated copy of the video pertaining to the 18 October press con. Nandito to sa affidavit ninyo, nasa page 8, number 14. Hmm. Kung inutusan kayo nung November 23, ang ibig ba sabihin, November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President, iniimbestigahan na siya bago pa yung Zoom conference sa Kongreso.
5: No, Your Honor, I believe that's a typo yung date. Kasi that's a typo, Your Honor, yung date. Kasi makikita doon yung date noong appearance ng taga-ABS-CBN, which is consistent ho siya doon sa ibang inisyuan ng subpoena.
4: It's just been brought to my attention that in fact, presiding officer, two documents were issued on November 6. Not only the subpoena to ABS-CBN, but further the affidavit of investigation regarding the October 18 press con. Can we please be clarified as to these two documents which don't seem to appear in the affidavit nor in the annexes provided?
5: Yes, Your Honor, it's November 6, 2024 ang nakasulat dyan.
6: So typo din yan? Is it your testimony na typo din yan?
5: I believe so, Your Honor. Kasi ang intention namin dyan is 11 December 2024.
3: Sa cross-examination naman, kwenestyon ng defense counsel ni VP Duterte na si Attorney Binluan ang umano'y discrepancy sa timeline ng pagsumite ng NBI ng affidavits at mga dokumento sa Department of Justice o DOJ, kabilang na ang investigation data form ng NBI.
7: There is a stamp Department of Justice received, but it appears that it was initially stamped February 2, 2025, but there is a marking, a manual marking that converted it to January 30, And there is also a word there, J-A-N.
5: As I've said, Your Honor, hindi ako ang nag-file, may inutusan daw ako.
7: It is only the DOJ that has the authority to change the date.
5: You ask the DOJ, sir. Wala ho akong idea dyan.
7: There was also a February 5, an impeachment complaint filed against VP Sara also on February 5, 2025. The date is important. The discrepancy is not 1 day or 2 days. The discrepancy is from Feb 12 to January 30. So it is a substantial discrepancy. It says here February 11, 2025. In other words, the date of the document is February 11, but it was received on January 30, 2025 by the DOJ. Do you have any explanation for this?
5: I cannot explain this, Your Honor. Unang-una, hindi ako nakapirma dito, hindi ako nag-receive, at wala akong idea dito.
3: Ayon naman kay House Prosecution Panel spokesperson at Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adjong, hindi dapat malihis sa technicalities ang usapin sa testimonya at sa ebidensya. Gate pa nito, dapat ibalik ang usapan sa testimonya ng testigo at hindi sa encoding ng mga dokumento. Samantala, kapag natapos ang pagsalang sa witness stand ni Attorney Lotok araw ng Martes, July 14, sunod na ipepresenta si Attorney Zulayka Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President. Isusunod naman sa kanya si retired AFP Captain Belinda Bello, Executive Director ng Legislative Security Bureau ng Office of the Sergeant at Arms ng House of Representatives. Sa Lunes naman, July 20 na, ipepresenta ng prosecution si NBI Director Attorney Melvin Matibag matapos aprubahan ng Senate Impeachment Court ang paglabas ng subpoena para rito. Rosa Licos, humahataw sa balita ngayon.
0: Alas 6:24 na sa laing bahin sa itong mga balita. May kanaog sa iyang pwesto o may resign ang Secretary sa Department of Health nga si Secretary Ted Herbosa. Dugang detalye sa News 5.
8: Nagbitiw na bilang kalihim ng Department of Health si Ted Herbosa dahil kailangan daw niyang mag-focus sa kanyang kalusugan. Papalit sa kanya ang isang veteranong orthopedic surgeon. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili.
9: Matapos ang ilang taong pagsiservisyo sa Department of Health, nagbitiw na bilang Health Secretary ng Administrasyong Marcos si Ted Herbosa. Kinumpirma yan ng Malacanang matapos ang ilang buwang bulong-bulungan na papalitan na siya sa kagawaran. Ilang beses nang nadawit ang pangalan ni Herbosa sa isyu ng katiwalian. Tulad na lang nitong nakaraang buwan, sinampahan siya ng kasong graft sa ombudsman ng mga nagpakilalang empleyado ng DOH. Nag-ugat daw ito sa pagkontrol ni Herbosa sa anilay multi-billion peso procurement sa loob ng kagawaran. Pero paglilinaw ng palasyo, walang kinalaman ng issue sa pagbibitiw ng kalihim.
10: Hindi po nabanggit ang patungkol po dyan at ang isinaalang-alang po ay ang kanyang kalusugan.
9: Papalit ngayon kay Herbosa si Dr. Jose Pujalte Jr. Nagtapos si Pujalte sa medisina sa University of the Philippines. Nakakuha ng Master's Degree in Hospital Administration sa Ateneo Graduate School of Business. Mula 2014, nanungkulan na siya bilang Medical Center Chief sa Philippine Orthopedic Center.
10: Inaasahang pangungunahan ni Dr. Pujalte Jr. ang ahensya upang higit na mapatatag ang healthcare system sa bansa. Maisulong ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan at maisulong ang mabuting kalusugan para sa lahat.
9: May bago ring posisyon si dating Budget Secretary Amina Pangandaman. Yan ay ang pagiging chairman at CEO ng Al-Amahan Islamic Investment Bank of the Philippines. Dati nang umalis sa DBM si Pangandaman sa kasagsagan ng questionable national budget at flood control projects. Pero bakit pinagkatiwala sa kanya ang kaisa-isang Islamic bank ng bansa? Paliwanag ng Malacanang.
10: Iba naman po ang usapin po kasi ng patungkol sa anomalya sa flood control projects. Kung meron po sila nakikita mga ebidensya laban kay dating Secretary Amina Pangandaman, bukas po ang Pangulo sa anumang pagklase ng pag-iimbestiga.
9: Nito lang July 8, itinalaga ni PBBM bilang kalihim ng gabinete si dating Interior Secretary Benher Abalos. Ang lahat ng pagbabagong ito sa gabinete ng Pangulo, ipinatupad ilang araw bago ang kanyang ikalimang State of the Nation address sa July 27. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.
0: Sa laing abahin sa itong mga balita sa kauluhan, usa ka magnitude 5.0 nga linog ang mitayog sa karagatan sa Balut Island lungsod sa Sarangani, Davao Occidental, sayo kagrihang karambuntag o kadlawon. Martes, sumala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, natala ang pagtayog alauna 44 sa kadlawon. Tectonic ang gigikanan sa linog nga dunay giladmon nga 10 kilometros. Matod sa FIBOX, nga dili kini gilauman o way gilauman nga mga gadaot sa infrastruktura og komunidad sa lugar. Way gilauman usab nga aftershock suman sa pagtayog, matod sa ahensya. Balita sa gawas, sa US og Iran subling nagkainitay sa Middle East. Global oil supply apiktado. Dugan Italia sa News 5.
11: Pinangangambaha ng mga motorista na baka pumalo na naman sa 100 piso ang kada litro ng petrolyo. Live mula sa TV5 Media Center, nasa front line ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Gerard, magkano na ba ang posibleng taas presyo sa petrolyo bukas?
12: Nako Cheryl, bahagyangan tataas ang presyo ng langis simula bukas at dahil pa rin yan sa hindi matapos-tapos na gulo sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Muling umusbong ang girian sa pagitan ng US at Iran sa Middle East sa kabilayan ng pinirmahang Memorandum of Understanding to End Military Conflict o ang Ceasefire Agreement ng dalawang bansa noong nakaraang buwan. Pero hindi pa man natatapos ang 60 araw ng ceasefire, muli na namang umarangkada ang alita ng US at Iran. Kahapon, nagsagawa ng airstrikes ang militar ng Amerika laban sa Iran. Giit ng Amerika, layo nitong pigilan ang pag-atake ng Iran sa mga dumaraang barko sa Strait of Hormuz. Gumanti naman ang Iran at inatake ang mga military base ng Amerika sa Jordan, Qatar at Oman. Dahil dyan, apektado ang higit 20% ng global oil supply. Kaya naman, nakaamba ang taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Ayon sa Department of Energy, tataas ng 2 pesos and 62 centavos hanggang 4 pesos and 62 centavos ang kada litro ng diesel. Sa kerosene, 2 pesos and 20 centavos hanggang 4 pesos and 22 centavos ang posibleng dagdag sa kada litro nito. Ang gasolina naman, pwedeng mag-rollback o magtaas ng piso ang kada litro.
13: Last week po, nung nag-report tayo, mukhang kumakalma na siya. Pero ngayon po, the recent days, there are still growing tensions in the region. In particular, threats to navigation through the Strait of Hormuz. Maakit na naman yung presyo on international crude oil prices and consequently affected po tayo.
12: Nangangamba tuloy ang ilan na baka pumalo na naman sa 100 piso ang presyo ng kada litro ng produktong petrolyo. Ngayon pa lang, dismayado na ang mga tsuper

0: with the agreement mag kakalma na yung presyo, ano? But by observation of this week and last week, parang hindi pa siya bumababa at bumaba. So,
1: dahil dyan, umaasa ang pamahalaan na makakadiskubre sila dito sa bansa ng iba pang mapagkukunan ng enerhiya. Sa ngayon, sinimulan na ng isang kumpanyang nakabase sa US ang paghahanap ng hydrogen sa Pangasinan. Kung mayiging matagumpay ito, ang Pilipinas ang mayiging pinakauna sa mundo na makatutuklas ng naturally occurring hydrogen, kung saan mayiging malaking tulong ito sa pagpapanatili ng enerhiya sa bansa.
0: So ang tanong po, marami ba yung stock natin or may maraming inventory? So ngayon po, hindi pa natin alam. Alam lang natin na meron.
1: Cheryl, kahit nga nagkakagulo pa rin ng US at Iran at hinaharangan nga itong supply na nagagaling dyan sa Strait of Hormuz, siniguro naman ng mga energy officials dito sa atin na sapat pa rin ang supply ng langis sa ngayon. Cheryl.
2: Maraming salamat, Roy
3: Galapagos. Inyo na bati ang unang bahin sa itong mga balita hatod sa Marcela Feeds.

0: Oras alas 6:32.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
3: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
4: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc, kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of immunity powers.
5: Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
6: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
7: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
8: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
9: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, bango-bango.
10: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
0: Ning headlines sa itong mga balita din sa itong dapit pagtanyag og hangtod 40% ng diskwento sa bayad sa hotel ug tour. Epektibong estratehiya aron mobalik og kalagsik ang turismo sa Bohol matud pa ni Bar President Duer Escoto. Gihangyo ni Gobernador Aris Sumintado ang Department of Tourism nga iapil ang Bohol sa programa sa visa upon arrival aron mas sayon ang pagsuod sa mga langyaw nga turista dinhi sa lalawigan. Sirado sulod sa usa ka buwan sa tanang sakyanan og mga tawo ang Bato Bridge sa Maribuhok. Tungod sa pag-apaw sa subat. Buksan karong adlawa ang Sandugo One Town One Product Trade Expo 2026 diha sa Island City Mall. Samtang abli na sa Plaza Rizal ang Sandugo Agri Fair, nagisalmutan sa 48 ka mga exhibitors gikan sa kalungsuran ug kapunungan sa mga mag-uuma. Nabalhin sa defense team ang pagpamatuod sa Oplan Romanov o dili sa prosecution team sa impeachment trial human kinigisulti ni Davao City Mayor Baste Duterte matod pa ni retired police general Edgardo Inking. Gilaumang aprobahan sa mga konsehal sa Dakbayan sa Tagbilaran karong hapon ang

0: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Diet Tawi Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahaabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod, uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
5: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water Pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran man ko mubayad sa pagsubay sa ilang computer pre. Akong nasayran nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ko ang maong bill ug dili na nako makit-an.
4: Dili pa bill ni man walay tao sa inyong balay pre?
5: Mao lagi pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
4: Yun na pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
5: Wala pre. Magpagama pa ko.
4: Ay sus pre. Ang nga yun butang nga nimo na og mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan pre, matagbulan man jud mag-deliver og bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
5: Kunya, unsa may laing pamaagi pre para mahibalot ta sa matagbulan nga bill?
4: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
5: Mao ba pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
4: Yamat. Sweet to maligi ka ana pre.
5: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
4: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mohatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
5: Aw na aman na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon ramanday kaayong pagsulbad. Pilit ko sa Bohol Water pre kay dili pud mapaulahi sa trend karon.

0: Good morning sa atong mga nag-view sa Facebook Live o sa inyong mga radyo diha. Mayong buntag sa nosa na. Riazil Lanoy Andales diha sa Kabasakan Sagbayan. Ni Silmar Timi sa Baugay na Bangga. Ni Lini Gina Mandin. Good morning. Mercedes Matalinis sa Australia. Ni RG Padilla diha sa Habitat Bool Doors Kaluyong. Pedrito Porol. Good morning. Ni Jomar Tikong. Good morning usab ni Tata Inting Datoy. Good morning usab ni Maria Jodilin Lumaktod. Good morning ni Silverio Mijares diha sa Cugon Norte lungsod sa Luon. Ni Richie Montañez. Good morning usab sa itong mga silingan diha sa lungsod sa Cortes, ilabina sa New Lourdes Cortes sa Porcete Aiso. Mayong buntag o may pagpabinaw sa tibuok lungsod sa Cortes. May buntag ni Lia Nicole Migueles Sinibag, Sinilbag. Good morning sa akong mga anak, sayo kayong ng mata o sa akong bana Alejandro Ikong Mikulov Jr. Ni Siong Diles, good morning. Shout out taga Bicchio Beach Section Sales Clerk. Kauban ang mga supervisor o ni Joy Palomeras, Christina Man o Jennifer Ciudadano. Good morning ni Juanitz Narisma diha sa Kabayugan Kalapi. Ni Prodi Pumatong, good morning sa tanan. Shout out sa Mother Dear Julie Birad listening from Cambagi, Sibilya. Mayong buntag, Abrio Galio Barbarona live from Kabayugan Kalapi. Good morning ni Terry Lasco diha sa Kauswagan Katigbian. Sa tanan mga taga-Katigbian nga nagpaminaw ron, labi na ni Mayor Benji Oliva niya sa lungsod sa Katigbian. Atong tibayan po ng atong mga sukin tipaminaw niya sa lungsod sa Baclayon, Sir Noel Israel, sa Israel's Bolbroa, mayong buntag. Atong gitawgan karon mahigala ang Shell Gasoline Station din sa siyudad sa Bilaran. Atong sayron o bilay sakas krudo karong adlawa, gasolina. Good morning.
1: Morning, Dad.
0: Yes, sir. Alin Doidora sa Patrol. Balita, dunay pagsaka ron sa presyo sa lana, sir?
1: Na, sir?
0: Yes, sir. Pilay saka ron, sir?
1: Sa krudo, sir, kay kuan 4.60, sir.
0: 4.60. Tasa eh. Diesel nino, diesel?
1: Diesel, sir.
0: Okay, gasolina?
1: Piso, sir. Tangkod.
0: Piso, tangkod. Aha. Uh-huh. Ang kerosene?
1: Na, wala. Daba may kerosene na rin, sir.
0: Awa may kerosene. Mm. So, kanilang duha. Doon na ba may mga special diha o guan? Regular?
1: Special gasolina, sir. Piso po.
0: Piso po.
1: B-power.
0: B-power, you know?
1: Oo.
0: Okay. So, piso. Aha. Karoning buntag, alas 6, epektibo, sir?
1: Oo.
0: Mm-hmm. Doon na pa ba, sunod pa man si Mana, ang uban pang mga kwan, adjustment, no? Matag Martes man eh. So, sa pagkakaroon, atong balikon, 460 sa diesel, gasolina piso, unya V-Power. Lahi ning saka po sa V-Power, sir?
1: Maora na sa gasolina, sir.
0: Ah, maora ni sila?
1: Pre-shape o V-Power.
0: Okay. Sige. Kasi ito yung pangalan to, sir?
1: James, sir.
0: James sa Shell. Asan ni nga Shell, sir? Diha sa J.E. Clarin. Salamat kayo, James, og mayong buntag.
1: Mayong buntag.
2: DYRD Radio Balita.
0: Oras alas 6:45.

0: Wish list na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Mo-party. Mo-adto sa gym.
1: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
0: Let's do this!
1: Pag Enervon Z+ na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: High blood, traidor nga sakit, daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Arco Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Arco Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini, Aldrich Body Arco Capsule, napamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
5: Aldrich Body Arco Capsule, ito ang totoo!

0: Oras alas 6:46 na.
1: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Alas 6:48 mga higala atong tibayon ng atong mga nagapaminaw karon sa YouTube, mga nagtanaw og nagapaminaw sa atong YouTube sa DYRD, palihog i-like ang ato ang YouTube account Radyo Na TV pa. Aritas mga balita gikan sa atong mga patrol reporters around Bohol Balita. Patay ang usa ka 32 anyos nga mangihaway og baboy human kining giihaw sa iyang silingan nahitabo dito sa Barangay Abad Santos, Lungsod, Mabini. Sa dugang detalye sa report, The Barker Cell Remolador.
3: Sa lungsod sa Mabini, patay ang 32 anyos nga ulitaw human kini makaangkon og daghang samad dinong gaban sa lawas. Ang biktima usani ka manghiaway og baboy samtang kining suspect silingan ra usab sa biktima 41 anyos nga pulos ni lumulupyo sa Purok 7 sa Barangay Abad Santos, Lungsod sa Mabini. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan na Sairan nga kining biktima yano nga naglingkod ilaw sa kahoyng talisay samtang gikaistorya og gikahinabi ang duha ka mga babay. Wa makabantay kining biktima sa diyang kalit misulpot. Kining suspek bit-bit ang kutsilyo o sa wa hisayring hinungdan kalit gidonggab sa liog kining biktima. Misway pa pagdipinsa kining biktima gamit ang kahoy o gibunawan ang suspek. Apan mas abtik ang suspek na ilog niini ang kutsilyo sa biktima o gitiwasan kini og dunggab sa makadaghang higayon. Gideklara sa MHO sa Mabini nga nakabsan sa kinabuhi kining biktima gumikan sa grabing samad nga naangkon niini. Narecover sa kapulisan ang kutsilyo nga gigamit sa krimen og nadakpan ang suspek dito mismo sa gipoy-an niini atol sa gipahigayon nga hot pursuit operation sa kapulisan sa lungsod sa Mabini. Gibutyag base sa taho nga lango sa Bino kining suspek atol sa maong hitabo o gilantaw sa kapulisan nga personal grudge ang motibo sa nahitabong pagpanunggab patay. Tukmang sumbong ang giandam sa kapulisan sa Mabini batok sa nadakpang sospek. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Good morning ni Celeste Mijares sa San Juan Maribohog, ni Sil Martimid sa Bagoy na Bangga, ni Aida Lunghas Almedilla. Mayong pagpaminaw John Mark Chungson Wanits Narisma sa Gabayugan Galapin, Marimulo Gamayon diha sa Valencia. Good morning ni Lito Umbay sa Cantumimbo Balilihan og Betty Matiga Humawid sa Poblacion 3. Sa laing bahin sa itong mga balita, aritas mga balita gikan sa lungsod sa Ubay, pinaagi ni Winnie Reyes.
4: Lalaki nga gidudahang tigpayuhot sa ginadiling druga ang nasikop atol sa bypass operation sa Purok 1, Barangay San Francisco, Lungsod sa Talibon. Gila ang suspitsado sa alias Danny, 67 anyos, minyo, walay trabaho, usaka street level individual ug nagpiyo sa Islang Barangay Kalituban lungsod sa Talibon. Positibo kining napalitan sa police posture buyer o usaka gamayng plastic sachet nga may sulod nga gituang shabo sa kantidad nga 500 pesos. Laing upat pa ka mga gagmayng puto sa siya nga plastic nga may sulod usab nga gituang ginadaling druga ang nakuha gikan sa posisyon sa maong gikatahapan. Ang nasakpit nga illegal nga butang gibanabanang mutimbang ngadto sa 4.58 gramos ug may standard drug price nga 31,144 pesos kapin kun kulang. Samtang ang pag-inventaryo gisaksihan sa duha ka mga barangay officials ug sakop sa local media, ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDIA gigamitan og alternative recording device gipahigayon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Talibon Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Major Romar Tupal Labasbas ang Chief of Police. Paglapas sa Section 5 pagbaliga og Section 11 paghupot sa ginadling druga ubos sa Artikulo 2 sa Republic Act 9165, ang sumbong nga giandam nga sangat sa piskalya samtang ang suspitsado gibalhog sa PNP lockup jail. Gikan sa Talibon Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Yinyin Jula diha sa Fatima Cortez ni Ruel Malabuti, mayong pagmaminaw Jamil Dicasa ni Saturnino Lauay ni Nirvana. Good morning. Good morning usab ni Brad Pitt Monti Alto ni Gregorio Tinaha sa Capitol Valley, Boss Ayan diha sa Basak Taluto, Anyober family ni Alvin Lupina. Good morning usab ni City Councilor Edi Borja ug former City Councilor Ondoy Borja, may pagpaminaw diha sa Dampas. Judith Romulo watching always ni Marilo Namuk. Good morning. Sa laing bahin sa itong mga balita, usa ka 10 anyos nga nag-bisikleta natapsingan sa usa ka motorsiklo. Ano ang dugang detalye sa Tambalanan, si Alerto Jun Gutierrez.
5: Desong Galeares Medical Center, ang duha ka mga sakay sa usa ka motorsiklo pumakanin nakatapsing og bata nga 10 anyos dito sa lungsod sa Cortez. Ang driver sa motorsiklo gipaila nga si Ruel Esperiza, 46 anyos, nakapuyo sa may behind the clouds sa lungsod sa Batuan. Sa iya usab nga bike rider gipaila usab nga si Reginald Bayag nga lumad usab sa taga barangay San Vicente Sur sa nasusag bayan sa tuan sa gagahapon sa mga 5:30 sayo nga kapunon nga kini nga duha gikan yung tawo kani iya sa may barangay Lapas Cortez nagtabaw isip usab ka construction worker ug si ila naunta ka pagpauli lulan sa nagidang motorsiklo pag abot ko sa may barangay Rosario Cortez sa tuan nga papaginabi sa bike rider ani nga motorsiklo nga nakatapsing nga si Reginald Bayag.
6: Ay, tuloy ba gamay? Tuloy ba gamay na din ha? Ito nga. Walang eh, tuloy din. Luba gamay. Tanan na mo may bayag, minor gamay. Nagsunod ba ng bayag? Pid-pidir eh. Kawat pig eh, motor biya. Wala rin pag-overtake ang... Doon, lagi doon. Kapig mo nagmayo ang batahing.
5: Nga buta gatuwa nga gisusi kani nga driver nga sa motorsiklo nga nakatapsing aning bata nga si Ruel Esperiza, nakaangkon kani mga angol bunok siya nga nawugo og para sa pinisya gatiman sa tuang mga doktor. Nakatong back rider nga tuwa nga nahinabi nga si Reginald Labayan, nakaangkon sa kani mga minor injury sa iyang kalawasan kani wa ni ma-admit dito sa Tangaliaris Hospital. Nakatong bata nga 10 anyos nga taga lumad nga taga barangay Rosario Cortez gidali kini og gadagan diha sa may Medicare Hospital sa Lonzo Sabribok ug atoa nga gisusi na nausab kini siya sa luwas nga kemtang kini gipagawas na kini sa mga doktor diha sa Medicare Hospital sa Lonzo sa Maribok. Di ka lang direhin matangan sa Galeares Medical Center. Kanisya Leto, Jungo Cheris, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang saligan sa balita. DYRD.
0: Inyong nabati ang mga detalye sa tong Round Bohol Balita.
1: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita,
7: gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Oras alas 6:57.
7: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
8: DYRD. Operation Tabang.
0: Arita sa itong mga bisita sa Operation Tabang. Good morning.
9: Good morning, sir.
0: Kinsa ni palihog?
9: Si Angelica Bungato, sir.
0: Pasyente, ma'am.
9: Si Janvis Lanoy, sir.
0: Unsa ni?
9: Janvis Lanoy na...
0: Naunsa?
9: Dialysis, sir.
0: Ah, dialysis. Sige. Palihog, ang iyo ang itong mga naminaw?
9: Kinsa sa mga luoy na ko nga, mga iyo kong hinabang kay kahit ako tambal.
0: Okay. Palihog sa imong katupad. Palihog, ipasa ang cellphone.
9: Salamat, sir.
0: Hello, good morning.
10: Hello, good morning.
0: Kinsa ni Palihog?
10: Ako si Cipriana Talina, sir. Ako ay anak na na-admit sa probinsya, Naputlan, UPL. Si Joseph Talina.
0: Ang iyo.
10: Maayo kong tabang. Maayo kong tabang. Kahit ni walay bana, sir. Oy, wala. Lagyo na ko'y makatabang.
0: Haman yung bana di ay?
10: Nay, nangita na lain o kugaran, sir.
0: Uy, pastilan.
10: Lagi, sir. Na po, nakatuig. Pa na ma-graduate elementary akong anak. Na-disgrasya sila sa ibang kabuya. Karoon, na-disgrasya na po. Dugotro, sir.
0: Nahala, sige.
10: Nadasmagan siya motor.
0: Sige, sa,
10: sige, palihog, sige, sir, salamat.
0: Okay, salamat. Hello, good morning. Hello.
11: Hello, good morning, sir.
0: Mayong buntag, gisa ni palihog.
11: Mayong buntag. Ako si Sidney Dumalo.
0: Ikaw may pasyente?
11: Kaling ako ng asawa, sir, nag-dietary, ba? Okay. May stroke?
0: Ana stroke?
11: Oo, hinangangan ng baba.
0: Sige, hangyo ang itong mga naminaw.
11: Saloy ko sa mga isang minaw sa akong tawag na ngayon binabang. Tabang yung taong ko kayo ako lang ipagmalit yung mga diaper.
0: Sige, salamat niya. Palihog sa pikas.
11: Salamat.
0: Napabariha? Hello, good morning.
11: Wanilain, sir.
0: Wanilain. So, tulor na mo. Okay.
10: Wanilain, sir. Tulor na mo.
0: Sige, salamat atong paminawon ng atong mga loyal donor sponsors atong Tabang.
12: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Mario Cirojales, Bohol Shipping Lines Corporation, JF Twin House, V. Butler, MM of Maribohok, and Jesus Loves You.
0: Good morning ni Pedro Besas di sa Bugsok, Sierra Bulyones, ni Alexander Ongkog di sa Mansasa, Ryan Palak sa Kutkutan, Valencia, Perlita Perli, Doy Sabas, good morning ni Kate Malanog di sa Kanangkaan, Corilla, Bonifacio Onyes, good morning usab ni Gilbert Kalamba ug ni Ems Rikina. Daghan kay salamat sa itong mga nag-view, nagpaminaw sa ito ang Facebook Live sa DYRD Bohol ang Kasaligan. Wala tayong oras maigala sa itong tulumanon patrol balita. Sa ngalan ni Atoy Kosap, uban sa Picas Lawak, Engineer Gilbert Tulop, uban ni Bumbulero, kini si Alin Doidora, musunod na ang mga balita sa alas 7. Mayong buntag kanatong tanan.

0: Oras alas 7:01.
1: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
3: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
4: Nagpangitabag ka mo karoon o butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa Kalapit Butika ng Bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin dool sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Siyudad. O diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi, ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mupili ta og butika nga makadaginot o diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca. At tuwa o palit na.
5: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
0: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
6: 3 times faster.
0: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
6: New Alaksan Extra.
0: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
6: New Alaksan Extra.
0: Extra paspas, extra galing.
3: Mayong adlaw mga Buholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open ha sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Organic Agriculture Production NC2. Kung gusto nimo makat-on og pag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og certification nga giila sa tibok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisita ha ang among campus o i-message sa among Facebook page alang sa dugang impormasyon og enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano sa pag-abot sa mas hayag nga kaugmaon. Enroll na, build your future with us.
7: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, bodyworks and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Baloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
8: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixing, no

0: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ya, adunay dakong oportunidad alang sa mga produktong agrikultura sa Bohol nga makasulod sa mas dako nga merkado. Ilabi na ang nailang ubi kinampay, kadunay taas nga pagpanginhanglan sa global market.
1: United States of America o sa Canada, o miyagtong pila katuig na milabay dito po may sa Germany, why lain gisgutan ubi lamang mga kaigsunan. Nganong di man nato ni i-grab ang opportunity kung ang laing nasod nangita aning klaseng produktuha na kaya maninato himuon dini sa atong lalawigan sa Bohol. Mao man na akong awhagon ang tibuok bulanon, ang tibuok farmers na sa inyong pagtanom atong gahinan usab ang pagpananom og ubi aron dugang ni napanginabuhian para sa atong mga kaigsunang mag-uuma.
0: Giawhag usab niya ang tanang bulanon nga mobisita og suportaan ang usa ka simanang Sandugo Agri Fair pinaagi sa pagpalit og pagpasiugdag mga lokal nga proudly bulanon nga mga produkto nga gihimo sa mga mag-uuma og producers sa lalawigan. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning at tukang Isoy Bata Florida diha sa lungsod sa Luon. Soy, may buntag naman diha. Francis Baogbog, si Joji Fernis diha sa Ubuhan, si Lauro Plazos, Edgar Samonte, si Arnel Cabulao o kang Berto Niluwag, may buntag. Nabalhin sa defense team ang pagpamatod usab sa Oplan Romanova o gadili sa prosecution team sa impeachment trial human ginigisulti ni Davao City Mayor Baste Duterte. Matod pa ni retired police General Edgardo Inking. Atong paminaon, ang kompleto detalye ni Alagad Ray Tutas.
3: Anaa sa depensa ni Vice Presidente Sara Duterte ang burden of proof o obligasyon sa pagpamatuod sa Oplan Romanova. Kini sumala pa ni retired Police General Edgardo Inking atol sa programang Impeachment Watch sa DYRD kagabi.
4: Nabantay lang ako as a layman ba? Naminaw man sa konya. Kanang tanaw na ko nga, i-admit nila sa defense o pabor sa prosecution, niya, pero different justification. Doon ako na yung Oplan
5: Romanov.
4: Nga plano to kill all the family of Duterte. So, murag tanaw na ko dito, murag na ay gamay silang problema siguro. Kay wa sila lain-lain ang ilang rason ba? Doon na kay gisulti or gihulga sa usa ka tawo, sa iyang dignidad, o sa iyang property, o sa iyang pamilya, nga ang imong paagi against the law or considered crime.
3: Sa ikaw-pat kaadlaw sa impeachment trial kagahapon, ang Regional Director sa National Bureau of Investigation kun NBI sa BARM o Bangsamoro Administrative Region for Muslim Mindanao nga si Attorney Jeremy Lutok ang presentar nga testigo sa prosecution team nga gipangaluhan ni Batangas Representative Jerve Luistro. Kauban ni Attorney John Amora sa programang Impeachment Watch, si Inking miingon nga ang depensa ang kinanglang mapamatuod sa Oplan Romanov human si Davao City Mayor Baste Duterte ang unang nagisgot sa Romanov atol sa Candlelight Rally sa Davao City na itong Enero 2024. Sa grave threat usab, si Inking kinsamiangkon nga dili si abogado apan 37 katuig na sa law enforcement o kasinatian sa criminal law. Miingon nga maisip nga krimen ang paghulga sa kinabuhi sa tao, conditional man o dili.
4: It can only be grave threat kung wala ni mo appear nga reason. But if there are exempting reasons like this, it is not a threat. Wa man. Diretso man yun.
5: Dili gani sa conditional.
4: Dili pod conditional.
3: Gihangyo ni Inking o Gamora ang mga senator judges nga mahimong patas sa usay batong sa Vice Presidente. Subling gipayag ni Inking o Gamora nga walay bahid politika ang impeachment watch sa DYRD. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
6: Good morning ni Dr. Runad Inting Pumatong, naminaw karo, mahil kawag aranton, Ma'am Emma Rikina, ugyang bana. Danny Reyes, naminaw karon, good morning. Irma Shiga, Fe Mokada Malimot is watching. Maria Fe Bustalino, digna na... Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Biti Humawid, mabiti, o usab. Maria Fimayuno is watching. Samtang naglaom si Konsehal Unides Edi Borja nga maaprobahan sa sangguniang panglungsod sa regular session, unyang hapon ang iyang gidoso nga ordinansa nga himoong pirma.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakat sa panahon, ito paminaw si Leonard Samars. Pag-asa, may buntag, Mr. Samar.
2: Maayong buntag, ani akining pinakauling kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Ang low pressure nga gi-monitor nato sa gawas sa PAR na develop kini into tropical cyclone or nahimok ning usa ka bagyo ug sa pagkakaron is nakasulod na usab kini sa Philippine Area of Responsibility ug nahimo na usab kini nga usa ka tropical storm category. Samtang ang tropical storm nga si Josie sa may alas 4 sa kabuntagon karong adlaw, ang sentro sa mong tropical storm nga si Josie gibinabana kini basis tanang available nga mga data ana kini mahimutang sa 1085 km east of Eastern Visayas o ana kini sa coordinate nga 13.0 degrees north 134.6 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 65 km matagtak na do sa sentro ug aduna kini gastinis o mga paghuros sa angin nga mukabat ngadto na sa 80 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon northwestward or aminang kasagpan nga dunay gikusgon sa pagirog 25 km matagtak na. Extent of tropical cyclone wind is strong to gale force wind extend outward up to 480 km from the center. Base usab sa track forecast sa mong bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, ana kini sa 1,125 km east of southeastern Luzon. Samtang ugma sa alas 2 sa sayo sa kabuntagon, ana kini sa 1,485 km east of southeastern Luzon or nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ugma sa alas 2 sa hapon, ana na usab kini sa 1,555 km east of central Luzon or gawas or outside Philippine Area of Responsibility. Sa pagkakaroon, wala tay tropical cyclone wind signal nga giisa dinhi sa ato asa nasod. Samtang about track and intensity outlook, kining mong tropical storm nga si Josie, gibanabana kini or giforecast kini nga magairog generally northward until tomorrow before kini turning northeastward throughout the remaining forecast period. It is forecast to exit Philippine Area of Responsibility or gibanabana kini nga mugaw kani maong bagyo nga si Josie gibanabana kini nga mugawas sa Philippine Area of Responsibility karong gabi or ugma sa buntag. Samtang kini maong bagyo sa pagkakaroon dere sa Kabisayan ug Mindanao wala kini epekto dere sa mga kining mga lugaraha dere sa Bisayas ug Mindanao. Gumikan sa habagat usab ginhance niya kining maong hangin habagat mao sa kining moy nakaapekto ang habagat ditong napita sa may Northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang southwest monsoon o hangin habagat mao gyapoy nagapasulabi nga sistema nga mao nakaapekto ditong napita sa may western section sa Northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Ilocos Norte, Ilocos Sur ug La Union kining mga lugar makasinating managumo na kalangitan unoy katag ng mga pag-ulan, mga pagpurpakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbayan sa nasod ug ingon man sab dinhi sa tung probinsya sa Bohol o mga kalungsuran ug nakbiyen sa Tagbilaran. Karong adlaw makasinating kitag mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumo na kalangitan. O gidobalan sa panagsa nga mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan o ngayon na sa kusong hangin nga nagagikan sa habagatan o paingon nga ito sa Batangasagpan, nga mawag mo po salabi dito ang dapita sa may northern o western section sa Luzon. O samtang kadagatan usab ni mga lugar, kasarangan o ngayon na sa pagkabaloron. Samtang ang ubang bayan sa nasod o gingon man usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol, makasinati laman o mahinay o ngato na sa kasarangan nga nagagikan sa Bagtang Silangan o paingon na ngato sa habagatan. Samtang ang kadagatan, malinawon o ngato na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 25 pataas ngato na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:29 sa kabuntagon, musalop sa kini sa may alas 6:08 sa kapunon. Dinilang kutob, kininagikan sa DST Pag-asa, Albuquerque, Burrard Station. Yun na Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bate ang DYRD Breakfast News. Ito kini sa Mayang Tinguha, Silent City Ball. Tingin dugang balita din is DYRD. ang Radyos Katawhan. Daghang salamat o mayang buntag.
3: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
0: DYRD Worldwide.
1: 9 minuto sa lipa mag alas 8.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Downy, Downerock, Darab, Bango-Bango. Time check is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E-On with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers. Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
4: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay, tanduay.
6: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
7: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
3: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
0: DYRD Worldwide.
8: Arita sa tundugan mga greetings. Good morning ni Sir Sammy Milo ug Ma'am Anga Milo. Iyang pamilya da sa Albor. Nagtanaw sila sa telebisyon sa ato ang balita. Ogisab, good morning ni Stella Cabalito, Ma'am Stella Cabalito Perio, Jancel Operio, Jancel Operio, good morning. Ma'am Nila Cajes Cagulada, Sir Ray Cagulada, good morning. Pagmuntag usab ni Teresa Molina, Rene Pechonco, good morning. Marific Lumapat, Lia Luspok, Jennifer Bintain, Luila Jean Tunday, Judith Ulalo, si Sir Paul Pena, si Joe Tapay, Brenda Sabihon, o si Cheryl Dahay. Good morning, natong tanan.

0: napad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Strong sa una,
3: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderall, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
7: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: BGY. BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street. Get a great deal at BGY. Your choice. Get there first.
1: Kinig ang Balita Pilipinas, ito na ito sa Tire Queen, Goodyear Service. Thank you for stopping. First class tire service, di kalidad nga servisyo tungod kay gipaluyuhan kini sa Goodyear. Duawang karon ng Tire Queen, Goodyear Service Tech, Donald Binancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Gihimakak sa usa ka abogado sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang gingong pagkontrata sa iyang kliyente o tao nga mupatay kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., sa ugsayang usap nga kabanay. Gi-issue ni manlalaban Mark Binluan ang among denial sa dihanggi sukit-sukit kini sa Senator Judge Bob Aquino atul kini susay sa Senado. Ang Senado karon nagatubang kini o sa Article 4, upat ka artikulo sa impeachment, gisang ato sa batok ang Duterte, naglambigit sa iyang gingong pagpanghulga batok sa Marcos family. Magapadayon ang husay sugod usab karong adlaw.
2: Miabot sa 20 ang ihap sa namatay sa bagyong Inday base sa taho sa NDRRMC o National Disaster Risk Reduction Management Council. Samtang siyam ang nasamdan og 16 ka mga tawo ang nawagtang. Sa katibukan, adunay 146,000 ka mga pamilya ubogti sa 654,000 ka mga tawo. Gikan sa kapin, 600 ka barangay sa tibuok Pilipinas ang apektado sa kalamidan. Mikapat usab sa 3.18 billion pesos ang danyos sa sektor sa imprastruktura.